0: Abe, human gingon na kasinati kani mga complications sa panglawas, human siya nga pagka-aresto ni atong adlong Lunes. Kini nga mga lakang sa Sandigan Bayan, kabahin kani sa gipakusog ng kampanya, batok sa korupsyon o mga paglapas usab sa balaod nga may kalabutan sa paggamit sa pundo o donasyon atul sa eleksyon.
1: Miabot sa 2.50 million ka mga Pilipino ang way trabaho o panginabuhian ni atong Mayo ning Duiga. Kini base na usab sa bagong labor force survey sa PSA. Misaka kini gikan sa 2.41 milyong Pilipino nga way trabaho o panginabuhian niatong Abril ning tuiga. Bugti kini sa 4.8% nga unemployment rate niatong Mayo, mas taas kaysa 4.7% niatong buwan sa Abril.
2: TYRD Radio Balita.
0: Uno minuto pasado alas 8, balita sa gawas sa naso, dugang paugnat sa kusog, humani ini.
3: D-Y-R-D Balita, balita, Pilipinas. Ang atong unang duawon alag sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
0: Balita sa gawas sa naso, dutukan nato sa Tire Queen Goodyear Servitech. Nagpabuto ang Islamic Revolutionary Guard sa Iran o labing minus duha ka missiles sa mga barkong komersyal nga nagabiyahe diha sa Strait of Hormuz. Matod kani sa usaka report, hinungdan nga ang Estados Unidos lagmit nga mubaos, pinagi kani sa pag-atake batok sa mga target sa Iran human sa mga pag-atake usab. Gipati kini sa state broadcaster sa Iran diha sa social media platform nga X nga nagakutlo kini sa mga tinubdan sa usa ka Qatari oil tanker. Mituyo kini nga miagi sa ruta sa Umani sa Strait of Hormuz uban usab sa suporta sa US Navy apan gitarget hinoon nga wa kini magpanumbaling sa balik-balik usab nga pasidaan. Hinoon wa gikataho nga mga casualty o baka kadaos kalipok kalikupan. Matod kini sa UK Maritime Trade Operations kun UKMTO. Gikan sa DYRD Bohol Chronicles Sports Monitoring Center ang balita sa paugnat sa kusog.
1: Nagasood na sa semifinals sa Wimbledon si Novak Djokovic. Subling mihimo o kasaysayan si Novak man siyang sangka sa quarterfinals sa Wimbledon kontra ni Felix Auncher Iliassimi. Ang ilang panagharong, mitala giniisip labing dugay ng quarterfinals match sa kasaysayan sa Wimbledon. Miabot og 5 ka oras o 15 minutos ang sangka sa duha nga nagsugod sa kadaugan ni Djokovic sa unang set. Gumikan siya ang kadaugan, nakatakda siya nga muatubang ni world number 1 Jannik Sinner sa Osaka rematch. Ug sa dugang balita sa paugnat sa kusog ani Azzy Leonard Simbit.
4: Sanatad sa football history in the making ang pagbangon gikan sa 0-2 na pagkalubong sa defending champion Argentina aron lupigo ng Egypt 3-2 nga naghatag og luna sa Argentina sa quarterfinals sa FIFA World Cup kagahapon sa Atlanta, USA. Sa pagsugod pa lang gisurpresa sa Egypt ang grabe ka inilog ng Argentina pinagi sa goal ni Yasser Ibrahim sa ika-15 minutos pa lang sa maong duwa. Sa ika-67 minutos nakagol na sa pabalik ang Egypt pinagi sa Mustafa Siko nga naghatag kanila og 2-0 nga labaw. Dool na unta ang kalampusan sa Egypt sa labing makapakuga nga kadaugan sa kasaysayan sa World Cup apan sa pagpangulo ni Lionel Messi wala motugot ang Argentina na mahitabo kini. Mibirada ang Argentina pinagi ni Christian Romero sa pagmugna sa labing unang goal sa Argentina sa ika-79 minutos diin 2-1 ang labaw sa Egypt. Samtang si Messi mo initabla sa 2-2 sa ika-83 minutos, mo kinanighatod ni Messi sa iyang record sa World Cup ngadto sa 21 ka goal. Ngikompleto ni Enzo Fernandez ang pagbangon sa Argentina pinagi sa iyang goal sa ika-90 minutos. Sa quarterfinals, kontrahon sa Argentina ang Switzerland nganingpukan sa Colombia sa laing top 16 nga kumpati pinagi sa penalty shootout. Gikan sa DYRD Sports Monitoring Center, kini si Leonard Simbet, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita.
1: Sa balitang artista, gipili ni Ryan Bang ang pagtamang sa mga nanginahanglan atol sa iyang ika-35 katuig nga adlaw na tawhan. Ibutya ni Ryan nga gigamit niya ang iyang natigom nga kwarta aron makatabang sa mga tao nga dool sa iyang kasing-kasing. Lakip ang usa ka eskwelahan dito sa Mindanao nga napektuhan sa kusog nga linog.
0: Bukti sa peso, itandis dolyaro pag ang salapis kalibutan ng mga gutluwa.
1: Ang US dollar, 61 pesos o 42 centavos. Japan yen, 37 centavos. UK pound, 80 pesos o 25 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos o 69 centavos. Canadian dollar, 43 pesos o 47 centavos. Singapore dollar, 46 pesos o 85 centavos. Australian dollar, 42 pesos o 69 centavos. Saudi riyal, 15 pesos o 98 centavos. UAE dirham, 16 pesos o 34 centavos. Euro, 70 pesos o 31 centavos.
0: Sa itong serbisyo publiko, adunay pag himuon karon nga schedule power interruption sugod karong alauna sa hapon ngadto na sa alas 5 ang mga apektadong lugar portion sa J. Borja Street gikan kini sa Dagohoy Security Agency corner Sikatuna Street portion of Sikatuna Street from corner B Inting Street to corner F Doria o mga silinga mga residensya tungod kini sa paghimuon nga pagpabarog sa usa ka primary concrete pole sa Boholite. So magsugod kini karong alauna sa hapon ngadto na sa alas 5 kini nga pagpahibaw gikan kang Cheryl Paga ang assistant manager of customer care sa Boholite og ni engineer Paulino Almedilla ang vice president chief operating officer sa Boholite. Agi ka pa na po sa mga balita sa Tire Queen na Goodyear Servitek ng mga pulong sa kaalam.
1: Punalang ang pulong, kun punalang imong kasing-kasing sa pulong sa Ginoo, kay diha ra nimo makaplagan ang tinuod nga kalipay.
0: Mao katong nagbagang balita kalubutan kanyo na bati paguna dinhi sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga Bulano DYRD. Ug sa ngano sab ni Sir Rachel James ug ang kagawa Jerry Cahes ang ato ka check on duty. Mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas and Friend Mo Forever.
1: Ug kini sa Igli Orgolyo, ang Friend Mo Forever.
0: Labing labas ug kompletong balita din sa DYRD, may buntag.

0: Ang kuldisyon sana ay ambisyon. Night 12 Chinese herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sana ay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Good news! Sa ML year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers. Enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na at makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lang. Per DTI FTE 248973 Series of 2026.
3: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
4: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
5: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
6: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra. Unsa ka extra, karon, up to 3 times faster na versus alaksan FR. Oo,
7: 3 times faster.
6: Mogi pa extra, bilis-bilis, bilis kontra body pain. New alaksan extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
7: New alaksan extra.
6: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus alaksan FR. New alaksan extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of alaksan extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
7: New alaksan extra.
6: Extra paspas. Extra galing.
8: Kung ikaw nangita og barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing materials, adto na ta sa Kogon Commercial sa CPG North Avenue, Tagbilaran City. Matawagan sa 501-0483 or 411-1768. Aduna sad sila'y mga branches. Kogon Commercial, Pamaong, Kogon Commercial, Builderol, and Limson's Hardware at the Integrated Bus Terminal. Para sa barato nga construction, hardware, electrical, and plumbing nga kinahanglan, Kogon Commercial ang atong kadulngan.

0: at ilaw na mo sa ubang pan. Karun, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care.

0: pH care versus previous formulations with regular use. Strong Sona Hair
1: Balm stronger. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
4: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
5: Drink responsibly.
6: Lahi, ragyod ka sis!
7: Myra E's 5-in-1 Beauty of Immunity Powers no Good Na.
8: True! It helps boost collagen, protect from the sun, renew skin cells, prevent skin damage, and help strengthen immunity back.
7: With regular intake, proper diet, and exercise.
9: D-Alpha Tocopherol Vitamin E.
10: Ingon ating paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyod og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte, ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
11: Kahit itanong mo sa doktor. Alagang Unilab.

0: Swabe ang hagod. Tando ay light, gaan ang may kasama. Drink responsibly.
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
2: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
3: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
4: Alagang unilabyan.
5: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ng tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay, Tanduay.
7: Drink responsibly.
6: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay, Tanduay,
7: drink response.
8: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.

0: napad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping,
1: Unilab quality yan.
2: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Aragadan ta mga higala sa atong isgutanan na karong buntagan din sa atong pagpanaguban daghan ng mga nanginangihanglan o panginabuhian karong panahon na. Labi na kay lisod kayo ang panahon mga sano. Ang mga tricycle operations din sa ato ang sudan sa tagbilaran. Dako kini o gikatabang sa adlaw-adlaw nga panginabuhi sa atong mga katawan. Gani, ang ubang mga tricycle nga gikan sa laing lungsod, mamikap pa o mga pasahero din sa sudan na ay daghan nga nangindahay nga maka-tricycle o makakuha og numero. Kayang uban, gadoble! Uy! Daghang gihuptan nga unit sa tricycle mga kaigsunan. Pero usaray, tag-iya. Unsa man yun mga kaigsunan, ang klaro nga polisiya, ang klaro nga ordinansa, klaro nga palao din sa syudad about tricycle operators. One unit, one operator. Two units, three units, five units, one operator. Ato ni klarohon mga kaigsunan. Tungod kay murag nasamok ni gamay, kabahin ni ining nabita mga higala. Daghan gusto manguha og numero kay aron lagi pud makapanginabuhian. Pero sirado na, puno na. Pero na ako ni gadoble-doble, tinuod ni. Atong subayon ni sa City Hall mga kaigsunan, tinuod ba ni gadoble-doble og unsa gyud ilang mga palisiya kabahin ini. By 19 minutos na, human kalabay ang alas 8 sa kabuntagon. Dinhi sa atong pagpanaguban mga kaigsunan ato sa unahon dag timbaya basig malimot. Oh, happy birthday Double V ato ang atong inahan nag birthday ron mga higala si Veronica at 82 years old today. Ang amo pong kinamang huran nga igsuon ha. From Virginia, USA. Aron ani mag birthday si Verona. Parehag birthday ha. Parehag birthday July 9 today. Oh, happy birthday usab sa buwan po nag birthday. Karong adlaw. 30 minutos na human nakalabay ang alas 8. Ato karon nga gi-check ang City Hall mga kaigsunan ug unsa gyud klarong palisiya niini ug tinuod ba ning giingon nga gadoble-doble. Basin hindi ay pud og ang ordinansa doble, ha? Oh, basin di ay og doble mga kaigsunan. Diya, ang ato ang City Administrator Sir Alvin Acosar. Sir Alvin, may buntag kanimo. Line 5, atong dawaton sa Line 5. Sir Alvin, may buntag.
1: May buntag, Vice. May buntag sa ato ang mga suking tigpaminaw ning programang inyong alagad.
0: Salamat kayo, Sir Alvin, ining kahigayunan. Atong gituki bahin ang tricycle operations din sa ato ang dakbayan. Sanglit na ay gusto. Gusto mo operate. Apan, wa na'y numero. Apan, matod pa sa balita ang pagpanguy ko, Sir Alvin. Tinuod ba ni? Nga dunay ubang nga operators, ga double og units. Unsay atong mga patakaran ini?
1: Sir Tibbs, kani nga maong isgutanan, diha na tay solusyon ni ining nabuhat sa sangguniang panglungsod tungod kay diha gyud panahon nga atong giallow kaning mga illegal nga pag-angkon sa mga prangkisa sa toang mga tricycle sa dakbayan sa tagbilaran. Diha tay ordinansa sa toang dakbayan nga ketong mga nabaligya atong gitagaan og dakong panahon aron officially ma-transfer sa ilahang tagsa-tagsa ka mga pangalan. Pero sa dili pa na certain akong ipaklaro nga kining ato ang prangkisa karon sa tricycle sa dakbayan 3000 units regyud ni sukad sa panahon ganing sulod si kanhi mayor no congressman Babayap hantud sa panahon ni Mayor Jane wala gyud tay gidugang ni ini apan dunay practice nga ato ang naabtan nga dunay mga tagiyahan og prangkisa nga ilahang direktang gibaligya or gipaulian ang maong numero sa ilahang mga tricycle supak kini sa ordinansa nato no nga gadili or ginadili ang pagtransfer ni ini sa bisan kinsa unless dunay pagtugot sa sangguniang panglungsod labi na kay duna may provision pod sa ordinansa nga nagtugot nga ang heir sa tagtungod or ang pamilya lang ang dunay katungod kay pribilehiyo man lamang kini nga gihatag nato sa mga taga-tagbilaran isip livelihood niya apan ang kamatuoran nagsulti nato hantud karon nga dunay gid gihapoy mga dagkong violations niini diin dunay usa ka tawo nga nakapalit og pipila ka mga tricycle units ug wala mo undergo sa ketong kahigayunan nga gihatag sa sangguniang panglungsod nga officially ma-transfer ni sa ilang ngalan kay ang maong ordinansa pod panahon nga gitagaan na tuglugway nga makatransfer sila certives gatugot raman pod sa usara kakaprangkisa nga iyang pwedeng maangkon pinasubay na usab sa intensyon sa lokal nga ordinansa nga atong maapod-apod kining mga prangkisa sa 3,000 families kay lagi sa ato nang gikaingon pribilehiyo maninggihatag nato as part sa ilahang livelihood. So karong bag-o Sir Taves, do na gyapon tay na obserbahan nga while wala na ma-transfer officially sa usa ka tawo nga mooy na malit niining mga pipila ka prangkisa, naagyod ang usa ra gyud ka operator mooy nagdala niini. Maunang sa amuang gihisgutan kagahapon sa komitiba sa tuang peace and order diha sa sangguni ang panglungsod under the chairmanship ni Konsehal Budlong, amo ning gitan-aw pagbalik Sir Taves nga mas hugtan pa ang maong ordinansa nga bisan pa no niining maong kahimtang ato yung pangitaag paagi nga dunay equity, dunay pagklarong pag-apod-apod sa gikinahanglang prangkisa sa mga katawhan nga taga-Tagbilaran.
0: So klaroho nato na Sir Alvin, balaod atong isgutan ninyo diha sa syudad, one operator, one franchise only.
1: Yes, okay. Kana mao nay klaro Sir Taves, no okay. Nga dili gyud pwede nga magduble, dili pwede magtriple ang usa ka panag-iya sa maong prangkisa. Pero okay, naa tay mga naobserbahan sa ato nang gikaingon bisag wala pa ma-transfer ang maong officially ang maong prangkisa, dunay gyud mga operators nga nagdalag tulo ngadto sa lima ka mga unit Sir Taves,
0: okay,
1: nga violation gyud na sa okay tuang lokal nga ordinance.
0: All right. Given that scenario nga naamoy nahibaw-an nga tulo ngadto sa lima usa ka operator, balaod na to, one operator, one franchise. Unsa may buhaton sa syudad niya ng tulo o lima? Karon, ang duha, i-declare ba nga pwede na open for franchise for other? Mag-isigot ka sa tulo, so na sobra duha. Nag-isigot kag lima, na sobrang upat. Unsa inyong pamagi, ana? Inyong mang ihatag ang upat ka units to other people? Gusto mo operate?
1: Vice, ang usa sa hinungdan nga among nakita nga makalusot gyud ang pag-renew labi na sa pagkuha sa business permit o sa ilang prangkisa, kay ang atoang existing nga palisiya, pwede ra mo issue og SPA ang maong nakakuha sa prangkisa, which means dili siya necessary nga mooy mo anha diha, mooy mo transact, mo renew. Pwede ra niya isuhan o special power of attorney ang usa ka tao aron mooy mo process. Munay usa sa hinungdan nganong galisod ta o kuha o tumbok gyud nga laing tao ang aktual nga nag-operate. So ang ato ang gipropose kagahapon concretely niingon gyud ta nga one, mo execute gyud ang tagtungod nga giisuhan sa prangkisa nga up to that moment siya pa gyud ang tag-iya. Number two, personal siyang dapat mo transact sa renewal sa prangkisa o sa ato ang business permit every year. Kaya ang prangkisa na to every 3 years man, gani, gitunan sa namo, is subject for review ning basog ibalik ni nato sa unang pamaagi nga tinuig pod ang prangkisa. Kay lagi kung every 3 years naagid siya dakong tendency vice nga ibaligya, paulian, ipadala og lain, mao nang dili ta gusto nga mahitabo ng dunay usa ka operator nga nanag-iya og mga tricycle. Although kani ilang pagpanag-iya vice dili ni legal, no, tungod kay wala magyud sila papel nga sila mooy rightful owner or gitagaan nato sa pribilehiyo sa maong prangkisa. So kanang duha ka mga move ang ato ang gipropose kagahapon. One, dapat kung by the time nga i-renew every year ang maong numero or sa iyang business permit to operate kaning MTOP ni dia, dapat na mo execute gyud siya og affidavit nga hantod ning mga puntuha siya mismo ang tag-iya sa maong unit. Ikaduha, personal dapat o kinsa tong giisuhan sa prangkisa, personal siyang muadto dito sa ato ang BPLO for renewal. So ang implication ni ini, kung naka-execute siya nga nagpamatuod nga up to this moment siya ang tag-iya, by the time mahibaw-an namo nagdala, nag-operate diha vice na ay katungod ato ang sangguni ang panglungsod nga i-revoke ni siya. So we will provide the necessary correspondence nga muhatag siyang explanation o niya desisyonan sa sangguni ang panglungsod under the Committee of Public Utilities kung kwaon ba, bawion ba ang maong prangkisa. Kay maog yun na ang pamaagi, no? Kay ang ato ang ordinansa nag-ingon man gyud, by the time wala na'y kapasidad ang gitagaag prangkisa sa pag-operate or pagdala, dapat iya nang isurrender ngadto sa dakbayan aron ang dakbayan na mo ay mo decide kung kinsa ang next nga beneficiary sa maong numero.
0: Okay, both by pasabot sa 3,000 nga units nga maximum, ha? Maximum number of units to be allowed, no? Nga mo operate kaning 3,000 karon, meaning it represents 3,000 ka mga different names, Sir Alvin.
1: Yes. Okay. Yes. Mauna Vice, mauna atong kahimtang karon.
0: Ang nahitabo,
1: ang atoang out of the 3,000 Vice, ang na-renew lang karon is naa sa 2,800, 2,700 plus na pa may gi-monitor nga 200 plus kapin, 200 kapin ka mga franchisa or kaning units nga wala pa gyud mo renew. Kay usa pod sa criteria di ay no para mabawi na to ang maong franchisa, failure on the part sa ato ang franchising mo renew on an annual basis sa ilahang mayor's permit to operate o ang ilahang franchise every 3 years is a ground nga mabawi na to sa syudad ang maong numero.
0: Failure to renew, pila ka tuig nga wa ma-renew? 1 year?
1: 1 year, advice. One year. Kay expected man, no, nga kining mga units magservisyo gyud sa dakbayan.
0: Mm-hmm. Okay, so 1 year. So, both by pasabot, Sir Alvin, ang problema ni ini, dunay gipamaligya nga mga units pero ang mga pangan nga original mao gihapoy gi ang original, yes, nga tag iya mao gihapoy gigamit nila.
1: Yes. Okay. Mao Vice, mao na mo na kamatuoran ana no nga maglisod mi sa among kabahin nga makuan gyud nato ni mahunong gyud ni nga maong practice kay usas amo ang naobserbahan, Vice, with this nay usa ka kuan no nay usa ka operator nga na nag-iya illegally og mga 5 ka units. Naagyo'y tendency nga mag-abuso yun, no? Kay base sa amo ang datos, makitaan na yun na mo, kay every violation nga ilang mabuhat, ato nang gina-record, o nga every time nga mag-renew sila, matrace na to ang records kung unsa pila ang ilahang violations nga na-commit within that year. O nga, matrace na yun na mo ang pattern, nga na ay duha ka mga operators diri sa Tagbilaran, nga mauray mo bayad sa mga penalties sa maong mga tricycle, no, despite dili ilang mga ngalan ni nakarehistro. So nanami pattern for the past 2 years nga among naobserbahan. So karon nunot ana mo abot gyud sa punto nga og dagko na ilang bayro noon, mangayog discount mugamay ang bayro noon, unfair sa mga laing tricycle nga nakakommit on a daily basis nga mubayad pod on a daily basis sa ilang kahadlok nga ma-impound ilang tricycle. So kita pod sa City Traffic Management Office nga under na sa City Administrator, ato na yung gipahugtan pod atong palisiya nga every time dunay violation ang usa ka tricycle unit, ato yun ang i-impound o niya atong ipasettle directly before nato i-release. Kay we don't want nga ilahang i-take advantage ng adto ra panahon nga mag-renew mo bayad, no, kay dako kayo tendency gyud nga ma-thank you ania, unfair pod sa mga upcoming mga tricycle drivers nga on time nga mo bayad sa ilahang violations. Kay sa polisiya na to sa City, Vice, do natay at least 5 or 6 ka violations aron ma-block na to or mapahunong na to pagpa-operate ang usa ka tricycle unit, o niya ma-block po na to ang usa ka driver operating the same unit.
0: Okay. So, unsa may ito mga strong indicator ani Sir Alvin nga makaingon ta nga kaning tawhana na nag-iya ni og 5. Nganong maghuwat pa man ta sa renewal to check this nga og ato di na siyang imbestigaran karon, atong ipa-NBI ba kaha og unsa na diha aron atong makuha ng maong franchisa? Unsa may atong strong indicator, unsa may itong gibasihan nga ingon ta nga naka-observe mi nga naa, what is that, unsa yung nakaingon ninyo, Sir Alvin Usulti ana?
1: Naay mga driver's vice, no, nga nang giabang ra unya every time maka-violate sila, matrace na mo o kinsa ning unit, kinsa tag-iya, o ni amot ng upon verification, musulti na sila nga nag-abang rami, sir. Mo na ilang i-divulge, ilang i-inform o kinsa ilang ipang-abangan. So, anang mga dapita, nakakuha na mi og ideya nga kaning tawhana is handling this number of units diri sa dakbayan sa Tagbilaran. So mo na usa sa indikasyon nga naay tao regyud nga panag-iya ni ana. Mao nang hugta namo ang among palisiya, Vice, nga gukdo namo balik ang franchisee kay siya may among giisuhan by the time nga namakak siya nga iya na dengi baligya pero nagpabilin gyapon sa iyang ngalan nga lahi nang nag-operate, then mas anang dapita na atay dakong papel yun, no, nga ato siyang mahimong accountable ni Ana, pwede na itong bawion ora mismo ang maong prangkisa.
0: In other words, Sir Alvin, katong nadakpan ninyo, ang ayang gisulti nga nag-abang rami ni Tampulano, kana si Tampulano nga ilang giabangan, wa marestro na siya, dili na siya operator, or dili siya maoy operator anang numero ha?
1: Yes, kana Vice, muna'y usa. Nga klaro sa mo ang end. So, ga-build up mi Ana for the past years, kung kinsa ni sila, then mo na amo i-subject na gyud nga ipatawag apil ang mga narehistro nga ngalan o ngano dito man gaabang sa laing tao.
0: Kanto Sir Alvin, diretso na to, ebidensya na to, diretso na to og cancel sa franchise. Anang ko ana kay ang yang gitug-an nga ngan lahi gud. Dili gud ang tinuod nga franchise. So kuan ba kailangan pa bang ispilingin yan, Sir Alvin?
1: Tino-advise sa proseso nga gi-advise atong legal ang musuat mi nila, mapadangat mi suwat aron maka-explain sila og ngano unsang hitabuan nga ingon ana advice. So mo na mong giagian karon nga proseso, pero how I wish, Vice, no, yun na yun ang mahitabo nga ito yung idiretso o grounds. Kay ang usas among observation, Vice, kaning mga nangabang raw tricycle sa tagbilaran, labi na og mahal ilang inadlaw nga abang, moopod ni ang mga tricycle driver nga nag-abusar. Tungod kay maoning mga drivera nga naningkamot yun, nga makabawi silang abang at gawas nga aron makakuha sila sa ilang kita anang adlawa. So, mauni ang manikbas, mauni ang mag-abusar sa kadalanan, di mo sunod sa traffic, kanatong mga trapiko diri sa tagbilaran. So, muna ang mas hugot na karon, labi na sa pagrehistro sa mga drivers sa ato ang mga tricycle, no? Para sa kasayuran sa tanan, Vice, atong ipahibaw nga ang usa ka tricycle unit, usa ka driver is only allowed to drive one unit. So, maunang sa ato ang kaning kilom-kilom operations almost every night, Vice, manakop yun ang CTMO, mutanaw yun ta, o ang tricycle driver ba, mao ang registered driver nga naay ID atong makita sa matag tricycle, niya ng tricycle number, Vice. So, apil na sa ato ang gibuhat aron mas mahugtan pa nato ang pagproteher sa ato ang mga sumasakay, and of course, ato yun yung paggang ang mga abusado nga driver sa dakbayan.
0: Kung illegal ang pagbaligya o prangkisa, gitugot ba ang pagpaabang, Ana?
1: Ang pagpaabang, apil na sa reviewon, Vice, nga amo ang gitanaw, kay dapat si operator siya na yun unta mooy mo dala ni Ana. Pero in the policies ato ang koan, sa ato ang BPLO, pwede si operator maka-drive plus dunay additional driver nga at least isa. Kay expected man nga kani untang mga sakyanan na mo-operate 24/7 and every time mapahuway magyun ng operator, no? So mo nang naay operator driver yun na ideally ang maong atong gitagaan o prangkisa. Pero lagi tungod kay doon na may kahigayunan nga pwede sila, allowed sila at least one.
0: Okay.
1: Ato nang gitugot, Vice. Pero sa pag-regulate kung pilay abang, pwede ba mo abang, appeal na sa reviewon sa committee ba, Vice?
0: So, kanang gitagaan ninyo window nga pwede allowed siya nga doon ay alaing operator, ana diha mo lusot ng mga abang?
1: Pwede usa ka driver, Vice. Usa ra gyud ka operator.
0: Usa ka driver.
1: Kanang window nga atong gihatag nga pwede pa usa ka driver. Possibly, Vice, nga mao na ang gulo nga naay daghang mga abang.
0: Okay. Please hold your line, Sir Alvin. Dunay mo interact sa ato ang discussion. Hello, may buntag, Mr. Caller.
2: Good morning.
0: Hello. Hello.
2: Yeah, good morning, Vice Mayor Tibbs.
0: Jerry Pabi, go ahead, Jerry.
2: Yeah, good morning, Sir Alvin.
1: Good morning, sir.
2: Yeah, kanang imong gisulti karon, murag ingangay ko na naanga doon ay mga usbunon ang atong ordinansa. Kay samtang mauman ay problema, Sir Alvin, no? Ako pa nagigukod sa una ka ng bahin ba daw pagpanagiya o tricycle. Doon ay loophole sa atong ordinansa, kining existing na itong ordinance, nga mahimo makuha kinta ang maong ginini ang pag-angkon sa unit sa tricycle, pero kinini ang ilang gihimo sa una, ako ba di man ako to irehistro o panalitan, dili sila makapresentar sa kinini nga tag-iya, registered owner. Insakto na naa, so ang ako gihimo, kana naman na nag-iya karun o daghan ng mga tricycle, wag yun na makalusot sa ako. Pero, maglisod man ta o gukod na naagumikan kay ilamang gikuha ang tinuod nga pangan sa tag-iya. O sana sa tanaw na ito, Sir Alvin, nga kanini ang atong atong pag-operate og tricycle, this is a livelihood project din sa Gilaran, dili business. Di ba?
1: Yes, agree.
2: Yeah, oh. So, daghan kayo o mga loopholes ang atong ordinance sa sila, Alvin, kada na ang imong giingon nga mga usbonon, mao gyud na ako po na ako na una, dapat gyud na usbon. O niya, kada na ang pagpanagiya o mga ingon ana nga mga unit sa tricycle, istrikto gyud, dili na dawato nato, kada na ang giingon o kada na ang mo presentar sila sa pangan kenta sa mga tagiya, pero dili man di ay giha po na ang ipapangan. O niya, ikaduha, kada na abitaw, Sir Alvin, nga insakto tong imong gingon nga dili na dawaton sa syudad kung doon ay SPA o doon na ba'y lain personal yun ang tagiya mo register ang iyang prangkisa.
1: Salamat.
2: Muna insakto. Okay, ako, dugay bang ko nga operator ng tricycle, Sir Alvin, unya, dugay po ko nagdaog federation sa tricycle association din sa Bilaran. So, nahibawaan ako na kung sa mga hokus-pokus. Ang usa sa mga rason ani niya, doon na tayo mga, doon ay loophole sa atong ordinansa nga dapat gina-review osbon o katong imong recommendation nga dili na dawaton og SPA. Gumikan ka mo muna gisaligan nila.
1: Yes.
2: Oh, og padalit lang dili ang usa ka operator, insakto tong ngayon nga operator, kadang operator driver, pero naman sa atong ordinansa nga kinahalan, doon ay extra driver na irehistro. Kaya di naman nato maaan kita, pero katong giingon po nga i-regulate nato, tanaw nato og pilay paabang. Pilay paabang sa nag-tanaw ta og pilay plitihan sa usa ka pasahero, pila po'y paabang sa usa ka operator og nai ang extra driver.
1: Yes. Salamat na nga input, kagawa Jerry.
2: Yo, muna ako natanawan, katong imong amenable ka ko at totoo ang imong mga suggestion, bahin na to, tiyali kinin nga maputol ng yun na niya ang mga paagi pag negosyo niya ang mga tricycle unit din sa Tondak Bayan sa Naglaran, one unit is one operator. Daghan salamat og buddag.
0: Salamat Jerry, salamat. So Sir Alvin, no? So ang ito ang unang approach ni Sir Alvin na mag-review sa ordinance ba, Sir Alvin?
1: Yes. Actually, during the committee meeting kagapon, Vice, no, open kayo si Councilor Budlong sa Peace and Order Committee o si Councilor Edi Borja sa Public Utilities nga mabalikan yun ni aron matagaan o kasulbaran ng mga isyo sama ni ini among nakita ron, Vice.
0: Mm-hmm. Na ay daghang text diri Sir Alvin, no? Na ako noy ahong basahon lang niya. Anonymous, naapod mga nakapalit og franchise nga dili taga-tag Bilaran. So apil na ni Sir Alvin sa nakapalit pero pabilin gihapon ang original operator nga nakarehistro. Murag mautan ani, butanga, no?
1: Yeah. Tinuod posible na vice, no, kay naamang giuban nga gikag maribuhok at tumanguli kurilya, pero sa ko nagikaingon last year doon natay ordinansa nga nag-allow gyud nga i-transfer siya o kinsam gali itong mga ning palit or nakapalit sa maong mga unit. So, dihay mga proseso nga giagian, pero again, naagyod gya po nagpabilin nga wala mutuman ni ana. So, nasira na itong maong kahigayunan nga matransfer nila, maunang karon amo nang gibalikan nga mas mapalig-on pa ang maong ordinansa lokal nato diri sa Dakbayan, Vice.
0: Nga murag konsabo ang taga barangay diri syudad ani kay do na ini text si Alvin, no, barangay certificate of residency ra ang pangayoon sa usa ka barangay, pero actually wala jud magpuyo og dili jud residente sa kuan. So tingali ni cooperate ani ang mga barangay kapitan, no, nga mihatag og
1: sige amo ning tanawon, Vice, no, kay lagi dapat ani ang ipanagiya lamang ni siya sa usa ka tagbilaranons, no, kay sa gikaingon na pod ni kagawa Jerry kaganiha, ha, panginabuhian gyud ni, no, gi-design gyud ni nga ang mag-issue ta og 3000 units agig panginabuhian sa mga taga-tagbilaran.
0: 3000 ka tawo unta makapanginabuhi, dili 2009, dili 2995, Sir Alvin, 3000. Ang netabuan ni naay usa wara maabot og 3000 ka mga nanginabuhi ani kay ang usa naggamit magdaghan. Sir Alvin, hold your line, please. Kay nauna pay caller. Hello, maayong buntag.
3: Hello.
0: Felix, go ahead, Felix.
3: Yes, sir. Mahutang lang ko si Sir Alvin, unta?
1: Yes, sir.
3: kanang unsang may problema dai og panlitan nay usa ka operator nga makapalit og tricycle with franchise nga ang gamiton did og sale basta kay dili lang madugangan ang gidaghanon sa mga tricycle unit diri sa Tagbilaran.
1: Number one, Sir Felix, ang atong ordinansa nag-ingon nga kung wala na'y kapasidad ang maong original franchisee, dapat iyang iuli sa dakbayan. So, muna'y unang problema. Kay walay katungod si franchisee nga mubaligya sa atoang prangkisa, kay gipanag-iya mani sa dakbayan, unya ato lang ning gipahulam nila. So, muna'y usa ka komplikasyon, ana, Sir Felix. Although, tungod kay diha na'y ordinansa last year nga nagtugot nga pwede na to i-transfer na, karong bag-o tungod kay nahuman na siya mubalik na punta sa maong palisiya nga dili pwede direktang ibaligya or dili pwedeng i-honor ang deed of sale unless na transfer na niya sa panahon nga giallow sa sangguniang panglungsod.
3: Kanang okay. Istorya nga mawad-ag panginabuhian kay ibaligya bitaw client. Kanang siya opsyon man dili na sa tag-iya sa franchise no kay naka-decide tingali siya na di na siya manginabuhi pinaagi sa pag-drive o pag-angkon ng tricycle basin o ang amount nga iyang nadawat sa pagbaligya sa iyang unit is iyang naputong gi-divert sa lain na po niyang panginabuhian. So, dili kayo matawag na ito luoy kay iya mo ng opsyon nga di na siya manginabuhi pinaagi sa pag-angkon ng tricycle.
1: Posible, Sir Felix, pero sa atong ordinansa, wala na siyang alternatibo. Kaya sa panahon nga wala na siyang kapasidad, dapat iyang iuli ang numero or ang prangkisa. Pwede tingali ibaligya niya ang unit, ang tricycle, pero dili pwede ang numero. Kaya gipanag-iya man ang numero sa dakbayan. Pero valid sa na nga posible, no? Posibilidad, Sir Felix, nga iyang gidivert to other livelihood. So dapat unta niyang gibuhat, iyang gisurrender ang numero, o niya, pwede niya i-dispose ang unit or ang iyahang motor. So kana pwede na siya.
3: Katapusan nga concern na Sir Alvin Kining, panalitan, gibaligya na niya ang unit, no? Unya, ang prangkisa ana is iyang ibalik sa siyudad. Unya, karon ako nga nakapalit ang unit, ako'y muklim ko nga ako'y priority nga magkaangkon ng prangkisa kay ako na napalit ang iyang unit, pwede ba na?
1: Yes, posible na, Sir Felix. Kaya ang mahitabuan ni once mauli na ang numero, ang atuang sangguniang panglungsod mo deklara na sila nga bakante ng maong unit unya manawagan na sila kung kinsay interesadong mo apply sa maong bag-ong unit numero nga nabiyaan or giuli. So posible siya nga mo buy or mo kuan ana kanang mo papili or mo apply sa maong kahigayunan.
3: So siya mo priority kay iya naman napalit ang unit dili na masingitan og lain.
1: Posible na, Sir Felix, nga iyahang nabina o maistorya niya sa sanggunian nga mo desider ang komitiba o niya endorse nila nga to sa mayor for final decision.
3: Ay, na, masulbad ng problema. Salamat.
0: Salamat na, Felix.
1: Salamat, Sir.
0: Okay, napailain ng caller na to, Sir Alvin. Oh, hello, maayong buntag, Mr. Caller.
4: Buntag, guys.
0: Maayong buntag.
4: Ni mo,
0: Distrito. Go ahead, Sir.
4: Unang-una, ang isulti, naibaw ba ang siyudad aling na isa kataw nag-iisa 40 kabuok?
0: Daghana, 30 na rin text, sir, 40 na nang imuro. Nagkadaghan na, sir, ha?
4: Napayin sana, nagkatigdihan. Istorya niya sa mga driver na nasakyan. Naisinta. Ang naitabuan na karoon, andam bang siyudad momentar sa mga pamalao din, ha? Kaya nga, no, ibaligya ng maong tricycle, ipalit sa maong tao, kay kurtahan siya. Pero, ang dakong pero, ana, di naman ito panahon ngayon yung itagal ito amnistiya, ngayon i-transfer sa ngayon sa giya. Kailang daan kaning pansa, awak na diha ng mga officer na mo diha sa City Hall, si Mr. Alvin. Awak na ito na din ha, at sila mga tao diha sa suod. Pag-transfer, ana, dili kay iyang anraan, iyang an sa iyang masamo, ngan sa asawa, ngan sa anak, ngan sa apo, na nag-iyan ng mga tricycle. Karong bag-o, unang kapalit na siya, ang nga na sa iya mismo wa i-transfer kasi na pwede i-transfer pero siya mo na itag-iya mo i-operate ana. Ang unang himuuna na sa buling aho pwede amindaho na o mamatay na ng tag-iya ang maong tricycle bawiho na na sa sugad ang maong numero. Kaya ang dapat may tabuan na himpalit ang tag-iya ang maong tricycle kaya bihod man dapat siya may mo-drive. Hindi siya may paabangan niya. May ginigusyo niya. Kung hindi siya ka-drive, ay masakit to na whatever else, bawion sa syudad. Stated yun na din ha sa balaod. Unay-unang hangay himuon. Niya, bawal na ng kanang pansa lang daan, musulti ko ni mo, palabuan na yun sa abang. Wala na mo'y driver nga ka kuha na na fix nga ikaw gadaan ng unita kundi li palabuan na eh kung ubos ang imong remit anang ibiyo na at doon ka sa pinakaubos ng maot-maot kung ikaw gagikan sa ubos tas taas ka remit at doon ka sa baw-bao maunang sakto ng inyo check up ginakinsang naong ng gatitit anang baw-bauha nga maot firme nga magdaan kayo dili dakpa itang na diyan sa balaod. Sikto na ta. Hindi na pwede ng manong-manong, manang-manang. Nawa na lakas sa mga tao ni mo diyan sa opisina. Turiyan ang driver na. Ngayon, dakbon may. Ah, may problema ka. Lakas niya diyan sa suot. Napayusahin. Lagpol man eh. Resulti sa mga driver. Ay sinita ka po eh. Murat sa kakatigbian eh. Mahawiya pong lakawa. Mahawiya pong duwaa.
0: So, okay. Yes, Sir Alvin, no? Daghan ang mga testimony nga daghan yun ang nag-operate nga dili na sila mo ang original nga tag-iya, no? Ipamalit na nila pero sa papel diha sa registration ang original pa gihapon. Ato talian ni Sir Alvin nga nung huwaton pa man ato ang renewal next year. Ug ato na silang ipa-NBI ng maong mga operator karon aron na doon ay makita na yung aksyon nga makaingunta nga tinuod yun ang giingon sa City Hall nga ilan ang i-check up. Why wait for 6 months? Aron masulbad ning problema ha, Sir Alvin?
1: Yeah, ga-build up na ta sa kaso ani Vi. Salamat sa input sa tuwang caller. No? Very valid na. Kanya noted na siya kay appeal po na sa na-identify na to sa tuwang end o kitong komplikasyon nga nahitabo labi na ang hisgutanan sa abangunon. So ga-build up mi sa kaso ani Vi.
0: Mm-hmm.
1: Hopefully, yes, ma-extend ta o patabang ta sa NBI if necessary. Ania gipahiluna lang yun ni namo ron vice labi na ang amuang legal remedies o legal foundation to whatever legal action nga among pagabuhaton. So salamat sa mong input, sir.
0: Kay daghan ka kayo na pud text sa kuryer 30 lagi kuno. So tingali tinuod yun ni no. Unya gamoy mo reklamo dili po nato tinud-on pero I hope nga niini karon. Tinud-on na ni Sir Alvin bisag masampulan nato ni usa ka operator nga masakpan nga iyang ibaligya na gyud ang iyang units, Sir Alvin.
1: Yes, Vice. Amo ning buhaton, Vice. Salamat kayo sa maong input.
0: Mm-hmm. Hopefully, makita na to ang action ni Sir Alvin, no? In the coming days. Kay dunay mitiks na to diri kanus ara man kuno ni balaod ang anong dugay ra man ni. Ngano kuno nga wa pa man gihapon kuno ni ma-action ni, oh. Pila na kuno katuig ang asenso pa mo ngano wa na pa man gihapon ning problema ha, Sir Alvin. So mura og gi-challenge ta nining maong text Sir Alvin, no, nga to really make action aning dapita. Di apay mitiks na to,
1: yes,
0: dire. Strict implementation of minimum fare upon renewal fitness shall be followed such as signal lights and driver's adherence to use of roads like sudden stop and so muraga tinunood na ni itong mga texter, no? Nga
1: yes.
0: Ilang mga suggestion.
1: Appeal yun advice sa ito ang renewal kaning roadworthiness test sa ito ang mga tricycle units nga nagyod tayo physical inspection yun sa maong units before nato sila tagaan o clearance ma-renew. Gani, wala tayo ma-renew kung dili ma-settled ilang violation. Anya, wala po tayo ma-renew kung ang mga operators yun ni abot na yung 5 at 6 ka mga violations ngayon lang na commit in a year. So appeal na, naana, dayon ako lang sigarong isumpay, Vice, no, nga sa pagsugod gyud aning ordinansa, wala gyud maayo gyud ang dagan sa dakbayan, pero nag-evolve man sad, no? Nagkamaro pod ang mga tao o nang ordinansa bais. Para kinahanglan na pod ningon gyud ko, kinahanglan na gyud ni kanang kuhiton, kinahanglan na gyud usbon, kinahanglan i-update siya. Nalipay lang ta kay bukas kaayo ang panghunahuna sa miyembro sa sangguniang panglungsod for this enhancement.
0: So, ang gihimo
1: development, maayo ning ordinansa sa panahon nga wa pa nagkamaro ang mga operator, wa pa nagkamahal ang mga franchisee, mga franchise, pero mo lagi na nag-evolve man pod, nagkadugay, nagkamaro niya, nagkaraan atong ordinansa, mo nay rason nga ato gini siyang gi-update. Pero salamat kayo sa pagpahinumdom sa atong mga caller ana nga maong panginahanglan.
0: Naay duha ka textures na to dire nga ilang gitumbok na gyud taga Maribuhok, daghan taga Maribuhok, tagtulo ka units, tricycle, mao mga mauni mga Ilugan o mga pasahero sa jeepney sa Maribuhok. O naandi ko no? Lamay yung tapon kaning mga tao nga nahibaw, Sir Alvin, mutabang sila pinagi sa pagtumbok unsa ni maong mga tricycle na numero.
1: Oh,
0: pagkakaroon, Sir Alvin,
1: numero,
0: pagkakaroon, naanda ba tayo data or mga unsang mga numerohan nga suspect na to nga gipangmaligya na ni? Naanda ba ta?
1: Doon na tayo data ni based sa to ang report sa CTMO. Onya based pod sa ato ang database sa ato ang BPLO. Para pod sa kasayuran sa publiko tungod kay ato magyung gi-require nga rehistrado ato ang mga drivers. Walay drivers nga dili maka seminar nga ato ang ginaalaw nga mo drive sa tagbilaran, mao nang makatabang yung dako ning mga konsumidor o ato ang mga passenger nga mutan-aw og ID sa ato ang mga drivers, no? Kay daghan namig na apprehend nga nag-drive niya, dili mao ilang ID. So, we will both penalize the operator o ang driver mismo. Niya katong gihisgutan nga fitness ato ang mga driver, sitsura, ilahang physical appearances. Appeal po na sa atong gina-require. Gali, kita sa tagbilaran, ato yun ang gi-require nga closed shoes yun ang gamit. O niya, bawal mag-shorts nga mamasahiro dapat magkarsunis. Niya naman lagi musod gawas nga matricycle tagalaing lungsod mo nang appeal po na sila sa madakpan na to vice nunot atong na-raise nga concern sa to ang texter.
0: Ni ana Sir Alvin nga duna na tayo mga listahan aning maong mga suspected na to nga gipamaligya. So duna na tayo dako kayo nga window of opportunity nga ato ning siyang ipa-surveillance o asa na mo uli o ato ning sakyan na to kisay interviewon kinsay mga tinuod nilang nga abangan nila. Masakpan ni Sir Alvin, wa pa sunod renewal, naanay makuha na to ng mga tricycle numbers ani units nga pwede na to subasta dayon karon aron na mukuan ba mutagam Sir Alvin, aron it would also serve as a deterrent sa uban nga gahuna-huna og to do the same scheme of business Sir Alvin.
1: Yes, ang muna yung build up lines, no? Not gali na natin na-identify nga ang nakapalit is outside Tagbilaran, pero tungod kay na-appeal siya itong amnesty last year o na-apply o na-transfer niya, so mo ito yung mga tanawunon nga gi-consider na ito na. Pero kaning after the amnesty, itong ato ang ordinansa nga nagtugot nga pwede i-transfer, mas gihingusgan na itong balik karon vice ang pag-review o pagtanaw ni ini kay lagi, muna mo nakita nga muna yung mga usa sa mga nag-abusar diri sa dakbayan sa Tagbilaran kay dili taga-diri ang driver, walay stake for the city of Tagbilaran, nangabang og dako, muna makigit-gitan yun sa kadalanan. So, appeal ni sa among gisigihan o gatanaw karon vice.
0: Sir Alvin, salamat kayo sa panahon nga imong gipahuam na to karong buntaga. I know you are very busy, apan mihatag ka og pagtagad sa mga text o tawag sa atong mga katauhan. Thank you so much, Sir Alvin, may buntag ka nimo.
1: Dagang salamat, Vice. Dagang salamat sa inyong alagad. Salamat sa istasyon DYRD nga kuan gyud, no? Naghatag yung kahigayunan sa dakbayan o sa katawhan nga mag-istorya. Maing buntag.
0: Thank you so much. Maing buntag. Arvin Acosar. Mga kahigsunan. Inyong alagad ta. Forever. Ato ang city administrator. Daghan lagi. Kibaw kag mga Pinoy. Bright kayo. Bright kayo mga kahigsunan. Ang kanya-kanyang diskarte, kanya-kanyang racket mga igsuno, no? For vida. Ang tricycle operations din sa Tagbilaran envisioned mga kaigsunan para sa livelihood, no? 3,000 ka units meaning 3,000 ka pamilya ang makapanginabuhi mga kaigsunan, no? Pero tungod lagi kay ang maong mga nanginabuhi nga uban tanaw nila nga ay kapoy naman, kapoy na baka or gansi baka ay baligya na lang ning akong franchise, mangita na lang kog laing panginabuhian, no? So aran napita mga kaigsuunan pod nakakita pod ang uban nga mga katawhan, oy maka negosyo tani, ha? Oh, ay ako'y palit pero ayaw lang usbangan, ikaw gihapoy operator dito kay di man mahimo og automatic nga mobaligya kanya ako na. Diyan mo may ingon anak mga igsuon. Kaning franchise wa diyan mo na automatic transfer, ha? Basta franchise way automatic transfer na, maagi juga gobyerno. O ikaw ang original franchise holder o kun di nakagusto ana, naay proseso, no? Pero ang uban dili moagi sa proseso, aris la sa mga underground movement ang ilahang lihok mga igsuon. Ahong palito na pero imungan gihapoy ibutang dito kay aron dili ta maingon nga imo nang gibaligya. O, sakto simple kayo nga solusyon, di ba? Oh, unya lain na pong operator baligya ako palit. Imungan gihapon dito. Nga daghag puhunan man to si kuan, tampula no. O, niabot ng 30 ka units ang iyang ipamalit. Ha? Oh, ako na ipalitan na. Oh, kanang ang imungan ra gihapoy ibutang nato dito. Mga igsuon makalusot. Inigrenyo makalusot kay ang tag-iya po tinuod mo imo rinyo sa mahibaw-an nimo kanang giingon lang kinahanglan physical appearance amo appear po, di ba? Simple. Kanay wag na gibutang nila. Unsa solusyon nila? Mo execute og affidavit. Amo execute po. Di ba? Ang original nga tag-iya. Ah, kapila pag execute oh, ako tag-iya na. Wala problema. Mo appear man kay nigrenyo, mo appear po. Oh, pero awa na lahi mo appeal gusto si Jahang kasabutan tingali. Unya na na ba sana may itong basihan ana. Ha? Ha? Og mo require sila og appearance, ha? Execute og affidavit, mohimo. Ilang buhato na. Oh, so, dili na illegal kay buhat man, mo ora may gi-require. Ha? Oh, personal appearance, ha? Mo appear pod personal lang, original nga tagiya. Oh, mo appear pod dito. Ikaw ba joy ikaw ba joy operator ni ako lagi. Samay mahimo pa syudad na. Ang mahimo katong ipa NBI, ha? Og aron maklaro yun, asa mo uli ning maong tricycle nam, ang nakarestro ani taga Ubuhan pero tuwa dito sa Ubuol mi uli kay lahi na di ay ang nakapalit. Oh, tuas maribuhok na mi uli kay napalit des maribuhok pero ang nakarestro sa original registration dito taga Mangga pero tuwa dito sa maribuhok mi uli. Oh, may kana lang daan, ah, makaingon na ka nga tinuod gadud jeng gibaligya na ni og wa pa ni gibaligya nganong di man ni mo uli sa tinuod nga tagiya aning franchise. Nganong tuwa man sa laing bayan ni uli? Oh, dili ba ba na strong evidence na mga kaigsoonan? Ah, objection, Your Honor! Ay, tempa kay alas jis. Atas noy bijis na mga kaigsoonan. Oh, ato kunong nga suwayan og update mga higala na unsa na ang impeachment. Ah? Kamusta si objection, Your Honor? Ato ning, inigbalik na ito mga igsoon. Humanin ning pipila ka pahinomdom. Stand by.
5: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Oras, 11 minuto sa managlabay ng alas 9 sa Kabundagon.

0: lisod, no? Maunang kumbarado ang ilong o labad ng ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
1: Alagang Unilabyan.
2: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Nauliyan na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Nauliyan na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Nauliyan na ka, ma?
4: Wa pa.
3: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
5: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
6: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
3: Nauliyan na ka, ma?
4: Gahapon pa.
3: Ah, kuya waoy!
5: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
1: Alagang Unilabyan.
2: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ubo, play!

0: quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unsa ang ambisyon nimo?
3: Ako, ayaw na ko, uy. Sa anak na lang nako. Unta, di maundang ang pag-

0: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Renly's authorized dealer sa motorsiklo nga Honda, nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Renly's. Atua karon ang Renly's sa Dan J. A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit, maong ubani ang maintenance sa diabetes ug kolesterol ug vanular with 5 B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan ug saktong kaon ug exercise. Vanular kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
4: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Strong sa una.
6: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
7: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor. Uba!

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo. Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
5: PH

0: Kinahanglan sa bildo, anyana din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Embara Siyudan sa Tagbilaran.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa.
1: Naulian na ka, ma?
2: Wa pa. Pa.
3: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
4: Kung naay sipun, muhina ang immunity maong dugay maulian.
5: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
1: Naulian na ka, ma?
2: Gahapon pa!
1: Ah, kuya waoy!
5: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
6: Alagang unilab yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorpheniramine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
9: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
10: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
11: Kahit itanong mo sa doktor,
6: alagang unilab yan.
7: Phenylpropanolamine HCI chlorpheniramine maleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: IATF. Inyong alagad ta forever.

0: Balik sa kong tolumanon ninyong alaga, Duwibes mga higala, Pitsa 9. 32 minutos na humana kalabay ang alas 9 sa kabuntagon ug sa tong pagbalik mga kaigsoonan. Atong ating bawason ng uban pang nabilihin ng mga mensahe nga wala pa nato matagad kaganina. Sir Chips, good morning. I-appeal palihog ni Sir Alvin ang problema sa tubig, yeah? Sa dapitan ni, no? Sa City Waterworks Bool. Nawahig abot na ng text na ato nang nakuhan. Hapit na simana, wa mo agas. 9 months na way tarong agas ang City Waterworks sa Bool, sir. Ila unta ning ipaasinsuhon po at bitap. Na, giyati man na natingali nila. No? Just a matter of time, sulban natili na. Okay. Alisda na, mali ang court word objection. Aming malingaw mo ta mga kaigsoonan. Objection, Your Honor, ha? Pusot-pusot tong objection na mga kaigsoonan dito sa Senado. Mga kaigsoonan, naana sa ikaapat ng adlaw karon ang gihimong impeachment trial mga higala batok ni Vice President Sara Duterte. Diin ang mga tao misaksi mga kaigsoonan adlaw-adlaw nilang gisunod ang maong mga kalihukan dito sa Senado acting as an impeachment court mga kaigsoonan. Grave threats ang giisgutan mga kaigsoonan, no? Ang maong grave threats mga higala ang pagpanghulga ni Sara Duterte nga duna na siya gihire nga killer aron patyon mga kaigsoonan si Bongbong Marcos, si Lisa Marcos ug si Martin Romualdez kun ugaling dunay mahitabo kaniya. Ug mao na ang ilang gituki mga kaigsoonan ug migawas ang mga balita, migawas ang mga isyu nga nasulti kuno to ni BP Sara tungod kay nakadawat pod siya og hulga sa iyang kinabuhi. Mura ba og himbaw siya og pagpanghulga? Ang pangutana mga kaigsoonan, sakto ba ang gihimo ni Vice President Sara Duterte sa pagpanghulga? Impeachable offense ba na mga kaigsoonan? Mao na ilang gituki dito sa Senado diin ang witness mga kaigsoonan ang iyang trabaho as witness mao ang pagmatuod nga tinuod ni nga maong video. Tinuod ni tibuok kalibutan nakakita adto mga kaigsoonan, no? Okay, mao man atakihon man gyud nang witness. Imo man yung i-discredit ng iyahang mga information nga dili tinuod. So mao man ni mga atake gabugado. Kinsa kahay mi daog sa maong round mga kaigsoonan kun na boxing pa ni mga higala. Kinsa may lamang adtong maong round sa debate argumento sa mga abogado, objection, Your Honor, por pida. 35 minutos sa kalabay ng alas 9 at ako nang paminawon ang latest mga kaigsoonan kabahin nining nagpadayon nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Ani ang report gikan sa kauluhan.
1: I'm showing you again for the record the affidavit investigation. Sir, did you attach to that affidavit of investigation dated February 10, 2025, an affidavit of the President Marcos?
2: Only the responses, sir.
1: Sir, listen to my question.
3: That's did the answer.
1: Your Honor, he did not answer, so I am entitled to
4: That's
1: ask again.
4: Not responsive. Did you attach the affidavit of President Marcos to the February 10 affidavit?
2: No, sir.
1: Did you attach an affidavit of the First Lady Lisa Marcos on your affidavit?
2: No.
1: Did you attach an affidavit of former Speaker Martin Romualdez on your affidavit of investigation?
2: No, sir.
1: To your knowledge, if you know, sir, did President Marcos file any criminal complaint against Vice President Sara Duterte as a result of the November 23, 2024 online press conference?
2: He made a statement.
1: No, sir. My question is, if you know, did the President file any criminal complaint against the Vice President?
2: I have no personal knowledge.
1: Did the First Lady Lisa Araneta Marcos file any criminal complaint against VP Sara?
2: I have no personal knowledge.
1: How about the Speaker Martin Romualdez? Did he file any criminal complaint against VP Sara as a result of the November 23, 2024 online press conference?
2: I have no personal knowledge.
1: Did you really investigate this case?
3: Oh, Your Honor. Did you really investigate this?
1: How about, in other words, sir, the alleged offended parties were not included as complainants in the case you filed with the Department of Justice?
2: Yes, sir.
1: Thank you.
2: Please.
1: Thank you.
0: Okay, so lisod mga kaigsuna, no? Muna mag-practice tagtubag o ginsakto pod, no? O, may ngon gali ka, patubagon kag yes or no. Ayan na dagang istorya, yes or no, ragyo na, ha? Ah, okay, kamana, mahilig labataan ang mga kaigsunan bitaw. Hilig bitaw taog tinubagan nga dili ka mao, no? O, mga, what is your name? Ang imo dyan itubag, my name is, ha? Dili kay, what is your name? Sa una, manggod ang almanaki, manggod. Daghan siya mo kag kyaw-kyaw. Ingnon ka sa abogado, wa ko mangutana sa almanaki, mangutana ko unsay imongan. Mora na mga kaigsunan. Ingnon ka, ah, why is your name? Ah? Oh, pangutanon ka, ganun sa amang kanataw. Kuan, nanto ka ng panahon, timbuan. Daghang istorya ba? Ha? Kapila ra mapa inana na mga Pinoy do dili ka straight og tubag ha? Do you have any knowledge pwede ra kami ngon no yes daghan mga istorya niya mo nang maabogado maingon gud ayon wa ka mangu maminaw sa pangutan ha ora wag practice mo og tubag og inabogado mga kaigsunan ha pangutan on gani mo what's the color of your hair ha dagwan ay daga maingon ra kag black human ana ra dili kay daghang nagkakyaw-kyaw pa mga kaigsunan da dili mamao ang tubag ha ala sige ang atong mga katawhan nga naminaw karon unsa man pud inyo og boxing pa nay round 3 kagahapon kinsa may midaog sa round 3 mga kaigsunan sa mao nga debate sa mga abogado ha mura man og sarcastic na tong kintawan ni attorney sing ato lagi taw daw ha Escudero is doing fair and just. He is re-electionist. He wanted Visayas and Mindanao votes. Is the power that be satisfied? O kasuhan si Escudero non-billable. What will happen sa trial? Adili na kasuhan. Kung ugaling si Escudero mga kaigsunan nga mura ino na tong pungahing tapo sa majority karong bago. Kung ugaling ang maong pagtapo niya with condition nga di ka ikiha. Tingali ka ning pag-preside po niya, appeal po niya, with the condition kung di ka magtarong niya. Ha? Mingon na si Marcos, hawa ko ang bit. Ha? Gakubot ko si Muhang kaso. Oh, if you will not be performing as decide sa Muhang mga kauban nga mo na imong buhatan. Pero so far, nakita na to mga kaigsunan, murag white color sa politika ang gihimo ni Escudero karon, no? Mura o potential siya nga may mong huwis nga tinood, no? Kaya maayos siya mo muduma sa maong kuan mga kaigsunan. Og dili maklaro og tubag sa witness ang pangutana, ira pong ibalik og pangutana. Witness, gipangutana ka o kuan, tubaga. Ayan na daghang istorya lahi diha. Muna diha mga kaigsunan. Naapay laing mga text dire atong dawaton. Good morning, Sir Tibbs. Para nako lamang ang prosecution sa maong kumbate sa korte kagahapon. Ug karong adlaw, mura gatuo ko lamang gihapon sila. Nabaron do? Nabaron o kuan do? Nabay break po nila o sa marathon ba gyud ning ila ha? Nga kuan do kanang hearing do ha? Kaya nalingaw pod po dag hasta mga abogado pod nga nalingaw pod ha. Og unsay mga galihukan nalingaw pud sila ani mga kaigsuunan no kaning kalihukan dito sa Senado makita sila og mga kabaguhan ang pangutana mga kaigsuunan by Supreme Court ang final say dili sayop ning Supreme Court ang final say lahi ang impeachment court no dili na siya subject to review by the Supreme Court ng ilaha mga kaigsuunan no nga desisyon gawa sa mga constitutional issues no nga nahisupak ba sa balaod dili niya subject for appeal dito sa Supreme Court ng ilahang desisyon no kaya mura ni og equal man ang Supreme Court og ang Senate mga kaigsuunan no so murag ilahang desisyon with finality ng ilaha no. Ang pangutana ani makuha baka ang 16 nga buto no mga kaigsuunan 16 nga buto ha dunay text dire mga kaigsuunan good morning Sir Tib nagsalimuang na ang depensa sa ilang mga argumento so far okay ra man pud si Narbasa no mga bagito nga mga abogado mga kaigsuunan no kanis Narbasa wa ta masayop apo ni Chief Justice Narbasa ba no So ang apelyido nakatangag pud ana ang mga sikat nga mga abogado kaniadtong panahon, sikat nga Supreme Court o tama sayo Chief Justice no, narbasa mga kaigsoonan murag yang apo na, no? Yang apo nang naadiha mga kaigsoonan, no? Ang maoy mi kuti-kuti sa witness. Ang tuyo gud sa witness nini mga kaigsoonan is to discredit, no, sa testimony sa witness, to make it appear nga kanang maong video dili authentic, no? Kay mao may gibasihan ang video ni Sara, di ba? So aron na dili na mahimong basihan, aron way ebidensya, gumuon nimo nang ebidensya. Oh, ebidensya man tong video, ha? Gumuon nimo ang kredibilidad sa maong ebidensya by pagguba nimo sa witness. Ingno nimo ang witness nga dili mauna imo ha, di man ka expert, no? Nganong nakaingon man ka og tinuod tong video, ha? Mura man og lupig sila anang maong argumento mga kaigsoonan nga kaning maong witness naka-witness na ni og susama nga maong mga krimen, susama nga maong mga pamaagi, mga higala, mga 30 na kabises, no? Sa to pa kamao naay know-how siya bahin anang video internet, meta o kung sa pana Facebook mga kaigsoonan, no? So mao po na gisaligan kintahay sa prosecution. So mitabok na po sa isyo nga nasulti ra to ni Sara tungod kay naa po si Jay threat nga nadawat, no? Oh, it was just a reaction to a threat, no? So miingon po mga abogado nga kuno Sara ngano man di ay og hulgaon ka, mubawas di ka hulga. Kung ang pagpanghulga o sa kakrimen, mubawas di po ka og krimen nga lihok. So mao po na ilang argumento, it's not because gihulga ka manghulga po ka. Og balaod sa tao mga kaigsoonan, og balaod diri sa to ang dili pinasikad sa balaod sa gobyerno, mao inana man ang ato ang kanang kuan mga instinct mga igsoon, ha? Sagpaon ka, musagpa po ka, no? Sumbag ka, sumbag po ka, no? O yaw-yawan ka, yaw-yaw po ka. Mao man mga kaigsoonan. Pero ang mga abogado sa kuan mao na ilang gilantaw, no? Oh, the fact remains nga nang hulga ka og sakto ba ang imong pagpanghulga, whatever background sa imong pagpanghulga, reaction ba na siya sa usa ka pagpanghulga batok ni BP Sara or dili ba reaction, nang hulga ka, impeachable ba na? Mao na ilahang gituki ron mga kaigsoonan kung impeachable ba gyud ang maong pagpanghulga ni Sara Duterte. 44 minutos sumana kalabay ang alas 9. Kung mag-isgot ang hulga mga kaigsoonan, dili sa Senado hulga ang atong isgutan, ang hulga sa panahon karon. Tungod kay naka-report, dunay na report na dawat nato, suspendido na ang biyahe sa Hagna padong sa Camiguin. Ngano ka mga kaigsoonan, asa naman dai ning maong bagyo karon? Naananis Bohol? Ato kunong subayon ni sa pag-asa mga higala kung unsa na ilakat sa panahon nato karon? Nasa linya karon ang pag-asa si Leonard Samar. Sir Leonard, may buntag kanimo?
5: Mayong buntag usab kanimo Sir Tibbs, o mayong buntag usab sa tanan nato nga mga suki nga tigpaminaw mong istasyon sa DYRD.
0: Sir Leonard, no, nakabalita ta nga suspendido na ang barko gikan Hagna going to Camiguin. Sir Leonard, saan naman ay agbagyo ron?
5: Kalabot na sa mong bagyo Sir Tibbs. Padayon ta nga nagmonitor ni ini sa pagkakaron, medyo may weekend ni siya. Atong miaging mga bulletin super typhoon kategory ni siya. Pero sa alas 5 sa buntag nga bulletin karong adlaw is naimon siyang typhoon categories. Na kaning moong bagyo nagpadayon paghiapon ni nagairog sa west northwest ward ang iyang movement karong mga panahon na. Then ang location kinagana alas 4 sa buntag anak ni sa 925 km east of northern Luzon o anak ni sa coordinate nga 17.8 degrees north 130.5 degrees east. Nagdala kini sa angin nga doon ay gikusgun nga mukabat nga ito na sa 175 km matagtak na doon sa sentro. Huwag doon na kini gastinis o mga paghuros sa angin nga mukabat nga ito na sa 215 km matagtak na. O kini nag-airog sa direction west-northwestward nga doon ay gikusgun sa pag-airog 20 km matagtak na, Sir Tibbs.
0: Then okay, okay. Ato sa isigutan, Sir Leonard, no?
5: Yes, sir.
0: Okay. Kaning mao nga bagyo, nanag yun din sa Philippine Area of Responsibility. Unsa yung hanggalian ni Sir Leonard?
5: Ang bagyo nga si Inday. Karon yung tawag ni og Typhoon Inday.
0: Okay. So Nagdungan din ng bagyo ro no ang napoy hulga di Inday Sara dito Senado gihiring karon napoy hulga ni Inday nga bagyo diri sa eastern sa dapitan ni karon
5: Anani sa Northern Luzon, east of Northern Luzon, 925 kilometer east of Northern Luzon, Sir Tibbs.
0: East of Northern Luzon, murag dool ni sa West Philippine Sea nga side ba anang napita?
5: Naa pa ni sa kuan, silangang bayan, wala pa ni mutadlas, Sir Tibbs. Naa pa ni sa silangang bayan. Paingon pa ni, hinahinay pa ni nga mo paingon dito sa may extreme Northern Luzon.
0: Okay. So, then, ag sila dito sa Luzon karon, gikusukuso ni sila aning bagyo haron.
5: Sa pagkakaroon, Sir Tibbs, wala man yun ni mo landfall.
0: Wala man landfall
5: scenarios.
0: Ah, okay.
5: Yeah. Actually, is signal number one pa sila karon. Signal number one, katong dito napita sa may Batanes, Cagayan, Babuyan Island, Isabela, northeastern portion of Quirino.
0: Mm.
5: Then doon na po yung porsyon diri dapita sa may Central Luzon, kaning gitawag Aurora, northern portion of Aurora, then na po yung part sa Southern Luzon, kaning northern and central portion of Catanduanes.
0: Okay. Kung imong tanawon, tuwan is kinatumyang bahin sa Pilipinas, so Batanes, dapit area. Pero naata sa south, to, opposite ta, nga nung ang barko gisuspend man des kamigin, usaman ka grabe ang ato ang baw di karon tungod anang bagyuhan ha?
5: Doon natay gitawag na to og secondary effect, Sir Tibbs. Wala jud na yung og direct effect.
0: Okay.
5: Secondary effect, gumikan kining gitawag na to og enhancement of southwest monsoon o habagat. Og ingon masab kining gitawag to og periphery of typhoon Inday. Kining periphery is bali outer side or outer in of bagyo nga si Inday. Yan, kining mga lugar ako no, kining gumikan sa enhancement, nagdala ni og strong to gale force gas, kanang strong is kusog nga hangin og ngadto na sa gale force da og adunay mga pagunos assertives man nga siguro base sa actual nga pag monitoring sa ato ang mga gitawag marine players or ato ang mga agency nga naa nagkuan sa barko, nakita nila nga baluron man nga ilang gi-suspend assertives.
0: Okay. Pero as to direct effect, what the motay kahadlukan aning Visayas area kay to araman ni sa Northern Luzon, tumoy nga bahin sa Luzon na si Leonard.
5: Yes Sir Tibbs, gani ang Northern Luzon sa pagkaron is signal number one sila karon. Medyo nakita nato nga kaning mong bagyo is ubos ang yang chance nga makalandfall. Although mopaduo-duo lang siya sa Northern Luzon og ingon masab diri dapita sa may eastern portion of northern or central Luzon, mo na nga naay mga lugar nga dunay signal number one sa pagkaroon Sir Tibbs.
0: So gawas sa area sa Hagna, karing nga Tagbilaran, Tubigon, Hitafe, Ubay, way problema ning mga area ha karon. Dili ni kusog og baod og hangin ang napita ron.
5: Mostly sa tibok nasod Sir Tibbs, labi na sa gitawag nato diri sa ato sa probinsya Bol. Mana nga naatay gitawag og mga gas kanang gitawag og unos to nga kalit nga wala nato dili nato baliwala kay ini mga panahon na is favorable. Mana nga naa jud nang unos nga mo kalit, mana nga ato yung bantayan Sir Tibbs, delikado jud labi na sa gagmeng sa kinan pangdagat Sir Tibbs.
0: Okay. Gawas aning Inday, wa bay nagsunod nga gaungong gaukoy-ukoy nga musod nga bagyo Sir Leonard.
5: Sa pagkakaroon is base sa threat potential forecast, doon natay mga gitawag itong low pressure area. Actually is sa forecast pa na, sa actual is wala pa Sir Tibbs. Mana nga sa pagkakaroon, wala tayo gi-monitor nga lain nga karon nga existing nga naa is kaning maong bagyo nga si Inday. Pero mani nga ato ang base sa kuan, doon na magutay gitawag na ito o kuan Sir Tibbs ng climatological forecast. Mana nga karon mga buwana is doon natay base tanaw nato sa ato ang climate atong forecast about tropical cyclone. Karong buwana Sir Tibbs, July doon natay daghan-daghan duha og ngadto na sa upat ka bagyo ang ato ang posibleng mapaabot. Mao ni atong forecast Sir Tibbs.
0: So, na duha ngantos upat daghana day ang bagyo mo
5: agipan. 2 to 4 tropical cyclone nga forecast lang ni Sir Tibbs.
0: Okay. So kanang bagyo nga si Inday karon, apil na na sa upat.
5: Mao na ni Permiro okay, karong buwan na
0: so,
5: Sir Tibbs.
0: Tulo na lang ang atong ipaabot. Unsa na may sunod nga ngan kay ana og dunay mabag og kuno galing dunay bagyo unsa na may ngan ana gikang Inday unsa na undoy na po na unsa man
5: Sa Sir Tibbs
0: unsa na may ngan ka ana kun Inday karon ang sunod bagyo unsa kay ngan ana it's IJ ha Inday
5: ang sunod ni Inday Sir Tibbs atong base sa ato ang listahan Sir Tibbs tanaw na to atong listahan J wala man nato ma sag-o ang
0: Bagyong J, ha? Bagyong J na, ha? Unsang bagyo ha man ang start with letter J, ha?
5: Ay, Sir Tibbs, itong naaman ta diri sa, kuan, naaman ta makita man ato na sa internet o tropical cyclone,
0: okay, no? Okay. So, bagyong Inday, ha? Ha? Joseph? Mo ba? Dili di ay Jane? Ha? Tungan lang nagmga tinagalog nga kwando, di ba, Espanyol do. Bagyong Josipa. Kay mga badge malagi ng bagyo ron, no? Dili na.
5: Inday tama tong giingon nimo Sir Tibbs. Si Jose.
0: Jose?
5: Naa na man gini daan nakapangan na man gini daan. Naa na man ni upat man ni kasit sila. Ang una ang karon is si Inday, sunod si Jose. Sunod si Kiyapo, Kiyapo og si Luis.
0: Luis?
5: Ang sunod ni letter I is Inday, sunod letter J Jose. Then posible pa og moop duha ngadto sa upat man ang July. Posible naa pa si Luis, musod ni si Kiyapo og si Luis.
0: Luis. Okay. Batang Kiyapo. Kiyapo ha. Forbidden ng Inday. Hala, sige. Mamangka na. Salamat kayo sa Linard. No, basta ang ato lang, layo rata sa Bagyo. Torres na Northern Luzon. O niya, although, naigo-igo ta sa bawd o hangin gamay. No, nang ahagna, Sir Linard. Ugma, unsa kay posibleng sitwasyon, Sir Linard? Wa batay uwan karong hapon? Na batay uwan karong gabi?
5: Ang panghinapos, Sir Tibbs, kanunay lang na ipaabot sa ato ang mga katawhan nga karong mapanaw na is dili jud ta magkumpiyansa although layo rata sa mga bagyo ang ato ang bantayan is kining habagat labi na kung habagat dunay kalit nga unos or thunderstorm sayod ta nga naka-experience ta og mga dunay mga gagmayng pangdagat nga nakasakyan ng pangdagat nga nangalunod Sir Tibbs gumikan ining gitawag nato og unos muna nga magbantayan sa kanunay og ingon mo sab sa ato ang pag-unuan, although wala ta masulod sa heavy rainfall outlooks nga 50 to 100 millimeters, pero dili giya po ta mong kumpiyansa anytime nga dunay thunderstorm, doon na po yung mga pagbundak sa ulan, Sir Tibbs.
0: Mm-hmm. Salamat kayo, Sir Leonard, sa maong pag-report kabahin sa lakat sa panahon. Mayang buntag ka ni mo, Sir Leonard.
5: Away sa payan, Sir Tibbs. Nga salamat o mayang buntag.
6: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Okay. Si Inday mga kaigsuunan, tuara dito sa Northern Luzon, no? Dito mabalaka kay layo rata mga kaigsuunan anang maong bagyo nga si Inday. Ogwa pa gani ka landfall na, no? So, pasalamat ta. Promete nga man ta kay doon na mga layo rata Northern Luzon, pero kansilado na ang hagna to kamigin, no? So, baw doon kaya na napita do, no? Karong bago, gis ata agi, adire ta agis tagbilaran, no? To Plaridel, no? Kana, bawd po na do, ha? Baod po na do, Plaridel to, kuan, tagbilaran to Plaridel, ha? Baya si Kihor, baod po na, ha? Anang dapita, no? Kaya, maram nagnahog, nag-open sea, guna mga kaigsuna, no? Kanang, at in between Negros o kanang hagna. Nagbitbit sa itong oras, 56 minutos, suma na kalabay ang alas 8 sa, o kung alas 9 sa Kabuntagon. Oga sa atong pagpadayon mga kaigsuunan atong basa po ning uban ninyong mga mensahe karong buntaga dinhi sa ato ang panag-uban karon mga higala diin daghan ang may appeal na may ilang bigit silang kaugalingon karon na good morning Tibbs Para nako kanang impeachment trial nga gihimo Senado karon, formality ra na kay bisan pag unsaon na nila adto gihapon na sa numero daugon. Dili na maminaw grason argumento ng mga senador ana, pakaron ingnon lang na sila diha og pangutana pero naana na sila huna-huna kun unsa ilang desisyon, convicted or acquitted, naana na nila. Maupod lagi formality ra kuno pud mga kaigsunan kay dili manggajud ni sila huwis, senador, politicians ni sila. So daghang mga issues nga naglambigit silang paggama og desisyon mga kaigsunan. Mugama kong desisyon, acquittal or conviction, mga egsoon. Mamunihuna-huna sa mga senador, unsay mahitabo sa akong political career. Mamunihuna ilahang kwintada. It's not about what will happen to Sarah, what will happen to me as a politician if I do this decision, conviction or acquittal. Naana diha mga kaegsoonan. Mamunihuna, wala sila magtanaw sa atong tanaw, mga egsoon. Wala sila magtanaw what will happen to Sarah. Ambot og naabay-uban nila nagatanaw what will happen to our nation. No? Ako, mutuo ko nga what will happen to me. What will happen to me? Amo na, mga senador, ana. Og unsang desisyon na nga pabor na ko. Pabor ba na ko nga i-convict si Sarah? Pabor ba na ko i-acquit si Sarah? Mao tingali na mag-iral mga kaigsunan. Pero ang mga katawhan, nag-ampo. Nga unta, ang ilahang desisyon is pinasikad sa ilahang appreciation sa mga ebidensya. Convincing ba gyud ang ebidensya? Convincing ba gyud ang prosecution nga moingon sila nga nakasa si Sarah? Impeachable offense. Convincing ba? Ligon ba ang ilahang mga testigo, ang ilang mga ebidensya? Kanang maong ebidensya nga ilang giingon, makaingon ba ko nga angay na i-convict or i-acquit si Sarah? So mao na gigustos mga katawhan, ha, nga muhimo sila og desisyon based on their appreciation sa mga ebidensya, mga testimonya, mga kaigsoonan nga magpamatuod nga sad-an si Sarah. So mao man ay lihok sa prosecution based on the evidence nga magpamatuod nga dili sad-an si Sarah. Mao gud unta na inindot mga higala, pero lagi ana wa pa gani magsugod ng trial na katos Bato de la Rosa Bato miingon na nga dismiss kaso dismiss so wa pa makapaminaw sa mga argumento, wa pa kita sa mga ebidensya, gahimo na og desisyon. Tingali mao po na sila diha tanan, formality kanang texter. Tingali sakto ng texter na to nga formality ra ni ang ilahang gihimo, pero naa na guna sila mga huna-huna og unsay ilahang desisyon mga igsoon. Ay naot unta nga dili ta mapagan anang ilahang lihok nga pamolitika baka mga kaigsoonan diha sa Senado karon. Wala man. Ako na lang magpahinumdum kanunyo, tumar kita kanunay og GD Talks Plus Herbal Capsule. Epektibo kini kayo nga mawagdang sa mga toksin sa atong kalawasan busa batasana. Take every day ang GD Talks Plus Herbal Capsule kay kini ang pinakakusog.
6: IATF, inyong alagad ta forever.
0: Napopos na mga egsoon ang atong pagpanaguban karong adlaw ug manapod alang Biyernes. Dinhi gihapon ta magharong sa kahanginan sa istasyon nga nagmahal sa mga bulanon. Walay lain ang numero 1, DYRD. Daghang salamat. Kini si TIBBS, ang friend mo forever.

0: PH Care versus previous formulations with regular use.
1: Roberto D. Guzman Jr., 67 years old, Sasa, Davao City. Dati-dati kasi, 4 times a week lang ako magbabawas. Yung nagtake nga ako ng EXL Makabuhay Plus capsule, yung pagbabawas ko, nagiging daily na po yun. Every morning after ako magtake ng EXL Makabuhay Coffee Mix at saka yung EXL Makabuhay Plus, yung capsule, ayun na. Nararamdaman ko talaga na maganda talaga ang binigay ng EXL Makabuhay. Napakagaling talaga ng product na ito. EXL Makabuhay Plus, subukan nyo.
2: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Uy, Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Maulagi, Mare, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mare, uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
3: Paoperahan din ninyo si Junjun, Mare.
4: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
3: Ay, Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
4: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
5: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
6: ACE Medical Center Bohol.
5: Kasaligan mo.
7: Ang baha, balikayan. Kung atong undangon, ang atong pagpamutol sa mga kahoy. Kada kahoy nga atong pagaputlon, maningil o katalagman. Ayaw pamutla ang atong mga kahoy.
8: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
9: Alang natong motukod og mga balayog building, wanay laing atuan. Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments ug mga heavy equipment.
10: Hey Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients.

0: ako si Charlie Pandan, dugay na pong gamay rakaf. Para na ako, ukal yun ang akong pagpuproblema. Nabati na ako ang ginhawa. Aboard pa. Unang, pag may rakaf na put mo.
1: Ukal ang bagpog na problema. Aboard pa! May rakaf na.
2: Unilab quality yan.
3: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
1: Rexino Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
2: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

0: ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
1: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing dusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang Unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.

iso sa mga kumpanya. Dili na to iadtuglain mga higala. Ang ubi dinis ato sa lalawigan sa Bohol, kinampay na iuban baksanon o sa panantawag ana, so ito nini ang mga mananumay sa ubi, bisan pagani ang negosyante sa ubi mga igsuon, so hito gumikan kay demand, pinangita ba ma-restaurant unsa pa kanang uban diha, pinaagis pagproseso, ice cream unsa paghihapon kanang uban, kining ubi dinis ato sa lalawigan sa Bohol mga igsuon, mauni ang gitutukan na sab sa mga mag-uuma o sa rehiyon, bisan pagani mga kaigsuonan sa lalawigan, kay ang lalawigan Bohol, buta ko ipasabot ang Bohol mga igsuon, gialimahan ang tanan ng mga lagot mon, o gialimahan usab ang tanang pagpanginahanglan sa mga opisyalis sa kabarangayan. Buta ko ipasabot niya ng pagingon ako, gialimahan, gilihok, gitagad, nahimuot ang katawhan mga igsuon. Akong tubayan mga igala, tubayan nato. Kining sinulat sa Provincial Information and Media Office, mga igsuon, dayon atong hubaron, atong ipasabot sa kaugalingon atong pinulungan si Buhano. Matod pa, Capitol DA RFO 7 Alliance Strategies to Revitalize Bohol's UB Industry. Naanagani ka ng pulong revitalize mga igsuon. Ha? Paligunon, padaghanon, naanagani ka na mga igsuon, daghantag mapangutana. Nganon dugangan pamanindaghan na mag-ubis Bohol. Tubag mga igala, pasiunahan na to. Tungod kay daghan ang nanginahanglan, niining maong tanum, niining ubi dinis ato sa lalawigan sa Bohol mga igsuon. Unsa ang inyong madungog o unsa usab ang akong mabasa mauni sa hiniusang punto pagpaabot kaninyo mga kaigsunan. Bohol continues to strengthen its agricultural sector through coordinated efforts to revitalize the province ubi industry, improve production, address a long-standing challenge affecting one of its iconic agricultural commodities. Unsay ipasabot nining pagkasulti ang mga igala, dinhi sa ato sa lalawigan sa Bohol padayon nga gipangusgan ang agricultural sector hutong ni sa mga mag-uma agrikultura mga kaigsoonan. Coordinated efforts to revitalize the province ubi industry. Nilangkob nga mga pamaagi og kusog mga kaigsoonan para nga mas mudaghan pa, mas mulambo pa ang patigayon mga kaigsoonan kining pagpananom og ubi kaysa ako nang pasiunang punto kaganina mga igsuon, ang ubi daghanay gagamit mga kaigsuonan sa pagproseso niini og himalitan kaayo mga kaigsuonan sa kamerkaduhan kun unsa may giproseso. Improve production. Ha? Palambuon, padaghanon ang abot. Ngano man, nagkadaghan na sab ang nanginahanglan. Magkadaghan gani ang nanginahanglan mga igsuon, gakinahanglan padaghanon na sab ang abot. But ipasabot, pangusgan, susihon ug unsay problema mga igala sa kalihukan pagpananom sa ubi pag paabot ni nigdaghan kay aron nga mas matagbaw, mas makontento ang mga nanginahanglan kay kinirbang panginahanglan mga higala duha ni ang negosyante ubi nanginahanglan ubi, ang mukaon sa ubi nanginahanglan ubi, ang mga negosyante nakinahanglan daghang ubi, ang mukaon sa ubi o migamit niini apil ng restaurant mga kaisunan nagkadaghan na sab. But ipasabot, tungod kay nagdaghan ang muluto, ginamitan, sinagulan sa ubi, mga kaigsoonan, daghan na pod ang nangita ng mga unay ubi. Mauni ang lungtad punto, mga kaigsoonan, and address long-standing challenge affecting one of its

Electronic agricultural commodities. Unsa ni mga higala? Long-standing challenge. Kini challenge kung imo lahuson sa pagsabot, mga higala, mga gikinahanglang lihok. Aron kung kinahanglanon masulbad ang kakulangon, yes, lihok kun. Mga hagit pa. Ha? Unsa may hagit sa mananumay gubi? Ha? Kanang mga sagbot, mga higala, limpiyon, kanang ubihan. Sa mananumay. Oh, alimahan, but na ko ipasabot. Maunay hagit sa mananumay gubi. Unya, mga igsuog, atong ipadayon kay gakinahanglan mampunig maayong similya. Ha? Gakinahanglan ig maayong similya. Paabuta karong taon-taon kay muabot rananta ni anang maong punto, mga igsuon. This was after the provincial government of Bohol PGBH, led by Governor Aris Amintado, through the Office of Provincial Agriculturist OPA, convened a coordination meeting and courtesy visits with official of the Department of Agriculture Regional Field Office, July 2, 2026, at the Governor's Office of the new Provincial Capitol. Mga higala. Sa dihang nagkatigom ang mga kadagkuan sa rehiyon uban sa atong mga kadagkuan dinis ato sa lalawigan sa Bohol, sangan sa pagpananom ug ubi mga kaigsoonan, pagpadaghan sa produksyon kun abot ng gawas. Ha? Dunay mga gipamahayag nga maingon nato. Ha? Maingon nato mga higalang kinahanglan lihokon. Kay tua mahilinya ining gitawag mga higala challenges. Ako sublion, this was after the provincial government of Bohol, led by Governor Aris through the Office of the Provincial Agriculturist, convened a coordination meeting and courtesy visit with the official of the Department of Agriculture Region Field Office. Mauni mga higala, kasagaran mag-meeting mga higala, magsumada. Oh, bang, kumusta mang abot dito na pita, sir, dito na pita, ma'am, di rin na pita, kumusta man? Wa bay ingon ana nga mga kakulian sa pagpananom ug ubi. Kining atong panahon di ba ni makadaot sa mananumay sa ubi. Pero kini mga kaigsuonan dunay gihisgutan mga igsuon nga mahitungod sa pagpananom sa ubi mga kaigsuonan. Representing Governor Amintado, the meeting was presided over by Provincial Administrator Asteria Caverte, and joined by the Provincial Agriculturist Lisa Quirog, Assistant Provincial Agriculturist Larry Pamugas, and official of the Office of the Provincial Agriculturist. Sato pa, tanan dunay kahibalot, tanan dunay kasibit, kasibot pagtambong, sa dihang mitambong, sa mga katiguman, mga higala kun meeting. Dunay mga ikasulte, dunay mugawas ng mga pangutana, ng hilabihan kamahinungdanon, para sa pagpadaghan sa abot sa ubi, mga kaigsoonan. Sa dihang nag-meeting, the meeting focused on aligning strategies for the development of Bohol's ubi sector, strengthening crop, pest, and disease surveillance, and enhancing research and inter-agency coordination to increase production and ensure the industry long-term sustainability. Unsay gitutukan sa layo nga bahin, panglantaw, but na ko ipasabot. Unsay panglantaw sa mga kadagkuan, kadagkuan sa probinsya din sa ato sa lalawigan sa Bohol, sa ngalan sa agrikultura, o tagariyon mga igala. Sa ngalan, usab sa pagpadaghan o abot. Kinahanglan nga pag-abot sa pipila ka panahon, katuigan, gikan karon mga igsoon, kinahanglang dunay makanunayon tang abot sa ubi. Dili kay muingog, wasa taron. Ah, niadtong miagi kusog, karon hinay. Oh, karon kusog, atong miagi hinay. Ngano man, ang pagpanginahanglan sobra, sobra, sobra mga kaigsuonan. Kay daghan na gamit kining tanom nga ubi. Maunay ilang nakita. Akong sublion, the meeting focus on aligning strategies kining mga pamaagi bitaw mga igsuon. Bisag unsa kakugihan sa tao, basta sayop ang pamaagi, dunay diferensya ang resulta. Dunay maingon nato kulang bisag unsa kakugihan.
Oh, mga igsoon. Apan kulang ang sistema sa pamaagi, labi na sa binag-ong pamaagi, kay ang mga pamaagi gud kun itandi nato kaniadto mga higala pananom ug ubis katigulangan lahi kaysa karon. Busa ang pamaagi kinahanglan sa mga igsoon nga batunan sa mga mananumay ug ubi, itudlo usab mga igalas, mga kadaguan sa Department of Agriculture, mahimong nasyonal, o dinhi usab sa ato, mamahimong lokal. During the meeting, presented updates, emerging technology, and development initiative for the ubi sector. Sa diha nga kamulo na, kasigi nagtuki mga igsoon, kay kining magtuki, mga igala, di nilalim. O, usa ka pangutana, laom ang tubag mga igsoon. Nganong mikunhod man ang abot sa ubi na turon, daghan ang tubag. Mahimong daghan ang abot, pero matawag o mikunhod. Ngano man, doon na may daghang na inahanglan nga wa makapalit sa ubi. Di, kadtong wa makapalit mo ingon nga, uy, kulang mag-ubi. Pero daghan gud ang abot. Lamang, nagpabilin sa gidaghanon sa katuigan nga ng labay, pero wa magpabilin ang gidaghanon mga igsoon sa nanginahanglan samtang naglakaw ang katuigan. Muna nga gakinahanglang nga dunay makuting pagtuon. O, mahinungdanon kayo. Ah, alang-alang man. Pagpadaghan sa ubi mga kahigala, ang mupadaghan taga Bureau of Aquatic and Natural Resources, Fisheries, adili na. Dili. Kung kinsay linya niya ng maong programa, ang opisina o departamento mao ang manggimiting. Ang pagpadaghan na pag-ubi mga igala di isablalim. Kay usahay, sungugon sa bining atong panahon. Bagyong hinay o bagyong kusog. Ginabantayan sa pag-asa kanunay, parang makabantay ta. Labi nagdunan ay kita karon doon na tayo gitawag o climate change. Ako balikon mga igala. During the meeting, DARFO7 presented updates, emerging technology, and development initiative for the ubi sector while reporting that annual ubi production, bantayan ni po ito ha, that annual ubi production in the Philippines, tibuok lasod, has steadily declined over the past 15 years. Mikunod. Mga igsoon, sa tibuok Pilipinas. Wa ni moingon nga dinhi lang sa Bohol. Sa dihang gipakita sa taga nasyonal. Mga tinugyanan sa region mga higala. Nakita nga sa 15 katuig nga nakalabay o milabay na ay pagkulang sa atong produkto sa ubi. Mao na to ang akong giingon ganina, na ay pagkulang, dili kay mikunhod, kundili nagkadaghan ang nanginahanglan. O, napoy pagkulang, mangigalang, mikunhod yun, kay minus abot. Na, kinintanan, gitunani mga isuon. O, gitunani. Sa atong mga kadaguan, para mga higalang, ning ubi production din sa ato sa lalawigan sa Bohol, magpabilin nga kusganon. Naa kanunay, sa dihang naa ang nanginanglan. Pila katuig na kalabay? 15. Kamanga tuig mga igala maoy nakita. Based on the MAFDP 2025, sa ito pa, ilang gibasig yun ang nakalabay nga duha ka tuig. Ug unsa na'y kahimtang sa ubi din sa atong nasod, sa kinatibukan na ni. Based on MAFDP 2025, one of the major contributing factor is aging farming population. Mauna ni. Mauna ni mga higsoon, ang usa
sa nakita nga hinungdan kon factors ngano nga dunay pag maingon nato kakulangon sa tibok Pilipinas sa dili ni Bohol. Oh, kay gitapo man to nila. Ilam sang gikwintada. Oh, nananom gud ang ug-ubi ang ubang taga probinsya, taga laing probinsya. Pero nakita man sa gisumada na. Ang hinungdan di ay mga higala. Be. Nganong naingon ini ang dagan sud sa 15 ka mga katuigan. Mga igsuon, mao ni major contributing factor is the aging farming population. Ang gidaghanon sa mga nanguma sa ube, nananom og ube, kay hibaw ka. Wa may edad patras. So, ang 20 kaniadto ang edad, sa kadugayan nahimo ng 40. Ang 40 ang edad kaniadto, sa kadugayan nahimo ng 70. Kumusta naman tong 60? Adi, nagyuto mananom pag-ube. Dabi kung wa na sa'y misunod o gidaghanon pagpananom og ubi mga higala sa kalungsuran sa ubang kapubinsyahan. Ubisan baka din sa ato. Maunay pinaka o usa sa dakong punto o katarungan o hinungdan. Ngano nga wa mudaghang ubi? Kay kini magong mananom og ubi mga higala, doon ako'y nasairan. Sa atong pagpangutana sa dugay-dugay na ron, mananom may ubi. Ha? Di po basta-basta kakuti ang pag-alimag ube. Ha? Hinon, tanang-tanom, alimahan man. Pero namagoy tanong, mga higala, hindi tanto alimahon. Dili kayo tanto. Pero kining ube, mga higala, mag-ngita pa mga ang tawag, katayan. Ha? Sa itawag na, kanang ugbok-ugbok, parang mo katay ng bagon sa ube. Di man sab na alalim. Unya sa mga katigulangang sinultian, mga higala, na apay giingon sa katigulangan nga, dong, ako may gika-istorya, so, batanon ko atong panahon na. So, gidong, bulanon pa imo. O di, day, dong, oh, napuisanog sana. O, oh, dong, dili, basta-basta ang pagtanong mo, gubi. Nga naman manong, imo pa ng apunpunan. Uy, naunsa din eh. Oh, sinultias katigulangan na, ang buti pasabot ang punpunan, mga higala. Kung sa gitam na ni Mugube, na ay mga bato-bato, kuhaa. Hipusa ang bato-bato sa daplin, diha sa dool, o niya iali sa imong gi, hambok ng yuta, mumanay sinultian sa mga mag-uuma. Kanabang yuta imong tapukon, aron ang gatubo, puro yuta, ang naas palibot sa mga gamot. Maumanay. O niya kay nagkakatigulang na itong mga kugihan. Kaya waman lagi edad patras. Oh, di ba? Muto akong gipananglitan kaganina nga ang kugihan nga 20 nahimo ng 40. Ang 40 kaya ito, nahimo na pong 60. Dabi ang 60, di naman na makahimo-himo, mga higala, binag-sitinta, nag-mga-utsinta. O niya ang pangutana, naabay mga batanon nga nagsunod, madasigon, nga mutanom ni ini. O ato na lang tinibukon. Maubi masaging mamais. Ha? Magabi uon sa dihang panglagutmon mga igsuon, mga lagutmon. Naabay mga batanon nga musalida sa ato pamulihok makita sa lain pagkasulti. Naabay mga batanon nga makita nga panington sa kaumahan kay nananom anang mga bisag ubi na lang. Sagdi na lang na saging. Oh. Naabay nakita. Ako sa akong pagkaako, mga higala, pakilingi, masad ko maglakaw, di man ko straight o puntariya maglakaw, lingi-lingi, man ko kay iawat makakita, tag-usay naas, kabauan, mga kaingin, mga kapatagan. Ah, kutob sa lugar nga akong naadtuan. Wa man ko kakita, mga batanon, gipaningot, mga higala, nagkalo o dagko kay gauma, o niya nananom, di as kaumahan o mga lagot mon. Ambot lang ka kamo, wasig doon na mo'y nakita. Labing maayo, o doon na sab ka mo'y nakita. Pero sa akong bahin, mga igsoon, murag wa ko kamatikon. Aging population, mga igala. Nagka-edad, kung atong direksyon, nagkaguwang, nagkatigulang, nga mga mananumay, usani sa punto, mga igala, nga sa tibuok Pilipinas, matod pa sa sumada, mauni ang hinungdan, nga doon ay pagkunhod mga higala sa abot sa ubi. Pero wa mo kunhod ne,
dili tungod kay di na muunod ang ube. Wa. Di, wa ni mukunhod mga igala, tungod kay way similya ang ube. Naa. Nga nung nagkunhod, wa na'y nagsunod nga pangidaron mga igala, nga hilig, butangan tag yun hilig. Kaya nga itong kabatanunan, wala man magtapol. Gakugi man naghihapon. Diferensya lang. Ang uban, gamaniho na. Manubila na magkambyada sa sakyanan ang gimaniho. Wala magtapol. Galihok. Gakugi. Pero, gadrive man. Gamaniho man. Ang ubang batanon, mga igsuon, doon na sa'y gitrabaho. Ha? Wala gihapon magtapol. Kaniad tumanggod sa katigulangan, sulti sa akong lolo, mga igsuon. Kaya mo tanong, maputos aning tatay o gube. Sibuyas nung iyag ube, murag sikbit dias bakilid. Sa usaka lute nga may patag, doon na sa ibakilid. Mananumay man to gube. Batwa na nga mo, kaniad to pa. Kamululoy, pagtuon mo o gusay, pagpananom sa uma. Asakto man sab. Di kaganahan mag-uma nga ang libro kaniadto mga igala. Gaingon nga, farmers are the backbone of the nation. Oh, unsa man yung backbone? Mauni ang naa ang kusog sa unsa ang pinakaunang gimbuhaton sa usa ka nasod. Pagbaton man o pagkaon mga igala. Mag-unsa magmapariho, tatanan, ininyero, ang ubang tanan, ang doktor, wala tayo bugas. So, mauni sila ang gaabaga. Ilang gilukdo ang kakuhan sa mga mag-uma. Gilukdo sa mga kaum, unsa man ang gilukdo, kanang duna bitaw kay dadon, anya ibutang sa ulo, wa sa abaga. Kay diri sa abaga, gipasaan man. Pag diri sa ulo, gilukdo na. Matupas katigulangan, gilukdo na mo ni. Kay sila man gyud ang tihinungdan nga nung dunay mga abot sa kauman. Oh, pero ako na nag-ingon. Bisan tuod o kuli, panagsa na ta makakita nga dunay batanon nga mag-uma, wala ang mga batanon magtapol. Gakugi gihapon. Pero tuan naman magkugis, kambyada. Gadrive naman mga igala, operator naman, gadrive naman mga igala, stagas nga mga sakyanan, nga ang mga karga bulldozer, gadrive na magpanel, ha? Sa negosyo mga igsuon. Sa ito pa, wala gihapon magtapol. Pero wala na lang mahilig kay kinilang yung pagpanguma, mga igala. Dili layo ang unsa. Kadaghanan mabugnaw. Pero ako magbugnaw ha, aron mabugnaw mo. Pero gisulti ko lang tinuod kaysa pag-uma, sungugon sa panahon. Na climate change. Maayo nagtubo untang mais. Pero giinit man, awa mo tarong puso. Usa na tanawon sa mga batanon kay hibaw ka basta batanon gani makabato na gani lisensya sa pagmaneho mga igala duol-duol na ni ana ang kabinyon naanay pangandaman mao ni nga matud pa sa nasuta sa nakita mga igsuon nga dunay pagkakulang gumikan nining gitawag og aging farming population kini nagkaedad na lagi tugutan ta. Ang 70 anyos, nananong mo gube, makahin mo pa manguna. Pero pila, naman po'y tinamnan o 70. Wa naman diha ang naandan nga kusog sa pagtrabaho. Kay idara naman. Sumaw ni mga higala ang usas mga nakita. Padayon ta. The agency also presented the status of ube production in Bohol. Ala, aritas ube production in Bohol. Identifying giila. Sa lungsod, giila ang lungsod sa Mabini, Balinsya, Antikira, Kalapi, Gindulman as the province top ube producing municipalities in terms of production area. Kining gisgutan ako ng mga lungsod, kining Mabini, Balinsya, Antikira, Kalapi o Gindulman, giila kini sila nga naguna nga dunay ubay-ubay nga produkto sa ube mga igsuon base unsa may base base base sa gidak-on sa gitamnan sa ube dili base mga higala tungod kay daghan ang nananom sa ube
kundili base sa gidakon. Kaya naman kung isa katao, mga igalang, iniktarya sa bang ubi nga itanong. Di sad basta-basta. Napuro ubi ni nga itong gilitok, mga igala, kaya gahisgot man tag-ubi. Unsay uluhan sa itong paghisgot, Capital DARFO7, Align Strategies to Revitalize Bohol's Ubi Industry. Sa ito pa, ang tanan laging pananom igsuon. Ang tanang kalihukan, bisag i-appeal pa ang pispan. Ang tanang kalihukan, i-appeal pa ng swine fattening, pag buhi o baboy para ihawon. Mga igsuon, patambukon. Gakinahanglan ka ng matagkaroon o gunya, o gilihok na sa provincial government, ubo sa pagpadagan sa rindas pang gobyerno din sa ato sa lalawigan sa Bohol, pinaagi sa atong talahorong gobernador o mga kaubanan des Kapitulyo Provincial, Gobernador Ares Aumentado, mga kaigsunan. Kabirti emphasized the need to prioritize farm level production improvements while recognizing the cultural significance of ubi to Bohol. Sa dihang namahayag si Asteria Cabirte, ang atong provincial administrator, mga igsuon, sa dihang siya namahayag, dili kay ubi ra ang iyang gidasig. Tanang pananom sa uma, kadaghanang mga pananom sa uma gidasig. Oh, kay usahay mapun, mga igsuon, musugutag sa dili. Kining padasig, dakong gamit ni sa mga kugihan, kining padasig. Oh, pero sa dili ganahan mulihok kining padasig, mga igsuon, unyara na. Oh, ana na. Pero sa mga kinahanglan day tuod mulihok ta. Oh, kay guys good si ma'am. Cabirte emphasized the need to prioritize farm level production. Oh. Daghan na ang iyang gisgutan. Apan kay gahisgot manig ubi dinis Bohol, recognizing the cultural significance of ubi to Boholanos. Unsa man kining cultural significance, mga higala? Ha? Sa ato magung kultura, sa atong paagi pag kinabuhi, mga higala, doon na kini mga halandumon, bugat nga mga halandumon, nga dili makalimtan sa mga katigulangan ug muabot ang hisgot pag-abot sa kabatanunan, mga higala, mga halandumon, mga bugat nga mga punto, mga higala, na kining ubis Bohol, ha? Recognizing significance of ubi to Bohol-anos. Oh, kinira bang ambot sa ubang probinsya, ha? Aritas Pasiaw, pero diha ni kaniyad itong puntuha, mga igsuon. Ambot og sa ubang probinsya. Kay 82 na may probinsya nato karon sa Pilipinas, usa niya na kita, nga Bohol-ano, doon na tayo probinsyang Bohol. Mga igsuon, ambot lang. Oh, og tuwa basab sa ubang probinsya, mga igala ka nang og mahagbong ning ubi hawkan. Oh, na man ang mga hisgot ana, medyo nay pagkapasiyaw. Oh, na usa na statak sa Bulanon. Kinsa ka? Ah, ako si Tanpulano Juan de la Cruz, ako si Luloy Tutas, ako si Andres Bonifacio Bulanon, pananglitan lang. Oh. Ah, kamo mga Bulanon. Daghan ra bag ubi sa inyo. Kinaham ra ba ng inyong kinampay? Oh, naitatak lagi. Pero gari sa kaspasiaw na, agya po itatak. Kamu mga Bulano na, magbong ng inyong ubi, inyong hagkan. Oh, di ba? Oh, makapahandom ba? Oh, bisan tuod nagpasiaw, mura biya pong mualsa ang atong abaga. Ah, Bulano, muhawak o magbong ang ubi. Ambot kisa po'y katudlo, anak, panasukat sila. Mauni mga igsoon nga, naay mga halandomon. Bugat o dili kayo dali makalimtan nga halandumon, mga igsoon. Padayon ta, kaya ito ning humanon. Balhin ta karun taon-taon. Mm. She also underscored the importance of conducting value chains analysis to better understand the industry opportunities and challenges while exploring intervention to break the seasonal nature of ubi production. O, mo lagi ni. Sa ato nang gigiungon ka ganina, apiling panahon, mga igala. Unya, kining ubi production, kining gitawag og seasonal, na ay mga buwan, mga higala, nga daghang ubi. Oh, na ay mga buwan. Kaya puro panahon man eh, natural, basta ting panlin og ubi, basta kubkubon sa laing sinultian man na, mga higala,
panlin. Oh, basta kubkubo na gani ang usa kalagot mo, panlin ang itawag na suban. Basta panlino na gani ang uba, ang uban ubi mga higala. Mauni ang daghang, mauni ang panahon nga mas abunda ang ubi dinis ato sa lalawigan sa Bohol, mga kaigsunan. Sa ako nang gikaingon, giingon nga dunay kakulangon tungod kay daghan na ang migamit kumpanya na o sa panangang uban, restaurant gamit og ubi. Kabalayan, dungag og tibuok ubi. O, lai magdinugagan yung kabalayan, mga igala, kay magkuha, magtaro. O, dahil dungago ng tungag taro, mga igsoon, ha? Tapukan po sa kabataan, abibo pong kabataan. Kay kabahin man is atong naguna usab nga tubag sa pagpanginhanglan. So, mauni mga igsoon, nga akong kinigisgutan, nga nagkamiting ang mga kadagkuan sa riyon, apil ang dinis ato sa probinsya, ni nga ato sa lalawigan sa Bohol, nga diha ipagayon ang meeting sa Kapitulyo Provincial, mga igsoon, nakita nga ikinahanglan ang lain o daghang paagi o pagpadasig para nga dili magakunhod matagkaroon og niya ang atong pagpanginahanglan sa ubi. Kunhod ipasabot, wa muhunong og tanom, kundi li nagkadaghan ang nanginahanglan. Arita mga higalas paghisgot. Oh, arita mo hisgot na iling ikaduha na itong punto sa itong hisgotan, kalihukan gihapon sa lalawigan o niya gidumala o gipangaluhan sa itong talahorong gobernador uban usab sa iyong pamahayag nga kinahanglan, silbihan ang katawhan. Kung unsay gikinahanglan sa barangay, yes, ang Kapitulyo mga higala, pero sabot lagi. Human sa mahuman ang proyekto, i-liquidate dayon aron masundan og laing proyekto mga igsoon. Mo man ay gusto sa atong talahorong gobernador nga padayon ang serbisyo labi nag unsa ang pagpanginahanglan dinalian sa atong mga kaigsoonan sa kabarangayan. 1.8 million suportang pinansyal gipadangat sa kagamhanang probinsyal alang sa barangay sa lima ka barangay sa Carlos P. Garcia. Hapit maduha ka milyon mga igsoon, suporta. Sa ato pa, ang mga barangay opisyal, nakakita yung silang problema. Nahibalo sab sila nga ang solusyon, mupasag mga papel nga ito sa Kapitulyo Provincial. Okay, kining proyekto mga igala, lagi tinguha sa kabarangayan, di maniparehag mupalit o kasukar. Presyo ay pangutanon, tunol ang kwarta, human, dala ang asukar. Na may mga papel ini, kay gobyerno man eh. Atong ipadayon mga higala, atong basahon. President Carlos P. Garcia Bohol, mikabat og 1.88 milyon ang suportang pinansyal pundo gikan sa kagamhanang probinsyal ang nadawat sa lima ka barangay sa lungsod sa President Carlos P. Garcia aron suportahan ang ilang mga prioridad nga proyekto alang sa kalambuan sa komunidad. Ah, nindot ni. Pareha tong naghisgot sa nay mga barangay sa Hagna. Nya na ba? Atong miaging adlaw. Naalagi mga opisyal nga masibuton. Kugihan ba? Gaunaw na o basig mahugaw ang biyahe sa atong ipasabot na akong hugaw, lapok. Ako lang giyalisdan. Na ay barangay road nga lapukon mga igala, di katugot ang usa ka mabuot nga opisyal sa barangay nga mapurhisyo sab ang mga taga-barangay. Muning miduol sila. Kana kun barangay road ang hisgotan. Human sa pagtambong sa lubong, kumbalikon, human sa pagtambong sa lubong ni Mayor Violeta Reyes sa Ubay, may diretsyo si Gobernador Ares Aumentado uban ni Kongresuman Maria Vanessa Banban Aumentado ngadto sa PCPG aron personal nga ipagayon ang ceremonial turnover sa maong mga ayuda. Ipanang pangunayan sa magtiayon mga higala ni Kongresuman Banban Aumentado o ni Gobernador Ares Aumentado ang pagtunol mga higala sa ceremonial turnover mga higala sa ayuda. Atol sa programa, gipadayag ni Gobernador Aumentado ang aktibong koordinasyon sa kagamhanang provincial ngadto sa nagkalain-laing nasudnong ahensya aron mapadali ang mga proyekto sama sa pagsiminto sa dugang pang mga kalsada sa isla, isip kabahin sa pagpaningkamot nga pagpalambo o mapalambo ang infrastruktura ug mapadali ang pagbiyahe sa mga residente. Mao man gyud ni ang kalsada mga igsoon. Manasyonal, inyon kana nasyonal wa may batuon ana. Adere lang yuta sa provincial or dere sa barangay.
Karon kung panahon na mga igsoon, ang tao nga mulakaw, mukanaog sa hagdanan sa iyang balay, magpara og sakyanan kay muadto sa laing lugar, gusto og ang halos tanan na gustong magdali. Halos tanan na. Kay daghan man po'y gibuhaton inigbalik. Munang gusto nang magdali. Malangan man. Ha? Malangan man kung makaagig. Barangay roon nga, libaungon, unsa pa kanang mangalan sa kalsada. Malangan. Kaya di man pwede ang driver magsikad-sikad sa accelerator or gasolinador, mga igala, para lang maglukso-lukso ng sakyanan. So, ang driver, sab, maghinay. Maghinay. Para di po mga bunog, di po mga pakog ang tao to sa sulod sa sakyanan. Kaya ibaw ka kinisakyanan kung patadlason lang na dihas dili mayong kalsada, mga igsoon, mga pakog ng uban, mga kapakog. Na inay nagbiyahe ta kay nang inabuhi ano mangita na lang inun tagu sa tambal sa bunog mo nang ang driver maghinay mo to nga gigamitan sa magsusuwat sa paimo magsusulat sa paimo mga igsoon nga aron mapadali kay ang tanan lagi karon gusto namang magdali gusto nang magdali mga igsoon kun dunay lakaw padayon ta mga igala sa barangay Bunbunon 100,000 pesos mga igsoon. Oh, 1 million. Ang gihatag alang sa construction sa barangay stage, samtang 200 mga kaigsoonan, 200,000 ang nadawat sa barangay Santo Rosario isip suporta. Isip suporta mga igala. Oh, sa rehabilitasyon sa ilang entablado. Pwede biya po maayo mga igala nga ang entablado. Di mo bagay ba? O kung ang entablado, usahay ang sa hagdan, kini mga entablado, usahay kasagaran, tuluray ang-ang, basig ang usa ka ang-ang, nahagbong na, nahimo na lang duha. So, trabahoon gihapon. Kay doon na may mga kalihukan sa kabaranggayan mga higala. So, anahan na ito makita, dihan na ito maila mga igsoon, nga ang provincial government, niya naman tas talitapos nga oras, dihan na ito masabtan, ligong kaligunan o ebidensya o kamaturan nga mahikap mga higala, makita o mahikap, nga ang provincial government karon ubo sa liderato o pagpadagan, sa rindas pang gobyerno, sa itong talahorong gobernador, gobernador, aris, umintado, bisa kasandugo, takaroon, halahatod o servisyo. Kaya na may atong dako sa kalihukan sa ngalan sa sandugo din sa ato sa lalawigan sa mall. Pero hinaturay gapog serbisyo sa kalungsuran mga igsoon. Kaya mao man ay tuyo. Mao na ay tuyo. Mao bitaw nga kanang mga kadagkuan ato sa opisina des Kapitulyo Provincial mga higala, meeting karon meeting ugma, lain-laing oras. Nga naman, diha hisguti ang mga naguna nga mga hilisgutan o mga naguna nga mga gimbuhaton mga kahigalaan. O niya usahay si Gobernador Aris Amintado, dili makatambo. Papuli lang. Nga naman, doon naman po yung opisyal nga lakaw. Doon naman sa igiasikaso, doon naman sa igianto. O niya, kanang atong mga head of offices, mga igsoon, bisan tuod si Gob Amintado, busy, daghag lakunon, mga higala, daghag tambunganan, di mo na managana mag-meeting. Kay makamao naman sab sila mo, hisgot o unsay mga gikinhanglan. Muni mga igala nga ang kabaranggayan, bali ko na ko. Labi na kayo nakahisgot ag ayuda po sa kabaranggayan niya itong miaging adlaw. Mga igsoon, giagdag yun ni Gobernador Aris Amintado ang mga opisyal. Daliag likwidit. Kaya naan na sa igasunod. O, unya, ayaw sab ka mo pagpanuko. Ha? Ato na lang lang kubon. Sa imong pagkabaranggay opisyal, makonsihal ka man, makapitan ka man, ayaw pagpanuko pagduol dito. Kaya ang kasulbaran tuwa dito. Kaysa ako nang giingon o gibalik-balik matagkarunugon niya sa kong paglingkod mga igsoon sa mga nagunang programa, centralize man ang atong pagservisyo. Tinabangay man eh. Oh. Nga nung dunay purok, mo servisyo sa barangay. Kining purok ka, way labot ang tagalain purok. Wala lihok. O di makahimo, kay nai problema, kapitan. Ang kapitan o dili makadok, barangay opisyal, buta ko ipasabot. Sa kinatibukan. Ang mga barangay opisyal, mga igalag, disan makahimo kay medyo bugat, lungsod.
atutas lungsod. O di makahimong lungsod, atutas probinsya. Atutas probinsya. So why dili masulbad? Nga naman, pataas, paubos, tinabangay. O, maura mangyapon sa pikas bahin. Kung dunay lihukon sa nasyonal mga igsoon, sama niya ito nakalabay ng mga bulan nga dunay gipanghatag, ang mulihok mangyapon barangay man. Inabagan sa mga opisyal sa lungsod. So, matawag ni mga igala o tinabangay ng husto. Nga naman, lihukon dire, lihukon dito, lihukon dire. Aron masulbad. Di man masulbad ng inyong pananglitan, barangay hall na problema o di mo mudool. Oh. Malagin eh. Pang-gobyerno man eh. Doon na may sistema, andama po ang tanang papel. Oh. Doon na may sistema. Mauni mga higala, kung unsa kakusog, ang provincial government mo tabang ngadto sa kabarangayan. Ugma, sa lain usab na itong hisgo, ito o dugma po ang Biyernes. Capitol report sa alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa buntag mga higala. Capitol reports. Naadiha ang mga kadaguan sa lain-lain ng mga opisina, mo'y manubag sa mga pangutanas kaubanan sa taga-media para usab masayod ang kaigsuunan. Unya kining Capitol reports. Mga walo o siyam ba ni? Di kay ko sigurado. Basta ubay-ubay nga mga istasyonan sa Radyo Kabisayan, mga igsuon, madungog ninyo ni. Labi na sa mga FM substation dinis ato sa lalawigan sa Bohol. Sa DYRD, mga higala, maugyapong oras. Unya, mga kaubanan sa media, dunay mga pangutana, kamong mga magsunod dining mga tulumanon, sa tanang mga tulumanon, mga higala sa probinsya, puro mga mahinungdanon o angayan ipadayon sa katarungan o hinungdan nga naadiha ang tubag sa inyong mga pangutana, naadiha ang giya sa inyo sa mga magpagpanginalan. Basta ugma po ang Biyernes, Capitol Reports, alas 8, ngadto sa alas 9, ang takna sa buntag mga kaigsuunan. Wa naman ko'y oras pagpadayon ng atong tulumanon pagpakabana bulanon sa ngalan sa provincial government uban sa mga kaubanan o labaw sa tanan. Gipanguluhan o uban sa atong talahorong gobernador, Gobernador Aris Amintado, dinis ato sa lalawigan sa Bohol. Sa ngalan usab sa paimo, Provincial Information and Media Office, uban sa ganato mga igsuon ning mga tulumanon, si Attorney Pilipina Asoy Piolio o si Sir Mark Anthony Fernia, mga kaigsunan. O diri sa studio sa Sibian, si Michael, mga kaigsunan, ang kauban ako diri. Si Cyrus Diveros, kauban ako diri sa Master Control. Nagpalupad sa kontingog, hanay nga pagpalupad para sa inyong kaayuhan o pagpaminaw. Sa ngalan sa mga higala diri sa video, maugihapon si Michael o ingon man gihapon mga higala si Jerick Yoh. Ako si Loloy Tutas, nakiguban kaninyo sa usa ka oras. Nakigubang gikan sa adlaw Lunes hangtod sa adlaw Biyernes. Hinumdumi pagserbisyo alang sa katawhan organisado. Maayo may buntag kaninyong tanan.

0: inyo na pati ang usa ka oras nga inyo ug atong tulumanon pagpakabana bulanon hangtod sa sunod nga higayon dinhi sa samang oras ug istasyon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
2: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara nako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
3: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin hanggang

0: Kuldisyon sa naay ambisyon. Naay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu. Kuldisyon sa naay ambisyon.
1: Drink responsibly.
2: Anay, tusok, manhid. Di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Cheer sa barkada natin!
1: Night shift!
2: OT!
3: Breadwinner!
0: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
4: Drink responsibly.
5: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care. Beach!

0: versus previous formulations with regular use. Strong Sauna Hair
1: Balm, strong ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
4: Gikan Kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Ning panahon nga nagkadaiya ang mga panghitabo, kinahanglan nga magpakabana ang katawan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
1: Usa ka tulumanon nga naghatag og kalamdag sa mga isyu nga may kalambigitan ang katawhan. Magpakabana.
2: Magpakabana.
3: Amahan nga langit nun, daghang salamat sa imong presensya nga nagauban ka kanamo sa kanunay. Salamat sa imong dakong gugma kanamo og sa imong makanunayong proteksyon. Among gisalig kanimo kining among programa karong adlawa. Panalangini ang mga butang among pagahisgutan. Puna ang mga tagpaminaw karon sa imong kalipay, gugma o kalinaw. Hatagi silag kadasig nga magpakabana alang sa kayuhan sa tanan. Kini among giampo sa ngalan ni Jesus, among manluluwas. Amen.
4: Maayong adlaw Bohol, mayong adlaw Tagbilaran, mayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilaran, the multi-awarded city mayor and the woman behind servisyong from womb to tomb. Gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, our City Mayor, Mayor Jane Yap. Ang ito ang DC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala. Ito First Gentleman and First District Representative Congressman Babayap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ito ang 16th Sangguniang Panlungsod City Councilors. Ito mga kaubanan na itong mga City Hall employees sa ito ang pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran. Ang ito ang mga department heads and office heads. Ilabi na usab sa ito ang City Administrator Sir Alvin Luis Acuzar o sa ito ang Chief of Staff sa City Mayor's Office Ma'am Kathleen Torimocha, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay diha sa ilang mga tagsa-tagsa sa mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon pero kurasa daghan kayong salamat sa iyong pakig-unong, pakig-uban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran and our updates and developments niya to ang dakbayan sa Tagbilaran. O kasaman ko to din siya itong programa. O kasaman muna himutang karong mga orasa. Dagan kayong salamat. And again, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab no sa ito ang 15 ka barangay nitong siyudad sa Tagbilaran. Sa ito mga 15 ka kapitanes sa ito mga Tagbilaranan, hello, mayong adlaw kaninyong kanan. Kini si Kim Anom ang inyong makauban karong adlaw. And yes no, mayong adlaw usab sa ito ang tigtimo nitong programa. Si DJ Cyrus Devirus nga mo ay nag-insure nga madumog ta sa kahanginan via radio sa ito ang TYRD station o sa ito ang official Facebook page kundi naka-live ang itong programa ang TYRD Bohol ang kasaligan o sa ito ang official website ang www.dyrdam.com. Yes mga igala, it's a new day because today is July 9, 2026, adlaw nga Webes. Yes, ikaw pat na nga adlaw sa karong semanahuna sa itong pagpanerbisyo sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Kung kailangang adlaw na usab mga higala, lain na usab nga adlaw ang ato ang pag-aisgutan, ang ato ang pag-asawaan, kabahin sa mga katikaran, programa, serbisyo ng itong pag-amhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And later mga higala no, stay tuned until the end of the programa tungod kay aduna tay special guest nga tong mahinabi nga tong programa para makapaambit sa mga programa, serbisyo, mga aktibidades sa lambuhatan sa City Agriculture and Veterinary Office ang at ang head nga si Dr. Carl Predera live na tong mahinabi sa to ang programa. So stay tuned kamahin sa mga laing mga programa ngay paambit, ilabi na sa mga upcoming activities na ito, no? kabahin sa 2-ang pet vaccination. So stay tuned para sa mga dugang detalye ni Ana, mga higala. And of course, ato sa basahon ang ato ang Facebook page post sa ato ang pinalangga nga mayor sa siyudad sa Tagbilar, Mayor Shane Yap, kabahin sa mga updates, programs, and services, activities nga ibuhat ni Mayor Jane Yap alam sa Dakbayan sa Tagbilaran. So stay tuned lang gihapon, mga higala. And ang ato ang youth beat nga fresh na to nga nakuha sa itong buhatan sa city government, sa itong ihatod unyan taon-taon, mga higala. Yung ato ang mga news beats nga mga update. So stay tuned lang gihapon. And ilabi na usab sa to ang tag Grand Citizen ID card sa mga wala pa naka-avail, no? Or wala pa nakakuha, station lang gihapon para I will give you an update kung asa kwaon ang ato ang tag Grand Citizen ID card o unsay buhaton. Ilabi na sa mga tag-bilaranons na wala pa naka-avail ni ini. And sa dili pa napihatod ang ako ang mga updates, programs, and activities na to sa to pagamhanang lokal sa siyudad sa Tagbilaran, tubuti sa post sa pagpangumusta ng ato ang mga suking dipaminaw both sa to ang mga radio listeners and live viewers sa to ang Facebook page. Yes, no? Hello, hello. Kamusta man mo? Kamusta niyo ang tibok adlaw? I hope you are all good. You are all fine, no? Naman sa maayong panglawas. And speaking of panglawas, mga higala, reminder sa to mga suking dipaminaw, kung ano na mga relakon, mugawas man ta sa mga tagsa-tagsa ka mga panimalay o mugawas man ta sa mga tagsa-tagsa ka mga gipang trabahoan, mga higala, o asa man mo karoon na himutang, ayon tan mo kalimot sa pagdala o payo o pagsuot o jacket nga doon ay hood para protection sa itong lawas laban sa din at umatansya nga dagan sa panahon. Kito panahon, mga higala, sa init kaayo, and then pero mga panahon na, mga higala, no, magandago mga to ang sa gawas, no? So, mga nang ay kayong lewat sa pagdaog kayo para protection laban sa mga sakit-sakit sama sa ubo, sipon o hilanat. No? And reminders usap, don't forget to drink 8 glasses of water a day or more than ano, kaya pupanok sa mga higala kung hindi magdamdam o magutuhan. Init po ka ayon, no? So, ito ang protection na ito ang lawas. And don't forget to take vitamins, of course. And ato timanan matag-adlaw, mga higala, nga itong lawas may puhunan matag-adlaw sa itong pagpanerbisyo sa itong matag-satagsa ka mga panimalay, sa itong labinas ng mga responsibilidad sa itong mga panimalay, and of course, sa itong pagpanerbisyo, mga higala, kung asa mga ito nagtrabaho karun, no? So, muna nga pingin itong lawas, so ato timanan matag-adlaw nga, health is wealth. So, aring puntuha, mga higala, ay nausap kita, no, sa ato ang special guest na nung programa para makapaambit, makapadayag, no, sa mga aktibidades nga buhaton sa buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office. So, mga higala, live kauban pod nako, phone patch lang, no, ning ato ang paghatag og impormasyon na diri kauban nako ang ato ang officer in charge or acting head na nato, no, sa ito ang City Agriculture and Veterinary Office. Well, na yung kan si Dr. Carl Pradera. Hello, Dr. Carl. Maayong adlaw. And welcome sa itong programa ang imong mga pagtimbaya alang sa itong mga suking pagpapinaw. Dr. Carl.
2: Hello, Madam Kim. Mayong buntag ka na itong tanan o sa ito ang mga suking ating paminaw sa itong programa. Lilabi na sa itong mga kaubanan, no, sa buhat. Ato ang mga staff sa City Agriculture and Veterinary Office, kanatong tanan diri sa Tagbilaran City, o kung asa pa ni maabot ang maong pagsibya sa atong programa kayong karong buntag, mayong good morning.
4: Yes, maraming salamat Dr. Carl sa imong panahon ug oras nga gihatag sa atong programa para makapaambit gikan sa imong buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office. As I know sa mo ka busy karong panahon na sa man kay no ma kita mo open mo og pagsibya, no, kay bawo ko nga adunay mga activities nga gi buhaton pon pohon. So Dr. Carl, pwede pa maka-share kung unsa mga activities nga imong buhaton sa imong buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office kun diin karong adlaw, no, ang ato ang pet vaccination. Can you share to us, Doc, kung asa ang venue ani, unsay mga nabidalon ang ato ang mga katawhan, ilabi na kung asa pud ang venue ni ato paghimuon nga pet vaccination nga naka-schedule karong adlaw, Dr. Carl?
2: Yes, no. So, padayon ang atoang ang mga programa o serbisyo, labi na sa veterinary services na to sa matag barangay. So, karong adlaw, so adunay nakaschedule na bakuna sa rabies. So, rabies vaccination na to dito sa barangay Cogon. So, specifically, adto ni siya pagabuhaton sa Cogon na covered court unyang alas 2 sa palit hangtod alas 5 sa hapon. So ato ang giawag ng ato ang mga parents no or kanang mga nagtag-iya o mga iro o giring nato diri sa dakbayan sa Tagbilaran na mo-avail sa maong mga serbisyo. So by the way, so aduna naman kitay official Facebook page ang Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office. So dito nato gitu no ang ato ang mga programs and activities, mga upcoming events nato. So ang whole month for the month of July schedule nato sa pagpamakuna dito nato makit-an no? Ano sa ang schedule pero kana nga mga schedule Madam Kim nga tungibutang sa kada barangay it doesn't mean ang mga residente ra sa mao nga barangay ang pwede nga maka-avail sa mao nga serbisyo because kana siya is venue lang na siya pero open na sa tanan ng mga taga-Tagbilaran no so if you prefer nga to avail our services adto sa uban ng mga barangay so you are very much welcome so again kana siya routine ato na siya nga activity that is part of our program on rabies and responsible pet ownership so mo nang ato adyong gidala nga ato nga mga serbisyo ngadto sa matag barangay although ang daghan kayong pamaagi no nga maka-avail sila sa atong service so aside sa ato ang work base or barangay base na to nga vaccination program kita pod naga-cater pod ta og mga walk-in nga mga clients dito sa atong buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office nga nahimutang tapad or dito sa barangay Tip-Tip duol sa atong ihawan or sa atong slaughterhouse so kanang rabies vaccination nato dili lang na actually pamakuna ang atong gidala ngadto sa matag barangay pero aduna po ay libre nga deworming aduna po tay pet registration og microchipping so ato alang ning klarohon micro ang Madam Kim no ang ato ang service as posted sa ato ang Facebook page so ato adyong gi-encourage ang ato ang mga pet owners nga kinahanglan ipa-register or iparehistro ang ilang mga pets no so iro o giring ipa-register na siya subay na siya sa atong ordinance nato may tungod sa One Health Rabies nga program for the mandatory pet registration so kanang ato ang pet registration aduna na siya ibayad kay we are promoting responsible pet ownership so duha ang scheme ana depende unsay prefer sa pet owner so aduna tay annual nga registration kay ang registration nato matag tuig na siya so kung mo prefer ta nga every year ta magpa-register mo nang mobayad tag 200 pesos pero kung mo prefer ta og lifetime nga registration meaning one time lang ka magparehistro sa imo nga mga pets pero forever na siya masud sa ato ang system so ang bayad ana is 600 pesos so for lifetime or perpetual pet registration mao nang ato ang turukan or injectionan nato og microchip no butangan nato og microchip ang ato ang mga pets no so ato sud sa ilang panit so that's for lifetime na pet registration so unsa may makuha no sa ato ang mga for parents or mga pet owners kung mo-avail sila or ilang ipa-register ang ilang mga iro o iring no through either annual registration or lifetime na registration so sud na ana nga package nato at naana din na ang libre nga rabies vaccine. So ang bakuna itself is libre. Maka-avail po sila og libre nga deworming. Natay mga libre nga mga kapon or ligate sa mga irog-iring diri sa dakbayan sa Tagbilaran. O niya na po tayo mga health check-ups or consultation wherein naghatag po tayo mga libre nga mga tambal. Basta naalay available dito sa atong opisina. So ato alang klaro ho, no, kay natag ipangbutang ang schedule sa matag barangay. So nakabutang din ha is unsalay package or unsay inclusive sa maong pet registration. But please take note, no, nga inig-ato ninyo sa maong sa barangay nga venue, dili pwede dunganon o avail labi na ang bakuna o purga. So dili na siya pwede dungan nun. So kung magpa-vaccine ka, magpa-rabies vaccine, so one week after pa ka pwede maka-avail sa purga or deworming. Now also, I would like to emphasize na pagkakaroon, wala pa tayo schedule sa ato ang kapon or ligate. No? So wala pa tayo schedule sa kapon o ligate na ito pagkakaroon. So what lang ta, kay we are working on it na ma-finalize na ito ang schedule. Kaya ato ang gitarget na basin puhon karong September kay World Davis Day man ang September 29, makapahigayon ta sa atong third batch nga massive spray and neuter activity. So again, katong magpa-register or kadung na-register na either annual or lifetime nga registration, sila ang priority nga ma-accommodate labi na kadung gusto nga ma-avail sa libre nga kapon o ligate. No? Kaya kung dili sila magpa-register, mo cater maghihapon ta pero natay subsidized nga bayad, no? So adto na ta mo dong sa atong libre nga service park sa ato ang pet registration. So aho alang jung klaruhon niha kay basin og moadto mo sa barangay Kugon unya kay gusto mo mo avail sa kapon or ligate, so please take note na wala pa tay schedule sa kapon og ligate karong buwana, ha? So unsay ma-avail nato sa karong for the month of July nga mga services? So again, ang pet registration nato, so magandang lamo either 200 pesos kung annual na pet registration, or if you want usara mo mobayad for lifetime na siya nga registration, that is 600 pesos inclusive na ana ang libre nga rabies vaccine o ang purga. So ang kanang rabies vaccine nato, ato ang bakunahan batok rabies ang ato ang mga irog iring at least 3 months old ang ato ang irog iring pataas, no? So wala na nay limit hangtod forever pilay edad na ana. At least take note nga kanyang rabies vaccination na to kinahanglan pag-abuhato niya siya karatuig. So yearly ang atuang vaccination. Okay, so aside from vaccination, so naagahapon tayo kanyang purga, no, libre nga purga para sa mga itoy o sa mga dagko nga mga pets. Unya, naapod ang microchipping kung kita gusto mo avail sa lifetime nga registration. So dili lang ta mag-uol, no, kung about sa kanyang kapon o ligate kay rest assured nga na ano tayo mahatag na last batch of massive spay and neuter for this year. So ang walang i-work out ang mga ang preparations ana, pero magpahibaw rami o kanusa ang schedule sa buong service. So later on, unyang alas dos, so adunay rabies vaccination, free deworming, pet registration and microchipping nga pagahimuon dito sa barangay Kugon nga covered court alas 2 sa palis hangtod alas 5 sa hapon. So kung say angay nilang dadon, so of course ang ilang nga pets, no? So make sure nga kanang inyuhang mga pets nga ipabakunahan or ipapurga later is apparently healthy. So wala magluya, so walay mga gipangati sa kuano. So kita isip mga pet owners maka-assess man jud ta kung naay mga abnormalities sa behavior sa ato ang mga pets. So apparently healthy siya. Unya, kung annual na siya ng booster shots ang inyong i-avail, palihog magdala sa inyong pet registration card, no? So every year man ta maghatag ana, bakuna ka ng card para sa kanyang mga magpabakuna para ma-remind po ng atong mga pet owners when siya gibakunahan o ano sa po ang sunod niya na schedule. So kana lang ang ilang add-on later on. So again, kung aduna pa kay mga pangutana mahitungod sa ato ang mga serbisyo, labi na sa veterinary services na to. So please contact lang through sa ato ang official Facebook page. Very active man ang ato ang messenger, ang Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office. Daghang salamat.
5: Wow, thank you so much Dr. Carl, no, sa imong paghatag og impormasyon kabahin sa ato ang mga activities diha sa inyong buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office. And of course, ang mga kingsunan nato nga dunay pet, no, ginahan ipa-vaccine ang ilang mga pets, please, no, karong adlaw July 9, 2026 diha mismo sa Kugon Covered Court. Alas 2 sa hapon hantod alas 5 sa hapon. Okay na ang gikan sa Sibya ni Dr. Carl Pradera alang sa itong mga tagbilaran. And again, open ni siya, no, sa mga tagbilaran sa di barangay. Pwede mo ana diha mismo sa to ang barangay covered court sa barangay Kugon. And free ni siya, no, wala kini siya ibayad mga higala sa pag-vaccine sa ato ang mga pets nato. So as part pa ni siya sa ato ang responsible pet ownership, no, nga dapat atong bakunahan ang ato ang mga iro, iling, uban pa. And dog, sa di pa ka na-let go, let go sa itong programa, mangayo sa mga pahinapos ng mga mensahe alam sa itong mga suking tigpaminaw. Doki?
2: Yes, so daghan salamat again, Madam Kim, no, for giving us this opportunity nga masibya na to ato ang mga programa o servisyo, servisyo sa City Agriculture and Veterinary Office. So kami sa atong buhatan, no, so padayon ang among pagpaningkamot nga makahatag ka sa maong mga serbisyo sa ato ang community. No, so padayon ang ato ang mga different activities din lang kay sa veterinary nga side, but we are also promoting urban gardening diri sa Tagbilaran City. So aduna gyapon tong mga liso or mga seeds and seedlings na pwede na to ma-avail no for free dito sa ato ang opisina. So amo alang sigurong request or hangyo na magtinabangay ta ka with all our programs and activities para sa mas safer o mas duwas na community diri sa Tagbayan sa Tagbilaran. Daghang kayong salamat.
5: Yes, daghang kayong salamat, Dr. Carl. Mo ka to, ang ato ang hinabis ng programa, ang ato ang acting head sa ato ang City Agriculture and Veterinary Office. May lang ko si Dr. Carl Fredek. Kala niyo po ito, mga higala ay nasa gita sa ato ang news beat na itong nakuha sa tubotan sa City Government of Tagbilaran. Mas ipalikpon sa Dakbayan ang financial literacy sa mga Tagbilaranon pinagi sa usa ka memorandum at agreement uban sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BDO Foundation. Kundi ipatuman ang mga financial literacy programs sa Dakbayan sulod sa tulo ka tuig. Ang kasabutan kabahin sa selebrasyon sa ika-60th nga charter anniversary sa Tagbilaran ug nagtumong sa paghatag ug kahibalo sa mga Tagbilaranon bahin sa hustong pagdumala sa pata, pagbudget ug paghimo ug maayong desisyon sa panalapi alang sa ilang pamilya ug negosyo. Matod ni Mayor Jane Yap, ang financial literacy usa ka importante nga puhunan aron mahimong mas andam ug mas lig-on ang mga pamilya sa pagatubang sa mga hagit sa ekonomiya. Iyang ipasiugda nga kung ang matag panimalay adunay kahibalo sa husto nga pagdumala sa panalapi, mas mulig-on usab ang lokal nga ekonomiya. Papasalamaton si Mayor Jane Yap, nila BSP Deputy Governor Bernadette Romulo Cuyat, BDO Foundation President Mario Derikito, ug ang tibuok team sa Bangko Sentral ng Pilipinas ug BDO Foundation sa ilang pagsalig sa Tagbilaran ug sa ilang pakigtambayayong sa pagtukod sa usa ka financially empowered ug future ready Tagbilaran. Ug sa laing bahin mga higala, napahibalo ang City Government of Tagbilaran pinaagi sa Tagbilaran City Primary Care Facility kay paigayon ang kasaulugan sa Diabetes Awareness Week 2026 pinaagi sa usa ka programa karong Hulyo 17 dito sa JJ Seafood Village Main Hall. Ang programa nga gihimo sa pakigtimbayayong sa Diabetes Philippines Bohol Chapter bukas alang sa tanang barangay diabetes patients sa Dakbayan ug nagtumong sa pagpalambo sa ilang kahibalo bahin sa maayong nutrisyon ug healthy lifestyle. Aduna lamang 300 ka slots busa gyawhag ang mga interesado nga magparehistro dahan sa ilang tagsa-tagsa ka barangay health center. Ang registration ipatuman sa first come first served basis. Matod ni Mayor Jenya, prioridad sa City Government ang pag-atiman sa panglawas ug mga Tagbilaranon pinaagi sa preventive healthcare ug health education. Gyawhag niya ang mga adunay diabetes na mag pahimulos sa maong programa aron mas makat-on sa husto nga pagdumala sa ilang kondisyon ug makapadayon sa himsog ug produktibong ginabuhi. Ug mao kato mga higala ang ato ang news beat nga nakuha sa tumbuhatan sa City Government of Tagbilaran. Ug ani punto mga higala rin sa kita sa tuwa mga pinalangga nga mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran nga nagsaulog sa ilang adlaw nga tawhan karong adlaw July 9, 2026 adlaw nga Webes. Taga Barangay Dao, happy birthday nila ni Antolia Calunsag, Hinaro Gronidor Senior, Veronica Espaldon and Veronica Lumaino. Taga Barangay San Isidro, greetings going out to Estelita Acido, Juliet Bumaan and Veronica Humawi. Taga Barangay Kapawan, happy birthday ni Restituto Ilardo. Taga Barangay Manga, happy birthday ni Cirilo Payot. Ug Barangay Ubuhan, happy birthday nila ni Juanito Felicilda Teresita Miculog and Alexander Casinillo. And Merly Monteroy. Taga-barangay Taloto, happy birthday ni Godofredo Arat Sr. and Glennie Ramos. Taga-barangay Bukoy, happy birthday ni Marina Wong Celerino Suarez, Maria Navarro, and Carolina Calamba. Kagabalang kay Kugon, greetings going out sa Julita Toralba Epifania, and Dr. Ferdinand Garcia, Alejandro Damo, Juanito Trovia, Mauricio de Asis, Priscilia Canesco, Veronica Cuaton, Zenon Dacodacal, and Zenon Cahegas. Sa Kabarangay Pugasyon Diyos, happy birthday ni Veronica Cubon. Taga Poblacion Tres, happy birthday nila ni Veronica Rosa Russo and Cirito Globa. Sa Tagabarangay Mansasa, happy birthday nila ni Veronica Realiza Gilda Acosta and Cristo Reyes Jr. Tagabarangay Buol, happy birthday ni Julio Colge and Rosalinda Bangalaw and also ni Edisa Inting. Tagabarangay Dampas, happy birthday Antonio Hamil Zenon Lumon, Veronica Magasin, Cecilia Manhayas and Cirilo Amoy. Happy, happy birthday sa mga pinalangga na itong mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. Kung sa itong kauban sa buwan sa pagpanerbisyo nga nagsahulog usahap sa nangana natawahan karong adlaw, happy birthday nila ni FO2 Kimberly Ann Bakulot Caparuso, Junil Toralba Beldoro, Japet Añasco Riverial, Aileen Manatad Simo, Rose Arapo Palerta, Eliakim Salvacion, Jeremy Humamil, Jojo Vizal Inti, Art Kevin J. Tapa, Julio Pulge, and Gina Gamaw. Happy, happy birthday kaninyong kanan. Greetings from Mayor J.F., Vice Mayor Attorney Adam Rilson Hala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babayap, our 16 Sangguni Ang Panungsod City Councilors, and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong kanan. And of course, sa mga sunuling Panginoon na sa ulo busab, sa nangadlang natawahan karong adlawa nga wala ito na mention sa itong programa, happy, happy birthday kaninyong kanan. And sa itong mga sunuling Panginoon, daghang kayong salamat mga higala sa iyong pagpaminaw, pagigipan ka na ito sa itong matang-adlong programa. Dagan-dagan kayong salamat again kaninyong tanan. Upang uban-uban ang sakita mga higala sa sistamang taknay ng istasyon ng programa, ang magpakabina alang sa kamatuhuran. Kinisikim, ano bingon na lang kaninyo? Serbisyong from Buong Tutong, Gugma Tagbilaran o serbisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jenya, Vice Mayor Attorney Adam Rilson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayap, our 16 Sangguni ang Panungsod Councilors, ng ato ang Chief of Staff ng Kathleen Terimocha sa City Mayor's Office, and sa ato ang City Administrator Sir Alvin Luis Acuzar. As we all say in Tagbilaran City, a sense of amor.
1: Inyong dabati ang tulumanon. Magpakabana.
6: Magpakabana.
1: Hangtod sa sunod nga higayon. Magpakabana.
6: Magpakabana.
0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya. Iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaa na kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi magclaim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy ug Paz Distribution.
3: Kapag umatake ang rheumat arthritis.
4: Oh! Ipaw ni metagad yan! Dahil walang aw sa paw!
5: Para mas mahimping ang tulog, ipaw ni metagad yan! Dahil walang aw sa paw!
6: Pagkatapos ng trabaho, pauli ni metagad yan! Dahil walang aw sa paw!
7: Unahan ang kirot, magpahid na ng paw! Dahil walang aw sa paw!
8: For better life.
9: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes and cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
10: Unilab quality yan.
11: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Ang builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales, alang sa konstruksyon. Ang builderware full service construction store, nagabaligya usab sa wooden doors, og moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, og mga finishing materials alang sa balay og mga buhatan. Ang builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply og mutaod sa bildo og aluminum doors, bintana, automotive glass, og tinting. Nagapod-apod usab ang builderware sa oxygen, acetylene, og compressed air. Adto karon ang builderware sa Don CPG Avenue, o tawag sa telepono 411-5187 og 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
13: Mensahe alang sa maayong panglawas.
14: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
13: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
15: Naulian na ka, ma?
16: Wa pa.
15: Naulian na ka, ma?
16: Wa pa.
15: Naulian na ka, ma?
16: Wa pa.
17: Nga nung dugay, agad mawala anang sipon na, ma.
18: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
19: Mag-Neozep C Plus Forte, now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
15: Naulian na ka, ma?
16: Gahapon pa!
15: Ah, kuya waoy!
19: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
20: Alagang Unilab yan.
21: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Mao ang generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor. Uba!

0: Magandang quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang lapad sa ulo, dapat di napaduga yun. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping!
0: Unilab quality yan.
3: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
5: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
6: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
7: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maliate, paracetamol is the generic name of Decolgen 4. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
10: Rexino 4.
11: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
10: Rexino 4.
11: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
10: Rexino 4.
9: Maunang diskarte nako, discarding bisnak nato.
10: Rexino Forte.
9: Mas paspas, banat sa upat.
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Gikan kanamo sa DYRD.
14: DYRD.
13: Welcome to the world, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras sa Diwani Worldwide, ang radio sa Katawahan, alas 12:08.
1: Gikan sa DYRD Newsroom, ania ang Alturas Group balita sa utong tutok. Mga nagbagang balita gikan sa Bohol o sa ubang dapit sa Pilipinas. Alturas Group balita sa utong tutok. Alturas Group balita sa utong tutok.
0: Igala may nga utok kini si Ray Tutas ang maghatod ganinyo sa mga balita karong utuha sa Alturas Group balita sa utong tutok. Niningadlaw karon nga Webens, Hulyo 8-9. 2026, ako magtagyan ninyo sa mga balita din sa tungtapit sa kauluhan o sa gawas. Kauban sa Technical Department, karon sa mga uluhang tudling sa itong mga balita. Una din sa tungtapit, public hearing kabahin sa Sugyot nga himuon ang ordinansa ang 15 pesos nga minimum nga pletihan sa tricycle sa siyudad sa Tagbilaran, ipahigayon ugma sa City Session Hall. Sa lain kabahin, samda ng usa ka retired police human gipusil dito sa lungsod sa Sagbayan. Sa kauluhan, gawa sa taas nga blood pressure, Senador Rodante Marcoleta dunay mild pneumonia o problema sa spine matod sa PNP General Hospital. Kani Interior Secretary Benhur Abalos gitudlo isip bagong Cabinet Secretary. Samtang sa gawas, US President Donald Trump nagtuo nga natapos na ang kasabutan tali sa Iran apan ang mga negosyator pwedeng maging istorya kung gusto nila. Mawag itong mga higalang at mga uluhan na mag-detalye ninyo kung mga balita human lang sa pinundong gigan sa Alturas Group Company.

0: Karon sa detalye sa itong mga balita, tunahon ang balita din sa itong David. Ipahigayon ng mga dlawa ang public hearing kabahin sa sugyot nga himuon ang ordinansa ang 15 pesos nga minimum nga pulitihan sa tricycle sa syudad sa Tagbilaran. Ang public hearing himuon diha sa sanguniang panlungsod session hall sa bagong legislative building. Konsehal Ide Borja miyawag sa publiko nga mutambong sa maong konsultasyon. Ania ang itong report.
1: Dunggon sa mga magbabalaod sa syudad sa Tagbilaran ang sentimento kabahin sa gisugyot nga himuon ang ordinansa ang 15 pesos nga minimum nga pulitihan og 10 pesos matag mosunod nga kilometro sa tricycle sa Dakbayan. Alas 9 sa buntag o mga dalawa Biyernes, gitakda ang public hearing ipahigayon sa sanguniang panlungsod session hall sa bagong legislative building sa syudad. Si Tagbilaran City Councilor Leonides Ide Borja, Chairman sa SP Committee on Energy, Public Utilities and Franchises, niawag sa mga tinunan, ginikanan, senior citizens, mga mamumuo, consumers group, uguban pang pundok, nga mutambong sa public hearing.
2: Ako ang ipadawagan ang ato mga kaigsunan din sa Lakpen sa Tagbilaran, unyuman sa ato mga subasakay na tuloy from Tagbilaran, nga mutambong sa ato paghimon, nga public hearing, alang sa paghisgot, no, sa atong giluso nga proposed ordinance nga himo ang ordinansa ang atong minimum fare, no, sa Tagbilaran nga tricycle is 15 pesos ug ang succeeding kilometer nga 2 pesos. So giawhag na ko ang tanan, tabungan nato ni aron makahatag sa inyong mga hunahuna, panahon, yung mga suggestion o unsa ba ikatampo ninyo, no, aron mapahipno nato ang pagpasa ng maong ordinansa. Karong Biyernes, alas 9 ang takda sa buntag diri sa atong City Hall, Sagbilan Palungsod, Session Hall. Daghang salamat o mayong adlaw ka natin talang.
1: Mato ni Consel Borja, nga minong danon nga mutambong ang mga sumasakay o driver sa maong konsultasyon aron madungog ang ilang sentimento sa ang gidusong ordinansa nga himuong 15 pesos ang matag usah ka kilometro ang pulitihan sa tricycle. Sa pagkakaroon, 20 pesos ang pulitihan matag usa ka kilometro ang ipatuman pinagi sa resolusyon sa Konsehyo sa Syudad. Humanangay og usba ang mga operator o driver sa tricycle tungod sa pagsaka sa presyo sa gasolina. Gikan sa saguniang panlungsod, kini si Ray Tutas ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Salay nga bahay sa itong mga balita, samdan ang usa ka retired police human kinikipusil dito sa lungsod sa Sagbayan. Nalanding sa ospital ang biktima. Ang report ni Alerto Jun Gutierrez.
3: Og dagan diri sa private hospital diri sa atong Nakbayan sa Tagbilaran, ang usa ka retired police human kinikipusil dito sa lungsod sa Sagbayan. Ang biktima gipaila nga si Samuel Nakwa, 63 anyos nga lumalig na barangay Katipunan sa lungsod sa Sagbayan. Sa tuwa na sayran tong adlaw nga Martes sa mga 6:50 sa gabi, nga kini nga biktima gikan intawon kini sa ilahang basakan ug siya na unta nga pagpauli nagbaktas kini nga biktima. Ug sa tuwa nga pagginabi ni Police Captain Eric Binambang, hepe sa pulis sa lungsod sa Sagbayan,
4: sa base sa muna dawat nga report gikan sa asawa nga si barangay captain sa Katipunan nga sa pagkadawat ng mga CCTV sa gabi eh, lahat ko na shooting incident, allegedly na shooting incident. Mm-hmm. Itong pagkadawat na mo sa informasyon, nirespondi tayo ng atong kapulisan, pinangaluhan ako. Pag-abot na mo dito sa lugar sa Naitabuan, sa crime scene, mautong amo ang bisigahan na yun sa pagkita ko. So, matod pa sa biktima, pag-abot sa lugar, sabot ko lang siya dapit nga doon na sila, ikan siya sa iyang upahan, naglakaw pa doon sa ilahang pinayanan. Diyang kalit lang dipusil siya sa sakalang na wala may lig, diyang ikan si Gingin.
5: Oh, ano mamutor?
4: Wala mamutor. Baligyatangan siya din pagbuto, diyan siya nagulat nga na rin tao, tumdagan siya, tumulig ko na iyang paa. Pag-usban siya, sunod ko siya, ipitik na kuha, wala ka buto. Mga totoo ang maraming malpansyon ang armas sa suswisado, Mato nga, yatmak niya siguro, i-extract ang bala. Mato nga, pagsunod niya ang kabit, titik niya po, matuwa na mabuto, kaya magpansin niya po. So isa rin ka bala ang higo sa iyang paa. Pag umanap po, mato siya nindagan, patungo sa iyang pinuyanan, isunod niya po siya, itukod siya, mato pa sa bitiba. So siya sa iyang balay, nanirado.
5: Na, pagkakaroon, sir, kung saan mag-ibu ato, pagkaitabuha, sir, na yung mga personal interest ato?
4: Still under investigation pa, manaya mo ang di-investigahan pa karoon. Kay ako po sa tao noong sa motibo sa itsinti nga itong pumusil. Sa pagkakaroon, sir, wala pa po, sir. Manaya mo ang di-susi pa, sir. Manaya mo ang di-palaw mo ng investigasyon, sir. Araw magkakuha tao sa ito informasyon. Araw ato ma-identify ko na sus.
3: Punta ka to, ang isusi ka ng biktima nga usa ka retired police nga si Samuel Nakwa na nakinisya sa luwas nga kahimtang gika lang sa Lonzo sa Sagbayan, Kinselito Jugot Series, ang print mo forever, Basta Berita, DYRD, ang saligan sa balita.
0: DYRD. Ay, salamat na Jugot Series, alas 12:17 at tangi. Gawa sa taas nga blood pressure, Senador Dante Marcoleta dunay mild pneumonia og problema sa spine, kini matud pa sa PNP General Hospital. At ang detalye sa tubig balik.

0: Sa atong balita sa kauluhan, gawas sa taas nga BP o blood pressure, dunay mild pneumonia o problema sa spine si Senador Dante Marcolita, kinibatod pa sa PNP General Hospital. Niya report sa GMA, Unang Hirit.
1: Bukod sa mataas na blood pressure, lumabas sa medical tests kay Senador Dante Marcolita na mayroon siyang mild pneumonia at problema sa spine o gulugod. Hinihintay ng Sandigan Bayan ang kompletong report ng PNP bago ilabas ang commitment order kung saan ikukulong ang senador dahil sa kasong plunder. May unang balita si June Veneracion.
2: Pananakit ng dibdib at mataas sa blood pressure ang idinaing ni Senador Dante Marcolita matapos siyang maaresto para sa kasong plunder noong Lunes. At sa ikatlong araw ni Senador Marcolita sa PNP General Hospital, may lumabas na bagong findings base sa mga isinagawang pagsusuri. Batay sa cervical x-ray ng senador, meron siyang degenerative disc disease o problema sa gulugod. Kaya kailangan niyang sumailalim sa rehabilitation therapy.
3: Pag nag-degenerate po yun, may mga nerve endings po dyan na maiipit. So yun po yung sumasakit yung leeg niya, kailangan niya ng rehab. Ang minimum po siguro, 6 sessions.
2: Mild pneumonia naman ang nakita sa kanyang chest x-ray.
3: Hindi ko po masasabi, sir, kung kailan po na-develop yun. Pwede po na bago po siya na-admit sa amin.
2: Ayon sa ospital, mas tumaas pa ang blood pressure ni Marcolita na nasa 160 over 90.
4: May mga medical test pa raw na gagawin kay Senador Dante Marcolita na lahat ay pwede naman daw gawin dito sa PNP General Hospital. Naniniguro lang daw ang PNP bago i-discharge ang senador. Pero hindi pa masabi ng mga doktor kung kailan ito posibleng mangyari.
5: Hindi pa po siya fit for travel at marami pa nga pong test and hinihintay pa yung results naman ng ibang test na nagawa na sa kanya na kailangan pa pong gawin.
2: Dinalaw siya ng kanyang misis sa ospital. Ayon sa PNP, bantay sarado ng mga polis ang labas ng hospital room ng senador.
6: Wala okay. Po yung VIP treatment, sir.
7: VIP treatment? Nakakulong na siya, paano?
8: Nasa ospital.
7: Baka nasa sabihin ospital. Ng mga iba eh. Nakakulong sa ospital.
2: Inaresto si Marcolita, dating Congressman Mike Defensor, at dalawang iba pa kaugnay ng pagtanggap umano ni Marcolita ng 75 million pesos noong 2025. Sa isang resolusyon ng Sandigan Bayan 3rd Division, iniutos nila sa PNP na magsubmit ng report tungkol sa status ng kustudiya kay Marcolita. Pati na rin ang update sa kanyang medical condition sa loob ng 24 oras mula sa pagkakatanggap ng dokumento. Ayon sa Anti-Graft Court, kailangan ng mga ito bago maglabas ng commitment order, uutos kung saan ikukulong ang senador.
0: Ito ang unang balita. June Veneracion, GMA News.
1: Samantala, naglabas ng Sandigan Bayan 4th Division ng arrest warrant para kina Senador Dante Marcolita at dating Congressman Mike Defensor. Ito'y para sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap na regalo mula sa mga pribadong individual. Hiwalay pa ito sa kanilang kasong plunder. Kaugnay pa rin ito sa pagtanggap ni Marcolita ng 75 million pesos noong siya'y kongresista pa mula kay Defensor at dalawang negosyante na sina Joseph Espiritu at Aristotel Viray.
0: Ay salamat Jimmy, Integrated News samtang sa atong lain nga bahin sa itong mga balita kani Interior and Local Government Secretary Benor Abalos gitudlo is bagong Cabinet Secretary. Ano ang report sa News 5?
1: Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang Cabinet Secretary si dating Interior Secretary Benor Abalos. Kinumpirma ito ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Dati nang binuwag ang posisyon ng Cabinet Secretary para maiwas

0: ang overlapping o pagdoble ng mga trabaho. Pero ayon sa palasyo, may mga mandato naman ngayon ang cabinet secretary. Kabilang dyan ang pagbibigay ng strategic advice sa Pangulo sa iba't ibang local at international issues. Magsisilbi rin daw si Abalos bilang tulay ng Pangulo sa mga ahensya ng gobyerno, LGU at mga political organization.
1: Sa tuwing balita sa gawas, US President Donald Trump nagtuo nga natapos na kasabutan tali sa Iran apan ang mga negosyator pwede mag-istorya kung gusto nila. Sumala pa ni Trump nga ang US mahimong sumala pa ni Trump nga ang US very probably hit ang Iran pag-usab niya ang report sa CNN.

0: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
1: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mugsugat lor kay presko ah kang ima dela rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ako si Monet Ibahinting, 23 years old, nagapuyo sa Hipodromo Cebu City. Sa Kuka Service Associate na gamit sa Immuni Plus for more than a year na. Ang benefits na nahatag ni Immuni Plus kung mag-work ko kay kung mukarat akong tutunan mamaura jud ako madali-dali og kuha ipinom ang Immuni Plus. Mo recommendar ko sa Immuni Plus kay gawas nga daghan siyang benefits na makuha, makarelax ang Immuni Plus. Immuni Plus, wellness everyday.

0: Mini Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise.
1: Uy, pare! Uy, kamusta naman ka, uy?
2: Naghatag kagikan sa imong anak sa eskilahan?
1: Ah, oh, mare! Ako sa lang ang gahatag karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay kikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
2: Uy, kanindot ay anak marino? Unya, unya. Magbayad ta anak karatuin mare para makaabilita sa mga diskwento.
1: Oh, delikit mare. Mubayad lang ka sa tibaong kakandidat sa usaka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilihiyo isip usaka investor. Pwede sab ka makakamitin ng mga medical nga pribilihiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibaong Pilipinas.
2: Oh, mao ba mare?
1: Interesado ko makuha sa bug share mare. Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 09384136179.
2: Sige mare ha. Sige. Dakakik salamat sa imong impormasyon ha mare. Ug madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
3: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
4: Agay. Sakita sa kong lawas ron oy.
5: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na, new Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
6: 3 times faster.
5: Mongi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
6: New Alaksan Extra.
5: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
6: New Alaksan Extra
5: Extra paspas, extra galing.

0: Kulafu!
1: Ang kuldisyon sana ay ambisyon na ay 12 Chinese herbs. Vino Kulafu, kuldisyon sana ay ambisyon.
2: Drink responsibly.
3: Gikan kanamo sa DYRD.
4: DYRD.
3: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Gikan sa sibyaanan ning istasyon DYID aliya kining tulumanon gitaniya sa alauna. Taniya sa mga pangitabo sa atong katilingban, atong hisgutan, atong sawaan, o atong kukabilduhan. Dinhining programa nga iya sa mga katawhan. Taniya sa alauna. O karon, adiya ang inyong higala sa kahanginan, ang bagong TIWBS, Mong Molyosol.
2: D-Y-R-D Balita, Balita, Pilipinas.
3: Magandang araw, Pilipinas. Oras na para alamin ang sentro ng mga balita.
4: Bagyong Inday, bahagyang humina. Pero banta nito at ng pinalakas na habagat, nananatili ayon sa pag-asa. Ang update sa mga yan, tutukan. Ilang lugar sa Mindanao, binaha dahil sa walang patid na pag-ulan dulot ng habagat. Mga ahensya ng gobyerno, agad umaksyon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., mahigpit na nakatutok sa epekto at tugon ng gobyerno sa masamang panahon. Bulkan Canlaon, nagkaroon ng moderately explosive eruption kaninang umaga. Ashfall, naranasan sa ilang bahagi ng Negros Island Region. OVP Chief of Staff, Attorney Zulaika Lopez, kabilang sa mga pinapasampina sa pagpapatuloy ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa susunod na linggo. At pag-access sa NCAP records at pagbabayad sa mga violation, mas mapapadali at mapabibilis na ngayon kung paano alamin.
3: Una po sa ating mga balita, bahagya pang humina ang bagyong Inday pero nananatili pa rin ang banta nito lalo't pinalalakas ng bagyo ang epekto ng habagat. Ang update sa mga yan maya-maya lamang.
5: Samantala, bagamat malayo sa epekto ng bagyong Inday, ilang lugar sa Northern Mindanao hindi nakatakas sa pagbaha dahil sa ulang dala ng habagat. Si Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas Iligan sa sentro ng balita.
6: Sa video na ito na ipinost sa social media, kita ang lawak ng baha sa ilang kalsada sa Malaybalay City sa Bukidnon Province. Epekto pa rin yan ng habagat na pinalakas ng bagyong Inday. Dito sa Iligan City, makulimlim ang panahon at kapansin-pansin ang hampas ng alon sa dalampasigan. Gayunman, nananatiling naka-full alert ang mga emergency response team ng lungsod upang agad na makaresponde sa anumang insidente kaugnay ng masamang panahon. Kagabi nga, sinuspinde na ng LGU ang klase sa lahat ng antas sa mga pampubliko at pribadong eskwelahan hanggang bukas. Una nang nagpulong ang Regional Disaster Risk Reduction and Management Council para matiyak ang kaligtasan ng mga residente rito. Bagamat malayo ang bagyong Inday sa Northern Mindanao, pinalalakas naman nito ang habagat. Paalala ng Office of Civil Defense sa publiko, huwag maging kampante at sumunod sa mga abiso ng mga lokal na pamahalaan. Batay sa flood advisory ng DOST Pag-asa, posibleng makaranas ng bigla ang pagbaha ang ilang ilog at mabababang lugar sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, Llano del Norte at Bukidnon dahil sa mga pag-ulan na dala ng habagat at bagyong Inday. Mula rito sa Iligan City, para sa Integrated State Media, Sharif Timhar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa Batanes na nasa signal number 2 ngayon, puspusan ang paghahanda ng mga residente sa banta ng bagyong Inday. Para naman sa dagdag na proteksyon ng mga bahay na gawa sa light materials, pagkuha ng buhangin sa ilang dalampasigan para maging pampabigat, pinayagan muna si Rodeline Amboy ng Radyo Pilipinas Batanes sa sentro ng balita.
7: Pinahintulutan ng provincial government ng Batanes ang mga residente rito na makakuha ng buhangin sa mga piling dalampasigan ng probinsya bilang paghahanda sa Bagyong Inday. Sa inilabas na executive order, hanggang 10 cement bags ng buhangin ang maaaring makuha ng mga kwalipikadong household. Nakasaad din sa naturang kautosan at tanging mga bahay na may bubong na yero o yari sa mga magagaan na materyales lamang ang maaaring makatanggap ng tulong na tutukuyin ng mga municipal mayor at mga barangay. Ang mga makukuhang buhangin ay maaari lamang gamitin bilang pabigat sa mga bubong upang hindi tangayin ang malakas na hangin na maaaring idulot ng Bagyong Inday. Striktong ipinagbabawal ang pagbebenta, paggamit o pamamahagi nito upang gamitin sa konstruksyon o gawaing komersyal. At upang maiwasan ang pag-abuso sa gagawing extraction, mahigpit na babantayan ng mga opisyal ng barangay at Environment and Natural Resources Office ang mga itinalagang lugar kung saan kukunin ang mga buhangin. Ilan lamang yan sa mga ginagawang paghahanda sa bagyo ng mga LGU at mga residente rito sa Batanes. Bagamat maganda pa ang panahon sa buong lalawigan, patuloy ang paalala ng pamahalaan sa mga residente rito na maging alerto lalo na sa pagdaan ng Bagyong Inday. Mula rito sa Batanes, para sa Integrated State Media, Rodalyn Amboy ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Coastal areas at mga lugar na madalas bahain at magkaroon ng pag-uho ng lupa sa Cagayan Valley, mahigpit na binabantayan. Mga gagamitin sa posibleng rescue operations, nakahanda na rin. Si Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Tuguegarao, sa sentro ng balita.
9: Definitely zero casualty ang target po.
10: Yan ang target na makamit ng PDRMO sa posibleng epekto ng Bagyong Inday sa Cagayan Province. Kaya naman, ang mga tauhan ng Task Force Lingkod Cagayan Quick Response Team naka-alerto na. Naka-preposition na rin ang mga equipment, floating assets at mga heavy equipment na gagamitin sa pagtugon at pag-rescue sa mga maapektuhang residente. Isa sa mga pinatututukan ng PDRMO sa mga LGU ang flood at landslide-prone areas, lalo ng coastal towns na lalapitan ng Bagyong Inday, gaya ng Babuyan Island sa Kalayan.
9: Bagamat hindi ganun ang advisory na baka magkaroon ng storm surge, ang preparation na hiningi natin sa kanila, ang senaryo na baka tumaas yung mga alon. So yun yung preparations ng mga coastal municipalities natin.
10: Naihanda na rin ng Provincial Social Welfare and Development Office ang supply ng pagkain na agarang ipamamahagi sa mga maapektuhan ng Bagyong Inday. 8,500 na piraso ng family food packs, 7,000 packs ng tig-limang kilo ng bigas at 1,800 packs ng tig-sampung kilo nito ang nasa bodega ngayon ng Kapitolyo.
9: At this point in time, ay nakahanda na ang mga trucks natin, ang personnel natin, ang food stockpile natin, even the non-food, through the help of our other partners. Kaya sa ngayon, ang masasabi ko, handang-handa po ang probinsya ng Cagayan.
10: At para mabilis na makakatugon sa pangangailangan ng mga residente, siniguro ng PDRMO na maayos at gumagana ang mga handheld radio na gagamitin sakaling mawala ng supply ng kuryente at signal sa probinsya, lalo na sa isla ng Kalayan. Bagamat maliwalas pa ang panahon sa probinsya, panawagan ng PDRMO sa lahat, huwag magpakampante, makinig sa abiso ng otoridad para mailayo sa peligrong maidudulot ng Bagyong Inday. Mula rito sa Cagayan, para sa Integrated State Media, Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Samantala, mahigpit na nakatutok si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pinagsamang epekto ng Bagyong Inday at Habagat, gayon din sa aksyon ng pamahalaan. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ipinag-utos ng Pangulo ang pagpapagana sa lahat ng government resources para maibsan ang epekto ng naturang mga sama ng panahon. Kaugnay niyan, nagpaalala din anya ang Pangulo sa publiko na maging alerto at palaging magbantay sa update sa panahon.
11: Ang MMDA sa pangunguna ni Chairman Don Artes ay nagsagawa na ng paglilinis sa mga drainage at sa mga daluyan ng tubig, lalo na sa mga lugar na punong-puno ng mga basura. Nakahanda na rin ang lahat ng 73 pumping stations ng MMDA para sa malakas na ulan, dulot ng habagat na posibleng hilahin ng Bagyong Inday. Nagsagawa rin ng iba't ibang paghahanda ang DPWH sa pangunguna ni Secretary Vince Dizon sa Cagayan Valley. Naka-preposition na rin ang kanilang mga kagamitan kagaya ng mga trucks, backhoe, chainsaw at iba pang material na maaaring magamit sa oras ng sakuna. Ang DSWD sa pangunan ni Secretary Rex Gatchalian ay nakahanda na rin bago pa man pumasok ang bagyo.
12: Mahigpit din na nakatutok ang Department of Agriculture sa posibleng epekto ng bagyong Inday at Habagat. Ayon sa DA, kabilang sa kanilang inianda ay ang mga buto para sa palay, mais at iba pang high-value crops, fish stocks at iba pang kagamitan sa pangingisda. May pondo na rin anya para sa insurance at credit mula sa Philippine Crop Insurance Corporation at Agricultural Credit Policy Council. Samantala, umaasa naman ang DA na makatutulong ang ulan na dala ng bagyo at habagat para madagdagan ang supply ng tubig para sa mga sakahan.
13: Importante itong parating na bagyo ay magbuhos ng ulan dito sa mga watershed area. Yung kung titingnan yung typhoon track, papunta siya ng norte at kung yung labas na band ng bagyo ay magbabagsak na ulan. So that's beneficial for the agriculture sector.
8: Samantala, mga nakatira sa coastal area sa Ilocos Norte, pinaalalahanan na maghanda sa banta ng bagyong Inday. Partikular na riyan ang posibleng storm surge at pagbaha. Si Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas, lawag sa sentro ng balita.
14: Nakiusap ang lokal na pamahalaan ng pagudpod ni Ilocos Norte sa mga residente na nakatira sa high-risk area na makipagtulungan sakaling magpatupad sila ng preemptive evacuation. Kabilang nga sa binabantayan ng LGU ang mga barangay Pansyan at Pasaleng na maaaring maapektuhan ng storm surge at pagbaha mula sa epekto ng bagyong Inday. Todo alerto ang municipal DRRMO dahil ang bayan ng pagudpod ay nasa dulong bahagi ng Ilocos Norte. Nakataas din ang Tropical Cyclone Wind Signal No. 1 sa buong Ilocos Norte. Bukod sa sanib puwersa ang PCG, PNP at BFP sa pagbabantay rito, handa na rin ang mga heavy equipment ng Department of Public Works and Highways o DPWH sakaling magkaroon ng landslide lalo na sa may parteng pagudpod viaduct bandang alas 9 ng umaga kanina nang magsimulang umulan sa Lawag City. Sa ngayon, todo alerto na ang provincial government ng Ilocos Norte para agad makatugon sa pangangailangan ng kanilang mga residente. Ang mga hakbanglayan ng LGU at mga ahensya ng pamahalaan ay pagtalima sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguraduhing ligtas ang lahat tuwing may kalamidad, lalong-lalo na sa bagyo. Mula rito sa Ilocos Norte, para sa Integrated State Media, Jude Pitpita ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: to flood at landslide-prone areas. Itinaas na kasi ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang blue alert sa rehiyon bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Sa isinagawang pre-disaster risk assessment o PIDRA scenario building meeting, inatasan ng mga LDRRMC na ihanda ang kanilang response assets upang agad makatugon sa pangangailangan ng publiko. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Western Visayas naman may nakahanda na ring family food packs, ready to eat meals at non-food items. Bukod dito, may 3 million pesos na standby fund ang ahensya para matiyak na lahat ng apektadong residente ay mabibigyan ng tulong ng pamahalaan. Pinayuhan din ang mga mangisda at maliliit na sasakyang pandagat na huwag munang pumalaot habang masama ang panahon. Batay sa monitoring ng Mines and Geosciences Bureau Region 6 na sa 19 na barangay sa Western Visayas, ang posibleng makaranas ng pagbaha at rain-induced landslides dahil sa bagyong Inday. Kaya payo ng pamahalaan sa publiko sa rehiyon, subaybayan at sundin ang mga inilalabas nilang abiso. Mula rito sa Iloilo, para sa Integrated State Media, Volta Rosa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Humiling ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga mall sa Luzon para buksan ang kanilang parking area para sa mga may sasakyang maapektuhan ng bagyong Inday. Nilinaw naman ni MMDA Chairman Attorney Don Artes na ang libre lamang ay ang overnight parking pagkatapos ng mall hours. Maglalabas naman ng guidelines ang mga mall na magpapatupad ng libreng parking para mas maunawaan ito ng mga gagamit. Hinihikayat naman ni Chairman Artes na maghanda ang ating mga kababayan sa posibleng epekto ng bagyong Inday na maaaring lumakas ngayong Biyernes at Sabado. Inaasahang magsisimula ang libreng parking mamayang gabi sa ilang mall sa Luzon at tumutok sa social media updates ng mga mall.
2: Lalong-lalo na po doon sa ating mga kababayan na nasa lugar na binabaha. Alam niyo naman po yan kung malakas yung pag-ulan, lumalalim ang tubig sa inyo, maaaring abutin yung inyong mga sasakyan. Mas safe na po na siguro especially yung mga valuables nyo po na pwedeng mabasa sa tubig baha, lagay sa kotse, mag-park na po dito sa ating mga malls.
1: Naka-heightened alert status na ang pambansang pulisya bilang paghahanda sa posibleng epekto ng bagyong Inday. Ilang mga kagamitan na gagamitin sa mabilis na pagresponde, inihahanda na rin. Si Ryan Lesigues sa sentro ng balita.
3: Bilang paghahanda sa posibleng hagupit ng Typhoon Inday, nagtaas na ng alerto ang pambansang pulisya. Ayon kay Police Colonel Jonathan Abelia, naka-heightened alert status na ang lahat ng Police Regional Office ng PNP, kasama sa direktiba ang inspeksyon sa kahandaan ng mga tauhan, deployment capability, mobility assets, communication systems at iba pang logistical requirements upang matiyak ang agarang pagtugon sa anumang emergency. Partikular na pinatututukan ang mga lugar na posibleng maapektuhan ng bagyo, magpatupad ng contingency measures at makipag-ugnayan sa mga LGU, LDRRMCs, Office of Civil Defense, Seguridad sa Evacuation Centers, at iba pang public safety operations.
4: We have also directed all police commanders to continuously monitor developments in their respective areas of responsibility and promptly respond to any emergencies or requests for assistance. The PNP remains committed to ensuring uninterrupted police service and the protection of lives and property throughout the duration of this weather disturbance.
3: Pinagana na rin ng PNP ang kanilang disaster preparedness response para mabilis na makaresponde kung kinakailangan.
4: The PNP will be activating its disaster preparedness and response protocol, search, rescue, and retrieval teams, quick response teams, and disaster response personnel are on standby for immediate deployment. Rescue equipments, patrol vehicles, communication assets, and other emergency response resources have likewise been inspected and prepositioned in areas that may be affected by the typhoon.
3: Sa Police Regional Office 6, naka-preposition na ang kanilang rescue equipment. Pinangunahan pa mismo ni PRO 6 Regional Director Police Brigadier General Randolph Tuanyo ang inspection ng kanilang search and rescue SAR equipment. Bukod sa mga kagamitan, ay tiniyak din ni Tuanyo ang kahandaan ng kanyang mga PNP personnel na magsagawa ng rescue operations kung kakailanganin. Si PNP Chief Police General Jose Melencio

0: Narutades Jr., tiniyak na handa ang lahat ng police units sa buong bansa na tumulong sa mga operasyon ng pamahalaan at panatilihin ang kaayusan sa mga maapektuhang lugar. Ryan Lisigas, para sa Bayan.
1: Samantala, Bulkang Canlaon nagkaroon ng moderately explosive eruption kaninang umaga. Ibinugang abo nito hindi lang sa Negros Island naranasan, kundi maging sa ilang bahagi ng Cebu. Si Jessa Agua Ilanan ng Radyo Pilipinas Cebu sa sentro ng balita.
2: Kita sa video na ito na binahagi ni Canlaon City Mayor Bacho Cardenas ang pagpatak ng abo mula sa Bulkang Canlaon kaninang umaga. Ayon sa FEVOX, isang moderately explosive eruption ang naitala ng ahensya na sinabayan pa ng malakas na ulan. Base sa kanilang monitoring report, nagsimula ang pagputok bandang alas 7:33 ng umaga na tumagal ng 3 minuto at nagbuga ng makapal na abo mula sa crater. As of 9 a.m. ngayong umaga, umabot sa 8 barangay ang kumpirmadong nakaranas ng ashfall sa Canlaon City, bunso ng pagputok ng bulkan sa Negros Island Region. Ito ay ang mga barangay Binalbagan, Malaiba, Mabigo, Pula, Linuthangan, Lumapaw, Bayog at Panubigan. Patuloy ang pagmumonitor ng lokal na pamahalaan sa katabing mga lugar at sa iba pang posibleng epekto ng pagputok ng bulkan at pag-ulan. Inabisuhan naman ng Canlaon City LGU ang mga residente na manatiling kalmado. Samantala, umabot sa ilang bahagi ng Cebu ang ashfall matapos na tangayin ng hangin ang abo mula sa bulkan sa kalapit na Negros Island. Base sa inisyal na impormasyon mula sa Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, kumpirmadong may ashfall sa lungsod ng Toledo, sa Bayan ng Pinamungahan at Aluginsan. Suspendido na rin ang klase at trabaho sa Toledo City bilang pag-iingat sa epekto ng pagpatak ng abo mula sa bulkan. Wala na ring face-to-face classes sa Cebu City, Talisay City at Minglanilla dahil sa nararanasang ashfall at haze. May mga report din ng abo sa Metro Cebu, ngunit wala pang opisyal na kumpirmasyon ang kinauukulan. Paalala ng pamahalaan sa publiko, magsuot ng face mask, manatili sa loob ng kanilang tahanan at sumunod sa mga inilabas na abiso ng kanilang mga lokal na pamahalaan, lalo na sa mga critical area. Sa ngayon, nakikipag-ugnayan na ang Canlaon City LGU sa national government upang matugunan ang sitwasyon sa Bulkang Canlaon. Patuloy rin ang kanilang assessment sa pinsanang dulot ng pagputok ng bulkan, maging sa nararanasang sama ng panahon, dulot ng bagyong Inday. Mula rito sa Cebu, para sa Integrated State Media, Jessa Agua Ilanan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Sa ibang balita, credentials ng NBI agent na sumalang bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte binusisi kahapon sa day 3 ng paglilitis. Ang mga yan ating balikan sa sentro ng balita ni Bernard Ferrer.
4: Sa ikatlong araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, isinagawa ng defense panel ang cross-examination kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Pinangunahan ito ni Attorney Carlo Joaquin Narvasa. Si Kalilong ang imbestigador na nag-authenticate sa live stream kung saan umunong nagbanta si Vice President Duterte kina Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, at dating House Speaker Martin Romualdez noong November 23, 2024. Sa cross-examination, inusisa ang training ni Kalilong para masabing may sapat itong kakayahan pagdating sa digital forensic. Iniharap din ng depensa ang mga corporate document at website ng MaxCorp kung saan nakatanggap ng training si Kalilong. Ipinakita rin sa pagdinig ang video ni Attorney Soleika Lopez, Chief of Staff ni Vice President Duterte, na umaalma sa planong ilipat siya sa Women's Correctional Facility sa Mandaluyong. Hinimay naman ang depensa ang transcript na ginawa ni Kalilong mula sa online press conference ni Vice President Duterte noong November 23, 2024. Sa pagtatanong ni Senator Judge Raffy Tulfo sa kanyang experience, ipiniliwanag ni Kalilong na mayroon siyang experience sa social media analytics. Iginit din ni Kalilong na hindi AI-generated ang video na naglalaman ng umano'y pagbabanta ni Vice President Duterte.
5: Based on my experience, Your Honor, and the video itself, it's a 2 hours long. Normally, an AI-generated video will only last a short second, sir.
4: Ayon pa sa kanya, ang naturang online press conference ay sinagawa ng Office of the Vice President at mayroong 40 participants, kabilang ang mga miyembro ng mainstream media. Sa pagtatanong ni Senator Judge Francis Kiko Pangilinan sa iba pang training na pinagdaanan ni Kalilong, inisa-isa niya ito para masabing may sapat siyang kaalaman bilang isang eksperto.
5: I have a training in Certified Computer Hacking Forensic Investigator. I have a training in Computer Forensic, Mobile Forensic, and photo and video authentication training. I have also training in cybercrime investigation. We also undergone a 480 hours training on cybersecurity and a training before we start the bureau.
4: Tinanong naman ni Senator Judge Rizzo Ontiveros ang depensa kung anong kaugnayan ng video ni Lopez sa kaso. Ayon sa depensa, ang maumani pagbabanta at incitement ni Vice President Duterte ay nagmula sa mga pangyayari kaugnay ng detention ni Lopez. Samantala, tinanong ni Senator Judge Erwin Tulfo kung nasa mandato ng NBI ang pag-asampa ng kaso laban sa mga gumagawa ng pagbabanta sa Pangulo at iba pang matataas na opisyal ng pamahalaan kahit walang personal na reklamo mula sa mga ito.
5: Ang basis namin doon, Your Honor, is yung primary objective namin to investigate cases to the threat to the President, Vice President, Senate President, Supreme Court. And if we found that the evidence is enough that there is a crime committed, we will file a case because that's the output of our investigation, sir.
6: Kahit po ba na hindi yung biktima, in this case, yung Pangulo, biktima ng pag-threat, kahit na hindi siya nagreklamo, automatic po yun, kahit na hindi siya nagreklamo sa inyo?
5: Yes, Your Honor.
4: Iginit naman ng kampo ni Vice President Duterte na walang katibayan na may kinontak siya o nag-uto sa isang assassin. Samantala, inatasan ng impeachment court ang prosecution at depensa na magsumite ng kanilang memoranda kaugnay ng issue sa BIR box. Nakatakdang isagawang oral argument sungkol dito sa Miyerkules. Bernard Ferret para sa Bayan.
7: OVP Chief of Staff Attorney Zulaika Lopez pinapasabina para humarap sa impeachment court sa susunod na linggo. House Prosecution Panel tiwalang hindi natibag ang mga testimonya ng testigo na si NBI Senior Agent John Mark Kalilong. Si Sheila Natividad sa sentro ng balita.
8: Hindi po natibag o hindi nabutasan ang testimonya na inilatag o ibinigay ng ating witness.
9: Ito ang paniniwala ng House Prosecution Panel sa kanilang ipinresentang unang testigo na si NBI Senior Agent John Mark Kalilong sa ikatlong araw at unang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa naging cross-examination o pagtatanong ng depensa, siniyasat nila si Kalilong tungkol sa mga dokumentong isinumite nito, kabilang ang kanyang mga sworn affidavit at mga record mula sa investigasyon ng NBI. Nagpahayag naman ng objection o pagtutol ang prosekusyon. Ayon kay Private Prosecutor Attorney Amando Virgil Ligutan, nang lilito lang ang ilang tanong ng defense team at nagbibigay ng mga impormasyong hindi pa naman naaprubahan o napatutunayan sa impeachment court.
10: For the record, Your Honor, please, that document is not yet presented in courts as the documentary evidence, Your Honor, please. So highly improper for the defense to elicit that document through this witness precisely because this witness did not yet identify the affidavit of investigation.
9: Pagkatapos naman ng pagdinig, sinabi ni House Impeachment Advisor Robert Ace Barbers na nabigo ang depensa na pahinain ang testimonya ni Kalilong at i-impeach umano ito bilang witness. Dagdag pa niya, wala namang naging pagbabago o consistent ang mga pahayag ng testigo mula pa sa umpisa ng investigasyon hanggang sa pagharap nito sa impeachment court.
8: Yan ay isang magandang development at aming nakita na sa susunod na mga araw mailalatag pa rin ang mga ebidensyang inihanda ng ating prosecution panel.
9: Nagpaalala naman ang House Prosecution Panel sa publiko na huwag manghusga agad o magbigay ng maagang desisyon dahil nag-uumpisa pa lamang ang impeachment trial. Ayon naman kay Impeachment Prosecutor Ramon Rodrigo Gutierrez, dapat tingnan ang proseso base sa lakas ng mga ebidensyang ipinipresenta sa korte.
11: This is not the process, the whole process of impeachment trial is not about yung paramihan po ng mga motion that was granted or paramihan po ng puntos na binibilang po ng ating mga kababayan na nanonood. But it's actually about the quality of the questions that are being asked.
9: Samantala, humiling na rin ang subpoena ang House Prosecution Panel para sa kanilang mga susunod na testigo. Sa Lunes, July 13, nakatakdang isa lang ng prosecution panel si NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok. Kasunod naman nito si Attorney Zulaika Lopez na tumatay yung OVP Chief of Staff sa darating na Martes, July 14. at maging si House Legislative Security Bureau Executive Director at former AFP Captain Belinda Bello sa July 15, Miyerkules. Samantala, ipaalam naman ang prosekusyon sa impeachment court sa susunod na linggo kung maiharap nila bilang testigo si NBI Director Melvin Matibag. Sheila Natividad, para sa bayan.
3: Naniniwala ang Malacañang na tumatakbo ng maayos ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Samantala, may sagot naman ang palasyo sa naging pahayag ni Attorney Salvador Panelo hinggil sa naging pagbabanta ng bise sa buhay ng ilang matataas na opisyal ng pamahalaan. Si Kenneth Paciente sa sentro ng balita live.
12: Yes, Jules, dumistansya ang Malacañang sa pag-arangkada ng unang tatlong araw na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay PCO Undersecretary at Palace Press Officer Claire Castro, hindi kailangang magbigay ng assessment ng palasyo sa itinatakbo ng paglilitis. Giit niya, trabaho ito ng mga senator judge. Gayunman kung tatanungin ng palasyo sa naging proseso ng unang bugso ng paglilitis, tingin ni Castro, naging maayos naman ito.
13: Ang hiling naman po ng Pangulo sa lahat ng pagkakataon ay sundin ang batas at ang proseso. Sa nakikita po at nababasa rin po natin, na ipapakita naman na nagiging maayos po ang daloy ng hearing sa Senado.
12: Sinagot din ng palasyo ang naging pahayag ni Attorney Salvador Panelo na hypothetical lang ang naging pagbabanta ng bise sa buhay ng Pangulo, First Lady Liza Marcos, maging kay dating House Speaker Martin Romualdez. Giit ni Castro, malinaw sa kanyang online press con noong November 2024 ang binitawang pagbabanta ng bise.
13: Ang pagbibigay po ng salita na kumausap na siya ng tao para patayin ang Pangulo, ang unang ginang at ang dating House Speaker, hindi po ito hypothetical. Nakita po ito. Hindi po ito gawa-gawang isip, hindi po ito pantasya. Sinabi po ito at mismo si Vice Presidente ay hinungalingan ang kanyang mga sinabi, ang kanyang pagbabanta sa buhay ng Pangulo. So wala tayong pag-uusapan tungkol sa hypothetical. Hindi po yan hypothetical.
12: Sinalag din ng Malacañang ang ipinunto ng defense lawyer na si Attorney Carlo Narvaza sa cross-examination nito sa witness na si Senior NBI Agent John Mark Kalilong, kung saan sinabi nito na si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. umano ang may control sa NBI at DOJ sa ginagawa nitong pag-iimbestiga.
13: Para ipakita at nag-i-insinuate na may kinalaman ng Pangulo sa pag-iimbestigang ito, ito ay ang pinakamababa sigurong klase ng argumento. Ang NBI po ay may sariling mandato. Kung mayroong nakita at napatunayan naman po na may pagbabanta mismo sa buhay ng Pangulo at hindi lang naman isang tao, dalawang tao na nakakita nito, buong mundo ang nakakita ay mandato po ng NBI na imbestigahan po ito dahil po ito ay para sa proteksyon ng ating Pangulo.
12: Sa depensa naman ng kampo ng bise na dahil umano sa Operation Romanov o banta sa buhay ni VP Sara at ng kanyang pamilya ang ugat kung bakit nito nagawa ang pagbabanta, sinabi ng palasyo, binigyan ng pagkakataon ng bise na magbigay ng mga ebidensya patungkol sa sinasabi nitong banta sa kanyang buhay, pero hindi umano siya tumugon sa NBI.
13: Hindi natin maiiwawaksi ang pagiging vice presidente niya at sa pagiging nanay niya. Ang pagbabanta ay pagbabanta. Sino ka man, nagbanta ka sa buhay ng Pangulo, kahit ikaw ay isang nanay, ikaw ay isang vicepresidente, walang pagkakaiba yon. Nagbanta ka pa rin sa buhay ng Pangulo.
12: At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Jules.
3: Maraming salamat, Kenneth Paciente.
7: Pagpapatayo ng libo-libong paaralan, pabahay at kilometrong kalsada, dyan ilalaan ng pamahalaan ang mga kinita nito mula sa government-owned and controlled corporations. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., ito na ibigay ang servisyong pagpapagaang sa buhay ng bawat Pilipino, si Claisel Pardilla sa sentro ng balita.
14: Halos 140 bilyong piso ang nakolekta ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mula sa kita ng mga ahensya at tanggapan ng gobyerno.
15: D-Y-R-B.
16: Balita, Pilipinas.

0: Higala ko masagmaing adlang Huwebes ka natong tanan. Sa makausap pa, welcome. Welcome ang welcome ng atong tulumanun. Sensorly, Ate Arlene. Sa gihapon, kita magahatag og pagdagad. Ni ato mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi. Nagpabiling labas sa panumduman. July 9, 2026. Like suwatan po na sa mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, ang atong letter sender o sa kanagngalan o Derek. We understand by Derek alang sa mga suwat. Of course, brought to us by Nuts Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nuts Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayos sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindo ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins o excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection o kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Ingon na nak-epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapakgang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas sa atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan, makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan, makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind nga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. O siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. O siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee, imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot, ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml. Siyempre nga itong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease. Maka-control og diabetes og ilabi na hypertension. Maka-maintain usab sa maayong nga panan-aw og nindot nga panit.
1: og labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
0: Bueno, standby, Derek, alang sa imong suwat. Dine siyempre sa atong tulumanon, Sensory, Ate Arlene.

ko gusto nga magpakita sa akong asawa nga wa ko'y matunol nga to kaniya. Apa nagkadiin-diin na lamang ang among mga project ate, kanunay kining pakyas. Og wa ko na lang nabantayan, usa na di ay katuig ang milabay sukad sa akong pagbiya sa akong pamilya. Gusto ko mapauli apan ni ato higayon na wa gid ko'y mabit-bit og midaog ko sa akong unahuna. Nga ko mapauli ko, basin o makakalot ako mga kauban. Sa laktod, nagpaugat na lang gid ko ate. Wa na gid ko makapauli. Wa ko magtuo. Madungagan pa og laing tuig. Ay ha ko finally nakadesisyon. Muundang na ko skalot-kalot ate. Sa laktod, duha ka tuig yun ay ako nakadesisyon nga mapauli na sa akong pamilya. Nga bahalag masuko ang akong asawa nga rikan ako. Ang importante nga makita ko nila ug makita ko sila. Tuod man dala ang kapakyasan, may pauli ko sa akong panimalay. Una ko nakita ang akong asawa nga mihugo na siya pag-ayo. Nawala na ang kaniniyang katahom. Nanarbaho kini ate ng harvest bisan asa para mabuhi ang among mga anak. Sa pagkakita niya kanako, iya ko gibangutana. Ngano kuno nga sulod sa dugayng panahon, ayha pa ko nakahinumdom sa pagpauli nga to kanila. Wapagani ko katubag sa pangutana sa akong asawa, mipaka ang akong aping. Ang igsuon ni Rina, hilabihang suku ang rikan ako. Giabandon ako kuno akong pamilya. Sa laktod ating ila kong gibaharan nga dili ug dili na magpakita sa akong asawa ug mga anak. Wa ko magtuo nga mao kini ang ako maabdan. Tuod man napugos ko sa paglakaw. Way direction ang akong kinabuhi. Gusto kong muli kay una sa ilang kasuko nga rikan ako. Nasabtan ko ilang kasuko ate. Daghang higayon nga gusto ko makigsulti sa akong asawa. Apan sa kanunay mapakyas kini. Mahinong dagay mi paulit na lamang ko sa kong ginikanan ate. Ug nakadesisyon nga manarbaho na lang una sa usa ka construction company. Ate, nakasulod og trabaho ni ato higayuna. Tuod man ang labay pa ang mga adlaw. Kanunay nga ilim nung makahubog ang akong atubangon. Ilabi na kong tingsweldo. Himuon ko ang tanan nga malingaw ko ate. Lingawon ko akong kaugalingon. Miabot sa punto nga nahibalag ko ang usa ka binuhat nga tawgon ta lang sa pangalang Ruby. Si Ruby usa siya ka entertainer. Ug matod pa ni Ruby, misulod siya sa maong trabaho para mabuhi niya iyang duha ka mga anak. Tungod kay uhaw ko sa lawas nung kalipay ate. Gidala ko si Ruby. Ug nadoy gayuna. Adunay nahitabo. Tali ka namo. Nagpatabang siya kanako ate. Naglisod na kuno siya sa iyang kinabuhi. Ilabi na nga aduna siya ay duha ka mga anak. Gignan ko siya. Nga pwede siyang mupuyo ipon kanako. Tuod man, tungod tingali sa akong kamingaw sa akong pamilya, nagtipon kami ni Ruby, uban sa duha niya ka mga anak. O tungod tingali kaya wa namin nagkabanding sa akong mga anak, nabukbo ko ang akong pagmahal o pag-atiman sa mga anak ni Ruby ate. Ganit gaila ko sila nga, ako na po ang kaugalingong mga anak. Tuod man, nagkahigugma ay nag-aid kami ni Ruby. Ang akong pagpaningkamot, gihatag ko na lang ato kanila. Nahimo naming usa ka pamilya. Apan usay dili na ako malikayan nga madumduman ko si Rina. Ganduhan na mo ka mga anak. Usa kay mangutana na lamang ko sa hangin. Kumusta na ka sila? Nang hinaot ko nga malipayon usab sila. Bisagwa na ko sa ilang kiliran. Di bawala nga usa kay makamahay ko sa kong kaugalingon. Apan siguro gidalagid ko sa akong kapalaran ate kang Ruby. Nagmahay man ko nga nalayo sa akong legal nga pamilya, apan
Wa ko nagmahay nga nahibalag ko si Ruby. Siya ang naghatag na ko grason nga mutindog pag-usap. Siya o ang iya mga anak ang nagpuno sa kakulangon sa akong kinabuhi ate. Gipabati nila nga rika na ko. Kung unsa mamahimong bana o amahan, ang mamahimong padre di pamilya. Sa tanan akong kapakyasa nakabaton ko pag-usab o tumang katakos para magsugod o bagong kinabuhi. Uban si Ruby o iyahang mga anak. Sila ang naghatagan ako o paglaom ate. Laing chance sa kinabuhi. Buta nga wa nahatag ka nako ni Rina o sa among mga anak. Apan bisa na ako'y bagong pamilya. Dili gyapon mapapahas akong kasing-kasing si Rina o ang among mga anak. Sa among pagtipon ni Ruby, tanan iyang gibuhat alang ka nako o sa among pamilya. Dili lang ang iyang mga anak ang iyang giatiman kundi ako sab ate. Malipayan ko sa kilera ni Ruby. Kalipay, nga dugay ko nang wagibati at the R.

mapasalamaton kay ko nga taliwala sa kong kapakyasan. Naitaw nga, mitabang ka na ako para makabangon. Apan kong kanusa nga nakabato na may ugamong kaugalingong anak ni Ruby. Laing pagsuway na usab ang akong atubangon, ate. Usa ka adlaw, malipayong gibalita ka na ako ni Ruby na maging papa na ko, buntis na siya sa among anak. Sa tinuod lang, walay kabutangan sa kong kalipay sa diyang nasayran na ako kini. Apan, nagkita kami sa kong asawa nga si Rina. Nga sa kadugay panahon akong gipangandil nga magkita mi. Dugay na kuno kunyang gipangita ate. Apan walay makasulti kong asa ko. Hangtod nga, dunay nakasulti kaniya kong asa ko pangitaon. Matod niya, gipangita na ko sa mga anak. Og naginahanglan siya kanako. Naglibog ko sa kong kaugalingon, Ate R. Mahal ko si Rina. Mahal ko usab si Ruby. Halos 7 ka tuig nga wami nag-uban ni Rina. Gusto ko muuban kaniya. Apan buntis na usab si Ruby. Nasayod ko kung unsa kadaghan ang mga struggles ngayon na agian. Apan matod ni Ruby, di na siya gusto nga maagian niya ang mga kasakit sa diyang gibiyaan siya sa papa sa iyang mga anak. Ate, gusto sa kong asawa nga mo pauli na ko sa amo. Nakigsulti na siya sa iyang mga igsuon nga gusto niyang mabuo kami pagbalik. Misaad ko kaniya nga mapauli ko. Kuhaon ko lang ako mga gamit. Pag-abot ko sa balay, malipayan kayo si Ruby, migakos ka nako. Mga pahiyom nga nakapawala sa kong kakapoy. Ako siyang giignan. What if? Mapauli ko sa kong asawa. Matod niya, di niya kaya nga mupadako sa among anak. Susama. Sa nahitabo sa una niyang bana. Nga nahimo na lamang siyang entertainer, ate. Kini ako suliran. Unsay angay kong pagkabuhaton. Mapauli ba ko sa kong asawa? Unungan ko na lang ba si Rina? Sincerely yours, Derek.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
2: Ning nans og you in the Paris kay akong papa gagamit man pud ani. So sa tungula pa siya kainom ana, sige sa panghi, sige panghi. Nya sukad nga nakainom na pud siya ana. Ang iyahang panghi tagagabi eh, kuan na lang, kanang duha ka bisis na lang. Nang sa gihapon akong paliton mamoy, inaagin sa'yo alibyo. Kuan yun sa provident tested yun na mo nga magtiayon.
3: Jane Puertes, 42, diriya, purok 11A, bagong taas.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita. Susama kang Annalyn Bulado.
5: So katuna ka, inom ko sa Remind Capsule ni normal na dyan ako ang una-una. Dili na ko daling malimot o muna. Daghan dyan kayong salamat. Ako si Annalyn Bulado. Taga Yunnan City, Negros Oriental.
4: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abti ka pa.
6: Nindot kayo akong experience sa Megaman Gold Coffee. Abti kayo akong lawas, walay kapoy sa tibok adlaw, lami pagyod ni ang kape. Ako'y natilawan, grabe kapait, pero lahi ni. Lami siya, effective kayo, makapanginambugyod ka sa imong pagkalalaki. Ako si Maki Kalyanga, 40 anyos, taga Agusan del Sur.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nans.
4: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.

0: Salamat ka nimo, Derek, sa imong pagpadangat, imong swatang pa rin atong tulumanon sa sensor li Ate Arlene. Mabalik ka baba sa imong pamilya, nga dugay na nimong ipangandoy, o diri na ka sa babay, nga mo'y naghatag ka nimo o ganabang love, pagkaamahan sa anak, o siyempre, doon na siya eh. O maabot tapod nga anak sa mga babay, kag Ruby or kay Rina. Of course, kaoba na to. DJ Nova Abaniel.
1: Yes, mayong adlaw Ate Arlene. Captain Junos na mga suking tig subaybay.
0: And of course, ang atong URP professor, Cap Junjun di Asis.
2: Yes, maswerte ng adlaw DJ Nova and Ate Arlene.
0: Yay kay Derek, no?
1: Sana all.
0: Sana all. Pita ko ikaw, DJ Novs, ang nasa sitwasyon ni Derek. O sa ibang buhaton?
1: Kung ako si Derek, siguro muuli ko sa kong asawa, ma'am. Hmm. Kaya una
0: ko naman ka muuli.
1: Nauna, no, nangandoy siya nga muuli niya. Isa pa, yung mga anak na ngita na niya. Di ba hangup manggod siya sa kanang
0: pagmahal
1: sa anak ba? Mabitaw nga nasuod siya sa anak ni Ruby. Sa mga anak ni Ruby. Tungod kay naghandom siya nga makauban po dang iyang mga anak.
0: So, kaya lagi, kani bitong mga barkada o sa high cup na mamulawan ta.
1: Mamulawan.
0: Unya, ni abtag duha ka tuig, wag yung kakalot o bulawan. Yung ayaw una, basig mo uli ko, makakalot unya sila. Gansik ay ko.
1: Gansik.
2: Saktugid po siya.
1: Pero mo lagi, naangin, no? Nasakripisyo ang pamilya.
0: Of course. Di po na ito mamahay ang mga egsuan ni Rina, no, sa iyong asawa nga. Nasuko, kag-i-abandon niya for 2 years.
1: Maski siguro ako, ma'am, no, ako egsuon, nga gibiyahan mo doon katuig niya. No.
0: Niho-nihaw, ang kalapay bawag, ang hanak ang dapita niya, makalit kag-abot.
1: So, mas normal man tong reaction sa mga igsoon. Pero mo lagi, nahitabo naman nga, nilakaw gid siya, niya, nganing kayimtang. So, para na ako, iyang piliw ng iyang asawa. Kaya again, no, nihangyo na, kaya nangita ang mga anak, ani, nahangup siya adto niya. Tuod man, sakit man gin ni sa part ni Ruby, no? Sakit gin ni sa side ni Ruby. Pero ang dapat magudawato ni Ruby ba nga?
0: Ang kamaturan
1: nga, minyo manggod
0: minyo si Derek.
1: So, miskinosan pa niya o kuan, pildi gid siya kay, di man sila kasado. Niya, na may pamilya si Derek nga nanginahanglan sa iya ha. Do kung ako siguro si Ruby maglasong gid siguro ko pero mo lagi. Mura mag nahulog gud nga wala gid siya right pod. Ang iyang anak noon ay right. So kanang i-let go niya si Derek pero dapat na mo demand siya nga suportahan ang ilang anak. Mura ana na lang gid ang posible nga mahimo nilang set
2: up. Ruby spiritual lang siya.
0: Matawag.
1: Kaya kasado man, mo na realidad o makigrelasyon kag minyo nga tawo. Kay anytime, pwede gina siya bawion sa asawa.
0: Nagtagbo sila ni Ruby nga pareho sila nga free pa ato nga time.
1: Yes.
0: Kaya matawag taman nga free si Derek. Kaya gisalikway naman siya. Di naman siya gusto sa mga igsuon niya. Gibaharan man siya nga dili o di na magpakita. So, it's a choice.
1: Yes. Nya, basin po ang asawa ni Derek man, si Rena nga. Aya pa siya nahatagan ng igong kusubang nga. Iyag ipaglaban si Derek nga. Mubalik it sa ilakay. Basin ka to nga time nga. Murag, kanabitang na overpower siya sa mga igsuon.
0: Yang gi istorya ay maigsuon nga dawatan ninyo. Kaya gusto ko mabuo mi pagbalik.
1: Yes. So, muna

0: Adunahan.
1: Makabulawan.
0: Oh, dili man na siya may sakto.
1: Oh, so mo na siya.
2: Dili kita makaingon ng sayop, ate. Kay, halimbawa, tinuod po. Pag uli niya nakakuha to yung mga pasulo na po sa sayang asawa. Buang kawani mo gigabit mo utok na anak dito ka makahulat ra mi dire.
1: Mo lagi kani pang mulawan paswerte ay ron po guna sa kaso mo lagi na sakripisyo man ang iyang ang iyang panahon di ba lalim ang doka tuig ma'am no nga murag niho ni hawa jud ka kabalo ate mong bana.
0: Sakto to no? What if ko nakakaluti no no. Ko nakakaluto sa bangon kato siya sa mga exo.
1: Dile gyud syempre tagbuon gito na
2: pagtagbo to mga
1: carpet guru.
2: Ay wala to.
1: Ay, damay. Nako. Pero valid yun ang kasuko sa mga igsoon. Yes. Maskin kinsa nga mga igsoon, masuko yun. Kaya makita, bini mo nga.
0: Pero, nana mo yung mga cellphone. Ah, siguro, eh, signal.
1: Basin kay bukid, biya na, ma'am. So, wala yun yung mga signal niya. Talag sara mo, naog. So, muna siya. Sala na nani
0: Derek. Ang iyang huna-huna yun nga, di siya mo pa uli nga way bit-bit. Puni uli, gapon siya nga way bit-bit.
1: Margit na pula na siguro siya. Margo, ano ito pag-asa ilang.
2: Pariyara ko na sa kanang mga kuan.
0: Paita, no? Pero ang sa to pare sa mga kuan gabi signal dito
1: mangil
0: gabi signal ang location ay tawag na wala signal ang location
1: ay mga estilo mura katawag si kay mga estilo siguro ni mas sikreto ba
2: tibok at laway signal
1: mabulabog na po sila noon anika
0: mura grabe siya katawag experience gini niya ba
1: nahimot yung magmaayo
2: imagine tibok at laway tibok ka BAY signal
0: yan abot ug duha ka
1: tuig.
2: Wala signal gani. Kumawa siya niya nakakuha dito.
1: Loya po niya, no? Loya kinang ingani nga mga trabaho mama kay. Unsure ka if naa ba or wala niya.
0: Correct.
1: Di ka gusto mo hawa kay basi niya naa. Ay, nako.
0: Anyways, ang iyang problema karon is, usaw niya pag-explain kang Ruby kay.
1: Ang Ruby.
0: Ang iyang kasing-kasing, murag nawili na po biya kang Ruby. Pwede po niya madinay nga, naglong po siya makauban ng tinuod ng mga anak. O iyang asawa. So, ang question is, o sa iyang buhaton?
1: Kaya ang ay mag-good-good nga, piliyo ni Derek ang iyang asawa. Kay murag pamawi ba? Pamawi kay karon nga, naa siya'y chance nga mamawi siya sa iyang asawa. Labi na sa iyang mga anak. Sa pila ka panahon nga, wala na niya nabuha tungod kay naa siya sa layo and tungod kay napalayo siya sa iyang nga pamilya. So,
0: in short, para sa iyang bayaan niya si Ruby, balikan niya iyang anak
1: balikan,
0: asawa.
1: Yes.
0: Nga mo iyang ipangandoy nga makauban.
1: Yes, pero para nako, dilibot pa sabot nga bayaan nga, mawala gid ang communication. Murag sa kuha lang mama nga, angay niyang suportaan gihapon si Ruby ba?
0: Kasi tungod syempre, sa ilang anak.
1: No, sa ilang anak and sa mga unang anak ni Ruby nga napasuod na po siya. Kaya yan ba yung giisip nga mga anak po.
0: Correct.
1: So, dili mawala iyang suporta dadto pero ang iyang kaugiyang presensya dadto dapat sa iyang pamilya kay mong manihang longing and longing po siya mga anak
0: nga
1: mauban siya.
0: Sige, ikaw na.
2: Okay, Derek, from veterans ha? Paminaw.
0: From veterans, good. Okay.
2: Para sa mga veterans. Kumakaya na mo istoryahon. Actually, kini si Ruby, feeling na ko, makaya rin mo na istoryahon si Ruby.
0: Oh, yan pasaligan.
2: Nga, bahin-bahinon talang na akong oras. Kaya kinanglan ko ni mo. Di mang nako pwede nga pasagdan ka kay una na nakay anak, naratay anak duwa.
0: Ingon anaon gid pagistorya.
2: Ikaduwa, aklaro man kayo nga kung mubiya ko sa imo ani ingon ka, bubalik man ka pagka-entertainer. Minyo man ko. Okay lang ba sa imuha nga kanang tulo lang ko kadlaw sa imuha.
1: Kuyawa kay.
0: Masugot ka kay mo asawa, si Rina.
2: Pagabot pod ka Rina. Masaon man pod kay
1: kanang na.
2: Ikaw na ginunta to nga kuag yon gipalayas mo ko sa iyo mga igsoon.
0: Nya so Serena ang nakadana
2: ni nakapaburos karon. Naman pod ko dito sala man pod ni mo ning nga nakahinaya ko dito
0: sala pa ni Rina karon
2: di pod dito sala sila tanan ang biktima ni si Derek eh
1: ala
2: una sa sitwasyon man gud ang tawo nang andoy lang para sa kagmaon sa iyang pamilya. Mangyanan iadto sa layong lugar bukid nagantos ulan init lamok tugnaw tanan dito.
0: Okay.
2: Namulawan ang tawo
0: para
2: nya paguli grabe pa ka depressed.
0: Ulay mabitbit ka bulawan.
2: Loy ba kay na paguli depressed loy kay ka ang imong imong tato gaksun ka diba amo maron ka pero gikulata ka pa. Nya klaro man kayo nga kanang imong mga igsoon wala ka kapugong no sa ato pa sad ang gyapon si Rina no istoryaw ni mo si Rina nga nanu mo kuy anak dito di nako pwede pasagdan susama sa imo ha nga nanatay anak duha di po nako pwede pwede pasagdan
1: yaya duha ka buk asawa oy
2: kumakaya ni mo istoryaan nga bahin-bahin lang sa oras imong istoryahon
1: kuyawan
0: labaw kag murag
1: schedule
2: pero kung dili gyud makaya gyud

0: mo nga istoryahon niya nga na para nako murag pabor-pabor ko diri gamay kang kinsa ni kang
1: Ruby. Kay no?
0: Kay luoy pud kayo nga kumbiyaan nimo si Ruby sayulan ka na magbalik pagka entertainer ma pariwara ang usa ka binuhat tungod lang kay imong gipasagdan
1: ang batang anghel nga nasa
0: napakay bata nga isa yang sabakan. Whereas, dito sa kang Rina, situl,
1: legal man to.
0: Situl naman si Rina.
1: Legal man
2: pero asawa man to.
0: Plastar naman niya pag inabuhi. It's just only a piece of paper.
2: Uh-huh. Abi ko bag walay makapabulag sa asawa o bana.
1: Oh, agiusa.
2: Agiusa sa Ginoo. Dili mabulag.
0: Huwibis man good karon. Lahin mo itong hadlang. Huwibis man karon. Mauga rin ang istoryaw ni mo si Rina nga dili mo ta pwede bulagon. Pero na naman ko'y obligasyon sa PICAS. Ato lang ni Bahin-Bahinon.
2: Pero nga lang Bahin-Bahinon.
0: Karo, kung kinsay dili mo sugot, dili ka gwanta, mo to'y give up ni mo, kaya kini mo sugot na siya.
2: Kuyawan.
1: Pariya ilang level.
0: Ingon ka nga, palangga ta ka mo nga duwa. Gusto na ko nga, komodar ta ka mo duwa, kaya palangga ta man ka mo. Pero kung ikaw, di ka kakaya, dili na lang ko sa PICAS.
2: Pero sige na day na,
1: kuyawan. Ato dang sampulan si Kap.
2: Sige daw.
1: Ato sampulan da kuno si Kap, di ka lang mo, kuan, mo hangyo siya sa iyahang asawa nga si Rina. Sige, Kap, it's your turn.
0: Ang saman.
1: Hangyo ah, nag-istorya daw mo sa ni Rina.
0: Di, ini. Rin, kanang kabalo magigit ko nga, kanang mura grabe magigit imong gugma sa kuwa. Kabalo magigit ko nga, nga kinahanglan nagigit ko ni mo. Kabalo magigit ko nga kanang
1: murag pagbinutan sa siguro, bin isa tabag kinampayas. Take two.
0: Kanang
1: kung ako
0: yasama. Di ba klaro mong kayo nga niya?
1: Kung ako yasama, magbukong takalimutan.
0: Klaro mong kayo nga niya, yung si Rina sa iya.
1: Really, ang point is,
2: ang yung mga
1: kanang guwapo mag-approach mo
0: pa nga.
1: Ang kuno na ko nga nasayop ko, nga naunta.
2: Ano yung kuno? Kaya nigugmagig ka sa ako. Oh. Gabi na mga gini.
1: Ang asawa na yung nga nigugma ka na.
0: Kasi gusto na to, hindi mo gusto na nga.
1: Pangit.
0: Hindi, sige.
1: Dali ba? Wrong. Okay. Take two.
0: Rina, looy na kayo ko. Halos di na ko katulog. Hindi man pwede nga ka nang pasagdan ako to kay nanamay may anak. Kanang pwede babahin-bahino na lang nato ni?
1: Hindi man makakatulog.
0: Kay galibog ko kinsa sa inyo ang duwa. Palangga ta ka, palangga ko siya, natay anak niya sa imuhan, ako'y anak sa PICAS. Ngayon sa ako na lang, tungaan na lang niyo akong lawas. Oh. Kay di ba na ako makayag yun nga?
1: Ngayon si Rina nga, sige iyang ulo ako.
2: Para kakinsa mapadulo ang babaw nga bahin o kakinsa
0: diba? Mapos. Dili man mahimo ni Rina kay kabalo man si Derek nga kanang palangga kay in love kay si Rina sa iya.
2: Uy, yawan di ay.
0: Kay kung
1: kung ako asawa, di na lang ako ba?
2: Di na lang ka.
0: Di sa tinood lang, imo mag-idig sa lari na. Kaya kung wala, kung ikulata sa mga igsoon, hindi ko nakahinayak nga ni.
2: Di man, masok ko ang igsoon. Di
0: ang sawa mo ni Mori, kinala sa sitwasyon, nga na na ko'y anak.
1: Ako expect ba nga? Wala na ko tuyuan na ani ang mahitabo sa
0: kinabuhi.
2: Kung ingana ang istorya ni Kapam, dili na na si Kap.
1: Sa bagay.
0: Dili, gituyo, gito. Kaya naglayas man siya.
1: Kikulata gani.
0: Gani, kikulata. Gito niya nga mangitag lagi. Kung wala sa gisalod po ni...
1: balik na sa itong background.
0: Kung wala po sa gisalod ni Ruby. No?
2: Dili pang drama si Kap.
1: Dili pang drama ni siya.
0: Kung wala po sa giamumar ni Ruby, wala ta kabalo kung sa sitwasyon niya karon. Kung na drug addict ba siya, nahimo ba siyang poser, nahimo ba siyang kawatan, nahimo ba siya naligsan ba sa dalan, kay dispirado ba yung tao? Ah. Sige na lang inom, hubog.
1: So ang imo'y katambag karon kang Derek,
0: kanang iya suknaon ang isa ang kinang iya komodit kini ang duwa.
2: Uy.
0: Kay
2: mo kag gi. Ang choice kay Ruby o Rina ang duha na in.
0: Nabay si anak ng Ruby na sa anak ng Rina.
1: Nagpadala gali siya ng letter kay gusto niya.
2: Nalibog siya
1: o si ang buhaton.
0: Wala gani ka mahimo ana diri kay na kay anak ng Ruby na kay anak ng Rina ang imong buhaton diya ambak-ambako na lang nimo. Iya komodit nimo ang duha ka binuhat.
2: Murag dili man ako ang kab mo murag hinangol.
0: Dili na sa hinangolon pagatiman man na.
1: Kinahala gina mapasabot.
0: Actually, nooy si Derek. Kaya kinahala niya timanon ang duwa.
2: Oh, gani, pero asa, kung sa schedule lugar nga, dari Monday to Wednesday, dari ka sa Kua, dari ada to ka PICAS.
0: Ingno niya lang kundi si Rina.
2: Nasiguro yung nga na agad in reality, no?
0: Dili, ingno niya si Rina, ngayon ka bala ka, Rina, kay ikaw, matulog sa taas, ako sa ubos.
2: Kuya Juan.
0: Pagapunta po kay Ruby, ingon si Ruby ay kabalaka, siya dito sa kwarto, ako sa sopa.
2: Na.
0: Ang ako lang, muli lang ko dito, kay para sa mga bata lang pag ako muli.
1: Wee!
2: Estoryahe!
1: Mabitaw niya abo si Ruby, kaya nahinangop siya.
2: Mogyod.
0: Diligid pwede ay, diligid pwede nga dili niya ako budit kay Luoy. Kaya kami mga lalaki ate, karang ang tunay na lalaki, kinanglan, walay masakitan niya babae.
1: Accommodate tanan.
2: Ay, Ginoo.
0: Imagine nun sa kaluoy ni Ruby.
2: Huwag ako mitay asawa, yun ma'am, di na lang yun. Ay, dera na lang siya. Oo, di na lang.
1: Kuhaon na lang ako kapangandoy.
2: Oo, ano na lang.
1: Magkakaw ba ng... Kwan, amahan sa mga anak.
0: Ikaw ang selfish.
2: Wow, ha?
0: Ikaw ang selfish.
2: Wow, si Reyna ba lugar selfish?
1: Okay.
0: Ikaw ang selfish. Ganon din, iba na mo nga, luoy magkayo to. Ikaw balingo naman ni mo yung huna-huna.
2: Ang tinood nga lalaki, kabalo manindigan o asagid siya.
0: No, ang tinood nga lalaki, i-accommodate ang tanan.
2: Hala.
1: Ang tinood nga lalaki, kinahangla malingaw siya sa duha.
0: Hindi mo accommodate niya. Selfish man kayo ka, kumuingon ka nga, ako ra ka daw, yung saon, kaya may obligasyon man si Derek sa Picas.
1: Wala agi masakitan, dapat i-accommodate.
0: Yeah, mauna yung pinaka-insakto.
2: Kuya Juan.
0: I-accommodate kini mo, Derek.
1: Mauna yung pasanayon, delikado. Kung sikap,
2: yun ang pasanayon.
0: Siya delikado nga. Accommodate gan eh. Happy all man na siya.
2: Alaka.
0: Did you know ba?
2: Ikaw rin ma-happy anak ka.
0: Actually, ang nag-anto sana si Derek. Kumusugot ang doon.
2: Wow.
0: Grabe kaluoy ang sitwasyon ni Derek.
2: Sa'yo
0: lang ka na mo, ambak sa Picas. Murag bula na sa kagidribol-dribol ba?
1: Pero ako pa sa asawa ni Rina, kung bilyonaryo si Derek, okay na lang ng duha. Pero kung construction worker na kaya duha pa, pagpuyo, dito na lang ka.
2: Mabahin pa.
1: Mabahin pa. Saspasilan.
0: Atili.
1: Construction worker ka, duha mong asawa, mga kuya fe.
0: Tudluan mo na yung pag-inabuhi si Rina. Tudluan na yung pag-inabuhi si Ruby.
1: Para libre siya.
0: Tulog-tulog na lang si ati.
2: Kuya.
1: Ano sa pag-iagay buhato ni Derek? Parehasan ba na ito si Sultini Cup? Or of course, paminaw na ito ang Sultini Nova. Balik taban lamang sa Picas Lawak.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
5: Ang akong pulit akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos sa gamay, ning kiyos. Hantod garon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog na sa kapsul, yuid o kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Paghibo po na po ng ingaway na po siya niya, ana na po siya. Thank you Lord sa nansirba ng gigamot niyo ako mga sakit. Magpasalamat po ako.
6: Po si Luisa Mercado de la Peña, taga Nasipit.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nans.
7: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
8: Dugay na kong gamitin sa Nans Liniment Oil o dali rang nawala ang pamaol sa akong lawas tungkol kay Maoy akong gimintin. Salamat sa product sa Nans Liniment Oil. Margie Bukingkito, taga Martilo La Libertad.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
4: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
9: Nandun ako sa hospital, kaya bilik ko ay na-prostate ang bakubag, sinto sa 65 ang kwas. Kaya na-ultrasound mo ko sa medical, kaya iyang ikuan na 165 ang kwan, ang normal ko na 120. Ngayong isaka niyo ko dito, dinadto na po ko sa doktor sa ihe, ikatawaan naman kayo operahan ko, on ni pangayuan ko niya kutsin pa. Kaunom na ko katawari ka, Peter. Nakuha na ko mga, nakuha naman ko kay ako ang ihe, magawas man sa akong ginatao nga, buhit yung dugo. Nagamit ko ikan sa kuan o itong 2019. Nagamit ko Punyo 20. Ngayong itauran ko katitir kaya dito ko sa doktor higayawan ko katitir 18. Sige na kong tumarog. Yung salamat po ko sa ginawa mga kay. Sa usan ako kakinsihin ng tumar pag-ibot. Nalipay mo ko kay wala namang ko kabalikig taon.
4: Kini si Doc John Paul de Asis for Healthy Happy Living Nans.
7: Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Bueno, balita pa pan syempre ato sa Timbayan ato mga YouTube and Facebook of viewers from Roslyn Villanueva. Shout out sa akong mama nga si Mama Zenny nga wala gid mapakyas og tan-aw ninyo matag adlaw.
2: Hi, shout out to Crescente Yangson from Ginakot, Gindulman, Bohol.
1: Shout out to Jaime Maturan watching from Bayugan City. Nindot gid inyong chemistry sa programa. Malingaw ko sa mga adlib ni Cap June.
2: From Arnold Beldada, shout out sa nang loyal listeners gikan sa Quezon, Bukidnon.
1: Hi to Marlinda Rivalde from Grand China, Mantalungon, Dalaget, Cebu.
2: Maayong hapon ati Arlene watching from Carmen, Davao del Norte. Kada adlaw na agid koy bagong makatunang gikan sa inyong mga diskusyon from Cynthia Fuentes.
1: From Susan Magliente of Acabadbaran City, kanunay gid kong maghulat sa inyong live.
2: From Lee Honey Mabini, hello Ma'am Arlene, shout out din sa Oroqueta, San Vicente Bajo, Oroqueta City.
1: Shout out sa akong mga kauban nga pirming gadaladalag speaker. Makatanaw lang sa inyong live. Bisag asag a plastar baka pangita lang og kusog nga signal sa data from Teodoro Baclayon.
2: Hello Ate Arlene watching from Cabadbaran City, makahupay sa kakapoy ang inyong programa human sa trabaho from Sheila Abarquez.
1: Shout out to Jane Cardente watching from Lantapan, Bukidnon. Shout out ko sa PH 1172 Packing House, Alanib, Lantapan.
2: Maayong hapon Ate Arlene, DJ Nova o Cap June. Shout out sa akong mga kauban diri sa office bisan nagka-struggle na sa mga paperwork. Sige, gihapon og katawa basta si Cap na ang Mustoria from Danilo Ceballos.
1: Ate RD Genova o Cap June, malingaw gid ko, paminaw ninyo from Diday, Tudluan, Kapayan, Urbina.
2: From Marlon Omania, shout out sa mga trabahante diri sa shop. Seryoso kayo silag sigig paminaw samtang nag-ayo og motor. Dili na hinuon manubag kung tawgon.
1: Ate Arlene, shout out sa from Maramag, uban sa akong kauban sa trabaho diri sa market, Vonnie Clefford Losada.
2: Hello po, watching all the way from Maasin City, Southern Leyte. Lahirag yun ang inyong tandem. Makalingaw kayo paminaw samtang nagpahulay. From Jovelyn Alcantara.
1: Grabe kalingaw inyong programa. Labi na kung mutingog na si Cap June, mabuhi gud ang dugo sa uban niya mga magkatawa or maglagot kada adlaw gud ming nagahatang from Maisel Maturan. Ang uban, may blood up si mga Cap. Relax, kalma.
0: Bitaw, seryoso, bitaw. Seryoso ko mo advice no sa mga girls nga gapaminaw karon. Nga kanang ang na atong nakita diay na sa atong survey, ang pinakalami day gapon igog maon labi na kanang ang mga babae sing kasakitan atong mga mekaniko.
2: Ah, ang sarama po ng mekaniko day Cap.
0: Kay kung mawala na kung masakitan ka nga babae, kaya lang ka nila i-overhaul.
2: Halalak. Daghanan na ako natunan si Uka.
0: Kaya lang nila i-repair. No? Mauna nga girls, balang masakitan mo sa lalaki, basta mekaniko, anytime kaya mo nila i-repair.
2: At umiagi, unsa to ma'am katong...
1: Kung gas boy,
2: gas ban, full tank.
1: Oh. Kunya ko baker.
2: Sana. Mayo
0: mo romansa.
1: Mayo
0: mo romansa. Kay masang ng masa.
2: Ya karon mekaniko na
1: mekaniko i-repair gyud.
0: Ka bisag unsa sakit imong imagihan, kaya gid nila i-repair ang imong gibate.
2: Idol gigini si ka.
0: Girls ha.
1: Dejenobs, o say final nimo para kay Derek.
2: Again, I stand sa akong iyong kaganina Derek nga uli si mo asawa, no piliay mo asawa. Kay again, para nako muni imong chance nga makapamawi ka sa panahon nga wala ka, especially sa imong mga anak. Kay dili tanang mga bana nga nilayas kay makabalik pa sa asawa. So, dili ni siya, talagsaon ni siya nga chance ba nga kana bitong mabawi nimo imong mabayran ang imong mga pagkulang diha sa imong pamilya. Tuod man naa naman na si Ruby sa picture, di na gina siya mawala kay lagi na naanaman po mo yung anak ay umaabot niya anak pohon. So para na ako, kinalala ni mong pasabdo na yung asawa nga tuhod sa mga nahitabon, abot ka ni nga punto.
1: Nakasala ka.
2: Na imo siya ang yun nga kanabitang uli siya sa imo pero kinalala niyang dili talikuran si Ruby o ang inyong anak ay responsibilidad man to nimo. So naanaman na siya. So for sure, siguro ka na yung asawa mo sabot raman po na siya no? Kanang di man po ka mabasol gud niya nga nangita po kaglain kay syempre lahi ra man ning naa kay kauban no lisod biya kay maginusara. So muna siya Derek nga ayaw gyud og kana bang ayaw sayangi ang chance nga
1: makauban
2: ang imong anak kay lagi si Reyna naging nihangyo po sa imuha nga kanang mubalik ka sa ilaha. So kana si Ruby for sure masuko na siya sa imo, masakitan siya maayo.
1: Pero wala siya choice.
2: Wala siya choice, kaya lagi minyo ka. And hatagan lang yun mo siya assurance ba nga. Bahalag mo balik sa kong asawa, pwede na ko kalimtan ako responsibilidad sa akong anak. Ana ra na siya ka, simple Derek. Sa kanon na ikinain yung DJ Nova de Marites, ang Marinang Bayan.
1: Sige, imo na. It's your turn, Cap June the Assis.
0: Actually, luoy kayo sa Derek o katong unaon.
2: Mm-hmm.
0: Halimbawa lang, pasigayunan na to, muli sa sayang asawa. Niya, kini si Ruby, mubalik na po pagka-entertainer. Di makaya sa usa ka lalaki nga nahigugma sa usa ka babae. Nga makita ang iyang hinigugma nga gipasapasahan sa uban.
1: Agoy.
2: Mubit ang suportaan niya.
0: Otherwise, kini si Rina, si tool down naman, good night mga igsoon. Balag dili isa makiguli kang Rina, klaro kaayo nga dili mag-entertainer, mabuhi lang sila. Pwede niya nga...
1: Sa ito pa balibaran niya yung asawa.
0: Pero ang nakaidwa ka opsyon, Derek. Ang pinakauna ni mga opsyon, kini from veterans kini. Ang pinakauna ni mga opsyon.
1: From mga veterans advice.
0: Oh, mo gani pinakauna nga move ni mo. Inegosyate ang duwa nga pwede nga i-accumulate ni mo sila duwa. Pinakauna gani mo
1: lang. Musugot sila nga matulog sa pikas, matulog sa pikas.
2: Tabo ka.
1: Butang guan, butang panyo.
0: Walay imposible kung testingan ni mo. Basin mo sugot ni ay. Kay naa makay rason kang Rina nga tungod aning nahitabo. Siya ang nag amumas ako ha, tung walang wala ko, hapit ako madiskrasya, hapit ako maligsa, hapit ako ni ambak kay nagiko ko
2: grabe.
0: Na kay
2: grabe na
0: gid. Niawa ko sa ato.
1: Grabe gid hapit ako maligsa, hapit ako may ambak.
0: Tadang diskarte buhata gyud. Di sempre baluoy si Rina. Pero dili sa baluoy. Oh, grabe si Rina. Ato ra pud ka kang Ruby.
1: Sa ato pa sa Rina mo hilak. Luoyo day ni mo no.
0: Di, ang actually, pasalamat si Rina kang Ruby. Kaya kung wala si Ruby, wala na salbar ang iyang bana.
1: Ah, okay. Dapat mapasalamat siya kang Ruby.
0: Dapat ipa-feel ni mo direk kang Rina, nga natay kabalas lang kang Ruby. Kung wala siya,
1: patay na ko,
0: wala na unta ko karon.
2: Kuyawan.
1: Niambag na unta ko sa puntahan.
0: Pagkapunta po kang Ruby, istoryawan na po din mo si Ruby. Nga, asawa mo guna ko to. Legally, minyo mi. Yeah, nakabutang sa balaang kasulatan. Yeah, maulagi na, dili pwede pagkabulago ni Ruby. Ang magtiayon.
1: Okay.
0: Mao na nga kung mahimo lang bayin-bayin nun talang ang oras kay basakitan man kog na isa mawala sa inyong duha.
1: Ay anak nga
2: kuyawan.
0: Pinakabi-
1: so mo na isulti niya kag
0: first
1: sayang, ang sayang asawa mapakaluoy gyud siya hapit ako ni ambak hapit ako na kuan patay na ta koron. Para nga dawaton si Ruby. Oh. Pero pagkaabot ang Ruby ang yan discount nila hinapon.
0: Legal man good
2: me. Mungkin ibidin siya ma'am nga ang mga lalaki. Mangita, yung paagi aron kaloyan.
0: Okay na. Kung dili yung magkasinabot ang duwa,
2: dili
0: na lang ka kang Ruby. Kay lisod kayo nga makita ni mo si Ruby nagipasapasahan sa ibang lalaki. Sigurado ko bubuto yung mong dugan sa kasakit. Pero dito kang Rina, balag dili ni mo piliyon si Rina, si tool down naman sa dito. Mabuhi man niya.
2: Yung mong asawa, legal man mo.
1: Legal man to.
2: Di, ang hindi, masamot nino siya makasala.
0: Mao man gani, na kung wala di si Ruby, unsa na kayang kinabuhi karon.
2: Pagkita ka balo?
1: Utang kabubuton po dito niya.
0: Dapat lang. Kita nga mga lalaki, dili kita po talikod sa utang kabubuton na to. Kung wala si Ruby, unsa kayo mong kahimutang karon Derek.
1: Ba? Hala no?
0: Sa gihapon, kini si Kuya Cap Mungod, dili ko gwapo, dili pod ko pangit. Pero isa lang ako masiguro, mapagmahal ako.
10: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
11: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
12: Si Emma Mohana Arisgado sang Lon Palido. Ako sa first ko nga paggamit sa Nans Herbal Capsule kag Fluid Capsule. Nabalaan ko gid ang yung effect sa akong bana nga isa ka paralyzed na si April Arisgado nga nagapuyo sa Lon Palido malapatan sa Rangani Province. First ko nga gamit sa iya ha, mga tulo or upat ka capsule na anagid sa effect. Kay sang wala pa siya nakagamit ana nga mga product, ang iya nga tiil nagahukong as in nga dagko gid siya. Sang gitry ko na siya, kagisigisigi ko na siya gamit sang NANS capsule, kag UID capsule, na anagid siya alibyo sa iyang kalawasan. Karun, ang iyang tiil, dili nagid siyang dako. Nagbalik na sa normal ang iyang tiil, tapos wala nagid siya nagahupong. Gikan pag-paralyze niya, hantod tong paggamit na ako sang NANS capsule, kag UID capsule, 3 years na. Sa akon nga ikasulti sa NANS capsule, kag UID capsule, dako gina ako nga pagpasalamat nga nakakilala ko sa mga products ang NANS Capsule. Kay kung wala gid ang NANS Cabuid Capsule, wala gid nagkopos ang tiil sa akong banang isa ka paralyze.
11: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
7: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, NANS Corn Coffee.
13: Kung gigamit ka ning NANS Coffee, na-observe na ako sa NANS Coffee kay mayo kayo akong tulog, pati ka ning sa pagbawas, okay kaayo siya. Sa gabi, muinom kong kape kay, huwag muinom kong kape, murag pati unayon na akong katulogon pa-observe sa nagamit na ako sa NANS product. Maria Rehena sa Kristan.
7: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living NANS. Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
11: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS, o cervical cancer.
14: Ang akong sakit mayoma. Tapos ulo ka tuig na kong daladala na ay nakastory na ako nga mayo yun ang cervicare para sa mayoma. Moto nagpalit ko og cervicare sa duha ka bulan ako pag-maintain sa cervicare ang akong ginabati kaluoy so just nawala yun ang bukol sa matres. So para sa ako, epektibo yun ang cervicare para sa mga babae. So kamo nga, kung dili normal ang menstruation, pag-take na yun mo og ka ng cervicare. Kay para sa ako, epektibo yun ang cervicare. Carmela Balasabas, 28 anyos, taga Bonifacio, Pagadian City.
11: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living NANS.
7: Mapalit ang mga produktong NANS sa tanang butika sa inyong mga lugar.
10: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Salamat kali mo Day Genova and of course Cap June. Thank you so much sa ibang bulawanon nga mga tambag. And of course, Derek, may hapon nga na kanimo. Kinala ko masulti. Tanggap ka sa imong asawa o sa imong igsuon o of course sa imong mga anak. Sila man ang imong legal nga pamilya o nanginahanglan sa imong presensya. Balik sa imong pamilya. Kay mo kanya sakto. Then, of course, sultihan nimo sa tinuod ang imong kapikas nga nakasala ka sa diyang nasalikway ka sa mga igsuon. Of course, sa kinahanglan ka makauban ni Abot si Ruby. Pasabtay mo nga pikas nga kinahanglan ni mong suportahan. Apan, kinahanglan po ni mong prangkahan si Ruby nga nabuhat ni mo to kay ginasalikway ka sa pamilya sa imong kapikas. Apan, this time, gusto ni mong i-correct ang mali. And, tabangi si Ruby nga mabuhi ang inyong mga anak. Sakto po itong dunay punto gamay sikap nga. Basi pwedeng matagaan ni mo gamay nga kapital nga makanegosyo siya ginagmay bisag tinda-tinda na lang. By that, mabuhi niya iyang pamilya sa minataro nga paagi. Kinahanglan ni mo mapasabot both sides. Kaya aron nga, maangko ni mo ang imong gusto nga makauban ni mo ang imuhang pamilya, ang imong mga anak nga imong nang gihandom sa dugay panahon. O syempre, di po ni mo mapasagnan inyong anak ni Ruby tuwod kay masugot ka sa dili. Imo obligasyon nga tabangan siya. Kay kumbuto na una on Derek, sa imo hagi nagikan ang problema. Kuwa ka magpadala sa imong mga matawag tampangandoy nga mokalit og kadato nga mangalot og bulawan. Asensya na di unta mayon ani imong kinabuhi. Thank you so much. Mahinaot ko nga nahayagan ka sa pagkaroon. Stand by karon taon-taon. Alas ng Health Education Program ni Doc John Paul Diasis. Musunod gilayon ang Balong the Great. Kini si Ate Arlene Ayon. Muna sa lamas. Bye-bye. I love you all.
10: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
11: Sa atong mga kaigsuunan, elabi na 35 years old pataas. Bantay ang inyong kasing-kasing o kidney. Kay kung kini magka-problema, pwede mo resulta sa kidney failure, dialysis o heart attack.
15: Ang akong gibatik doon ko ng usahay, ang akong bitin mo, kata doon, di mo ko gusto nga mag-minsin ko ka mga para sa hiblag nga gasalitong sa butika kay madlok lagi ko. So, please po paminaw aning sa sincerely at si Aileen, dagan mo tayo mga testimony nga mga ayos sila kay hiblag sila. So, akong gi-prayer na several capsule of you and akong gitari. So, muna kini akong gininsin ko, dagan ko sa salamat lang at si Aileen sa iyang plada. So, si Dina Adilanosa, pag-uyo ko din sa Purok do, yes, kublasin ti Dawi Ibukin nun.
16: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
17: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
18: Ako si Ami Sarigumba taga Dumaguete City. Sa una, luyahon kaayo ko kasi syempre isip asawa, inahan, dagan kaayo ko obligasyon labi na sa panimalay o manginabuhi pagyud. So, dili malikayan nga pagagabi eh, ubati gyud og kaluya sa lawas tungod sa daghang trabaho. Pero sukad ko naggamit sa Nans Liniment Oil, nawala gyud ang panakit sa akong kalawasan, labi na gyud sa akong likod, hawak og tuhod. Ug hangtod karon nga senior citizen ako, naggamit gihapon ko og Nans Liniment Oil. Ug tungod sa Nans Liniment Oil, makasayaw pa ko sa akong TikTok o Reels sa Facebook. Akong giauhag ang tanang mga nanay, tatay, o ang tanang mga senior nga gumagamit sa Nans Liniment Oil para iwas panakit sa kalawasan.
16: Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na? Posible nga magkamayuma ka? Ovarian cyst, PCOS, o cervical cancer?
19: About po sa self-care, may disminuryahon po kayo. Pag mo inam ko, anak, kusog din siya, din naman ko'y kuhan sa una ka nang nakuhan, magkusaon na sa akong medical nga na ako'y kaning mayuma. Pero sa gawas sa akong matris niya, mo na akong gitake for one way, kaluoy sa Ginoo. Pagpotron ako ganto sa hospital, nawala na dahil akong mayuma. Gretchen Gonzalez, 33, San Fernando.
16: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy Happy Living Nuns.
17: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
20: This program is brought to you by Herbsmed Pharma Corporation.

0: Og siyempre, alas sa itong Health Education Program ning Adlang Huwebes. Ikaw ba na ito? Siyempre, Dr. John Paul de Asis. Dr. John, kumusta?
1: Kumusta, Darlene? And welcome, welcome again sa ito ang Non-Self Education Program.
0: Ayan. Og alang sa inyong mga pangutan na text atong 0917-159-5812. As muna ko, 0917-159-5812. Ate Arlene, pwede ko mga tana kon mula kao ko hangakon ko. Kasi dapat nga tambal si Lorna Diaini. Do ka nang hangak ayo ilakaw on sa may angay buhaton ana. Ako sa idok mga ka-experience ako, dapat mong dali kong cut-cut sa hagdanan. Grabe ka hangat o normal ra ba na siya kay cut-cut ko or delay something?
1: Okay, depende mga na siya mga kanan. So sa ato ang body system o sa ato ang lifestyle or sa ato ang pang-adlaw-adlaw. Halimbawa mga kanans, kung dili kaya kaayo kita nag-exercise, usa na siya sa makapa-epekto sa paghina sa ato ang endurance, makapahina sa ato ang resistensya.
0: Okay.
1: Kaya ang pag-simply na exercise every morning, kanang breast walking exercise every morning, makatabang na siya sa pagpanindot sa ato ang blood circulations. Then makatabang po na siya para ma-eliminate yung mga excess na mga cholesterol, yung mga triglycerides nato. So may nito si dili mulapot ang ato ang dugo. So may nito si kung wala ka nag-pa-exercise, wala ka nagpasingot every morning mga kanans, na yung mga tendency na sticky ang imuhang dugo. Din luya pod ang elasticity sa imuhang mga ugat. So when that time na mo increase ang imong activity, halimbawa na akay nag-apas-apas ka or kumbaga na akay activity, gandali ka, kabantay ka na kamay lang bikil, hangus na ugdali ra ka kapuyon. Kay tungod luya ang imuhang mga kaugatan. So taganda mo isa ka example mga kanans, no? Like sa mga athletes, di ba makabantay mo mga athletes, naagid sila'y disiplina. Naagid sila'y disiplina na everyday, naagid sila'y mga exercise na ginabuhat. Kaya nga naman, kay para during sa ilang pagdula nila mga kanans, taas ang ilang endurance. Kaya nila i-sustain kumpara katong mga wala sila'y exercise. Okay. Wala sila'y lahutay. So sa ato ang mga kanans, importante yung exercise every morning. Okay? Ikaduha mga kanans, kinahanglan, i-check po nato kung naabatay mga problema sa ato ang blood chem.
0: Okay? Ayan.
1: So halimbawa, nindot ang imong mga lifestyle, pero makabantay ka, Dok, dali ramang yapon ko kapuyon, dali ramang ko yapon luyahan, dali ra ko hanguson. So there naay mga tendency sa imuang blood chem na ay mga problema. Pwede taas ang imuang cholesterol,
0: okay,
1: taas ang imuang triglycerides, taas ang imuang sugar, or pwede sticky ang imuang dugo, or pwede po taas ang imuang uric acid, ang imuang blood urea nitrogen, taas ang imuang creatinine, or pwede po mga kanans, no, masyadong mababa ang imuang mga electrolytes. So sama sa natawag na to na potassium or sodium badia or mga calcium. So pwede na siya sa mga maka-contribute nga no dali magluya ang imuhang panglawas. Okay? Another one mga kanans, kung naakay problema sa ato ang mga internal organ.
0: Okay.
1: So halimbawa sa ato ang mga kaugatan.
0: So kanag-digid bang manifest sa ulo, Dok, no? Labad sa ulo.
1: Yes, isa gina siya, Arlene, kay ang ato ang brain manggod is sensitive siya kung naay mga kakulangan sa mga oxygen or mga blood supply. So kung naay gamay na pag kakulangan, ang ato ang ulo makabantay gina siya na maka-feel din kita na medyo kapoy, luya or dizziness. Muna siya na mo-trigger dayon ang ato ang brain na pa-stop dayon ang atong activity. Ipapahulay kita makaparelax kay para dili mo taas ang demand sa oxygen sa ito sa ato ang brain. So muna siya na maka-experience kita yung kita na okay, paulay sa ito, ma-relax kay para mukalma, kay para yung oxygen sa itong brain is ma-maintain siya mga kanans.
0: Okay.
1: Unsa bang ato ang angay pagabuhaton kay para ma-maintain na ito na taas ang ato ang resistensya or nakita yung mga endurance na dili kita dali kapuyon. So halimbawa, kung wala ra may problema sa imuhang blood chem, wala ra may problema sa imuhang baga, wala may problema sa imuhang kasing-kasing, so may nito si naalantay ikadugang, halimbawa vitamin B complex, nindot siya pagpataas po na siya og resistensya. Okay, pwede ka mag-inom 2 capsule every morning.
0: Okay.
1: Or kung gusto yun nimo na medyo athletic sige ka mga kanans, lalo na karon kay Year of the Horse sa karon mga kanans, kay medyo aggressive, di ba? So, kumbaga, mas pinaspasan karon ang mga panahon mga kanans. So, I recommend Megaman Herba Capsule.
0: Okay.
1: So, ang Megaman Herba Capsule is nice kayo sa mga kanans, lalo na sa mga kalalakian, na more on strength, more on kusog ang ilahang ginagamit per maminti. Mm. So, Megaman Herba Capsule, pwede niya imnon one capsule once a day. Or pwede po siya katong Megaman Gold Coffee Mix. Mm. So, at least sa Megaman Gold Coffee Mix, mga kanans, na-enjoy pa nimo yung morning coffee at the same time, mutaas pa ang imong endurance at the same time, yung mental alertness ni mo, mga kanans, nindot kaayo siya, mga kanans.
0: Ayan. Oras hangto na lamang og mapuhon sa mang taknyang sa may istasyon.
2: And syempre ang mga produktong Nance again os bunako Nance og UAID ang pinaka-effective nga combination para nga lig-on ang atong kalawasan. Nasayod man kita, ang NAS makatabang sa mga barabara sa kaugatan. UAID makatabang sa atong problema sa kidney. Og kining duha kung imong i-combine, makaingon ta nga okay ang atong panglawas.
0: Ah.
1: And then of course, mga ka-NANS, ipa-upgrade na po ang ato ang NANS Herba Capsule.
0: Kaya yes,
1: para mas makahatag po siya o dako na tabang, lalo na sa mga pasyente na naay mga bukol-bukol sa ilang panglawas. Kayo, halos kumo na yata ya sa atong community.
0: Lagi, Doc.
1: Na mura, dili na siya baguhanon. Baka nang naay mga bukol, naay mga tumor, naay mga cyst, naay mga cancer. So, kanatanan mga kanans, nagsugod siya sa simple na mga bukol sa sulod sa ato ang lawas.
0: Okay.
1: So, mokini ka ron, anaana ka ron, og dugang na support sa ato ang NANS Herba Capsule. Karon ang NANS Herba Capsule, gitawag nato na NANS Herbal Capsule Plus. So, mauto na yung bago na asay, additional na mangustin, mga kanans. Then sa mga kalalakian, walay lain, Megaman Herba Capsule.
0: Yes.
1: Kaya ba naman kita, mga kalalakian, mas nindot na ma-maintain ang ato ang pagiging masculine, ang ato mga muscles, which is ang responsible na yung testosterone hormones, which is makuha na to sa Megaman Herba Capsule. Aside na mga kanans, ang Megaman Herba Capsule, makatabang siya para makalikay kita sa ginatawag nato na erectile dysfunction, mga kanans. Or kumbaga ka ng nikupos na, Megaman Herba Capsule ang mutabang para mubalik o kanindot o maayo o kalagsik sa ato ang panglawas. Megaman Herba Capsule.
2: Of course, alang sa itong mga kalalakinan, doon na natay Megaman Coffee. O ang Cervicare para goodness, mga kababayanan. Kay lagi, osbo na ito ang Cervicare, makadugang sa estrogen hormone sa mga kababayanan. Ang estrogen mo kanis siya ang gikinahanglan para nga dili mayatyat, dili ang mga
1: pamat,
2: anti-aging in short, pabalik ang libido, and syempre limpyo ang ilang cervix, uterus ug ovary, ug motultol pagyud ang menstruation. So duha lang ka capsule before matulog.
1: Yes, at then of course, mga kanans, ayo kalimti natatagaan natog proteksyon ng atong panglawas matag adlaw, labi na sa mga bacteria, sa mga viruses. Kung dali ka ubuhon, dali ka makasakit, usa sa mga solusyon, mga kanans, kay para makahatag og dakong proteksyon. Walay lain ang vitamin C with
0: tawa-tawa,
1: mga kanans. Pwede imnon 2 capsule everyday, mga kanans.
2: Ayan. O syempre, atong remind, gini para sa mga kaigsuunan, ilabi na katong medyo limtano na, abtik nga pangisip ang atong ikinhanglan, gika sa estudyante, baingon kay Lolo og Lola, remind capsule. O para sa itong mga kabataan, natay remind Choco. Kini siya para ligon ang panglawas kabataan na dili basta-basta ng mataptan og sakit, pangpatangkad po gina siya o pampatalino pa. So, 3-in-1 ang atong Remind Choco.
1: Yes, at Arlene, isa sa mga pinaka-importante sa Filipino culture, mga kanans, ang mainom kita o coffee every morning. Pero
0: yes,
1: ang pangutana, ang coffee ba ni mo, anaaba siya ay benefits sa atong panglawas. Sa ato ang non-scorn coffee, mga kanans, naka-benefit na ka, nakahatag pag-enjoyment sa morning coffee ni mo, mga kanans.
0: Okay.
1: O walay lain po, ang usa sa kinahanglan sa ato ang panglawas, lalo na sa mga kalalakihan, sa mga babae na medyo trabahuso, mga kanans, and then sa mga lulo, lola, mga panakit sa lawas, mga pamaol, walay lain, NANS Liniment Oil ang usa sa makatabang kanato para iwas sa mga banod-banod, puy-puy sa kalawasan, labi na pagbugnaw ang panahon, mga
2: and
1: kanans.
2: And syempre ang atong NANS Eye Drops, para klaro ang pananaw, limpyo ang atong mata, NANS Eye Drops ang gamita. Available gihapon sa mga butika. Okay, Doc?
1: Yes, at Arlene, og mga kanans, dagan kayong salamat sa inyo ang pagpaminaw o ginaot mi nakahatag kami mga impormasyon aron sa pag-angkon sa maayong panglawas. Thank you so much and God bless us all.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
5: Nagagamit po Nance Eye Drops. Ang maupot kini akong girekomendal sa akong lula nga na isambul-sambul sa mata, o naayog na diyang sambul-sambul o aksan na yun iyang panglantaw o epektido din kayo nga produkto. Geneline Hadermeo, nagpuyo sa La Libertad, Negros Oriental.
4: Kini si Dr. John Paul De Asis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: DIY, RD, Kinaham, Kanunay, Kanunay.
7: You expired, O Jesus, but the source of life gushed forth for our souls, and an ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, unfathomable divine mercy, envelop the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which gushed forth from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Eternal God, in whom mercy is endless and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Ania na ang makalinaw na programa. Ang buingat-ingat sa inyong si Mon. Balong the Great. Karol, ania na ang founder sa mga kurimaw.

Igala, kumusta? Mayong pagpaminaw kanin Jong Tanan. Welcome na sa Abdiris programa. May galas kurimaw balong dagoy. Ah, kumusta? Og, maginaot lang tanga na amos kadasig. Og, kapiskay. Asa panlawas. Adlaw karong Huwebes, July 9, 2026. At July 9, 2026. Ayan. Atong tigmo may gala 2,600. Wa kay pulos kon wa ko. Wa pong ko'y pulos kon wa ka. Abota sa atong gandang karadlawa nga. Nasa yod ba ka mo? Mga korimaw. Og unang ligaw-ligaw. Unang ligaw-ligaw may gala is Zaman Size. Size atong unang ligaw-ligaw. Og paabota may galang dua para makompleto. Okay, magsugod ato may gala. Diretso ang pagpalaguban.

Los monos. Okay, pa tayo tawag na diretso to ang pag panaguban. Diretso tawag na sa mga tubag. Sa to ang tigmo. Tubag na ko kwarta na og ako way pulos og wa siya wasan siya pulos. Og wa ko ayan. Oh ako di ay. Oh pus na man kwarta gwa ka ako di. Ang tubag stig mo lang kay pare nagkasal. Gikan daw kang Nero sa Cebu. Kumusta man Cebu Nero? Og ang akong tubag stig mo balong kay no ID no entry. Oh Nero sa Cebu. Security guard mo na, di ba? No ID, no entry. Ang bantay bayan, no coffee, no duty. No coffee, no duty. Aga, akong tubag lang. Tigmo kitang kugo o ang buko-buko. Wako'y pulos kung waka, wala kay pulos kung wako. Gikan ni Eric si Katuna Street Cebu City. Og MK Balong tubag siyang tigmo kay Anos o sa siya Anos og ang ulo o si Anos. Wako'y pulos kung wala ka, wala kay pulos kung wako. Gikan ni Eric si Katuna Street Cebu City. Wap aga po na akong tumaglong patay na nga inubong Cristita Putuloria ng Tabuilan. Kumusta mga taga Tabuilan? Aga 665. Hi, balaw. Hello. Mutik sa mag-hi, balong di. Hello. Aga lang wala kay pulos og di ka musulti. Wapo ko'y pulos og di po kumusulti. Gikan daw kang Silso ng Alcantara. Kumusta mga taga Alcantara? Ang tubag tigmo si Balong kay Bulan og Bituon. Sa kayang sa gabion gikan ni Antonia. Sa Tumandok Alegria Cebu. Computer. Aga tubag tigmo bugas sumay or maisip. Walay bugas makaon ang tao tata ng malabugas. Tata ko na may gala ng malabugas o wapoy bugas. Lain pa ang tubag. Boss Balaw, ang tubag kay walay pagkapagkabana. O gikan daw kang Asilso ng Alcantara. Akong tagnalong kikis ngipon. Oh, naklong Cirilo Paulino, Kalapi Buhol. Oy, kanang kiki, bayabay, makatabang-tabang na. Oh, kanang gutong nabitaw kayo. Naki matimu-timu, ano? Naki matimu-timu. Lang akong tubag, anang imo ang tigmo. Ang tubag, anak kay... Okay, ang tubag, balong anang tigmo. Kadyot lang, ha? Lungon, Alfredo Cose, Poblacion Tabuilan. Ayan, unsa nga lungon. Mahalon, baratuhon. Lang tubag kay Anino. O gikan daw kang Mildred sa may Cebu. O tubag ko lang Buang Aurea ng Dumaguete. O kumusta mga taga Dumaguete. Tubag lang kay announcer sa radio station Wing Sulabar sa Bohol. Ayan Computer Wing. Uwap agapon.
Ako tubag lang kay Hawk and I. O, gikan daw kang pura sa lambusan. Kumusta man pura des lambusan? Ang tubag tigmo ba lang kay Anino? This is Mildred Daglindro ng Karkar Cebu. Computer! Kumusta? Oga, balaw ang tubag tigmo ni balaw si Arsenio Padayaw from Bakay ng Minglanilya. Bakay Minglanilya. Law tubag ko a kwarta o mani kay wa ko wa si pulo samot na ko ugwa siya. Asad ko pulo si Danny Serafin sa Kalapi Daan Bantayan. Yuto! Wap, aga po! Og tubag ko tigmo balaw ngit-ngit mo na. Ngit-ngit mo na. Mura imo bungad. Ngit-ngit. Og law tubag mga adlaw nga mahimong simana. Gikan daw kang tim-tim. Asa may sibo. Kumusta da la tim? Og akong tubag. Okay, akong tubag, anak balong, sa imong tigmo, kay. Yan, ang tubag, anak long kay. Kanon og sudan. Gikan daw kang Agustus, Bohol. Kumusta mga taga Bohol? Direto may gala sa itong unang pasiaw. Gikan daw kang Sofia may gala sa Dumaguete. Nag-istoryahan na ikinis balo og tikla. Kanang balong. Day, sa unang bito gamay pagkulong. Nga naman, madlo kong ngit-ngit ay karon. Ganahan, nakikugit mo. Ngit-ngit ng kaugmaon. Sama sa ilok mo. Sophia, kung may galas Dumaguete, anong ganahan na magkagngit-ngit, Sophia? Agwal balong akong tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag ana lungkay. Lara. Ang tubag long sa imong tigmo. Okay. Ang tubag long. Putsarag tinidor. Gikan daw kang iman. Bohol? Musta mga taga Bohol? Computer! Wap, agya po. Oga, ang akong tubag. Anang tigmo ni Mulong. Nanoni? Nanoni? Lusong og alho. Gikan daw katkat ka. Kang katkat may gala sa Malabuyok. Kumusta mga taga Malabuyok, Cebu? Og tubag long. Kanon og sudan nga. Kanon ko manaro di mong sudan. Kanon ko manaro di mong sudan. Buanga ka. Og akong tubag long. Adlaw og gabi eh. Piotr. Wapagapon. Og be, ang akong tubag. Anang tigmo ni mo. Sapatos. Jonas ko dumaygalas Dumaguete. Musta mga taga Dumaguete? Og sana posporo og palito. Ayan, inday may gala sa Kalapi. Kumusta man Kalapi day? Ang tubag
Nako, balo!

Mabinay. Kumusta mga taga? Mabinay. Long ball pen og papel. Oh, Gladys daw may gala sa Tanhay. Kumusta mga taga Tanhay? Kinsa to amigo na ko diha? Jubal Manso. Oh, kumusta naman ka diha, sir? Ah, Sir Jubal. Og balog tubag. Sundag og bairan. Oh, gikan daw kang Silso. Bugo. Kumusta mga taga Bugo Cebu? Og akong tubag daw. Anang tigmo kay tubig og kalayo. Tubig og kalayo. Wap agya po. Og tubag daw. Nako sa imo ang tigmo. Ang sani. Kaldero og sugang. Gikan daw kang Renier Buhol. Kumusta mga taga Buhol? Og sani. Laong tagpilang megaman 65 ang kapsul, 53 ang coffee mga kurima. 65 ang kapsul, 53 ang coffee. Brake og accelerator. Gikan daw kang Titing may galas Buhol. Kumustang Buhol Teng? Ha? Kumusta ang Buhol Teng? Direta may galas line pang Pasiaw. Gikan daw kang Bugoy may galas sa Mabinay. Katos balong may gala nga dua kasimana nang nagdaot yung asawa gasakit. Pero yung asawa may gala guwapa siksi. Lamion. Ha? Tanaw po ni Dr. Henry may gala nga tamak. Nindot kayo ang asawa ni Balong. Ah, Balong. Dak. Dak ko'y buhatol, ani. Mora kayo makatambal, ani. Onsa man na, Dak. Gibuta ni Dr. Henry ang tambal ang kapso sa tumos yung pungango. Gisood ni Diyos kang tikla. Moni tambalong. Ayaw! Tanaw sa Balong, galingo-lingo. Matay, Dok. Kasi matay. Og di pa natambal, maon naman ginagawa. Matay, Dok. Og di pa ginatambal, maon na ginagawa. Pag doktor lang lang. Ha? Ikaw na una, pag doktor ano eh. Okay, padayon tumig ala. Diri sa ito ang pagpanaguman. Ang akong tumaglong sinilas walang to. O, gikan daw kang Jeffrey Buhol. Kumusta man niya, Jeff? Jeffrey sa mga Diyos Buhol. Og akong tumag lang sa imong tigmo. Kutsarag tinidor gyapaw. Lini sa Sikihor. Musta mga taga Sikihor. Og ang akong tubag balong bala og pusil. Karen sa Buhol. Musta man niya, Karen? Diyapag yun, oras o grilo. Gikan daw kang Martin Sikihor. Wap agya po. Ikaduang, aligaw-linga may gala 7. 7 og paabotang usa para makumplito. Ma, paabotang usa para makumplito, ha? Kurimaw, ha? Og ligid og interior. Gikan daw kang Makoy may gala sa Dumaguete. Musta mga taga Dumaguete? Og lang tubag. Kuko

0: og nail cutter gikan daw kang Linlin Buhol. Pyoto. Wa ay pagyapon. Dayon na ang akong tubaglong manok og pugaran. Gikan daw kang Jing Jing Dumagite. Pyoto. Wa ay pagyapon. Og Wansani Gunting og sudlay. Gikan daw kang amay Dumagiti. Wa pagyapon ba? Ha? Wa pagyapon mga silingan. Pyoto. Pyoto. Tayo. Balong, tumag na ko sa iyong tigmo. Sakyanan o gagasolina. O, diesel. Eh, at no daw. Sa Sikihor. Kumusta mga taga Sikihor? Balong, tumag na ko anang. Imuhang tigmo. Kabaw og sagbot. Dindin, Buhol. Wa pagyagyapon mga salingan. Okay, dirito may galas line pang pasiaw. Gikan daw kang lablab bugo. Kato si Henry. Bye balong. Bye. Pagitay kong bay ka ng maayo mo, bibitok me.
1: Anja?
0: Kanang babae ba nga maayo mo bibitok?
1: Away kurat ba'y pagitaan sa karun dayo?
0: Nilagaw si balong pagbalik, kuyog na stick na purting niwanga, luspad kayo. Oh! Sabi ko na may mana sa mo bibitok?
1: Di ko ang gibitok. Kita magkagbabae ang gibitok. Ano?
0: Napanggimok, panasampot, alas bitok.

Okay, padayo tabi ka lahat din sa tuwan. Bibitok, gibitok. Ha, gibitok po gidas ko ng pak. Long ang akong tubag anang tigmo mo. Ayan, kabaw og daro. Joseph daw may gala sa Dumaguete. Kumusta man ya Joseph sa may Dumaguete? Og ang akong tubag malaw. Ah, sa imo ang tigmo. Sami. Ang tubag anak kay Shup, shupa og iring. Katong shupa og mahal kay ang flavor kay kuat Persian, Persian flavor. Persian cat mo ni. Og akong tubag long anang imong tigmo kay okay, ang tubag anak long sa imong tigmo. Sabon og labhoron. Ikan daw kay baby buhol. Okay, kumusta mga taga buhol? Og ang tubag long. Blackboard og eraser. Oh, gikan daw kang James Sikiho. Wa, ay pagid gya pon ba? Ha? Wa, ay pagid gya pon mga inampak. Di pong golda. Og ba, cellphone og charger? Oh, gikan daw may galakang si Sil Dumaguete. Mayong pagpaminaw ninyo diha mga kurimang. Og akong tubag long sa imong tigmo kay bola og ring. Gikan daw kang chan-chan bugo. Kumusta mga taga bugo? Mayong pagpaminaw. Og kahoy og gabas. Martin daw may galas buho. Pioto. Kumusta naman? Kumusta naman? Kumusta naman pong daga sa impeachment? No show gyapon. Ang sa to, ang gadagan kay Kwan. Sa defense, ang gadaghan ko nung kay Objection, Your Honor. Objection, Your Honor. Inga na din na din. Mata o ganti para balong. Margie sa buhol. Kumusta mga taga buhol? Wa ay pagigyapon ba? Ha? Wa pagyapon na ka asakto og tubag. Long tubag kay Martilyo og lansang. Gikan daw kang Kent Cebu. Kumusta mga taga Cebu, Pioto. Long ang remind tagpila. 15 ang kapsul, 196 ang box. Kurimawa ka. Para bright. Og dili bija ang inyong mga estudyante. Ha? Para bright. Og dili bija ang inyong mga estudyante. Jamo-jamo. Ha? Jamo. Akong tubag lang kay baso og tubig. Gikan daw kang Kevin Bugo. Kumusta mga taga Bugo? Bugo. Tagam tong nag-blag-blag no. Gibutang niya sto gibutang siya aro sa ulo ni PBBM dayon.
Ibutan niya bugo. Tagam. Kaog tagam. Aksyon nagkabalaag ka na sila ron. Kaog sila tagam. Akong tubag. Long sa imo ang tigmo kay kape og tinapay. Gikan daw akang Roger sa Bohol. Ako mga kape man kong bahala kong tinapay. Ha? Mga kape man kong bahala kong tinapay. Papel og stapler. Gikan daw kang Mundo Bohol. Kumusta man niya mundo? Mundo mo'y parang langit na. Okay, dito regala sa ito ang nasayod bagamu. Nasayod bagamu mga silingan. Unsay main function sa saliva. O kinibang laway may gala sa tumbakba. Unsa ang main ang function daw ni Ana mga silingan. Matod pa din he. To start digestion.

0: si Doc John Paul Diasis. Sa atong mga kaigsuunan na anaay problema susama sa mga bukol, abnormal cyst, polyps, mass, tumor, kay kung kini mapasagdan, pwede mo resulta sa cancer. Atong paminawon si Luisa Mercado de la Peña.
1: Ang akong polyp akong gihipo, ning kiyos na alibyuhan siya, ning kiyos siya gamay, ning kiyos, hantod karon, gamay na lang siya nagpabilin. Tulog ginas na capsule, yuid o kape niya. Ang ako pong gamay na ako nga ning gawa sa akong anos, ana lang siya kagamay, ana lang siya kataas. Maghibo po na po ng gamay na po dyan. Ana na po dyan. Thank you, Lord, sa nansiba nga. Gigamot na yung mga sakit. Magpasalamat yung ako.
2: Po si Luisa Mercado de la Peña. Taga nasipit.
0: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nans Corn Coffee.
4: Isa ko sa Nans user, nagamit ko Nans Coffee. Sa akong asawa, nga say, dilisa ko yun sa mga ubang dating. Yeah, Nans Coffee lang yun. Maayo ang iyang pagtulog, iyang pagbawas, okay man. Diligod niyo gamit o ubang dating. Kaya kanak diyong Nans Coffee ang mga gamiton. Christmas niyo, dress sa Kapang, Libungan or Cotabato.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nans. Mapalit ang mga produktong Nans sa tanang butika sa inyong mga lugar.
5: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinakaespeso, ang pinakaepektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip sa ka-herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit ni ini. Kini ang Nans Liniment Oil. Mupatangon, mupaalim sa mga naglugo nga mga samad. Mupaoga, mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nans Liniment Oil haplas usab panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug nabikugan. Ang Nans Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil og naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog og ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago og nabasa sa ulan. Ang Nans Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini sila subitido tungod sa pagkaepektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nans Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.
6: Balik tayo sa ligam. Balik tayo dito sa tuang pag panaguban. Ganun doon kwantong si Henry gitanggap yung anak maligo. Si gadagay siya ngatos na nanggag masibalo. Anak ko na! Anak ko na! Pero si Balong, kamuna nagpamusik. Pagdool kayo sa kang Henry, iyang gipahid sa naong ni Henry. Ah, kanain mo ng apo. Apo mo na. Pagkatuntos. Kabulingit naong Henry. Oh, apo mo na. Okay, padayo tawag gala din sa tuang pag panaguban. Long akong tubag anang imuhang tigmo. Ang tubag kay tao og sinina o gikan daw kang Aldrin sa buhol. Kumusta mga taga buhol? Computer o pagyapon akong tubag long sa imong tigmo. Pagkaon og plato. Katapusang ibinis kurimaw 1 1 Watang oras, salamat kay sa pagpaminaw. Og manasapon sa mga oras og sa mga istasyon.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
7: May hapon ninyong tanan, may hapon sa itong mga suki sa DYRD. Kininausap ang ubos ninyong alagad sa kahanginan si Ms. Glee Orculio. Nagpasalamat sa itong mga sponsors karong hapon. Ako masalamatan ang Artemis Construction Corporation, ang igsuon nga kumpanya sa Richley Water, muntanyag sa expert design o build services, alang sa water treatment plants, civil works, mechanical works, electrical works, o sa tanan ninyong gikinahanglan sa construction. Alang sa dugang kasayuran, tawag lang sa cell number 0916-490-1510 at ang usbon 0916-490-1510 o bisitaha ang opisina sa Richley Water din sa syudad sa Tagbilaran. Artemis Construction Corporation, built to last, design for progress. Nagpasalamat po ko sa atong gobernador sa Bohol, si Gobernador Ari Sumintado. Gobernador Ari Sumintado, daghan kayong salamat o maing hapon ni mo. Usab, nagpasalamat po ko ni Kongresista Vanessa Mintado sa ikaduhang distrito sa Bohol. Congresswoman Fanfan Mintado, daghan kayong salamat o maing hapon. Kongresista Babayap sa unang distrito sa Bohol. Congressman Babayap, daghan kayong salamat. Maing hapon usab o daghang salamat ni Kongresista Alexi Tutor sa ikatulong distrito sa Bohol. Kongresista Tutor, salamat kayo. O ni Tagbilaran, Mayor Jane Yap. Mayor Jane Yap, daghang salamat og maing hapon. Nagpasalamat po ko ni Kagawad Team Butalid. Team Butalid, good afternoon. O niya, salamat po ni Kagawad Charles Kabalit nga sige pamina po sa DYRD. May puas nga nagsuporta po nato, no? Ang Ramstone Tire Supply ni Ma'am Lydia Batuon o Ramonito Batuon dia sa Ibabaw Belderol. Giduma na nagkaroon ni Ma'am Lydia Batuon giduma na nagkaroon ni Ruben Perez di ay o Thames K. Perez. Namaligyan ni sila ligis sa sakyanan o maayo po doon mga sakyanan. O niya, nagpasalamat po ko ni Boy Ray Pamaong o Gianyan Pamaong di sa Atbang sa Plaza Marcela di sa Kogon. Maligya o naggama po na sila mga yawe, bisan unsang yawe, no? Si Boy Ray Pamaong, daghang kaing salamat. O mo doon mga higala, ugma po na po din sa mga oras o ning samang istasyon. Kiningaubos ninyong alagad sa kahinan, si Miss Glee Orculio. Salamat o maing hapon. Balita.

0: na sa Buhol Life. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
1: Ilong Ranger?
2: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
1: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
2: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
1: Sipon agad?
2: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb C Plus 40 with zinc agad.
3: Unilab quality yan.
2: Phenylephrine HCl plus clorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Friendly's, authorized dealer sa motorsiklong Honda. Nagabaligyo sab sa mga appliances, Sulain LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. At huwakaroon ng Friendly's sa Dan J.A. Clarin, Adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
5: Sukad pa sa una, kabaluto ang adaghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, ananakini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dilimi mag-claim nga makaayos sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
6: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eatery sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra ang anda.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
12: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
6: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Sagabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
1: Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mo buhi sa trabaho.
2: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
4: Unilab quality yan.
5: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatrol.
7: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Yung adlaw Bohol, kamo nagpaminaw sa takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. Usa ka programa nga maghatag og laom nga kasayuran sa mga ordinansa, resolusyon o mga lakang sa lalawigan. Gipanguluhan ni Vice Governor Nick Bezas uban sa mga board members sa tulo ka distrito sa Bohol. Alang sa matinud-anong serbisyo o malinawong pagdumala sa katawhang bulanon, takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol. O garon, ani ang inyong makauban?
2: Sa Bohol, tayo ay magsaya.
3: Ini si Vice Governor Nick Bezas, amo kamong ibitahon sa among inadlang programa sa DYRD alas 3:45 kutob alas 4:45 para madungog ninyo unsay mga magkalambuan, mga katikaran nga mo magangihimo diri sa sangguniang panlalawigan.
4: Igala, kumusta? Maayong hapon. Welcome na usab sa itong tulumanon takna sa sangguniang panlalawigan sa Bohol, SP in Action. Lain na usab nga adlaw mga igala, sulod sa usa ka oras maguban-uban ta hangtod sa pag maghatod sa mga uhing mga panghitabo diha sa sangguniang panlalawigan, mga katikaran, ilabi na ang mga trabaho sa itong mga bukal dinis sa lalawigan sa Bohol. Kinigapon si Allen Doidora uban sa itong mga kaubanan sa sangguniang panlalawigan nga gipanguluhan sa itong Vice Governor Nick Bezas sa atong mga provincial board members sa First District, Board Member Lucila Gunay, Board Member Mutia Tirol, Board Member Benji Arcamo. Sa 2nd District, Board Member Jessel Ray Umintado Villamor, Board Member Tomas Abapo Jr. o Board Member Fernando Iping Isabilia. Maingon man nga to sa atuang mga bukal usab sa 3rd District, ipanguluhan sa nag-inusarang babae, Senior Board Member Tita Baha, Board Member DJ Balite, Board Member Greg Hala o Board Member Nathaniel Binlod. Sa tulo ka mga ex officio member ang atong presidente sa Philippine Counselors League sa Bohol, Dr. Joanna Cabalitinitay, ang atong presidente usab sa sangguniang kabataan, Lawrence Xavier Angla, og ato ang presidente sa Association of Barangay Council, Board Member Romulo Cepedosa, mga kaigsuunan. Welcome og pag-usab og maayong hapon, maayong pagpaminaw sa atong mga sukinti paminaw sa SP Bohol in the Action. Update mga igala sa buhatan ni Vice Governor Nick Bezas diin sukad ni atong adlaw nga Lunes mga higala hangtod karong adlaw nagpadayon ang mga kalihukan og mga opisyal nga mga trabaho sa itong Vice Governor. Gipanguluhan og nahimong mamumulong si Vice Governor Nick Bezas sa gipahigayon nga capacity development for barangay officials sa Luway og Balinsya nga gipahigayon sa New Capitol Building kagahapong adlaw. Gihimo ang maong capacity development for barangay officials sa lungsod sa Luway o Valencia. Diin matod sa Vice Gobernador Nick Bezas nga ang maong kalihukan nagtumong sa pagpausbaw sa kahibaw, abilidad o katakus sa mga lokal nga opisyal aron mas mapalig-on pa ang pagdumala sa matag barangay pinaagi sa pagbansay, mas masabtan o mapatuman ang epektibong serbisyo publiko nga haom sa pagpanginhanglanon sa katawhan. Gipasalamatan og dako ni Vice Governor Nick Bezas ang tanang mitambong sa ilang aktibong partisipasyon, pagigbahin sa ilang mga hunauna og way paglubad nga suporta ngadto sa pagdumala no sa provincial government. Gipanguluhan ni Gobernador Aris Umintado katimbang atong mga sakop sa sangguniang panlalawigan. Samtang may tambong usab si Vice Governor Nick Bezas sa ika-156 nga katukuran sa lungsod sa Sibilya. Sa iyang mensahe, dako ang iyang kalipay ang nakatambong o nakigduyog sa mga katauhan sa lungsod sa Sibilya sa ika-156 nga katukuran. Sa matag sibilihanon, matod sa Vice Gobernador, ang garbo sa kultura og suporta sa mga programas gobyerno ang naghimong sa maong selebrasyon nga mas makahuluganon, makaalamon, diin padayon nga musuporta sa mga initiatibong proyekto alang sa kayuhan o galambuan sa lungsod. Gipasalamatan usab o gadako ni Vice Governor Nick Besas ang mga lideres o opisyales sa lungsod sa Sibilya nga gipanguluhan ni Mayor Junine Caberte uban sa mga sangguniang bayan members o sa tanang mga katauhan dito sa lungsod sa Valencia o sa Sibilya. Sa laing nga bahin, alaing capacity development for barangay officials ang tambungan ni Vice Governor Nick Besas gikan sa lungsod sa Mabini o sa lungsod sa Lila nga gipahigayon gihapon diha sa New Capitol Building ning syudad sa Tagbilaran mga higala. Sa mensahe ni Vice Governor Nick Besas nga laing malampuson nga capacity development for barangay officials ang giubanan kauban ang mga makugihon nga mga opisyales sa barangay gikan sa Gindulman, Mabini o Lila. Tumong niini nga training ang paghatag og dugang kaalam o abilidad sa mga leader aron mas mapadali o mapalambo ang paghatod sa mga programa sa gobyerno ngadto sa katawhan ilabi na sa sektor sa agrikultura, seguridad sa pagkaon. Matod ni Vice Governor Nick Besas nga pinaagi sa pagtinabangay o padayon na pagkaton mas mapalig-on pa ang matag barangay sa tibuok lalawigan sa Bohol. Sumana may gala ang pinakauhing update gikan sa buhatan sa atong Vice Governor sa lalawigan sa Bohol, Vice Governor Nick Besas mga kaigsunan.
5: Og ini puntuha mga higala atong paminawon ang atong interview ni Board Member Jessel Ray Omintado Villamor, Chairperson sa Committee on Environment and Natural Resources sa sangguniang panalawigan kalabot sa iyang mga nagunang trabaho diya sa SP. Ilabi na ang paghatag og pagtagad sa mga nagunang isyu dinhi sa atong lalawigan sa Bohol. So ani atong paminawon ang atong interview ni Board Member Jessel Ray Omintado Villamor.
6: Maying hapon, Dave. Maying hapon, Allen.
7: Yeah, ma'am. No, recently, you reported and Governor Mintado reported na successful ang meeting with the DENR personnel niya. Sa SP side mo, nag-privileged speech ka dapat na i-imbid. May we know what transpired sa meeting? Wala mo may bawi. O kumusta ang atong lobby for an EMB office diri sa Bohol, Board
6: okay.
7: Member?
6: So unang-una positive gyud no ang response sa EMB region director nato si Attorney Edward Ang, and sa karon ilan ang gihan-ay mo padala sila nato og ilahang workout plan nila para ma-materialize na gyud siya. So regarding sa personnel, regarding sa functions, mo submit sila nato sa plano, but more or less naa na gyud tay go signal sa EMB. Unya gusto pud nato ipasabot no sa mga tao nga kani siya nga office dili ni siya duplication sa mga ginaingon kay namang gud tay mga feedback na dawat no nga kanang basic duplication siya sa mga menro, sa mga municipal environment officer, unya kadik sa DENR na to sa province o sa kanang senro, penro, no? Lahi ni siya. Kaya ang EMB manggod, naagyud sila specific task on the applications and permitting, no, sa ato ang mga licenses like mga ECC, CNC. So naagyud sila specific task nga EMB ragyud siya. Lahi pud ang trabaho sa Senro, sa Menro ug sa ato ang Penro. So even ang Penro and Senro nato malipay sila, dako pud kaayong tabang nila nga naa nang EMB diri sa Bohol, kay aduna na gyud close coordination, no need na nga adto sa region.
7: Sibok.
6: Yes, oo.
7: Kung sa mga timeline ma'am nga gi-discuss ninyo nga ganun saan yung materialize.
6: Okay. As soon as possible, no, so naalang yung mga gipanghanay, no, administrative matters nila sa EMB. Of course, we respect also, no, nga, naapod sila yung mga priorities. But I think, usag yun ni sa giprioritize ni Attorney Edward. Especially, nga, sa amo pong meeting, nag-uban ta with the PPA. Kaya naapod sila yung mga concerns po, no, through ni Gov sa mga projects diri sa Bohol. So, as soon as possible, gilihok na siya karon. So, probably, di lang kumusulti because it is not for me, mangyod, no, nga mo sulti kung unsa because it is really the EMB, the ball is in their court naman nga unsay actions nila but they have already committed nga muhatag sila og workout plan nato kay para kung unsa pud ang counterpart sa province ma-provide pud nato.
7: Ma'am, regarding sa EMB, unsa may full office ang ato ang gipangayo or personnel?
6: Ang ato ang gipangayo nila is personnel and of course
7: functional office yun.
6: Oo, functional yun siya, no.
7: Dili lang division or somebody liaison office diri nga mo but office yun.
6: It's on the discretion na sa EMB but the important function nga gusto nato nga mabutang diri sa Bohol is on the evaluation, assessment, and monitoring sa mga applications. Kay diha naglisod ang mga katawhang bulanon nga ang ilang application, pwede sila mo submit online, pero ang evaluation o ang assessment sa Cebu pa. So along the way, naay murag ka ng kalahian sa impression.
7: Nay gap, ma'am?
6: Yes, nay gap. So mas maayo man itong naan, nagyudiri sa Bohol ang mo-assess, mo-monitor o mo-evaluate kay para diretsyo na, yung magkasinabot, o say purma sa imong business, so ingani ra di ay. So okay, you need this, and then release dayon sa imuhang permit.
7: In terms of budgetary requirement, dili ra po mga problema ang DNR na, ma'am.
6: Well,
7: committed
6: I think...
7: Committed na po sila. Like, ang ubang office, may okay, may mga... Mag office dire, kinangan may budget, legislative act.
6: Oo.
7: So, nga lang ang senaryo. Na-discuss ba nag-appel?
6: Sa amo ang discussion, wala kaayo na murag na concern si Attorney Angan. Because I think, because they are committed, pangitaan siguro na nilang paagi. Muto nga, naalang po sila yung mga... kanang gusto tingaling ang province na i-counterpart. So, muto nga, mag-prepare sa sila sa ilang workout plan para kita sa province, makahibaw po ta kung unsay dapat po na to i-provide nila. But more or less, transparent ma po ang province, no? Nga, kanang unsay kaya ra po na to. So, kung ganahan sila space, pwede ta makaprovide nila, ana.
7: Mato tayo po ta na unsay option nila for space. Ang DENR ba dito sa Cortes or another office by hatag ang province ali para sa ila.
6: Gusto nato nga mas mapaduol sa mga tao. So mas maayo ari sa sentro. So ani sa Capitol or sa Old Capitol kay labong naa po permitting dito ang DTI, ang uban para one-stop shop na siya.
8: Ma'am, katong sa investigation sa Committee of the Whole sa NIA project dito sa Mabini, sa imong impression po sa nigawas na resulta sa investigation, inquiry?
6: Okay. So, aduna lay mga dugang pa ng mga pangutan na nga wala kaayo ma-address, no? Quite frankly, siguro for lack of time and then we also understand nga ang maong proyekto taas nga panahon, taas nga mga katuigan gasugod, di ba? Based nga sa discussion with NIA during the meeting, ang feasibility study ato 1995, 1994, mga anak pang dapita, unya facing po siya. So, napay mga ubang pangutana nga, angay pagyud tubagon, no? So, pero more or less, we already saw, no, the need para maka-move forward ta, the need for more thorough, comprehensive investigation, which the authorized office nga mubuhat ana is the National Irrigation Administration. But on the part of the province, gisuggest pud nato, no, sa ato ang recommendation, no. Of course, the Committee of the Whole is chaired by the Vice Governor, no, niya. Kanang the proponents are BM Lucille, BM Binlo, dunya. Kami po sa SP, no, nagtinabangay mi. Ang among gisuggest gyud, ang among gi-recommend is for NIA to create their technical audit team para may comprehensive investigation sila, no, dito. And then for the province also to create a fact-finding team pod. In so far as in the understanding of the issues, the technical matters, and then para naapoy group, no, nga maka-provide pod o unsay mga solutions nga i-suggest nato with niya. So maunay ato ang buhaton karon. So naapata sa stage nga kanang daghan patang mga pangutana, unya mao to magi-refer nato siya sa mga technical team both sa niya ug sa province kay para matubag siya nga mga pangutana.
8: So do na pay round 2 sa committee of the whole engineering.
6: Naka-report naman ta, no? So it's up to the vice governor kung magpatawag siya another round, pero definitely siguro after ma-convene ni Gov ang iyang fact-finding team,
7: kung say report na.
6: Yes, kung say resulta adto, definitely
7: ibalik sa inyo.
6: Yes, basing ipatawag na po sa SP kung unsay mga oversight. And then one day po ibalita lang po na po nga kagahapon, no, during sa session si board member Binlo, no, in relation mang good po ni connected ba ning pass siya on first reading sa usa ka ordinance nga murag kanang mandating the any government agencies nga before turnover need gyud nga ang province ma-aware sa status sa project kay lisod mang good nang mo-appeal ta sa mo-appeal ang province sa turnover or whatever blessing sa project unya defective di ay because we do not know the details, no. So mao nay usapod nga actions gihimo ni board member Binlod in relation to what happened to niya kayakay.
8: So nay pre inspection,
6: yes, murag ingon ana. Oh, although I haven't read the draft ordinance ni Binlod, no, kay iyahan jud ang ordinance. I think siya jud ang best nga mo explain ana, pero based sa iyahang giingon sa iyang privilege speech gahapon, maunay tenure sa iyang ordinance.
8: Labay possibilities ko nga mapatawag pud ang contractor kay sila mangi makatubag kana kung anong nangaguba na bisan og wa pa magamit.
6: Siguro mapatawag ang contractor, pero I think it's the technical audit team who will call on them. Kay sila man ang naay contractual obligations with niya, no, sila inhibaw kung sa ilang mga kontrata unya kana mang good pong sa procurement, sa mga bidding nato, and sa kaning sa pag-implement na gyud sa project. Ang government implementing agency mang good gyud ang maugyoy na ay hand ana sa ato mga contractor. So naganip uban ana, basi determined na gipulihan na pud og lain, so sila na ang mo patawag ana.
7: How about mga,
6: but we recommend, no,
7: sa mga major or dagko nga projects dapat unda dunay knowledge at hand ang LGU o ang provincial government, kay sa sulti lang ni Mayor Onje o ni Mayor Ayuban fact sheet ra gihatag nila, wa usually knowledge in terms of coordination, pero kung dunay problema bagsak sa inyo, ha, provincial o municipal government.
6: Correct.
7: Na scenario unda pud ba?
6: Yeah, correct. I agree, no. So Mona, although gi-explain sa niya nga it's because of the mandate of niya nga mga projects is operated jointly, no, by managed, operated and maintained jointly by the National Irrigation Administration and the Irrigators Association na nagkapita. So yeah, but it doesn't mean manggod nga bahalag sila rega joint management and operation ana. It doesn't mean nga ang LGU dili pud makahibaw, no, kung unsa ang status.
7: Kung
6: because
7: ba?
6: Yes,
7: this is standard practice.
6: Oh, okay. Kana na lang daan nga na-appeal sa mga turnover, but how come when it comes to the project issue, status murag wala makahibaw?
7: Correct.
6: Oo.
8: Pero naamang gikasaniya sa una maong sa may mga observation ni mong sa project.
7: Okay. Ingana ba po ang scenario?
6: Sa ako ang experience, no, because naamang yuko sa board of directors, I am not really directly involved yun sa mga project, no, sa implementation and all. Ang ako ang trabaho before is na ako sa board of directors to help the directors review all the proposals kung is it ripe for approval para mag-proceed na or what not, no. So based on my experience kay under man sa office of the president at the time, no, based on my experience, ang board nato, which is composed of the different government agencies, DPWH, NAPUCOR, whatnot, daghan private sector, yun ana, very strict no, at the time, no, sa management pag yun to, very strict when it comes to the performance of the contractors. So, ang kanunay yun na recommendation sa board at the time was, if these contractors nag-subcontract unya, wa bito pa maayo pagdala, blacklisted na gyud kadayon. Mm-hmm. Yan na gyud kay bayaran nga damages, no. So mo ni usa sa akong mga na-observe. Ikaduha pud na akong observation at the time was ang NIA, no, that was around 2018 to 2021 when I was at the board of directors. So at that time, policy direction gyud sa NIA gyud was to really inventory everything katanan projects, no, to direction at the time nga ipa-inventory tanan unya repair gyud. Dito ko nakalearn nga naay mga projects wa pa gani magamit,
7: guba na,
6: nangaguba na. So mo to nga the administrator at the time and the cabinet secretary nga who served as the chairperson, ang direction yun adto, ang priority yun adto is repair yun tauna. Repair taani nga area and then usa na punta magama sa lain nga area. So it depends on the management manggod, no, sa kanang kinsay naglingkod sa board and whatnot. So I can only speak at the time when I was at the board of directors.
8: So dili ra day pag kuning hitabo man nga wa pag magamit na duna nay guba.
6: Oh, kuan gyud siya. In fact, when I was new at NIA, natingala ko kay abi gani ko nga fully operational na. Ya matingala lang ko kay hitan-aw na ko sa mga papers, in-explain na mo dito sa board, wa pa day magamit mo tong maning explain gani na ko sa administrator Visaya at the time nga ganito talaga yan. Kaya nga na naguguluhan din siya, no, kay mag-upa po si sir because he was a retired general, no. So mayung po si sir nga kanang ganito talaga maguba na lang wa pa gyud nahuman ang whole project. That's why pina-inventory ko yan. And that is also the protocol gyud of NIA. Guideline man gyud po na sa NIA nga mag-budget gyud for repair inventory para gyud naagyoy kanang unsa na ma-address ba ang mga concerns gyud.
7: Ma'am, dire ko sa tourism aspect kay ikaw may chairman sa tourism committee. Amo lang po pay muslan kay giro. Ano sa mga impression nimo sa atong Sandugo 2026?
6: So ang Sandugo na to karon, no, the fact nga of course kanang naa pa mangyuta sa crisis, no. So the provincial government of Bohol as much as possible is really kanang ningsunod ta sa gihaum nato sa panahon, no. So that is why wala man gani tay Miss Bohol Sandugo. So sa akong nakita, because it's really the executive who prepared the program, sa akong nakita focus ta sa mga MSMEs, focus ta sa mga Boholano creatives para naa sila'y trabaho, mapakita nila ilang mga talents, ma-showcase nila ang ilang mga skills. So, diha ta nag-focus. So, naagihapon tong ato ang mga display sa Otop, naagot ta sa Bantawan. Oo, so, diha ta nag-focus nga this will become an opportunity for them to have income karong pang panahon na.
7: So, yung feedback sa wood industry, ma'am, mo-display sila? Kaya isyo man itong wood industry na ito dili.
6: Sa wood industry, naiuban, nakadumog kong feedback nga makadisplay na sila. Kaya nahatagan man sila.
7: Bilis sila mahatlo.
6: Yes, kaya nahatagan man sila o permit at the time nga na may uban nga nahatagan.
7: Nasa kaso na address, komisyon ni mo?
6: Yes.
7: Okay.
6: So, naa sila.
7: Kasi, impression ni mo, ma'am, no, sa Sandugo nga si Governor Mintado, he wants da Sandugo nga adtos mga lungsod like opening Talibon and other activities sa uban pang mga lungsod dili lang confine lang sa Tagbilaran. How this will impact tourism as a whole sa Bukol, anak?
6: Actually, I commend the governor for having that kind of idea because it means inclusivity. Moabot sa lain-laing lungsod, no, ang kabibo sa atong sandugo, ma-feel sa mga tao nga naa dito nga, uy, kasadya UDI sa probinsya, sa Bohol. And at the same time, it is also an opportunity for these towns nga ma-showcase po doon unsay maanindot nga naa nila dito. So, sakto ra po, no? Although, usay mabaguhan magita sa ingon ana nga kanang kuan nato kanang usay nga nanang mabaguhan ta kay dili man ang maoy practice
7: usual, before, normal.
6: Usual or normal nga mga panghitabo, but I think it's about time nga we will not be focused on the sa sentro lang ta sa kung asa ang syudad, no, atong yung ipaabot gyud ang kabibo sa mga nagkalain-lain nga mga lungsod.
7: Sa aspect sa legislation ba unsay mga naka-pending or nauna-unahan nato nga provincial ordinance or mga future ordinances na tagaanan o pagtaga ni Board Member Villamor?
6: Okay, so of course, ato gyud gihapon gitutukan karon ang implementation sa tourism code, because ang tourism code nato dili lang gyud siya nga about more on tourism, naa diha ang sa culture, naa diha ang mga development pod, no, sa atong mga kalungsuran. So naghuwat ta, no, sa IRR nga ipa-issue sa executive department, and at the same time ato pod gitutukan karon ang katong naa sa tourism code na to, ang 20% nga island barangays development fund. So mo ni usa sa gilihok nako karon, no, nga makigmeeting ko with PPDO and other offices sa kanang executive nga unsaon na namo nga ma-implement gyud siya next year, kay budgeting na rabata hapit, mga October ana. So gusto ko nga makita na siya next year nga naana na siya, kay naapil baya na siya niya. Ikaduha pod nga ato ang gitutukan karon, no, is ato ang island barangays comprehensive pod nga plan. So

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Tiguwang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
3: Let's go, Lola!
2: Bye, Mare! Unhan sa muna kong dagang!
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, huyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.

0: mensahe alang sa maayong panglawas.
1: Ako si Marilyn Bernas, tag-iasar na S83 sa 1390 Usmeño Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butik.
2: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mocha Frap 4!
4: Aray! Sakit na ng katawan ko.
3: Wait lang sa orders po!
5: Time out na naman! May ekstrang panlaban dyan! Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! New Alaksan Extra!
3: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Oo! Pina-extra bilis! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan!
5: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan! Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oy, Mari! Oy, kamusta naman ka, oy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskwelahan?
9: Mari! Ako sa lang ang gahatod karon. Kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit man sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa gyud is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayran. Libre ang charge sa iyang kwarto og 50% nga diskwento. Halos lang laboratorio.
8: Uy, kanino tayo anak ba rin, no? Unya, unya, magbayad ta anak karatuin, Mari, para makaabil ta sa mga diskwento.
9: Oh, delikit, Mari. Mubayad lang ka sa tibao ka kandidat sa usang kablang sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo isip usa ka investor. Pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalainlain nga Ace Medical Center sa tibao Pilipinas.
8: Oh, mao ba, Mari?
9: Interesado ko makuha sa bug share, Mari. Doawa lang ang Investor Relations Officer sa Ace, Mari. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamutawag sa ilang numero. 0938-413-6179.
8: Sige, Mari, ha? Sige. Dagkakik salamat sa imong informasyon, ha, Mari? O matayon, Mari. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
10: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
11: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.

0: si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Halingaw, malihok nga way sakit-sakit. Maong uban ni ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex and generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Team that is for
5: usapang immunity gap.
6: Mami, alam mo ba ang immunity gap?
7: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
8: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
9: Immunity gap na yan.
10: Help stop immunity gap.
11: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
12: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
13: 100%.
14: Based on RENI with proper diet and exercise.
15: Help stop immunity gap.
16: Mag Selene Plus araw-araw.
17: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang BBD. Mag Farex B araw-araw.
19: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Uba!

0: quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Agoy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
4: Rexido Forte!
5: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
8: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
9: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorpheniamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biogesic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biogesic anytime, anywhere. Ingat!
0: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
1: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.
14: PH Care.

0: pH care versus previous formulations with regular use. Strong Sona Hair
1: Balm, stronger. Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nakaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herbal Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbal Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Ilong Ranger?
5: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
4: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
5: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
4: Sipon agad?
5: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa.
6: Mag-Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
7: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
8: doctor. Ako di ay si Mark, user sa Immuni Plus more than one year. Sukad nga na Immuni Plus, gisawayan na ay nakong palit. Pag-asa siya mapalit. Kaya sa permiro pag inom, maayo man siya mo nung nagsigisigin na yung inom sa Immuni Plus. Maglayan imong pamati, maglayan imong tutunlan. Maginom na kang Immuni Plus, okay na dayon. Huwa na dayon siya. Ako dyan ang girecommend nila nga sulayin na niyang Immuni Plus kay maayo dyan siya kayo. Katong wala pa makainom sa nakasulay sa Immuni Plus, sulayin ninyo kay grabe ka epektibo ang ingredients, natural tanan, sayon ra kay imnon. Pwede ra dai mo kisio ng kilid, human inom ra dayon, sayon ra kayo. Diretso ra dai inom, di nakakinahanglan mangita pa ka og tubig, gugunsa pa na diha. Dali ra kayo imnon ang Immuni Plus. Immuni Plus, wellness every day.

0: Honey Plus traditional herbal drink with proper diet and exercise. Strong sa una,
1: strong ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
4: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maung uban ni ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
3: Vitamin B complex is the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ilong Ranger?
6: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
5: Disipon? Di siguro ito matutuloy?
6: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
5: Sipon agad?
6: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maliate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves with proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang bibitil. Mag Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Kinahanglan sa Bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating maligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang servisyo sa mga Bildo. Sliding doors, salamin, suot sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service, sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
9: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT!
10: Breadwinner!
9: Deserve na deserve yung magdandway light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
11: Mensahe alang sa maayong panglawas.
12: Ako si Butch Girit, Osaka branch head sa Cargo Padala Express Capix Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
11: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butik.
13: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Balik sa buhol, balik. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: o problema sa gulgol. Kaya kailangan niyang sumailalim sa rehabilitation therapy.
1: Pag nag-degenerate po yun, may mga nerve endings po dyan na maiipit. So yun po yung sumasakit yung leeg niya, kailangan niya ng rehab. Ang minimum po siguro, 6 sessions.
0: Mild pneumonia naman ang nakita sa kanyang chest x-ray.
1: Hindi ko po masasabi, sir, kung kailan po na develop yun. Pwede po na bago po siya na-admit sa amin.
0: Ayon sa ospital, mas tumaas pang blood pressure ni Marculeta na nasa 160 over 90.
2: May mga medical test pa raw na gagawin kay Senador Rodante Marculeta na lahat ay pwede naman daw gawin dito sa PNP General Hospital. Naniniguro lang daw ang PNP bago i-discharge ang senador. Pero hindi pa masabi ng mga doktor kung kailan ito posibleng mangyari.
3: Hindi pa po siya fit for travel at marami pa nga pong test and hinihintay pa yung results naman ng ibang test na nagawa na sa kanya na kailangan pa pong gawin.
0: Dinalaw siya ng kanyang misis sa ospital. Ayon sa PNP, bantay sarado ng mga polis ang labas ng hospital room ng senador.
4: Wala po yung VIP treatment, sir.
5: VIP treatment? Nakakulong na siya, paano?
6: Nasa ospital. Baka nasa sabihin ospital. Ng mga iba eh.
5: Nakakulong sa ospital.
0: Inaresto si Marculeta, dating Congressman Mike Defensor, at dalawang iba pa kaugnay ng pagtanggap umano ni Marculeta ng 75 million pesos noong 2025. Sa isang resolusyon ng Sandigan Bayan 3rd Division, iniutos nila sa PNP na magsubmit ng report tungkol sa status ng kustudiya kay Marculeta. Pati na rin ang update sa kanyang medical condition sa loob ng 24 oras mula sa pagkakatanggap ng dokumento. Ayon sa Anti-Graft Court, kailangan ng mga ito bago maglabas ng commitment order, uutos kung saan ikukulong ang senador.
2: Ito ang unang balita. June Venerasyon, GMA News.
7: Samantala, naglabas ang Sandigan Bayan 4th Division ng arrest warrant para kina Senador Rodante Marculeta at dating Congressman Mike Defensor. Ito ay para sa kasong paglabag sa Presidential Decree No. 46 na nagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap na regalo mula sa mga pribadong individual. Hiwalay pa ito sa kanilang kasong plunder. Kaugnay pa rin ito sa pagtanggap ni Marculeta ng 75 million pesos noong siya'y kongresista pa mula kay Defensor at dalawang negosyante na sina Joseph Espiritu at Aristotle Viray.
8: Muling pumutok ang bulkan Canlaon. Ayon sa PHIVOLCS, nagkaroon ng moderately explosive eruption ang bulkan pasado alas 7:30 ng umaga. Nagtagal yon ng 3 minuto. Lumikha ang pagsabog ng plume na may 2 hanggang 3 kilometrong taas. May dumausdus ding umanong uson o pyroclastic density currents sa southeastern slopes ng bulkan. Sa nakalipas na 24 oras, nakapagtala ng 19 na volcanic earthquakes ang Canlaon ayon sa PHIVOLCS. Nagbuka pa ito ng mahigit 2,000 toneladang asupre o sulfur dioxide. Nananatili sa alert level 2 ang bulkan, ibig sabihin, bawal pasukin ninuman ang itinakdang 4-kilometer radius permanent danger zone. Update tayo sa panibagong pagbuga ng abo ng Bulkang Canlaon. Live mula sa La Castellana, Negros Occidental, may ulat on the spot si Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Aileen?
9: Rafi, nasa likod ko ngayon ang Bulkan Canlaon dito sa Negros Island. Apektado ng ashfall ng bulkan kaninang umaga ang ilang lugar. Sa kuha ng IP camera ng PHIVOLCS, dinig ang malakas na pagsabog mula sa bunganga ng bulkan 7:33 kaninang umaga. May ibinuga ring pyroclastic density currents o PDC ang bulkan kagaya ng maliliit at malalaking rockstone o bato. Tumagal ng halos 3 minuto ang pagsabog at dinig din ng mga residente ng San Carlos City sa Negros Occidental at Canlaon City sa Negros Oriental. Sa video na kuha ng isa sa mga residente ng Canlaon City, kita ang mga patak ng abo na may kasamang bato na ibinuga ng bulkan. Sa mga larawan naman nakuha nito, makikita na nabalot ng abo pati na ang mga bahay. Abot rin sa sahig ang mga abong ibinuga ng bulkan. Pati mga sasakyan at mga halaman hindi rin nakaligtas sa abo. Ayon sa Negros Occidental PDRRMO, apektado ng ashfall ang ilang lugar sa San Carlos City. Patuloy naman na kinukolekta ng ehensya ang reports mula sa iba pang lugar sa probinsya na apektado ng pagputok ng bulkan. Sa ngayon, inaabisuhan ang mga residente na magsuot ng face mask sa oras na makalanghap ng amoy ng asupre. Rafi, wala pang may naitalang inilikas ang Negros Occidental PDRRMO, ngunit patuloy na inaabisuhan ang mga residente na magsuot ng face mask.

0: Hindi rin kita sa mga oras na ito ang bulkan dahil natatakpan ng ulap at may mga paminsan-minsang pag-ulan dito sa La Castellana. Yan muna ang latest mula dito. Balik sa inyo dyan, Rafi.
1: Maraming salamat, Aileen Pedreso ng GMA Regional TV.
2: Magandang araw, narito po ang latest update natin patungkol nga sa typhoon na si Inday at ang pinag-ibayong habagat base sa Tropical Cyclone Bulletin na ipinalabas ng PAGASA kaninang alas 11 ng umaga at sa Weather Advisory na pinalabas din kaninang alas 11 ng umaga. Sa ating latest satellite imagery, makikita po natin na bagamat offshore or nasa dagat pa rin yung tinatayang sentro ng typhoon na si Inday, ay yung makakapal na kaulapan nito tumatama na sa ilang bahagi or sa silangang bahagi ng Luzon. In particular, samantala, yung pinag-ibayong habagat naman, yung mga kaulapan nito, umaabot na sa Palawan, nakararaming bahagi ng Visayas at sa kanlurang bahagi ng Mindanao. Ang typhoon na si Inday ay tinatayang nasa layang 865 kilometers east ng Northern Luzon kaninang alas 10 ng umaga. Taglay nito ang lakas ng hangin na umabot hanggang 165 kilometers per hour malapit sa gitna nito. At pagbugso naman ng hangin, aabot ng hanggang 205 kilometers per hour. Sa ngayon, kumikilos ito sa direksyong northwest, sa bilis naman na 15 kilometers per hour. At mapapansin nga po natin, gaya na nabanggit kanina, no, yung makapal na kaulapan na dulot ng pinag-ibayong habagat, nakaapekto na rin sa Palawan, Visayas at na Mindanao area. So ngayon, tingnan natin ano nga ba yung mga lugar na may tropical cyclone wind signal base sa pinaka-latest location at projection natin itong bagyong si Inday. So ngayon, may nakatas tayong tropical cyclone wind signal number 2 dito sa may bandang Batanes. So asahan po natin ang lakas ng hangin mula 62 hanggang 88 kilometers per hour ay mararanasan sa mga nabanggit na lugar sa loob ng 24 na oras. 24 hours or less, mararanasan yon bukod pa sa mga inaasahan nating pag-ulan. Asahan din na magiging maalon hanggang sa napakaalon mga karagatan sa paligid ng Batanes. Samantala, yung mga lalawigan na naka-highlight naman ng light blue, ito po yung mga lugar na may tropical cyclone wind signal number 1. No? Asahan yung lakas ng hangin mula 39 hanggang 61 kilometers per hour dito nga sa Cagayan kasamang Babuyan Island, sa lalawigan ng Isabela, dito sa northeastern portion ng Quirino, sa Apayao, sa northern portion ng Abra, sa Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, dito sa eastern portion ng Ifugao, sa lalawigan ni Ilocos Norte, northern portion ng Aurora at maging dito sa northern at saka central portion ng Catanduanes. Ito namang mga nabanggit na lugar, posible makaranas ng mga pag-ulan at paminsan-minsan pagbugso ng hangin in span of 36 hours or less. Pero kung titingnan po natin, kahapon pa nakataas ang wind signal number 1 dito, so likely 24 hours or less ay pwede nang maranasan yung lakas ng hangin at paminsan-minsan mga pag-ulan dito sa mga lugar na may wind signal number 1. Ano na may inaasahan natin pagkilos ng bagyo in the next 2 to 3 days? Bukas ng umaga, inaasahan po natin nasa layang 505 kilometers east of Itbayat, Batanes ang typhoon na si Inday. Samantala, pagdating ng Sabado, halos na sa northern boundary na ito, no? Sa layang 470 kilometers north-northeast ng Itbayat, Batanes. At sa darating naman na Linggo ng umaga, inaasahan po natin nasa tuloy na itong malayo sa northern boundary ng PAR, totally nasa labas na po ng PR at posibleng nasa may bandang Jiangxi, China na po ito. So, tingnan natin yung tinatayang pagkilos in the next 2 to 3 days. Yung sentro po, inaasahan natin itong sa, kung kikilos ayon sa center track, napakalayo po sa kalupaan na ating bansa. Pero i-consider din natin yung tinatawag na area of probability. Ito pong parang APA na feature na nagpapakita ng iba pang posibleng senaryo na maaaring maging pagkilos ng sentro, no? So, for example, kung bukas, ang pagtaya natin ay nandito yung sentro or yung mata ng bagyong si Inday, bukas ng umaga, may posibilidad din pala na mas malapit pa, maybe 400 kilometers or less, silangan ng Itbayat, Batanes. Kaya kailangan po tayong patuloy na mag-monitor sa 6-hourly update ng PAGASA patungkol nga sa bagyong si Inday. Ngayon, tingnan naman natin yung rainfall associated with both Inday at yung pinag-ibayang habagat. Ngayong araw, ano nga ba yung inasa nating lugar na posibleng ulanin? Itong Occidental Mindoro, lalawigan ng Antique, Negros Occidental, Lanao del Norte, Lanao del Sur, at itong Zamboanga del Sur, asahan po ang mga pag-ulan mula 50 to 100 millimeters simula ngayon hanggang bukas ng tanghali. Samantala, Bukas ng tanghali naman, hanggang sa darating na Saturday ng tanghali, makikita natin mas marami na yung uulanin. May mga mas matatas na value na, no? 100 to 200 millimeters of rain dito sa Occidental Mindoro at sa lalawigan ng Antique. Samantala, yung naka-highlight ng kulay yellow, maging itong Batanes, inaasahan nating posible makatanggap bukas nga hanggang sa Sabado ng 50 to 100 millimeters of rain. Kaya't patuloy pa rin yung paalala natin na mag-monitor sa local conditions, maging alerto sa mga posibleng pagbaha, lalong-lalo po sa mga low-lying areas, sa mga lugar na malapit po sa gilid ng ilog, maaaring tumaas yung level ng tubig dahil sa continuous na ulan at magdulot ng mga pagbaha dito sa mga komunidad na ito. Pagguho ng lupa sa mga lugar na malapit po sa paanan ng bundok, lalong-lalo na kung ilang araw na pong nag-uulan sa inyong lugar. Samantala, sa dating naman na Sabado ng tanghali hanggang Linggo ng tanghali, yung pinag-ibayong habagat, mapapansin natin, mula sa Mindanao, Visayas area, dahan-dahang nagsiship pahilaga. Ngayong sa inasa natin Sabado ng tanghali hanggang Linggo ng tanghali, yung concentration ng mas maraming pag-ulan, nandito na po sa may bandang Zambales, Bataan, Occidental Mindoro pa din. Samantala yung 50 to 100 millimeters of rain, La Union, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Antique at sa Palawan. Kaya itong bagyo, kahit malayo po yung pagpapaybay ng habagat, ito po yung inaasahan natin magdudulot ng pag-ulan dito nga sa mga nabanggit nating lugar in the next 2 to 3 days. Yung pinag-ibayang habagat, bukod po sa pag-ulan, ay posible rin magdulot ng paminsang-pinsang pagbugso ng hangin, no? So simula ngayong araw hanggang Sabado, ang nakararaming bahagi po ng bansa, asahan po, makakaranas ng paminsang-pinsang pagbugso, strong to gale force gust na hangin dahil sa pinag-ibayang habagat. Ang pinakamataas nating wind signal so far sa nakikita natin base sa forecast track ay hanggang signal number 2 lamang. Kung titingnan naman natin ano yung epekto ng papalapit na bagyo dito sa ating bansa. So may nakataas po tayong gale warning dito sa mga bahaging karagatan, nakararaming bahagi sa northern and eastern section ng Luzon at maging dito sa northern and eastern coast ng Northern Samar. Dito pong naka-highlight ng red as much as possible, huwag nang pumalawot ang anumang uri ng mga sakyang pandagat. And asahan po rin natin na sa mga susunod na araw, posibleng madagdagan pa yung mga lugar na may gale warning. Samantala dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa, bagamat wala tayong inaasahang gale warning, yung pinag-ibayong habagat, asahan po natin sa mga susunod na 2 hanggang 3 araw, magdudulot ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. Kung titingnan naman po natin ano yung posibleng impact ng malalakas na hangin sa mga ilang lugar sa Northern Luzon area, makikita po natin dito, no, itong Batanes sa bukas hanggang sa darating na Sabado, yung dulong bahagi ng Batanes ay posibleng makaranas ng minor impact. Ibig sabihin yan, yung impact sa population, sa struktura, mas mararamdaman po dito sa areas na naka-highlight ng dilaw sa ating mapa. Para po sa karagdagang information about the severe wind impact-based forecast, mangyaring bisitahin yung link sa ating website, yung portion ng ating website patungkol nga sa severe wind impact. At patuloy din tayo mag-provide ng 6-hourly update sa bagyong si Inday. Ang susunod pong Tropical Cyclone Bulletin ay papalabas mamaya namang alas 5 ng hapon. Yan po muna latest mula dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Magandang araw po sa inyong lahat.
3: Pinaghahanda na ng Senate Impeachment Court ang defense at prosecution teams para sa oral arguments kaugnay ng pagpapasabpina sa tax at bank records ni Vice President Sara Duterte at asawang si Attorney Manasseh Scarpio. Itinakda ang oral argument sa July 15, araw ng Miyerkules. Inutusan din ni Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero ang dalawang kampo na isumite ang kanilang memoranda para sa hiling na BIR records ng mag-asawang Duterte sa Lunes, July 13.
4: Therefore, the Presiding Officer orders both parties to submit a memoranda on the subject matter of the subpoena of the BIR records on Monday. And we will also schedule the oral arguments for deciding on this issue together with the bank records on Wednesday.
3: Sa gagawing oral arguments, bibigyan ng 10 minuto ang bawat panig para maglahad ng kanilang argumento bukod pa sa 3 minuto para tumugon o magbigay ng rebuttal bago magdesisyon ng korte. Samantala, naniniwala ang House Prosecution Panel hindi natibag ng depensa ang mga testimonya ni National Bureau of Investigation Senior Agent John Mark Kalilong sa ginawa nitong cross-examination. Ito ang kauna-unahang testigong ipresenta ng prosekusyon laban kay Vice President Duterte sa article ng grave threats at inciting to sedition. Ang NBI senior agent ang nagsagawa ng authentication sa video ng press conference ni VP Duterte kung saan binitiwa ng umani matitinding pagbabanta laban sa matataas na opisyal ng pamahalaan.
5: Nagkaroon ng cross-examination ay hindi po natibag o hindi nabutasan ang testimonya na inilatag o ibinigay ng ating witness, no, na si Agent Mark Kalilong.
3: Kabilang naman sa mga inaasahang ipepresenta ng prosekusyon ng mga susunod na testigo laban kay VP Duterte, ang Chief of Staff nitong si Attorney Soleika Lopez. Ayon kay Prosecution Advisor at Spokesperson Robert Ace Barbers, justified ang hiling na isapina si Lopez matapos ilabas ang ilang video clips nito ng depensa sa Day 3 ng impeachment trial.
5: Dagdag ng justification. If you recall, no, ang unang nagpasabpina kay Attorney Soleika Lopez ay ang panig ng prosecution. And with the presentation of the defense dun sa video clips, it made Soleika Lopez, Attorney Soleika Lopez, very important, no? Which means justifiable yung paghingi o pagsabpina ng prosecution kay Attorney Soleika Lopez.
3: Naditine si Lopez sa House of Representatives noong November 2024 matapos patawan ng contempt ng House Good Government and Public Accountability sa gitna ng ginagawang pagdinig sa maling paggamit ng confidential funds ng Vice Presidente. Kasunod nito, bumisita si VP Duterte sa Kamara noong November 23, 2024. Ito rin ang petsa kung kailan niya isinagawa ang isang virtual press conference matapos ng kain ng mga otoridad na ilipat ng detention si Lopez mula Kamara patungo sa Correctional Institution for Women sa Mandaluyong City. Sa naturang virtual press conference, binitiwan ng pangalawang pangulo ang kontrobersyal na pahayag at umano'y pagbabanta sa buhay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker, later Representative Martin Romualdez. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.

0: Inaasahang magtataas na po ng minimum wage sa ibang rehiyon sa mga paparating na buwan. Yan po ay ayon kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nako po, mahirap mga ko ha, tapos hindi mangyayari. Inatapos na daw ng Regional Wage Board ang pag-aaral kung magkano ang gastusin sa iba't ibang rehiyon para nga malaman kung magkano ang dapat na maging dagdag sweldo. Inaasahang maglalabas po ng panibagong wage order sa ibang rehiyon bandang Setyembre o di kaya'y Oktubre. Nauna na pong inaprubahan ng Wage Board ng Metro Manila ang 85 pesos na dagdag sa arawang kita ng mga manggagawa. Inirekomenda naman po ng National Price Coordinating Council na palawigin ang 60 araw ang 50 pesos na price cap sa imported rice. Layon po ng nasabing rekomendasyong mapanatiling abot kaya ang presyo ng bigas. Kailangan din daw ito para tiyaking sapat ang supply hanggang sa katapusan ng taon. Sa gitna po yan ang pagtaas ng gastusin sa produksyon at banta ng El Nino sa ating agrikultura. Proteksyon na rin daw ito sa mga mamimili upang hindi sila mabigla sa pagsirit ng presyo ng bigas. Pinag-aaralan na rin daw ng DA ang pansamantalang pagpapahinto ng importasyon ng bigas. Pagpasok po yan ng anihan, depende sa magiging lokal na ani. Umabot naman po sa pinakamataas na antas ang rice imports ng Pilipinas sa unang 6 na buwan ng taon. Import pa more matapos nga pong mag-angkat ng 2.75 million metric tons ng bigas. Ayon po sa Department of Agriculture, tumaas ang pag-aangkat ng bigas upang matiyak na sapat ang supply sa harap po ng banta ng El Nino at pagtaas ng gastos sa produksyon. Sinabi po ng ahensya na nakaapekto rin sa lokal na produksyon ang pagtaas ng presyo ng langis at pataba. Gayun din po ang mga pinsala sa irigasyon. Matatanda ang bumaba ng halos 1 milyong metriko tonelada ang lokal na produksyon ng palay noong huling El Nino. Inaasahan naman po ng U.S. Department of Agriculture o USDA na lalo pang tataas ang pag-aangkat ng bigas ng ating bansa sa susunod na marketing year dahil pa rin sa patuloy na paglaki ng demand at posibleng pagbaba ng lokal na produksyon.
1: Ryan, sa mga lugar ang kanselado na ang biyahe ng mga barko at meron pa bang mga stranded na pasahero?
2: Ella, batay sa datos ng Philippine Coast Guard, nasa 23 pantalan ang may naitalang stranded. Kabilang dyan sa Southern Tagalog, Northwest ng Luzon at Southern Visayas, aabot sa 507 pasahero at 147 rolling cargoes ang naitalang stranded ng Philippine Coast Guard. Kaninang alas 8 ng umaga ngayong araw, apektado ang 23 pantalan sa mga nasasakupan ng Coast Guard District ng Southern Tagalog, Northwestern Luzon at Southern Visayas matapos isuspinde ang ilang biyahe sa dagat dahil sa masamang panahon. Samantala, 150 watercraft ang nag-take shelter muna upang makaiwas sa malalakas na alon at hangin. Kabilang dito ang 69 vessels, 15 tugboats, 12 barge at 54 motor bangkas. Patuloy namang binabantayan ng Coast Guard ang lagay ng panahon ang mga pantalan at panahon kasabay ng pakikipag-ugnayan sa mga port authorities at lokal na pamahalaan para matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero. Samantala, nagsagawa rin ng rescue operation ang Coast Guard sa Sitio Pakil, Barangay Barurawan sa Lebak, Sultan Kudarat kung saan 15 pamilya ang inilikas dahil sa baha. Kabilang sa mga nasagip ang 4 na buntis, 6 na senior citizens, 26 na mga bata. Pinayuhan ng Coast Guard ang publiko na tutukan ang mga opisyal na weather bulletins at makipag-ugnayan sa kinaukulang shipping companies para sa mga abiso ng biyahe sa dagat. At yan muna ang latest mula dito sa Pasay City. Balik sa iyo, Ella.
1: Maraming salamat, Ryan Lacanlale.
0: Naghahanda ng ilang LGU sa Metro Manila sa banta po ng Super Bagyong Inday. Naghakot na po ng basura sa ilang lugar at sinigurong walang bara ang mga drainage. Pinag-aaralan ding baklasin ang mga billboard para iwas aksidente lalo't nakikitang malakas po ang hanging dala ng Super Bagyo. Inihanda na rin ng MMDA ang lahat ng kanilang equipment katulad po ng mga pang-rescue. Tiniyak din nila na gumagana mga pumping stations para hindi agad bumaha. Konektado na raw ang mga ito sa linya ng kuryente at may mga nakahanda na ring krudo. Samantala, inararo ng isang truck na puno-puno ng buhangin at graba ang apat na sasakyang nakaparada sa Mandaluyong. Ay nako, oo, malapit yan dito sa amin. Ang tinde, mga kapatid. Nadaanan ko pa ito kahapon at hanggang ngayon, nandyan pa rin yung truck, ano? Sa investigasyon nga po, magde-deliver sa construction site ang truck at bumaba ang driver. Bigla pong umandar ang truck at doon na nga inararo ang nakaparadang sasakyan. Posible umanong hindi naka-handbrake o hindi na-handbrake ng driver ang truck. Halos 50 metro rin ang itinakbo ng sasakyan bago ito huminto. Dinala na po sa Mandaluyong Traffic Sector ang nakadisgrasyang truck habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ipinatatawag naman po ng LTO o Land Transportation Office ang mga driver na delikadong nagpapasikat sa kalsada. Sa Quezon City, makikita po ang tricycle driver na nagpapatakbo habang nakatagilid. Aba, ah, kulit mo ah. Nakatagilid at nakaangat po ang sidecar. Nakuhanan po yan mula sa Congressional patungong Luzon Avenue.
3: Baho.
0: Ganyan din po ang eksena. Ano ba ito? Uso ba ito sa kanila?
3: Bago ito?
0: Bagong trip ng mga tricycle driver.
3: Bago ba kayo?
0: Ganyan nga din po ang eksena sa Maynila. Dalawang tricycle ang gumawa ng parehong stunts sa Binondo Bridge.
4: Nagpakawala ng mga panibagong mga pag-atake ang Estados Unidos o US military laban sa Iran kamakailan. Binawi rin ito ang lisensya ng Tehran na makapagbenta ng langis. Rosel Feria para sa mga detalye.
5: Muling naglunsad ng serye ng mga pag-atake ang Estados Unidos laban sa Iran. Ayon sa US Central Command, nagpamalas ng walang batayan at mapanganib na agresyon ang Iran. Sinabi ng CENTCOM na malinaw na paglabag ito ng ceasefire. Walang sibilyan ang naiulat na namatay, subalit may ilang katao ang nagtamo ng mga sugat mula sa shrapnel. Ang mga pag-atake ay isang araw matapos dumalo ang napakaraming tao sa paglilibing kay dating Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei sa QAM. Ayon sa isang US official, target ng mga pag-atake ang Iranian Air Defense Systems, Coastal Surveillance Systems, Surface-to-Air Missiles, Anti-Ship Cruise Missiles at Drone Launch Sites. Binawi rin ng US ang General License ng Iran na makapagbenta ng krudo, petrochemical at petroleum products. Kinundin na ng Iran Foreign Ministry ang hakbang ng Washington at sinabing mananagot ito. Ayon sa ahensya, gagawin ng Iran ang lahat ng kailangan para protektahan ang mga interes at seguridad ng bansa. Makailang ulit ibinabala ni US President Donald Trump na itutuloy ng US ang pag-atake sa Iran. Pinakabagong banta ay noong Lunes sa Oval Office.
6: We're either going to make a deal or we're going to finish the job, okay? And it won't be tough to finish the job. I'd rather make a deal because I don't want to affect 91 million people. We can knock down their bridges in 1 hour. We can knock out their energy supply.
5: Layunin ng ceasefire na maglaan ng 60 araw para sa mga negosasyon ukol sa pangmatagalang kasunduan. Subalit natapos ang indirect talks sa Qatar noong isang linggo na walang hudyat ng pagsulong. Sinabi ni Iran Foreign Minister Abbas Araghchi na batay sa interim ceasefire memorandum, ititigil ang mga negosasyon sa sandaling ibalik ang mga banta. Rosel Feria, Net 25 Americas, para sa Mata ng Agila International, trusted, connected, on point.
4: Ipinagmalaki ng Hamas na binuwag na nito ang de facto government sa Gaza. Ayon sa grupo, handa silang ilipat ang kapangyarihang mamuo sa isang grupo ng Palestinian technocrats. Tinawag naman ng Israel na isang gimmick ang ginawa ng Hamas. Liz Anselmo for the news.
7: Mahalagang bahagi ng plano para sa isang civilian-ruled post-war Gaza na isinusulong ni US President Donald Trump ang pangako ng Hamas na wakasan ang konseho nito nangangasiwa sa Gaza. Positibo ang naging tugon ni UN spokesperson Stephanie Dujarric sa naturang hakbang.
8: We welcome any step that contributes to the implementation of the ceasefire agreement and advances the objectives reflected in relevant Security Council resolutions, including the full implementation of the ceasefire, the protection of civilians, and the unhindered provision of humanitarian aid, as I was saying. We continue to support efforts towards unified Palestinian governance under the Palestinian Authority.
7: Gayunman, isinantabi ni Israel Foreign Minister Gideon Sar ang anunsyo ng Hamas. Sa X, sinabi ni Sar na ang tila kagustuhan ng grupo na bigyan daan ng isang technocratic government ay para pigilan ang pagbababang armas ng grupo. Aniya, hanggat may armas ang Hamas, tatakbo ang anumang sibilyang gobyerno batay sa utos ng grupo. Sinabi ni Sar na naninindigan ang Israel sa pagpapatupad ng plano ni Trump kabilang ang pagbababang armas ng Hamas. Ayon sa Trump-appointed Board of Peace na nagmamonitor sa plano, batid nito ang hakbang ng grupo. Gayunman, sinabi nito na kalaunan ang pagsusuri nito ay batay sa mga aksyon at hindi sa mga pangako. Ito ay upang matugunan ang kritikal na mga pangangailangan ng mga taga-Gaza. Samantala, nagpahayag ng pag-asa ang Palestinians sa Gaza City na mauuwi ang anunsyo ng Hamas sa pagbangong muli ng maliit nilang teritoryo. Nananatiling wasak ang Gaza. Makaraan ng higit 2 taon at kalahati mula nang lusubin ng Hamas ang Israel noong October 7, 2023. Bagay na nauwi sa malupit na pagganti ng Israel. Liza Anselmo na 25 Americas para sa mata ng Aguila International. Trusted, connected, on point.
3: Bago itong naglangkob sa itong mga balita, garong adlaw nga Webes, mga balita sa First Consolidated Bank FCB hangtod sa sunod nga higayon sa ngalan sa kinatibukang puwersa sa DYRD, sa Picas Lawak, Engineer Jerry Cahis o ni Eric Kinisi Allen Doidora, ang friend mo forever.
9: Inyong nabati ang labing ulahing mga katikaran dinhi sa Bohol o sa ubang dapit sa atong nasod. Hatod sa maayong tinguha sa First Consolidated Bank, FCB. Dinhi sa FCB Balita!

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrakoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Strong sa una, hair bang strong karun.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Nga nung watay sugaron?
6: Nibuto manggod ang transformer sa poste.
5: Ah, maoba? Way problema, kay alisdan manas buhol light.
6: Maoba? Sa una lagi, ang consumer mupalit sa transformer o kung mubuto, ang consumer pod ang manubag sa gasto sa pagpalit o bag-o.
5: Sa buhol light, ang nagasto nimo sa transformer, mubalik na nimo kay anamon o deduct pinaagi sa imong monthly bill.
7: Whoa!

0: Kun aduna kamoy masinati nga problema kabahin sa delikado or unsafe electrical connection, tawag lang sa BLCI hotline number 411-3088.
1: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
2: Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
3: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para masagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
6: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.

0: nasayon ang katawhan kung unsa ang tinuod, kamatuoran. Programa nga maghatag og mga kasayuran ug mga kalambuan sa syudad. Kamatuoran. Aron ang katawhan masayod sa mga katin-awan. Kamatuoran.
1: Maayong adlaw Bohol, mayong adlaw Pagbilaran, mayong adlaw sa itong mga suking tigpaminaw na itong programa ang magpakabana alang sa kamatuuran. Mayong adlaw sa ito ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Pagbilaran, the multi-awarded city mayor and the woman behind servisyong from womb to tomb. Gugma Tagbilaran o servisyong nakasentro sa pamilyang Tagbilaranon, our City Mayor, Mayor Jane Yap. Ang ito ang DC Mayor Vice Mayor Attorney Adam Rawson Hala. At ang First Gentleman and First District Representative Congressman Baba Yap, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa ito ang 15th Sangguniang Panlungsod City Councilors. Ito mga kaubanan na mga City Hall employees sa ito ang pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran. Ang ito ang mga department heads and office heads. Ilabi na usab sa ito ang City Administrator Sir Alvin Luis Apuzar o sa ito ang Chief of Staff sa City Mayor's Office Ma'am Kathleen Torimocha, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug maayong adlaw usab sa mga nagsikay-sikay diha sa mga tagsa-tagsa sa mga panimalay nga nangandam sa mga pagkaon pero kurasa dagan kayong salamat sa iyong pakig-unong, pakig-uban ug pagpaminaw kabahin sa mga updates, programs and activities nato sa pagamhanang lokal sa syudad sa Tagbilaran and our updates and developments niya to ang dakbayan sa Tagbilaran. O kasaman ko to din siya ng programa. O kasaman muna himutang karong mga orasa. Dagan kayong salamat. And again, mayong maayong adlaw kaninyong tanan. Ug mayong adlaw usab no sa ito ang 15 ka barangay nitong syudad sa Tagbilaran. Sa ito mga 15 ka kapitanes sa ito mga Tagbilaran ang talo-halo. Mayong adlaw kaninyong kanan. Kini si Kim Anong ang inyong makauban karong adlaw. And yes no, mayong adlaw usab sa ito ang tigtimo nitong programa. Si DJ Cyrus Devirus nga mo ay nag-insure nga madumog ta sa kahanginan via radio sa ito ang TYRD station o sa ito ang official Facebook page kundi naka-live ang itong programa ang TYRD Bohol ang kasaligan o sa ito ang official website ang www.dyrdam.com. Yes mga igala, it's a new day because today is July 9, 2026, adlaw nga Webes. Yes, ikaw pat na nga adlaw sa karong semanahuna sa itong pagpanerbisyo sa itong buhatan sa City Government of Tagbilaran. Kung laing adlaw na usab mga higala, laing na usab nga adlaw, ang ato ang pag-aisgutan, ang ato ang pag-asawaan, kabahin sa mga katikaran, programa, servisyo, ng itong pagamhan ng lokal sa syudad sa Tagbilaran. And later mga higala, no, stage 2 na to the end sa programa tungkol kaya doon na tayo special guest ng itong mahinabi ng itong programa para makapaambit sa mga programa, serbisyo, mga aktibidad sa lang buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office. At ang head nga si Dr. Carl Pradera, live na itong mahinabi sa ito ang programa. So stay tuned, kamahin sa mga online mga programa ngay paambit, ilabi na sa mga upcoming activities na ito, no? Kamahin sa ito ang pet vaccination. So stay tuned para sa mga dugang detalye ni Ana mga higala. And of course, ato sa basahon ang ato ang Facebook page post sa ato ang pinalangga nga mayor sa syudad sa Tagbilaran, Mayor Jane Yap, kabahin sa mga updates, programs, and services, activities nga gibuhat ni Mayor Jane Yap alam sa dakbayan sa Tagbilaran. So stay tuned lang gihapon mga higala. And ang ato ang youth beat nga fresh na ito nga nakuha sa itong buhatan sa City Government, sa itong ihatod po niyan taon-taon mga higala nyo. Ito ang mga news beats nga mga update o station lang niya appoint. And ilabi na usab sa ito ang Tagbilaran Citizen ID card sa mga wala pa naka avail, no? Or wala pa nakakuha, station lang gihapon para I will give you an update kung asa paon ang ito ang Tagbilaran Citizen ID card o kung sa'y buhaton ilabi na sa mga Tagbilaranons na wala pa naka-avail ni ini. And sa dili pa natihaton ang ako ang mga updates, programs, and activities na ito sa pagkagamahan ng lokal sa siyudad sa Tagbilaran, Tubuti, tapos sa pagpangumusta. May nga ito ang mga suking di pa minang both sa ito ang mga radio listeners and live viewers sa ito ang Facebook page. Yes, no, hello, hello. Kamusta man mo? Kamusta niyo, Tibok Adlaw? I hope you are all good. You are all fine, no? Naman sa maayong panglawas. And speaking of panglawas, mga higala, reminder sa ito mga suking di pa minaw, kung ano na mga relakuan, mugawas man ta sa mga tagsa-tagsa sa mga panimalay, or mugawas man ta sa mga tagsa-tagsa sa mga gipang trabahoan, mga higala, o asa man mo karoon ng imotang, ayon kan mo kalimot sa pagdala o payo or pagsuot o jacket nga doon ay hood para protection sa itong lawas, laban sa din at umatansya nga dagan sa panahon. Kito panahon, mga higala, sa so, init ka ayo, and then, pero mga panahon na, mga higala, no, magandagong mga to ang sa gawas, no? So, mo nang ay, kayong lumang sa pagdaog tayo para protection laban sa mga sakit-sakit sa mga ubo, sipon, o hilanat. No? And reminders usap, don't forget to drink 8 glasses of water a day or more than ano, kaya kung panahon sa mga higala, kung hindi magdamdam mo magutuman, init pod ka ayon, no? So, ito ang protection na from lawas. And don't forget to take vitamins, of course. And ato timanan matag-adlaw mga higala nga tong lawas may puhunan matag-adlaw sa tong pagpanerbisyo sa tumatag sa tag sa mga panimalay sa tong labinas sa mga responsibilidad sa atong mga panimalay and of course sa tong pagpanerbisyo mga higala kung asa may ka nagtrabaho karon no sa manang ampinga tong lawas so ato timanan matag-adlaw nga health is wealth so ari puntuha mga higala ay nausap kita no sa ato ang special guest na tong programa para makapaambit makapa padayag no sa mga aktibidades nga buhaton sa buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office. Mga higala, live kauban pod nako, phone touch lang no. Ning ato ang paghatag og impormasyon na diri kauban nako ang ato ang officer in charge or acting head na nato no sa ato ang City Agriculture and Veterinary Office. Wala na yung kan si Dr. Carl Fredera. Hello, Dr. Carl. Maayong adlaw. And welcome sa itong programa ang imong mga pagtimbaya alang sa itong mga suking pagpapinaw. Dr. Carl.
2: Hello, Madam Kim. Mayong buntag ka na itong tanan o sa ito ang mga suking ating paminaw sa itong programa. Labi na sa itong mga kaubanan no, sa buhat. Ato ang mga staff sa City Agriculture and Veterinary Office. Kanatong tanan diri sa Tagbilaran City o kung asa pa ni maabot ang maong pagsidya sa atong programa kayong karong buntag mayong good morning.
1: Yes, maraming salamat Dr. Carl sa imong panahon ug oras nga gihatag sa atong programa para makapaambit gikan sa buhatan sa City Agriculture and Veterinary Offices. I know sa mo ka busy karong panahon na sa man kayo no ma kita na mo open mo o pagsidya no kay bao ko nga adun tay mga activities nga gi buhaton pon pohon sa so, Dr. Carl pwede pa maka-share kung unsa mga activities nga imong buhaton sa buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office kun diin karong adlaw no ang ato ang pet vaccination. Can you share to us doc kung asa ang venue ani unsay mga nabay dalon ang ato ang mga katawhan ilabi na kung asa pud ang venue ni ato paghimuon nga pet vaccination nga naka schedule karong adlaw. Dr. Carl.
2: Yes no, so padayon ang ato ang mga programa o serbisyo labi na sa veterinary services nato sa mga barangay. So karong adlaw so adunay naka schedule na bakuna sa rabies, so rabies vaccination nato dito sa Barangay Cogon. So specifically, ato ni siya pagapuhaton sa Cogon na covered court unyang alas 2 sa palit hangtod alas 5 sa hapon. So ato ang giyawag ng ato ang mga forbearance no, or ng mga nagtag-iya o mga iro o giring na ato diri sa dakbayan sa Tagbilaran na mo-avail sa maong servisyo. So by the way, so aduna naman kita official Facebook page ang Tagbilaran City Agriculture and Veterinary Office. So dito na to gito no ang ato ang mga program and activities, mga upcoming events na to. So ang whole month for the month of July ang schedule na to sa pagpamakuna, dito na to makitaan no, ano sa ang schedule. Pero kana nga mga schedule Madam Kim na itong ibutang sa karabarangay, it doesn't mean ang mga residente ra sa maong barangay ang pwede na maka-avail sa maong service because kana siya is venue lang na siya pero open na sa tanan ng mga taga-Tagbilaran. kalibutan, no? So if you prefer nga to avail our services adto sa uban nga mga barangay, so you are very much welcome. So again, kana siya routine na to na siya nga activity that is part of our program on rabies and responsible pet ownership. So mo nang ato adyong gidala nga ato nga mga serbisyo ngadto sa matag barangay, although ang daghan kayong pamaagi no nga maka-avail sila sa atong service. So aside sa ato ang work based or barangay based ato nga vaccination program, kita pod nagakater pod ta og mga walk-in nga mga clients dito sa atong buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office nga nahimutang tapad or dito sa barangay Tip-Tip duol sa atong Ihawan or sa atong slaughterhouse. So kanang rabies vaccination nato dili lang na actually pamakuna ang atong gidala ngadto sa matag barangay, pero aduna po ay libre nga deworming, aduna po tayo pet registration o microchipping. So ato alang ning klarohon micro ang Madam Kim, no, ang ato ang service as posted sa ato ang Facebook page. So ato adyong gi-encourage ang ato ang mga pet owners na kinahanglan ipa-register or iparehistro ang ilang mga pets, no? So iro o giring ipa-register na siya, subay na siya sa atong ordinance na to may tungod sa One Health Rabies nga program for the mandatory pet registration. So kanang ato ang pet registration, aduna na siya ibayad kay we are promoting responsible pet ownership. So duha ang scheme ana, depende unsay prefer sa pet owner. So aduna kay annual nga registration, kay ang registration nato matag tuig na siya. So kung mo prefer ka nga every year ta magpa-register, mo nang mobayad tag 200 pesos. Pero kung mo prefer ka og lifetime nga registration, meaning one time lang ka magpa-rehistro sa imo nga mga pets, pero forever na siya masold sa ato ang system, so ang bayad ana is 600 pesos. So for lifetime or perpetual pet registration, maunang ato ang turukan o injeksyonan na ito microchip, no? Butangan na ito microchip ang ato ang mga pets, no? So ato suod sa ilaom sa ilang panit. So that's for lifetime na pet registration. So unsa may makuha, no, sa ato ang mga for parents or mga pet owners kung mo-avail sila or ilang ipa-register ang ilang mga iro o iring, no, through either annual registration or lifetime na registration. So suod na ana nga package na ito, at naana din na ang libre nga rabies vaccine. So ang bakuna itself is libre, maka-avail po sila og libre nga deworming, natay mga libre nga mga kapon or ligate sa mga irogiring diri sa Dakbayan sa Tagbilaran. Unya na po tayo mga health check-ups or consultation wherein naghatag po tayo mga libre nga mga tambal. Basta naalay available dito sa atong opisina. So ato alang klaro, no, kay natay ipangbutang ang schedule sa matag barangay. So nakabutang din na is unsalay package or unsay inclusive sa maong pet registration. But please take note, no, nga inigato ninyo sa maong sa barangay nga venue, dili pwede dunganon o avail labi na ang bakuna o purga. So dili na siya pwede doon nga nun. So kung magpa-vaccine ka, magpa-rabies vaccine, so one week after pagka pwede maka-avail sa purga or deworming. Now also, I would like to emphasize na pagkakaroon, wala pa tayo schedule sa ato ang kapon or ligate, no? So wala pa tayo schedule sa kapon o ligate na ito pagkakaroon. So what lang ta, kay we are working on it na ma-finalize na ito ang schedule. Kaya ato ang gitarget na basing pukon karong September kay World Rabies Day man ang September 29, makapahigayon ta sa atong third batch na massive spay and neuter activity. So again, natong magpa-register or kadung na-register na either annual or lifetime na registration, sila ang priority nga ma-accommodate labi na kadung gusto nga ma-avail sa libre nga kapon o ligate, no? Kaya kung dili sila magpa-register, mo cater maghihapon ta pero natay subsidized nga bayad, no? So adto na ta mo dong sa atong libre nga service park sa ato ang pet registration. So ako alang jung klaruhon niha kay basin og adto mo sa barangay Kugon unya kay gusto mo mo avail sa kapon or ligate, so please take note na wala pa kay schedule sa kapon o ligate karong buwana, ha? So unsay ma-avail nato sa karong for the month of July ng mga services. So again, ang pet registration nato, so magandang lamo either 200 pesos kung annual na pet registration, or if you want, kausa na mo mabayad, lifetime na siya ang registration, that is 600 pesos. Inclusive na ana ang libre nga rabies vaccine o ang purga. So ang kanang rabies vaccine nato, ito ang bakunahan, batok rabies, ang ato ang mga irog-iring, at least 3 months old ang ato ang irog-iring pataas, no? So wala na limit hangtod forever, pilay inad na ana. And please take note na kani rabies vaccination na ito, kinahanglan pag-abuhaton niya siya karatuig. So yearly ang ato ang vaccination. Okay, so aside from vaccination, so naagahapon tayo kaming purga, no, libre nga purga para sa mga itoy o sa mga dagko nga mga pets. Unya, naapod ang microchipping kung kita gusto mo avail sa lifetime nga registration. So, dili lang ta mag-uol, no, kung about sa kaning kapon o ligate, kay rest assured nga na ano tayo mahatag na last batch of message ni Adulter for this year. So, ang walang i-work out ang mga ang preparations sana, pero magpahimaw rami kung gano'n sa ang schedule sa

0: Kunya, kung annual na siya ng booster shots ang inyong i-avail, palihog ang dala sa inyong pet registration card. No? So, every year man ta maghatag-ana, bakuna ka ng card para sa kanyang mga magpabakuna para ma-remind po ng atong mga pet owners when siya gibakunahan o ano sa po ang sunod niya na schedule. So, kana lang ang ilangan at on later on. So, again, kung aduna pa kay mga pangutana, mahitungod sa ato ang mga serbisyo, labi na sa veterinary services na to. So, please contact lang through sa ato ang official Facebook page. Very active man ang ato ang messenger, ang Pagbilaran City Agriculture and Veterinary Office. Daghang salamat.
1: Wow, thank you so much Dr. Carl, no, sa imong paghatag og impormasyon kabahin sa ato ang mga activities diha sa inyong buhatan sa City Agriculture and Veterinary Office. And of course, ang mga kingsunan nato nga dunay pet, no, ipa ginahan magpa ipa-vaccine ang ilang mga pets, please, no, karong adlaw July 9, 2026 diha mismo sa Kugon Cavalry Court, alas 2 sa hapon hangtod alas 5 sa hapon. Okay na ang gikan sa Sibya ni Dr. Carl Pradera alang sa itong mga tagbilaranon. And again, open ni siya, no, sa mga tagbilaranon sa di barangay. Pwede mo ana diha mismo sa to ang barangay Cavalry Court sa barangay Kugon. And free ni siya, no, o wala kini siya ibayad mga higala sa pag-vaccine sa to ang mga pets nato. So as part pa din siya sa to ang responsible pet ownership, no, nga dapat atong bakunahan ang ato ang mga iro, iling, uban pa. And dog, sa di pa ka na-let go, let's go sa itong programa. Mga iyo, sabi mga pahinapos ng mga mensahe alam sa itong mga suking tigpaminaw. Doki?
0: Yes, so daghang salamat again, Madam Kim, no, for giving us this opportunity na masibya na ito ato ang mga programa o servisyo, servisyo sa City Agriculture and Veterinary Office. So kami sa atong buhatan, no, so padayon ang among pagpaningkamot na makahatag sa maong mga servisyo sa ato ang community. No, so padayon ang ato ang mga different activities din lang kaysa veterinary nga side, but we are also promoting urban gardening diri sa Tagbilaran City. So aduna gyapon tong mga liso or mga seeds and seedlings na pwede nato ma-avail, no, for free dito sa ato ang opisina. So amo alang sigurong request or hangyo nga magtinabangay ta ka with all our programs and activities para sa mas safer o mas duwas na community diri sa Dakbayan sa Pilipinas. Daghang kayong salamat.
1: Yes, daghang kayong salamat, Dr. Carl. Mo ka to ang ato ang hinabis ng programa, ang ato ang acting head sa ato ang City Agriculture and Veterinary Office. May layan ko si Dr. Carl Fredek. Kung ano po mga higala, ay nasa kita sa ato ang news di ito nga itong nakuha sa tubotan sa City Government of Tagbilaran. Mas ipalikon sa Dakbayan ang financial literacy sa mga tagbilaranon pinagi sa usa ka memorandum of agreement uban sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BDO Foundation. Kundi ipatuman ang mga financial literacy programs sa Dakbayan sulod sa sulod sa tulo ka tuig. Ang kasabutan kabahin sa selebrasyon sa ika-60th nga charter anniversary sa Tagbilaran ug nagtumong sa paghatag o kahibalo sa mga tagbilaranon bahin sa hustong pagdumala sa pata, pag-budget o paghimo ug maayong desisyon sa panalapi alang sa ilang pamilya ug negosyo. Matod ni Mayor Jenya, ang financial literacy ang usa ka importante nga puhunan aron mahimong mas andam ug mas lig-on ang mga pamilya sa pagatubang sa mga hagit sa ekonomiya. Iyang ipasiugda nga kung ang matag panimalay adunay kahibalo sa husto nga pagdumala sa panalapi, mas mulig-on usab ang lokal nga ekonomiya. Papasalamaton si Mayor Jenya nila BSP Deputy Governor Bernadette Romulo Puda, BDO Foundation President Mario Derikito, ug ang tibuok team sa Bangko Sentral ng Pilipinas ug BDO Foundation sa ilang pagsalig sa Tagbilaran ug sa ilang pakigtanbayayong sa pagtukod sa usa ka financially empowered ug future ready Tagbilaran. Ug sa laing bahin mga higala, napahibalo ang City Government of Tagbilaran pinaagi sa Tagbilaran City Primary Care Facility na ipahigayon ang kasaulugan sa Diabetes Awareness Week 2026 pinaagi sa usa ka programa karong Hulyo 17 dito sa JJC Food Village Main Hall. Ang programa nga gihimo sa pakigtimbayayong sa Diabetes Philippines Bohol Chapter bukas alang sa tanang barangay diabetes patients sa Dakbayan ug nagtumong sa pagpapalagay

0: ang Jose Rakaibalo bahin sa maayong nutrisyon o healthy lifestyle. Ano na lamang 300 ka slots, busagyaw ang mga interesado nga magparehistro dahan sa ilang tag sa Kabarangay Health Center. Ang registration tipatuman sa first come, first served basis. Matod ni Mayor Trenia, prioridad sa city government ang pag-atiman sa panglawas o mga tagbilaranon pinagi sa preventive healthcare o health education. Giawhag niya ang mga adunay diabetes na maghimulos sa maong programa aron mas makat-on sa husto na pagdumala sa ilang kondisyon o makapadayon sa himsog o produktibong minabuhi. O mao ka itong mga higala, ang ito ang news deals na itong nakuha sa tungbatan sa city government of Tagbilaran. Pag ganito ang mga higala, rinong sa kita sa ito ang mga pinalanggang mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran na nagsaulog sa ilang kadang natawahan karong adlaw, July 9, 2026, adlaw na Webes. Taga-barangay Dao, happy birthday nila ni Antonia Calunsag, Hinaro Gronidor Sr., Veronico, Veronica Espaldon, and Veronica Lumaino. Taga-barangay San Isidro, greetings going out to Estevita Acido, Juliet Bumaan, and Veronica Humawi. Taga-barangay Kapawan, happy birthday, ni Restituto Ilardo. Taga-barangay Manga, happy birthday, ni Cirilo Payot. Taga-barangay Ubuhan, happy birthday nila ni Juanito, Felicilda, Teresita Miculog, and Alexander Casinillo. And Merly Monteroy. Taga-barangay Taloto, happy birthday ni Godofredo Arat Sr. and Glenny Ramos. Taga-barangay Bukoy, happy birthday ni Marina Wong Silerino Suarez, Maria Navarro and Carolina Calamba. Taga-barangay Cugot, greetings going out si Julita Turalba Epifania Adaptor, Ferdinand Garcia Alejandro Damo, Juanito Trovia, Mauricio Diasis, Priscilia Agnesco, Veronica Cuaton, Zenon Dacodacal and Zenon Cahegas. Taga-barangay Pugasyon Rosa, happy birthday ni Veronica Ubon. Taga-Pugasyon Tres, happy birthday nila ni Veronica Rosa Russo and Cirilo Globa. Sa taga-barangay Mansansa, happy birthday nila ni Veronica Realiza, Gilda Acosta and Cristo Reyes Jr. Taga-barangay Buol, happy birthday ni Julio Colge and Rosalinda Bangalaw and also ni Edisa Inting. Taga-barangay Dampas, happy birthday Antonio Hamil, Zenon Lumon, Veronica Magasin, Cecilia Manharias, and Cirilo Amoy. Happy, happy birthday sa mga pinalangga na itong mga senior citizens sa Dakbayan sa Tagbilaran. Kung sa itong kauban sa buwan sa pagpanerbisyo nga nagsaulog sa sa nga natawahan karong adlawa, happy birthday nila ni FO2 Kimberly Ann Bakulot Caparuso, Junil Toralba Beldoro, Japet Añasco Riverial, Aileen Manatad Seymour, Rose Arapo Calerta, Eliakim Salvacion, Jeremy Humamil, Jojo Vizal Inti, Art Kevin J. Tapa, Julio Punge, and Gina Gamaw. Happy, happy birthday kaninyong kanan. Greetings from Mayor J.F., Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman, First District Representative, Congressman Babayap, our 16 Sangguni Ang Panlungsod City Councilors, and the people of Tagbilaran City, wishing you all a bountiful and wonderful day kaninyong kanan. And of course, sa mga sanguning Panginoon, sa ulo gustav, sa nakadlang natawahan, karong adlawa, na wala ka na mention sa itong programa, happy, happy birthday kaninyong kanan. And sa itong mga sanguning Panginoon, daghang kayong salamat mga higala sa iyong pagpaminaw, pagigipan pa na ito sa itong matagadlong programa, dagandagan kayong salamat again kaninyong kanan. Upang uban-uban sa kita mga higala sa sistemang taknay, sa istasyon ng programa, ang magpakabina alang sa kamaturan. Kinisikim, ano bigo na lang kaninyo, serbisyong from buong tutub, gugma, Tagbilaran, o serbisyong nakasintro sa pamilyang Tagbilaranon, ang friend mo forever. Sa ngalan na lang ni Mayor Jania, Vice Mayor Attorney Adam Relson Hala, First Gentleman and First District Representative Congressman Babayap, our 16 Sangguni ang Panungsod Councilors, ang Chief of Staff ng Catherine Terimocha sa City Mayor's Office, and sa ito ang City Administrator, Sir Alvin Luis Apizar. As we all say in Tagbilaran City,
1: kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.

0: Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o di sipon?
0: Di sipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag-Milzeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag-Milzeb Z Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
3: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Margie M. Oxtero, 54 years old, magtutudlod sa Kadalian Elementary School, Baguio District, Davao City. Naamog ko, bukol sa ulo. Nato na ko SPMC, tapos naka-schedule na ko dito nga operahan. Nagangulngul sa akong lawas, sakit ang mata, magalabad imong ulo, halos di ko ka, tarog higda. Hadlo kayo ko kayo ng mga doktor nga prone to cancerous. Ang akong pag-inong sa EXL Makabuhay, kada 3 bises sa Osaka Adlaw, mga 1 week, nawala na katumbo. Bukol, sir. Nag-quiz din siya. Kanang walang iyahang bukol. Dahan kaing salamat.
5: Paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Bienting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
7: Team that is for
8: Usapang Immunity Gap.
9: Mami, alam mo ba ang Immunity Gap?
10: Immunity gap ba pag di tamang kinakain?
11: Immunity gap ba pag nagkakasakit?
12: Immunity gap na yan.
13: Help stop immunity gap.
14: Dapat tuloy-tuloy ang Selene Plus.
15: Tumutulong punuin ang kulang na vitamin C and zinc. Tulong para ang immunity
16: 100%.
17: Based on RENI with proper diet and exercise.
18: Help stop immunity gap.
19: Mag Selene Plus araw-araw.
20: Alagang Unilab yan. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Selene Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
21: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
22: Unilab quality yan.
23: Vitamin B complex, the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Problema, igawas!

0: Lab quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo. Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo. Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
3: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mocha Frap 4.
5: Aray! Sakit na ng katawan ko.
4: Wait lang sa orders po.
3: Timeout na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
4: Wow! Mas pinagaling pa?
3: Oo! Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
3: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves, our gentlest care, PH Care.

0: O na nga atong gidasig usab ang katauhan labi na sa nakadaiyang barangay nga maghugpong maghiusa kay mas maay man ang daghan no magtinabangay unya kay andam og tagana ang kagamhanan ng probinsyal labi na ang buhatan sa PCDO nga mo alalay pag bugos pagama sa mga requisitos no nga mahimog yung hingpit nga usat ka legit nga people's organization aron singaw ni ana mas dali nato makuha ang mga tabang pinansyal dili lang sa kagamhanang probinsyal basta nakadaiya ang ahensya sa gobyerno kay sayon banta ang kwarta sa gobyerno dili mangunda sayon nga basta-basta lang i-release ug wag igong basihanan ug way legal nga mga dokumento nga ipresentar mahigala no. So daghan kayong kwarta ang mga ahensya sa gobyerno, ang question lang na dili na makuha lagi kay di man na personal nga kwarta. So muna nga itong gidasig ang katauhan na magkahiusa sama sa gihimo sa uban ng mga organisasyon sama sa Women's, Fisher Folks, Farmers Association na naka tagamtam na o tabang pinansyal gikan sa nakadaiyang ahensya sa gobyerno mahigala. Pinagi usab ka na sa pag-abag sa gamanang probinsyal o sa buhatan sa PCDO pangaygal. So congratulations no sa kinini ang Gindulman Fisher Folks Association mga higala sa grasya nga inyong nadawat ug mahinaot ang pinagi na mong kantidad dugang panagkalambuan sa inyohang organisasyon mga higala no. Samtang sa laing bahin, gi-congratulate ni Governor Aris Omintado ang atong mga mag-uuma labi na gyud ang buhatan sa provincial agriculturist mga higala sa dako nga kalampusan o dugang naghatag og dungog no sa atong lalawigan sa Bohol mga higala.
1: To extend my warmest greetings to the Department of Agriculture, Central Visayas, as it celebrates 128 years of dedicated service and excellence in the agriculture sector. We join you in recognizing the crucial role that the agriculture sector plays in building a smart, resilient, and inclusive society where our farmers are empowered and the entire value chain is able to meet demands of the community. We are truly grateful for the special award bestowed upon the Provincial Government of Bohol in recognition of our strong partnership in improving the lives of our farmers. We are committed to building on the gains we have achieved throughout the years. And through this award, I am confident that we can accomplish even more as we continue to work together and build on the foundation we have laid. I would also like to take this opportunity to thank the department for the 66 million pesos provided to the province under the Livestock Economic Enterprise Development or the LEED program. Through this program, 12 cooperatives, groups, and associations will receive the layer chicken module packages. 5 will receive beef cattle fattening module packages, and 10 will receive the dairy carabao breeder module packages. Dako kayo kini og tabang sa pagpalig-on sa atong livestock industry. And as the project implementer, we will work very hard to realize the goals of this project, benefiting our livestock farmers in the process. Sa makausap pa, daghang salamat o padayon kitang magtinabangay alang sa kayuhan sa atong mga mag-uuma o ilang mga pamilya. Again, happy 128th anniversary to DA7. Daghang salamat o sa kanunay, Abante Bohol, Shetita.
0: So, mga tamigala, no? Ang tipik sa mensahe ni Governor Aris Omintado, galang sa dugang sa kasayuran sa tanan, ang Bohol, ang niguwa nga pinakataas nga awarde sa Tibuok Central Visayas. Human makuha og 22 ka mga pasidungog og pag-ila sa 128 nga founding anniversary sa Department of Agriculture Regional Field Office mga igala niadtong nakalabayng Hulyo 3. Dito kinigipagayon sa Golden Friends Hotel sa Cebu City. Now, kini nga kalampusan napakita sa niusang paningkamot sa kagamanang probinsyal sa Bohol ubos ni Governor Aris Omintado, kauban ng mga local government units, mga istulunghaan, mga asosasyon sa mga mag-uuma, agricultural extension workers o mga kugihan natong mga mag-uumang bulanon. Mga panguna nga pasidungog sa probinsya sa Bohol o LGO sa kagamhanang probinsyal sa Bohol, nadawat ang usa ka special award binagi sa Office of the Provincial Agriculturist con OPA Garcia Hernandez and Lungsod sa San Miguel. Nadawat ang Outstanding LGOs and Province Award sa Talibon, Sibilia o Lungsod sa Kandihay. Naapil sa Top 3 Municipal Agriculture and Fisheries Development Program con MAFDP Implementers. Ang Sibilia nakadawat usab og Top 2 Special Area for Agricultural Development con SAAD Beneficiary Award. Now, pasidungog sa mga eskwelahan o kooperatiba sa Agipo Coconut Farmers Multipurpose Cooperative sa Lungsod sa Babine, nidaog sa Gawad Saka Outstanding Farmers Cooperative Award o nakadawat o tunga sa milyon nga gante si Katuna National High School. Very good, no? Nadawat ang Gawad Saka Macro Garden Award Bohol Island State University Baiso Bilar Campus. Gihatagan og usa ka special award na Hawan National High School, Clarin. Gila ubos sa Green Thumbs Pioneer, no? So daghan, no? Napailain outstanding young farmers organization. Talagsaong mga individual nga mga awardees. Sila si J. Mark T. Suto, Outstanding Agricultural Technician Assistant. Wendell Mejias, Outstanding Agricultural Extension Worker. Ana Marie Quitum, Outstanding Agricultural Technician Assistant sa corn na mais. O si Jeffrey Cipidusa, Outstanding High School Value Crop, Outstanding High Value Crops, no? Vegetable Farmers. Sila si Remil Torigusa, Outstanding Agricultural Technician Assistant kung High Value Crops. Rodman Joseph Ubos, Outstanding Young Farmers. Sila si Jacqueline Babatuan, Outstanding Agricultural Technician Assistant sa Lubi. Genevieve Abilia, Outstanding Agricultural Technician sa HUFE Micro Garden. Jelaine Asaris, Outstanding Corn Based Farmers. Angelito Uruyan, Outstanding Agricultural Extension Manager. Matupas sa Gobernador, kini nga kalampusan bunga sa pagtinabangay sa tanan para sa aron mapalig-on ang agrikultura sa probinsya. Gipahigayon pod sa OPA head ni Ma'am Lisa Quirog sa tanang kugihang Boholanos nga nagdala og dungog sa Bohol isip usa ka UNESCO Global Geopark nga nagpasiugda sa maluntarong pag-ugmad o sustainable development mahigala. No? So, congratulations sa tanan ng mga awardees, mga higala, itong mga kugihan, damo ng mga bulanon, mga higala. Samtang, karong adlaw, usab, no? Congratulations sa lain, usab, ga binipisaryo sa Balays Paglaom. Nga maokini ang ikasinto 27, nga Balays Paglaom, nga gitunober, ngadto sa pamilyang Baluka sa lungsod sa Antequera. So malampusong itugyan, no? Mga higala ang bag-ong panimay nga nimutang sa Sitio Pino, Barangay Canlaas, no? So kining barangay nakaabot ini, no? Sa lungsod sa Antequera. Ngadto kanila ni Paulino og Vicentina Baluka. Uban sa nag-iniusang inusarang anak nga si sa magtiayon nga si Paul Vincent. Ang pamilyang Baluka, mga higala, biktima sa nahitabong sunog sa maong dapit ni adtong Marso ning maong tuig nga mao ang ika-127 nga bipisaryo sa personal nga bukasiya sa Banayng Omintado ni Governor Aris Omintado o ni Congresswoman Banban Omintado nga Balays Paglaom o sa programa sa Bohol PNP nga libreng alagad o balay. din kinumduman nga nahiabot ngadto sa kasayuran sa gobernador ang maong sunog pinagi kang municipal councilor Al Kukilya. Og gibisita kini dayon nila aron masubay kung unsa ang mahimong ikatabang ngadto sa biktima. Natukod ang balay pinagi sa personal nga pundo gikan sa magtiayong aumentado, inubanan sa ayudang pinansyal gikan sa Eljo Antiquira, pinanguluhan ni Mayor Jose Mario Pahang og tana og tabang gikan sa Municipal Social Welfare and Development Office. Nahimong posible ang pagtukod sa balay sa pamilyang Baluka tungod sa niusang puwersa sa Antiquira Municipal Police Station nga mao ang nangu sa konstruksyon. Pinanguluhan ni Police Lieutenant Erickson Labi ubo sa direktiba ni Police Lieutenant Colonel Joseph Birundo, hepe sa Police Community Affairs Development Unit ug ubo sa liderato usab sa atong buutan nga Provincial Director Colonel Patricio Digay. Ang mga benepisaryo sa maong programa napili sa kapulisan pinasikad sa tumong nga pagtabang ngadto sa mga labing kabus nga komunidad. Og kini maayong ehemplo ngadto sa katawhan. Nasayran nga walay nasalbar nga kabtangan ang banay kay naugdaw in taon ang ilahang Pinoy-anan. Walay nakatabang dayon kanila sa maong sunog tungod sa anaa na himutang sa ilahang Pinoy-anan nga matawag og medyo hilit sa bukirang dapit sa barangay Kanlaa sa lungsod sa Antiquira. Diin dakong pasalamat ang magtiayong Baluka ngadto sa banay ng umintado o ngadto kang ngadto sa ato mga kapulisan nga wa nila dahuma kining maong grasya ang ilang nalawat. Matud pa sa Mahans probinsya, lami ang feeling nga nakapadangat kita og tabang sukli usab kini sa kaayo sa katawhang bulanon ngadto sa pamilya Umintado, sukad pa sa iyang amahan nga si Anhing Erico Umintado. Matud pa ni gobernador, pagsugilon sa gobernador nga ang maong pagtabang pinagi sa balay sa paglaom usa ka humanitarian nga lakang nga bunga sa kolaborasyon sa atong kapulisan Eljo Antiquira, Kunsiyos Barangay Kanlaas, pinanguluhan usab ni Kapitan Henry Ahiro og sa mga volunteers mga higala. Og ipaibaw sa gobernador nga ang barangay makadawat usab og pundo kantidad nga 200,000 ka pesos gikan sa panudlanan sa probinsya, provincial government para sa priority project isip pahalipay sa aktibong partisipasyon ngadto sa mga programa direktang makabinepisyo sa katawhan mga higala. Kinumduman ang Bohol Provincial Police Office kung BPPO na kaangkon og nasudnong pasidungog gumikan sa talagsaong bayanihan nga gipisugda sa kapulisan alang sa kaayuhan sa komunidad. Diin kini mahimong ehemplo usab ngadto sa gamayng kapulisan sa tibok nasod. Gipasalamatan sa gobernador ang tanang nahimong kabahin sa maong kalihukan sa ilang mainitong pagsuporta o advokasya isip kabahin sa direksyon ngadto sa usa ka inklusibong pagserbisyo sa katawhang bulanon isip lumulupyo sa usa ka UNESCO Global Geopark mga higala. Okay? So congratulations sa Banayng Baluka o sa mga opisyales sa lungsod o barangay sa Kanlaas mga higala, no? Kay nahimo ng tanan nga magbalang puson ug way kabutangan ang kalipay sa Banayng Baluka gumikan usab sa inyohang makanunayon nga paglantaw sa katawhan nga inyohang giserbisyuhan mga higala. Ug alang sa dugang kasayuran sa katawhang bulanon, gipanguluhan sa atong gobernador ang pagbindisyon o pagtugyan sa bag-ong Tarsier 117 sa Talibon Substation Building niyatong akagahapon, adlawa, no? Dito sa lungsod sa Talibon, mga higala. Ang maong proyekto, dako og tabang sa pagpalig-on sa emergency response sa amihanang bahin sa probinsya. O kining maong na pasilidad, nagkantidad kini og 2.8 milyones ka pesos, mga higala, no? Aron maisip nga bag-ong permanenteng fasilidad, magsilbing permanenteng headquarters, aron mas nindot ug hapsay ang kondisyon sa pagtrabaho sa mga 23 ka mga emergency responder sa maong substation. Diin himutang kini sulod mismo sa governor's kininiang Garcia Memorial Provincial Hospital sa lungsod sa Talibon, Mahigala, kinimaong fasilidad, no? Kinumduman, nakatubag ang Talibon substation o 539 ka-insidente ni atong tuig 2025 o 282 usab ka-responde gikan sa Enero hangtod buwan sa Hunyo ng tuig 2026. Sa mensahe sa atong gobernador, gihimo gyud kini para pagtabang sa mga kaigsunan o silingan nga lungsod. Pagmaturo sab kini, paghatag o igong pagtagad sa kayuhan sa mga rescuer nga doon na sila'y disinting headquarters, mga igala, no? Dili kay magapungko alas da plane. O matod pa ni Dr. Antonio de Malerio, ang hipe sa PDRMO, gitawag kini sa nga usa ka mahinungdanon nga milestone alang sa disaster management sa Mihanang Bohol. Gisgutan usab niya ang bag-ong baguhay lang na human sa gobernador ang iyahang technical training sa emergency disaster management dito sa Vancouver, Canada. Samtang si Vice Mayor Dave Evangelista na siya mo'y nagrepresentar kang Mayor Janet Garcia, di nagpasalamat sa kagamhanang probinsyal tungod sa estratehikong lokasyon sa bag-ong istasyon nga mas makapaspas pagresponde sa komunidad. Inguman si Dr. Vidal Manga, nagrepresentar kang Dr. Maria Elena Oripaypay, iyang gikalipay gumikan sa kolaborasyon sa hospital o sa Tarsier 117 alang sa mas maayong serbisyo medical. Samtang gisaulog ang seremonyas, dungan usab kini sa National Disaster Resilience Month o formal nga gitapos pinagi sa pagtunol sa simbolikong yawi gikan sa si Johnson Construction ngadto sa mga opisyal sa probinsya o sa Tarsier 117 mga sano o mga sana.
1: Turnover ta sa bagong substation sa Tarsier 117 aron kami maka-responde sa itong magkaigsunan na sa mga sitwasyon na kalisod o mga nahanglan o tabang sa itong team sa Tarsier 117.
2: This vote will inspire us more to support your leadership, to support your administration. And we will try our best, we will try 100% to perform our mandate of helping other peoples, labi na katunag kalisod.
1: Kaning programaha, gihimo gyud ni para pagtabang sa ato ang mga kaigsoonan. And I hope na sa inyong mandate as a rescuer, no, hinaot ko na kanunay mo madasigon sa pag-rescue, pagtabang sa mga tao na hinganlan.
0: So, congratulations, no? Labi na dito sa Mihanang Bahin sa probinsya Mangigala. Nga doon na ay permanenteng pasilidad alang sa ato mga rescuer, no, sa Tarsier 117 substation dito sa lungsod sa Talibon. Now, alang sa nangutana kagahapon o kamusta naman kuno ang gipahigayon nga investigasyon kalabot sa pagkahugno sa Bato Bridge sa lungsod sa Maribohok, no? So ato ipabati ang tipik sa pamahayag ni 3rd District Board Member Anatel Nilbin Lod, di nahinabi kini sa sakop sa media ni atong nakalabay nga adlaw mga higala, no? Alang sa dugang kasayuran sa publiko, labi pa ni atong nangutana kagahapon nga wala ato matubag mga higala.
3: Kini si Board Member Anatel Lod, ang inyong Board Member sa 3rd District Board, na diin mo ay chairperson sa Committee on Public Works, Highways and Related Infrastructure. So atong miaging semana atong gi-privilege speech o ni Board Member Lagunay ang pagkahugmo sa Bato Bridge dito sa Kabawan, Maribohok, Bohol. So na viral to siya sa social media. So karon atong gi-patawag ang DPWH o ang contractor o uban ng mga concerned agencies aron mo ay mo explain kung unsa gyud ang tinuod nga nahitabo.

0: million, τι το πείτε κάπου κόσα του λάι. Then, 2025 budget, γενίλη σαν σίδα, ο another 56.5 million. So, κατώταν σα απειλά κάπως και κατήτω σα highway. Το δίλη μακαπαχά μου, το και λέμε την παταγία budget. So, από την πασαμόντια, μακπαμίλην διάμον σε αγαπώ σαν merge, κόμ μου high time. Ο διακάνα του ίκα σε 2026, να κρίκουε σίλα ο 80 million, να μου όγει μου κομπλήτου σε the whole project. Να αν 80 million σε ήλαχαν visibility study, γίκα δίτω σε highway habok να, να δίλη να γιώτ μου σαν merge. Πέρο, αν 80 million, 8.7 million lang ang
1: na-release.
0: So, buti pasabot, ang 8.7 million niya ilang i-implementar ka
2: nun. So, naroon yun sa approach.
0: So, buti pasabot, na kung dili mo gawas ang nahibilin, so, dahil almost 70 million niya nahibilin, kung dili na mo gawas sa 2026, kung dahil high tide or takong nga ulan or bagyo bakaha, so, posibleng gapon na ang maong kasada, masubmerge na siya. So, at least mahibaw ang mga katawahan sa Maribohong o sa Cortez o sa tanang mga katawahan na nakapasa sa Facebook or nakadungog sa mga issues na ang maong project total of 150 million unta. Pero tungkol lagi kay National Government mapatay control nila, giting-gitingin nila akong balikaw na 2024, 62.5 million ang release sa 25, 26.5 million na karon sa 26 na ang ilang request na ma-full on ta ang 80 million 8.7 million lang ang nagawas niya ni comment ang taga first engineering discipline na agi sa ato ang district engineer engineer Cascon na nagbalikabot sila na mapa-release nila ang remaining 70 plus million. So ang ato pong recommendation sa sagot niya panalawigan ang atong recommendation nga mo hagabat ang resolution requesting sa regional director of the secretary Dison nga mapagawas ang nahibilin nga balance nga almost 70 million para matapos na yun ang maong project. So kung dili pa na makagawas karon sa 2026 kawa man kita yung control, so kung doon ay high tide may tapong yapon yung submerge ang maong kasada. So at least masayod at ng mga katawan nga maon ni ang pinuod nga istorya niya.
1: Kuwang sa pundo mong naugno tungod kay kuwang po sa mga materialis.
0: O kuwang sa materialis. So dili kuwang sila magkakonkret sa approach tungod kay way pundo. So moto nga ang isiguro nila ang kilid lang.
3: More na shit piles.
0: O shit piles o niya. Kanang grabara. Grabe ra ang gibutan nila, dili concrete.
1: Pero wala pa may shit pile karon, butangan pa nila.
0: Butangan pa nila, kaya di aman kabahin sa 70 million nila yung bilin. So sa ilang explanation, sa ilang presentation na to, habog na ikaw gika dito sa highway. Kaya kung imutan ako na niya sa highway, habog na wala daan.
3: I-elevate sa highway level, sir.
0: Oh, so kung makita na to sa highway, di habog na lang ang lingkuan, habog na siya. So kung muna yung masunod, paingon, masunod, so video, hindi na gano'n siya mga suburbs. Kala na kumparin
4: this ang so, Amato Miguel, ano, ang tipik sa pamahayag ni 3rd District Board Member Nathaniel Binlod, kalabot sa Bato Bridge, mga igala. Ilang ipagayon sila o inquiry. Samtang sa nangutana, usab, o unsa na may balita sa ipagayon nga pag subay-subay sa sangguniang panlalawigan kalabot nga itong ning viral sa social media itong kayakay mabaini kayakay small reservoir irrigation katong ingon nga mura og di maayong pagtrabaho itong kanal. So di ay tipik sa pamahayag ni Vice Governor Nick Besas kalabot sa maong investigasyon sa maong issue mga higala.
5: Sila magugay ka implementar ano yan. Wait ko, wala po tanil siya, wala po na puso. Wala po tanil kami. O na lang mo, ano ka lang siya. Investigar ka o ano na yung resulta sa mga investigasyon.
1: Siya yung sunod may tapuan siya?
5: Mag-create a fact-finding committee para in 60 days.

0: This is brought to you by Biogesic Tablet. Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose Ingat. Choose Biogesic. This news is brought to you by Yosef Z Plus Forte. Yosef Z Plus Forte with zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This news is brought to you by Alaksan. Pagtotoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. This news is brought to you by Decolgen Tablet. Decongest with Decolgen with maximum decongesting.
1: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan bagyo dog labad sa ulo. Lisod no? Maunang kung barado ang ilong o labad ang ulo? Decongest with Decolgen Forte. Ang labing kusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga pormulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
2: Alagang Unilabyan.
3: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tigawang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duha sa amin sa ako mga apo.
5: Let's go, Lola!
4: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
5: Uy, what ako!
6: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Unilabyan.
7: May maintenance sa diabetes o cholesterol? Kasabay niyan, Planinar. May 5B vitamins in high levels, tulong para sa nerve repair and protection. Tulong iwas pamimitig with proper diet and healthy lifestyle. Ask your doctor about Vanunar.
8: Unilab quality yan.
9: Vitamin B complex is the generic name of Vanunar. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ilong Ranger?
10: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
4: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
10: Ang Hatching at Runny Nose? First sign of sipon na.
4: Sipon agad?
10: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb C Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb C Plus 40 with zinc agad.
8: Unilab quality yan.
11: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your
12: doctor. Mocha Frapp 4.
13: Aray! Sakit na ng katawan ko. Wait lang sa orders po.
14: Time out na naman. May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
13: Wow! Mas pinagaling pa?
14: Oo! Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
15: Extra large cafe latte for Mira, Mika, Mariel, Neps, Rap, Carl, Ginny, Joey, Ryan, Mikey, Dan.
14: Extra galing! Para extra ka rin! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
3: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
3: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Strong sa una,
18: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
19: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
0: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
3: Gisuwayan nako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Happy Fiesta!
2: Kinahanglan, extra ang anda.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
2: Naana mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan.
9: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Ilong Ranger?
1: Tingin mo, ano yan? Sipon o disipon?
0: Disipon. Di siguro ito matutuloy.
1: Ang hatching at runny nose? First sign of sipon na.
0: Sipon agad?
1: Oo. Diyan pinakamarami ang sipon virus at pinakamataas ang viral load sa mga unang araw ng sintomas. Nakakahawa. Mag Neozeb Z Plus 40 na. May zinc that helps boost immunity para mas bilis kaling sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise versus previous formulation. Sa first sign of sipon, mag Neozeb Z Plus 40 with zinc agad.
2: Unilab quality yan.
1: Phenylephrine HCl plus clorphenamine malleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neozeb Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ingon ating paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
4: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
5: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
6: Alagang Unilab yan.
7: Phenylpropanolamine HCI chlorphenamine malleate paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH care.
9: PH care.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Nanay, tusok, manhid, di pwede yan pag may trabaho. Kaya may Farex B. Sapat ang B vitamins tulong para alaga ang nerves. With proper diet and healthy lifestyle. Para sa trabaho at sa pangarap, walang baby deal. Mag-Farex B araw-araw. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B complex. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguang naku, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Vina, duwa sa amin sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
4: Uy, what ako!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, kuyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan!
7: Strong sa una!
8: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkakas.

0: karan ako, nakahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita?
3: Kadyot lang!
5: Maglangay lang ay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailetsyon, humba, adobo, kaldereta.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
1: Unilab quality yan.
7: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon.
9: Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation.
8: Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
7: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Strong sa una.
0: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farax B. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
13: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mari, uy. Dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
12: Paopirahan din ninyo si Junjun, Mare.
13: Dugay, ragyud mi gaplano, anak Mare. Pero asa man taon may ibayad sa pagpaopera? Uy, lisod baya kaayo ang panahon karon?
12: Ay, Mare. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol. Kaya nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
13: Mo ba, Mare? Sure ka nga libre?
12: Oo, uy. Higayon na dyan na ninyo, Mare.
13: Salamat kayo, Mare, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
14: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
15: Kasaligan
14: mo.

0: DYRD Kinaham Kanunay.
1: Palingaw mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes o cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaunog exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
2: Unilab quality yan.
1: Vitamin B complex, the generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Kuy, nabugat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Rexino Forte.
6: Mas paspas, banat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ako si Laida Laid, Barangay Baguio District, Davao City. Anak ko'y tungol sa akong ulo. Midako na dyan siya, halos mindawas ang akong mata. Halos magilak ko, usingit na ko sa kasakit. Moto, nagpa-check up ko sa doktor. Gipa-CT scan ko, na sila'y nakita. Nga doon ako'y tumor sa akong ulo. Piktuhan akong mata. So kad niya nag-inom ko sa EXL Makabuhay. Sa pag-inom, 2 times, adidjud na ko siya. Nawala ang iyang pagsakit sa akong ulo. Sa naminaw, sa akong testimony karon, katunay gibati para sa ko ang na-tumor sa ulo. Try ninyong inom sa EXL Makabuhay.
10: Makabuhay!
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Tayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagad na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
13: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farex B, para walay mo buhi sa trabaho.
13: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Strong sa una, strong karun.
16: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
8: Unilab quality yan.
17: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang

0: quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Strong sa una, hair bounce, strong karun.
3: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
4: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
5: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Anaa mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
5: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.

Alang na itong motukod og mga balay og building. Wanay laing atuan. Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City. Kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles ug uban pa. Tanan ana sa Herbert Malmes General Merchandise and Contracting Corporation. Duawa karon ang showroom niini. Nagapaabang usab sa construction equipments ug mga heavy equipment.

0: Oh, ano mo kung anon man ay mong dagway, pre?
1: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water, pre, kay akong gisubay, nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong nahinumduman kada bulan mang kumubayad sa pagsubay sa ilang computer, pre. Akong nasairan nga wala din ako babayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
0: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay, pre?
1: Maunagi, pre. Unsaon? Narbaho man ta.
0: Yun na, pre. Nalagay mailbox na imong balay o sa gate?
1: Wala, pre. Magpagama pa ko.
0: Ay, sus, pre. Ang ngayon butang ni mo na o mailbox ni mong pultahan sa Panimalay o sa gate. Aron na na ibutang sa mga taga Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad, pre. Manaay bill o wala. Pero sa akong nahibalan, pre, matagbulan man jud mag-deliver o bill ang mga taga BWUI. Apan kung walay tao imong Panimalay, kanya wala po kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
1: Kanya, kung may laing pamaagi, pre, para mahibaluta sa matagbulan nga bill.
0: Daghan ng mga pamaagi, pre, para makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo, pre, nakadungog ko sila programa sa radyo nga pwede na day ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email. Kanang binag-o ba?
1: Mo ba, pre? Ni-adapt din ang Bohol Water sa electronic billing?
0: Yamat. Sweet to maligi ka, anak, pre.
1: Millennial na guto, pre. Ang akong bill sa Globe, Smart, o sa credit card, sa email man gipadala. Unya, pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa Panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala.
0: Sa akong nahibalaan, pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rani mo, pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI nga mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address nga mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na, pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address sa yon ramanday. Ay kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water, pre, kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Oras sa DYRD, ang radyo sa katawahan o kang friend mo forever, alas 9:12.
1: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen o PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy, barato na! Sure ka pa!
2: Kining inyong gisaligan nga tulumanon. Tagbilaran by night. Makita usab sa Channel 2 sa San Miguel Cable, Channel 33 sa South Seas Vision Cable TV, ug sa Real Speed Cable TV. Mabati usab kita sa KISS 102.3 FM, Radyo Hagna 100.9 FM, Radyo Ubay 95.9 FM, ug 88.9 DYNC Lion FM sa Tubigon.

0: Aguilaran by night.
1: Higala ko mo sa magayong gabi, Kabisayan og Mindanao. Welcome sa lana sa edisyon nito sa atong tulumanon.
0: Aguilaran by night.
1: Kaninyong tanan sa Tubagasuking Tigpaminaw. Kumusta? Magayong gabi, Kabisayan og Mindanao. Tubagasuking Tigpaminaw, din sa lalawigan sa Bohol. Kaninyong tanan. Kumusta? Huwag naghanan kayong salamat sa kanunay niyong pagsuporta. Yung mga kaigsunan nga nasa gawas sa nasod, naka-view ka ron sa itong DYRD Bohol, ang Kasaligan Facebook. Kaninyong tanan, mayong gabi, no? Salamat kaayos kanunay ninyong pagpanag-uban. Sangan sa ganitibuk ang persa sa DYRD News and Public Affairs Department. Ganis Earn Pahayahay, ang friend mo forever. Makinguban ka ninyo ninyo sa itong tulong mo noon.
0: Tagpilaran by night.
1: Dita maglangag panahon, Ritso Gilanta, Suluhaga, Tudling, sa itong mga balita. Usa ka bagong inanak o puya, batang masoso, napalgan diha sa barangay Laya Baclayon. Ingong amaong bata gisod sa plastic o gisulod bagos garbage bag. Huwag po angod ni mga ginikana ni ngunan ni mga kaigsunan. Patuga-tuga o kalipay. Patuga bilangkad. Bida. Orang panggabae. Huwag ka ng paluapon karon mga kaigsunan. Samtang ulan sa tubag alagad field reporters. Kika dito ni The Barker Cell Remulador. Kuya, go.
2: Okay, dekang salamat Kuya Ern. Ito mga panipaya po. Kumusta? Madong gabi, madong pagpaminaw. Sa ito mga suki, pinanggang tigpaminaw nga kanunay. Nagsunod sa itong tulumanon sa Tagbilaran by Night Worldwide. Nadagsa dito sa Kabaybayonan sa Barangay Aguinaldo Macrohon, Southern Leyte. Ang 26 anyos nga mananagat nga tagalungsod sa Gindulman sa dianggi patpat kini sa hanging habagat nga hinungaw sa bagyong Inday. Nanukad gikan sa kampo dagkohoy, The Barker Cell Remulador, ang friend mo forever. Basta balita, BYRD ang kasaligan sa balita.
1: Samdan ang usa ka retiradong pulis man giposel dito sa lungsod sa Sagbaya. Uluhan sa ito mga balita, gikan dito sa Governor Celestino Galliares Memorial Medical Center. Alerto June Gutierrez, June.
3: Yes, salamat kay Aaron. Magabi sa mga suki at paminaw ng sunod. Ganun na itong tulumanong Tagbilaran by night. Parayang giatiman sa tuwang mga doktor sa private hospital ang usa ka retired pulis humanginig giposel dito sa lungsod sa Sagbayan. Mga kompleto detalye sa ito niya magbalik.
1: Samtang suspect sa pagpamusil, padayong gihimo ang manhunt operation batok sa gikathapan. Ikatakdang pagsimintos kalsada sa Bipuhas Baiso Bingag Road. Pahigayon sa dili madugay. Uluhan sa ito pagkabalita gikan ni Robocop Willy Maestrado. Wilma, go.
4: Iyan sa adagang salamat. May gabi sa itong mga suking tigpaminaw sa itong tulamanon sa Tagbilaran by night. Ikan sa lungsod sa Corilla. Kusinero sa Osaka Hotel sa Panglao ang nasikop sa Baybas Supervision. Ipahigayon sa kapulisan sa Corilla Drug Enforcement Unit kagabi. Laming labas sa kabalita. Kompleto detalye na mabati sa itong balik.
1: Samtang luna nga pagatukuran sa bagong merkado diha sa lungsod sa Dawis nga ipahiluna sa Barangay Tinago. Lagdaan na ang pagpalit sa LGU ngadto sa pribado nga tag-iyas luna. Samtang balita gikan sa kauluhan, linog sa La Union. Bulkang Kanlaon nga niboto sa Visayas ug ang pagbaha sa Mindanao nahitabo sud lang karong adlaw. Og ato mga ulhan sa mga balita, kompleto detalye sa pagbalik nilang sa tuon tulumanon TBN.
0: Tagbilaran by night.
5: Antik, paspas, nagpagkabana ng netizens, mga paghitabo nga ngayong masayran, ipasa dayon sa DYRD Kasaligan FB account. DYRD Sniper.
6: DYRD Sniper ni Bay.
5: DYRD Sniper.
0: Tagbilaran by night.
1: Balik tayo dito sa itong pagpanag-uban sa itong tulumanon na niya itong ikontak karon ang Baclayon Municipal Police Station. Araw na itong masayran, labot inay maong report nga usa ka batang bagong inanak, porbida. Pagkaway batasan, ining mao mga ginikanan. Kinsa magali ka mong mga nagpasipa, ining maong batang anghel. Nga inyo halang gilaban, giputos og plastic, gibutang pagyod sa garbage bag. Ah, unsang utuka. Unya, dito ni Hitabos Laya, Baclayon, mga kaigsunan, kaganihang buntag, matod pa sa nakuha na itong impormasyon. Okay.
7: Evening.
1: Naspika sa linya ang atong Baclayon Municipal Police Station. May gabi ini mo Baclayon MPS sir. Si Earn Payahini.
7: May gabi sir. Yes. Live
1: sir. Yes, live tas tuntulan mo nung tagbilaran by night. Si Earn Payahini chief.
7: Ay sir, mayong gabi.
1: Pwede man nato maistorya ang to ang investigator on case ano yung regarding nining bata nga masuso nga gilabay na sa Laya Baclayon.
7: Sir, asob na sir, ang atuang police investigator din sa lungsod sa Baclayon, sa police station sir, kanang nag-conduct sila sir o grouping sir.
1: Okay.
7: Pwede na po kamo tawag balik sir, kaya kung tawagan daan.
1: Kinsa, na si Kwanda, na si Warren?
7: Wala sir, dili na siya investigator rin sir.
1: Deputy naman na siya, di ba?
7: Kung saan sir, siya ay among chief PCR sir.
1: Pwede ba niya na siya diya karon?
7: Opo zero sir.
1: Oops,
7: okay.
1: Akong i-off air ang linya ni mo chief, unya makigistorya ang among technician ni mo, mga mig numbers yung investigator on case ani ha.
7: Oh, sige sir.
1: Oh, palihog ko chief ha. So atong kontakon, palihog ko Bert, no? Ang investigator sa maong kaso, no? Eh, kini mga kaigsuunan, bata, ha? Mao pa yung tay, sus, batang lalaki, mga kaigsuunan, ha? Okay, so, ato ang gipacheck, no? Ito yung muna, dito ni sa may kabaybayunan sa Laya, Baclayon. Ano na, in town, ang ginikanan, anay, isang utuka, no? O, nagipanganak na yung awa na yung kinabuhi, gipahiluna lang po ng dagtarong. O, gipanganak na yung buhi, o niya, gilabay ninyo pagka, ha? Maayog, isod, mugsako, mga, ha? Way, hinung lang, mga, ha? Naghimo, ano eh? O, kisa may laing pasanginlan, ano eh? Aman, og ang, kasi na nabang nimo pagpanganak dai. Ha? Hinaon ta nga mahatagan ni justice kamatayon ani mataa mga gigsunan. Kay in town, ha? Why? Wa pa in town ni kuan ba? Kanang pasakay bawg paggawas sa kalibutan

0: pila ka oras o adlaw ka diya. Nga naman po in town nga inyo haman ay nabuhat, day. Doy. Ha? Og kawat-kawat ang imuhang pagkamabdos. Wa ka kapananghin sa ginikanan ni mo, day. O ikaw po dong, porbida, wala lang tanin ninyo ni Gingon Ana. Pagkadaghan ng kayo ang mga nangita in town o kuan. Kining, itawag gani. Anak. Gustong magkaanak. Gusto nga mo mangita ang taon og pakati, kanang gitawag nila mugam og bata para lang gyud magrasyahan sa Ginoo. Nya na lang tanin gi dangopos di SWD day. Aron mahimo mo mahimo mo mahimoan mo assessment sa DSWD in town pagkaluoy sa bata. Ang kuan ani og buhi ba na niya? Kaako oron magsud sako no? Ha? Suits ako. Suits plastic. No? Sinya, gibutang pag inyo sa garbage bag. No? So, kung buhi ni, kung niya ilang gisood, posible namatay sa suits plastic. No? So, sorry, status bag? Oh, sige. Kung buhi ni, so mag-ijaak ang bata, di ba kahapod? Wa na ni kinabuhi ni bataa sa dihang ilang gisood diha. Unya, unsay klarong istorya. Gibilin or gipaanod. Kaya daplin rabas baybay ng laya baklayon mga kaigsunan. Pagkaway batasan. No? Way po angod. Ning ginikanan ngayon ane. Ayaw gini sila pang putlagliog. Kiningon aning klases mga tao, mga kaigsunan, mga demonyo ni dagko. Ha? Why mga batasan, wa maghunahuna nga sus ko Ginoo. Ha? Kining klase sa ginikanan ini mga igsuon nga ura man in tao ni sila og why mga kasing-kasing. Ha? Okay, so atong gi-contact ang investigator on case aning mao nga kaso sa paglabay ni bata nga masoso, no? Nga gisod sa plastic o garbage bag, mga kaigsunan. Nya, forbida. May galing ka na kitaan eh. Ha? Okay, so, naasa pikasilinya ang investigator on case sa maong bata nga gingong gilabog ni diha o gibilin baka ni, unsay estado ni. Okay, na-speak ka sila niya. Ito ang PNP Baclayon, Chief. May gabi, live does DYRD, Taglaran by Night. Si Earn Paya, hi, Chief.
1: Hello, sir. Good evening, sir.
0: Good evening, Chief. Kinsa galit ito ni Chief?
1: PNP J. Ayan Mikutuan, sir.
0: Police Master Sergeant Ayan Mikutuan?
1: Yes, sir.
0: Okay, taga-dawis, taga, Chief. Kuan, Chief? Ikay investigator on case aning maoga bata nga puya in town o aning bag-o pang inanak. O sa may estado ani si pag-discovery?
1: Bayan na nga in fact niya na found dead ang atong investigator in last is ang atong WCPD sir sa atong
0: personal. Okay. Pero nay imuhang information. Kinsa may naka-discovery ani si?
1: Pasalian
0: na, sir. Kisa may nakakita ani?
1: Ang atong WCPD lang nagkuhan na, sir, nag-respondi ka ganyan punta, sir. Pero ako sa investigation na kung ko, sir, nanang po ko yung
0: gamay na... Sige lang, sir. Ipaambit. Pwede ba mapaambit mo bisa gamay ng imuhang nahibawaan bahin ini?
1: Ah, okay na, sir. Okay,
0: Chief, kanang asa mo ni particular sa laya baklayon?
1: Ana yung dapit dito des covered court sa laya sir na bakit board court din
0: ha.
1: Ay mga cuttings diyan sa kilid din sa basketball court kanya.
0: Okay. So nay cottage mga cottage sa Dublin's dagat.
1: Oh, dapit dito sa dagat.
0: Unsa man ni chief naglutaw or gibilin?
1: Ah, sa pag-abot sa atong responding team ana sir, wala na ni siya naglutaw sir kay nana siya sa bye-bye sir nga di na

0: Nanas baybay na sa Lapihan.
1: Sa dagat
0: yo sir
1: nga
0: dinamo ako sa shoreline gyud kanang sa Bunbun ana.
1: Oh, anang Bunbun sir nga duna koy mga sagbot sir.
0: So dako possibility nga gilabay ning dagat chip.
1: Ana mo sa among sigasan na sir mura na siya sir kanang kung kami sir na patpada ditong dagat sir kay ang gitbade ana sir
0: ana mga sagbot. Mga lumot.
1: Ah.
0: Mhm. Unsa man ning pagka kinsa may nakakita taga didto ra pud?
1: Kaning mga kirkir ana ang kuwarta, ana mga kapit niya.
0: Ngano na hibaw-an man chief nga bata mo isod ang garbage bag nagisi na na daan?
1: Ah sa resa na kapit sa dakin sa may master din. Dunay nakita nga garbage na dopenger nakita nila ang kiyos. Okay, nanawag sila sa
0: dakin. Telo uya no. So, ongoing pa ang kuan ini, verification or gathering of information.
1: Ah, yes sir, yes sir. Ang nangyari sir na press na mo kinsay buhat.
0: Sa inyong tan-aw chip, ug naglutaw ni sa dagat, nagkalumot-lumot man, it means sa inyong halang pangagpas or kuan unsa man ni taod-taod na nga gilabay or naglutaw sa dagat ni.
1: Basis sa mga digital sa dito-sito nito, ako ang unuingod na pag-impose na sir niya.
0: Mm.
1: Ito, yun nga nandiyan.
0: Oo, okay. Mm-hmm. Unya, kay og dugay na madi-compose unta iyahang kaunura, no? Kay bata, papudgod.
1: Yes, sir.
0: Prisko pa, Chip, pagka kita na niyo, murag di pa dugay gud ni siya nga kuwan?
1: So, murag dili pa, sir. Amo ganit picture sa tanaw sir para sa manchip mo so
0: yeah. Mhm. Okay. Aha, sa ato pa chip ang kining diha sa laya baklayon inyo hapon nang giverify nga base na aray taga diha nga buntis nang anak or continuous inyo hang gathering of information pa.
1: Okay, sir, sir. Ano man ang karon sir, kinatis bitaw sir nga tanaw nilang nawa na ng tiyan pangitaan o duha rin ang tawag na ng rekonsumya ko ano man sir
0: muna ko okay ang ato ang konsip tawag ni ang bata asa naman ron
1: amo na dito sa cemetery reserve
0: so gi lubong na.
1: Nalubog na niya.
0: Unsa galito ning orasa chip na kit-an chip?
1: Ang tawag niya na sir, mga alas 8:20.
0: Alas 8:20.
1: Oh, sa buntag ang tawag sa kit-an.
0: Ganiha.
1: Ganihan buntag.
0: Sige. Chip, may kutuan. Salamat kayo ha.
1: Likewise, sir. Salamat sir.
0: Maying gabiin ninyo des Baclayon Police Station.
1: Okay, sir.
2: Tagpilaran by night.
0: Okay, pasensya kayo sa itong mga nag-view sa DYRD Bohol Kasaligan Facebook. May technical problem sa itong audio kagani ha. So feedback ko na gamay o napabay hang up ha. Ay kagani ha, naka-hang up ko na itong audio. So buwang ano. Aw, naragigaba ninyo day. Dong, kinsa magaligabuhat ni anang baby anghel nga batang lalaki nga gilabay dias dagat nakalumot-lumot pa in town og namatay na nga pagpanganak ni mga mas may pagilubong unta ni di po tingali igong rason nga moingon og naanod ni gilubong naanod kay nganong gisud man po garbage bag ha okay naa ba yung mga cases na nga ingon ana nga ang rason gilubong man na unya gikot-kot og iro. Lahi po ni Iaha, lahi po ni sa laya Baclayon. Kaya nagkalumot-lumot ang bata. Nagkalumot-lumot. Matod pa ni police master master police top sergeant Ayan Mikotuan nga nagdiskubrihan ang kining maong masuso dito na sa Lapihan sa laya Baclayon, dapit sa may basketbolan, sa caretaker sa mga katijis diha nga nila nakita ang tiil, ni Suyla ang tiil sa plastic. Pag-abot sa pulis, nagkalumot-lumot ang bata. Buot pa sa buot, naglutaw-lutaw ni dagat. Apan, matod pa sa PNP ni Chief Mikutwan, di pa po ingon dugay. Kay wapa man ang ni, nahimo ang state of decomposition sa lawa sa bata. Bisan naglutaw siya sa dagat. Nya, nainitan siya kay nahunas man. Nahipadpad siya sa lapihan. Di ba? So, dakog posibilidad na nga di padugay ka na nahitabo o labay ang bata sa dagat. Di ba? So, kining hitaboa, batang anghel, ayaw pagkatugan na imong ginikanan. Kinsa nagbuhat ni mo ana. Buhay puangod, no? Buhay mga batasan. Alas 9:35 na sa itong pagpag nag-uban. Dinis itong pagpag nag-uban mga kaigsunan. Lakbit taglaing topic, ha?

Okay. Okay. Danay audio. Palihog ko na ko be. Atong hisgutan lain mga kaigsoonan kining nahitabo karon nga o himuon karon nga public hearing diya sa city government sa pag tangkod sa 15 pesos na nga pletihan. Unya, ato na sayran na ay mga tricycle nga usa ka operator 5 ka unit. Ha? Ito ko nang kontakon si Idi Burha, ang konsihal sa syudad nga mo'y nagunit nining maong komitiba. Okay, maying gabi eh. Yeah, ito pong paluapon tong dito sa Hitafe, tong usaka protbindor gipusil, ang police po nga gipusil, retired police dito sa Sagbayan. Ito pong subayon mga kaigsuunan ha. Okay, maying gabi eh. Mosijin Tata das Cortes, Siong Dilis, Marluy Guhil, tua silang lang bantawan na nihapon pa. Si Cave Tens, Tata Payot. Wala itingog, sir. Sir Florentino Jula. May gabi eh. Naminaw, nagtanaw si mong live. Greet ko sa kong asawa. Sir Florentino Jula. Okay, Joan Ripamonte. Jeffrey Arocha de San Vicente Maribuhok. Ansoy Kumidoy. Okay. Dapa.

0: Okay, comment na mo balik ha mga viewers. Kay nabalik naman tong audio. No, kay di lang nato ni timuwas pagbasa kay sagad sa mga nag-comment is walay audio. Karon nabalik naman so paki-check ko no be, ha? Di makontak? No. Sige, kay ato ang mhm. Na? So may gabi eh. Oh, ito ang gikontak. Di pa, ha? Na ay gilaraw karang himuon nga 15 pesos matag usa ka kilometro na ang minimum nga pletihan. Ha? Pahigayon, ugma ang public hearing nini. Diyan sa sanggunian ang panglungsod. Sa pagkakaroon, 20 pesos ang pritihan matag-usa ka kilometro. So, ipaus-us din ito sa 15. Mayong balita ni. Gilan, itong pangutana na gilantaw ba po ang sa side sa mga tricycle operator, tricycle driver. Ha? Okay. Ring. No. No, atong gipahibaw ni si Konsehal Ide. Oh, patawag ra siya. Sige, kung di ma okay, may gabi eh. Aha. Okay. Sir, good evening. Tinaw na ang inyong audio. Nakadungog na madama ba? Makadungog na migtarong. Salamat kayo. Uh-huh. Si Bumbuliro mo yung kuha na ga plaster. Uh-huh. Greet ko ni John Dave og Mercy nga naminaw karon. Si Maribek Bagtasos. Si Lumin Mikotuan. Si Olivia Porol. Titi Tatad. Rina Ponte Umambak. Si Wiesel Gage in Cebu. Dito sa Cebu City, mga kaigsunan, nasinati nila ang asphalt gikan sa Bulkang Kanlaon nga ni Buto pod kaganiha. Pag Buto, ing oran-oran pa og pila ka oras na palins hangin ang asphalt matod pa niya mag naka-decider ang mga opisyal dito, pasulubo ng face mask. Okay. Now, speakers linya, ang ito ang Pag-asa Albor. Pinagi ni Sir Leonard Samar. Sir Leonard, may gabi eh.
1: Mayong gabi, usab ka nimo, Sir Ern. Ug mayong gabi, usab sa tanan na itong mga suki nga tigpaminaw mong istasyon sa DYRD.
0: Among pangayoon, diha nimo, ang update sa itong lakat sa panahon o niya kinipong nasinati dito sa Cebu. Doon na kabay informasyon, labot ining aspol nga. Ni abot dito na daat ba ni sangin? So una ta sa lakas panahon labi na ni super typhoon Inday.
1: Kalabot na sa padayon nato gihapon nga gibantayan kining mong typhoon nga si Inday. Mihinay mangyang strength, medyo minahinay na nahimo na siyang typhoon category Sir Ern.
0: Aha, okay. So nawa na ang iyang pagka super typhoon.
1: Oo, na wala
0: na-reduce
1: na siya.
0: Na. Uh-huh.
1: Os-os naman ang iyang gitawag to
0: wind
1: strength niya o kakusgon. Base sa Tropical Cyclone Bulletin number 8, kalabot na sa mong typhoon nga si Inday. Giisok kini sa may alas 5 sa hapon karong adlawa. Ang typhoon nga si Inday nagmaintain kini sa iyang gikusgon ug samtang nagairog kini west northwestward over the east of northern Luzon. Sa may alas 4 sa kaponon karong adlawa ang mata sa maong typhoon nga si Inday gibanabana kini basis ng available nga mga data ana kini sa 780 km east of Apari, Cagayan o ana kini sa coordinate nga 18.7 degrees north 129.0 degrees east samtang nagdala kini sa hangin nga dunay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 165 km matagtak na do sa sentro o gado na kinay gas tinis o mga pakurusangin ng kabat nga ito na sa 205 km matagtak na. O kini nagairog sa direction nga kasagpan, aminang kasagpan or west, northwestward nga doon na gikus ko sa pagkurog 20 km matagtak na. O base sa ang kinimaong bagyo, doon na gitawag itong extent of tropical cyclone wind. Strong to typhoon force wind extend outward up to 860 kilometers from the center. 860 kilometers doon na pa yung hangin nga masinating strong to typhoon force wind. Samtang ang track forecast among bagyo ugma sa alas 2 sa sayo sa buntag anakini sa 590 kilometers east of Basco Batanes, ugma sa alas 2 sa hapon anakini sa 455 km northeast of Itbayat, Batanes. Samtang tungod nining moong bagyo, doon naghihapoy tay, doon na tay tropical cyclone wind nga isa. Una, tropical cyclone wind signal number 2. Ang lugar nga apektado, mao kining Batanes, ug lakip na sa mga eastern portion of Babuyan Islands, the northeasternmost portion of mainland Cagayan. Kining mga lugar ha makasinati og hangin nga magasukad sa 62 ug ngadto na sa 88 km matagtak na. Potential impact of winds minor to moderate threat to life and property. Then for tropical cyclone wind signal number 1 isa sa ditong napita sa may risk of Cagayan including the risk of Babuyan Island, Isabela, the north eastern portion of Quirino, Apayao, na northern portion of Abra, Kalinga, the eastern portion of Mountain Province, the eastern portion of Ipugao, Ilocos Norte, the northern portion of Aurora, and the northern and central portion of Catanduanes. Kining mga lugraha, makasinati og hangin nga magasukad sa 39, pataas nga ito na sa 61 km matagtak na, o potential impact of wind minimal to minor threat to life and property. Then kabahin usab sa hazard affecting land areas. Kining maong bagyo gumikan sa gitawag nato pag-enhance sa hangin nga habagat. Kita diri sa probinsya sa Bohol ug lakip na usab ang ubang bahin sa tong nasod mostly of the country maka-experience ta og strong to gale force gas. Doon natay mga kusog nga hangin ug nato na sa gale force gas ang masinati nato or mga pagunos. Samtang sa ato ang kadagatan makita nato nga moderate to rough or doon na gayoy pagkabaluron ang atong kadagatan up to 2 meters height sa balod. Diring dapita akip na ang Bohol, Basilan, Sulo, Tawi-Tawi ug Davao Oriental, Davao Occidental, lakip na usab ang Eastern Samar, Southern Seaboard ug Negros Oriental and Cebu. Kaning mga lugraha makasinati ta og mga pagbaluron nga kadagatan. Mao na nga karong mga panahon na is dili gayud ta magkumpiyansa labi na katong mga sakyanang gagmayng pangdagat gumikan sa atong kadagatan karon nga baluron. Mga nga dili gayud ta magkumpiyansa kay nasayod ta dunay gitawag nato og mga unos nga favorable karong mga panahon na samtang naa pa ang bagyo sulod sa Philippine responsibility.
0: Okay.
1: Base usab sa track intensity track outlook sa among bagyo, ang typhoon nga si Inday is forecast to generally move west northwestward samtang naa pa kini sa Philippine Sea and may fast close it to extreme southern island of Japan and may make landfall or fast close may close balik ko na to samtang mo close mo fast close it to extreme southern island of Japan as samtang may closer extreme northern Luzon mo close mo tadlas ni siya padoon ni dito sa may extreme northern Luzon between tomorrow evening or Saturday morning. Human ini Inday is will move towards the southern island of Japan and will make landfall or pass close over the northern coast of Taiwan. Then it will then exit the Philippine responsibility by Saturday morning or afternoon. Human ni kini nga mo exit sa Philippine responsibility sa Sabado or sa buntag or sa hapon, mo landfall ni ditong dapita sa mainland China karong Sabado sa gabi or Domingo sa sayo sa buntag.
0: Okay.
1: Sir Ern.
0: Okay, katong kini nahitabo diha sa kanlaon pagbutos kanlaon City, wa bay nasinati na to nga napadpad diri sa Bohol ang asphalt kay dito Cebu, napadpad man sir.
1: About ani raba sir.
0: Wa kay na wa mo na monitor diri bahin sa ato ang sa hangin binaniya.
1: Sa P-Box magkuning o gikan sa Bultan sa P-Box. Pero o ato ang i-analyze, Sir Ern. Kaya nga ito ang hangin gayud sa habagat kaya gikan man sa southwest. Pasabot diri dapita sa may o tanaw na ito ang mapa. Diri dapita sa may Sambuanga.
0: Ang
1: hangin. Southwest.
0: Okay. Kaya,
1: ang kalaon kay medyo ibabaw tanaw na ito sa mapa. Ibabaw kini sa ito ah. Kaya, kung ang hangin na ito is habagat is posible nga dili ta maabot as Sir Ern. Although okay. Sa Cebu kay duo ra man. Ang kanon posible nga
0: anyway,
1: maabot dito.
0: Sir Leonard, salamat kayo ha. May gabi ninyo diha. Nagbunok uwan na sa inyo?
1: Dunay gitawag tong kalit ra pon nga pag-ulan Sir Ern. Bundak ug kusog din mininay na pon, nawala ra pon.
0: Sige. Salamat kay Sir Leonard Samar ug maayong gabi ninyo sa Pag-asa Albor.
1: Way sa pay sir, salamat ug maayong gabi usab sa tanan.
2: Tagbilaran by night.
0: Kini magagutlo ang mga kaigsoonan. Ha, to asa makauban karong gabi una ang konsehal sa siyudad sa Tagbilaran. Ang tuang konsehal Ide Borja labot sa ipahigayon nga public hearing og mga adlaw sa pag-us-us gikas 20 ngadto sa 15 nga plitihan matag kilometro. Na speak sa linya Konsel Ide, may gabi preng.
3: May gabi ni mo preng Ern og sa imong co-pilot ya si Paring Gilbert. Mayong gabi kanatong tanan, mayong adlaw tibuok kalibutan.
0: Yes, imuha nang napagawas ang impormasyon labot ining pag pahigayon o public hearing ugma for a minimum fare for 50 at 15 pesos sa mga tricycle. Nganong inyo ha maning nahunahanaan na konsehal?
3: Yes, aduga na nato ning giduso ning mga 2 weeks na niya akong gipasa unya nadangan na tayo dutay sa schedule sa public hearing kay tapoy line public hearing sa line committee no. Ona nga karong og mapong adlaw July 10 may atong schedule ka public hearing alang sa atong proposed ordinance nga nagpahimutang sa atong minimum fare ngadto sa 15 pesos matag first kilometer.
0: Okay.
3: Unya sa atong proposed ordinance na succeeding 2 pesos ang atong ipahimutang for the next 1 kilometer nga pabiyahe kita sa tricycle o together sa iyang pasahero.
0: Okay.
3: So, ikadutulo pre, nagyapon included in this proposed ordinance ang katong senior citizen discount o sa itong mga estudyante o PWD.
0: Okay. As of now, 20 pesos ang plitihan?
3: Yes, pre. Mga provisionary fare rate nga i-approve na to sometime in March month of April.
0: Katong pag kagubot dito sa abroad. Hinungdan ng saka ato ang petrol ato ang fuel. Yes. Ni unsa man unsa may reaction sa to mga toda ani nga ius-us naman ato sa 15. Naaba kay nadunggan nila nga reaction labot ini?
3: Well, salamat kay mo nang ipangutana no. First place, during we discuss katubit ang pag-approve sa 20 pesos ng provisional rate.
0: Yes.
3: Sila mismo, mga representante sa nagkalay mga tuda, may ingon nga, we are very much willing, us-us ko ng pitihan. by the time nga uus-us na po ang presyo sa lana.
0: Mm.
3: So, at that time nga itong i-approvehan itong 20, murag kag 90 o 100 na siguro to per liter ang gasolina to.
0: Yes.
3: So, karon na naman siguro ta sa 70, no?
0: Mm-mm.
3: Kapin ang, or lower by 70 ang presyo sa per liter sa gasolina. Onya, dahil among gihimo nga meeting, committee meeting last 2 days ago, man siguro to pre, sulti po sila nga okay sila sa 15 pesos nga minimum fare.
0: Okay.
3: So, hopefully, I don't know, ubapohon, mohimo ba po sila kaya ang ganyan mo ang mga driver operator, una mo inyong position paper, kabahin sa akong ulinansa ang i-propose.
0: Manifest na.
3: Ito ma po, no, i-manifest o ma. Kanya, ato pong gibitahan, paring no, ang tanan na to mga People's Council representative, ang mga consumer group, o mga riding public, ng tambong ma po ang adlawa. Alas 9 pre, magsugod ato sa Exposition Hall. Unya akong imbitar para ato mga kulsihales. Pasamahin mo ko ni public hearing o butambog para ato mga kulsihal aron during sa deliberation na mo dito sa kulsiho karong maabot Martes, karong simana, at least dili na kayo dagag mga question ba?
0: Tinuod.
3: So ato gihangyo yun ang tanan na makatambong umapuhon. Although nabasa na ko sa inyo mga i-post ba ninyo ito bahin sa kaning inyong mga nagalain yung Facebook page no, sa DWRD, anak, sakuha po ito, gibasa po ito mga pangunaw na bahin ninyo. No?
0: Mm-hmm.
3: O na nga, importante ang public hearing ugma, labi na nga sugod na klase bitaw. So, ang mga estudyante ang usag yung sa mga pag-greatly affected sa pritihan no sa atong mga tricycle ni sa sila sa Tagbilaran.
0: Mm-hmm. Okay. So, ugma pohon alas 9 magsugod no?
3: Oh, pay ugma pohon pa ito sa Exposition Hall.
0: Sa Exposition Hall. Okay, naay isumpay na lang nako ni. Ibahin okay. Bitaw gihapon sa mga tricycle konsehal.
3: Sige.
0: Oo. Naay mga operator base sa ordinance usar man maka rehistro makatag-iya og unit. Nay ubang operator kuno gipa gibutiag man ni City Administrator Alvin Acosar nga usa ka tag-iya o operator 5 unit, 5 kabuok. Unsa may atong buhaton ani nila? Konsehal ide. Unsa may inyong plano nga ma regulate gyud sila or ma identify na nga di pwede na?
3: Yeah, Mike, we will make a pangontana pre kay tenor na atong meeting na mo 2 weeks ago with committee man to ni joint meeting to na mo ni Councilor Budlong o sa committee sa siya may in charge sa traffic o sa peace and order niya. Ako po sa kanang franchises no, sa syudad na isgutan ko naman na dito. Ang kuan lang, ang amo lang na nakita nga ang among predicament ron is kana mga nang nag-iya o katugiyan mo 5. Gila po nang gi-assign og 5 ka mga ngan. Oh, kay 5 gina.
0: Di mo pwede siyara ngan.
3: Like for example, Juan de la Cruz. Siya ay tag-iya ng 5. Ipangingan niya ni Pedro, ni kanang Maria. Ipangingan og lain.
0: Lisod kayo i-identify?
3: Correct. Muna nga. Dahil sugyot paring earn nga sa sinod, kada tuig man na makuha bitaw sa like business permit. Nga pa-execute on yun yung mga renew ano yung mga tricycle nga sila bagyo tag-iya kay under the law o mahimok istikot ka kapidabit naman kay hindi mga kasuha, no? Kadang may making false statement nga ikaw tag-iya na ikaw di, so in truth, lain ang original tagiya lain.
0: Mm-hmm.
3: Ang sagaran ko ni tabo ni pre, ako lang ang i-discuss ninyo ron sa to programa nga.
0: Yes.
3: Ang naitabo, mo i-secure tong, for example, lagi assign yung mga imo kita to mga unit tong lima pre nga imong giassign ako ron. So ako idiburha mo execute ko nimo og affidavit nga ako ning gibaligya nimo. O ako ni paibaw sa mga kata, sa ato mga kaigsunan nga kami di ni mo honor og kanang gitawag og deed of sale. O affidavit of deed of assignment. No, di yun ang yalaw na to sa siyudad. Mo na karon ang baruganan sa konseyo sa siyudad stick to kita ng transfer kita kung gili parinte. Kay under C2-11 sa atong city ordinance governing the operation of practical or unit or franchise anhal gini matransfer ni mo sa next of kin o anhal gini na sa mga magigsoon gani na yung mong gibantayan ron nga na uban ibalin parihal ka pilido pero layo na kayo ba no distant relative or whatever mo nang ang maayo man po ni si Ma'am Christine Montalban mo na ito in charge sa BPLO babae man siya nga amo gyud ning siksiko nog maayo nga to avoid ana mga palusot bitaw.
0: Yes, yes.
3: Oh, na yung mga madiskarte ba. Gani akong i-establish na ron ang palisiya nga og naay mga franchise nga i-transfer or i-surrender amo sa nang i-declare nga vacant. Then i-post na mo na for 15 days informing the public nga kaning
0: Namira,
3: for example, 4, 5, 6, 7 is vacant, available. So, last month, dato isa ka franchise, iko pamilya na ito sa ito ni Miroha. I-post na ko una, ito sa SP, i-declare na ko nga vacant. Then, after 15 days, i-award na ito sa katong itagaan o katungod based kinta sa listahan iya sa buhatan sa atong mayor, no? Okay. Sa garan ato mamagpalista tong interesado bukwa og franchise. So mo nang nga na nga tong sige ta og pangitag paagi pero nga ma smoke screen yun nato ng mga palusot ba sa mga driver. Usa na ro gi recommend ni Sir Alvin is nga katong giingon nimo to avoid kanang duplication eh. Re-execute yun siya og kuan affidavit nga siya gyud tagiya. Kaduha every time nga mag-renew og franchise gi-propose po dito nga katong naitungdan nga tagiya sa prangkisa motambong gyud sa session aron ma-verify yun sa mga kaubanan na ko des konseho nga sila ba gyud ang kuan mao ba gyud ning Mr. So and So no ang tagiya sa franchise nga gi-renew. So mo na mga proposal sa ato mga kaubanan dito ato sa mga meeting gihimo.
0: Pero nana mo'y mga information na gather nga na ay kining tawhana na ay lima ka unit ne.
3: Nana pa rin na information to nakuha na yun. Na iambot sa tumbuhatan pero mo lagi di mo matrace kay gihingan pag lain tao i-assign ba. Sooner or later ma-okay na
0: po na ito nila. Naitay caller, konsehal, ide?
3: Sige, okay.
0: Hello, may gabi eh.
4: Hello, may gabi
0: Ay, konsehal Jerry. Yes.
4: Konsehal Jerry, may gabi eh.
3: May gabi, konsehal.
4: Yes, tampol lang ning ako, parang ide.
3: Yes,
4: ma'am. Bahin anak bitong, pag... kining atong ordinance sa bahin og kininiang franchise murag insakto tiyalin niya atong ide nga og mahimo doon na mag-uwi daghang loophole sa nang mga ordinance karon sa provision.
3: Yeah.
4: So ang itingali pre nga dili na i-allowed gyud nga dunay tao nga magdabit og SPA gikan sa tagiya.
3: Correct.
4: Gumikan kay ang tagiya mo yon og tuan na sa gawas to sa layana niya siya mo gitagaan og special power of attorney pag process sa iyang franchise. So ibutang ti ali ana pre nga aron ma murag ligon gyud kayo ang pag dili na ma gamit na ang daghag mga kininiang usa ka tagiya nga daghan og numero usag ang tag-iyar gyud mo process sa iyang kinyang sa iyang franchise sa unit sa tricycle. Ug dili siya baka process sa to pa iyang gi negosyo ang maong kinyang maong unit.
3: Mm-hmm.
4: O ako lang gi sulti pod kag kanina material ito ni kininiyang city administrator Alvin Alcosar.
3: Mm-hmm.
4: Ay ikaw may kakupot aning committee sa franchises parang ide.
3: Mm-hmm.
4: Usa di sa ako kita nga advice nga og mahimo dili na dawaton ibutang yun sa ordinansa nga dili mahimo nga og mo-process og kininiyang kininiyang franchise ay ang units tricycle kinahalan personal.
3: Mm.
4: Personal YSPA. Kaya yeah. Daghan tinuod na, daghan kayo nga mga tagiyahan o mga units sa tricycle nga usaray, daghangan, lain-lain ngangan, pero usaray tagiya di na.
3: Yes, sir. I agree sa imo observation, pre, no? Nga, kanang, actually, wala ba na sa ordinance sagot, i-allow lang na siya kay, for example, kanang ito ang mag-renew. Ang ilang rason is, ang tagiya kuno si man. Onya, so ang ilang gi-require sa BPLO is for them to be able to proceed sa renewal sa pagkisa o sa business permit is mohatag og authority ang tagiya, ang siman tintahay, no? For that matter, pamanay kasagaran ng rason, siman ang tagiya. Onya, i-attach kuno ang siman book nga yung biyahe ba na? Ayun nung sa purpose ng siman book nila. Nga mo ito nga, mapadayon ang pag-process sa ilang franchise. So, tinuod na, naay mga loopholes yun ang atong ordinansa. Ustas akong gisayt, priba, kani bitang one of the grounds would kaning ugdaghan na bitang violation nga mag-commit sa franchise. At ikaw na lang, numero, ang numero or franchise, mara man na.
4: So,
3: nga, naay provision yung ordinance nga, for example, nakakommit kag tulo o upat niya, waka, unless di kakabot og lima o niya for a period, mawa to imong mga violation or maybe ma-reset, ma-reset ba? Mawa ng imong kanang ang grounds nga ma-cancel ang imong franchise. Kaya na may, ikaw ba di ba, imo man titong ulinan sa pre, ang wag ko ba sa'yo, nga kung makakommit ka niya after pila kabuan, kato imong mga violation, mapapas, murabag ka ng kumpisal, beto kang si Mana Santa, ni kumpisal ni mga ng Holy Week, mawaing mo talang sa, nga na ba?
4: Oh,
3: so, ako gipopose dito, oh, dapat nga, mutali yuto, regardless, na-commit ni mo na within this month, or within this year, huwag mo na i-violation ni mo, muad up dito siya. Ikaduha ron nga, mong gitanaw, pre, nga, problema ng sa loophole at ordinance is, kanang for example na yung mga violations mag-commit, isyuhan na ba nagsay citizen ticket? Ang driver or operator, pagsagaran ang driver, mayroon sila nga, unya na nabayaran niya during sa renewal sa business permit.
4: Yeah.
3: Ang sagad may tabo pre, pag nabi na driver kita nga, kanang alagag mga violation, di mo pahibaw siyang amo. Niya, during sa renewal na sa permit sa tricycle, ato na magkaiba ko pirito nga kagana dito yung violation o niya ang driver wala diha imbalhe na o ngawa ba
4: mo no? Na itabo pareng ide adong na kita kakupot sa komite tinuod ng ibang gingon nga doon ay daghan mga kininyang citation ticket sobra sako to pre pag likod na to boto nga daghan ang reklamo nga nung na itabo na
3: so
4: dapat ang kini niya nga nagdaan niya ang katotoo ang mga tinugyan na sa kini niya nga si TMO og mahimo kala na nga actual anong adlaw og na pinapila ka si, anak bang si Manaha ipatawag ko niya dili pareha sa una sa pag-ana to nga usa ka sako lagi pre. Unsa uman nga reklamo naman tagiya nga daghan man siya violation. Oh, boto nga atong gi-required dito na nanghin po to sa mayor magmahi mo, dugay naman kain eh. Onya, wa mapun sa provision sa ordinansa ka. Magmahi mo, tapukon na ang maong mga kining penalties na o kanang mga violation. So atong gihangyo ang atong mayor nga ipakancel na ito. Aron, luay man kayo ang tagiya kay tagiya man niya kanto ang driver kay hawa naman.
3: Nawa na.
4: Nawa na.
3: Kakaroon pre, sumpay ko na pino. Kanang solusyon may itong ipangita ni madikayan na na or mapitol na na. Is during sa mong kuan, meeting nga, joint meeting na mo to sa traffic o sa home committee, isugyot, na magigihimo na to ron nga in public area. So, ingani na may tabo ron. In kaso, just to answer sa imong suggestion is, unay mga tricycle na kanay violation, isuhan o citation ticket. Ikaduha, i-impaw na to ng iyang tricycle until babayaran niya tong iyang violation. For example, ang violation sa overcharging is 1,500, no? O ganyan imong violation ng overcharging. Ang practice ron, sige, naki-violation, isuhan na kag-citation. So, unya na ni si Tulo na ko, nagtingin niyo. Karon, ang proposal sa City Traffic Management Office o sa City Traffic Management Board is ugnay madakpan o overcharging until mabayaran niya itong iyang violation, di na ito i-release ang tricycle. O saan eh, to, kaning ma-prevented na itong magsumpay-sumpay dito, penalty pre.
4: Ayo, oo.
3: Maabot o sakasako, no? In 1 year. O niya, ma-aware na yun ang operator nga, sa itong tricycle, wala mo, mauli. Sa gadaghan, mabunato rin ang operator, ha? Niya,
4: muna na.
3: Mag-arong driver.
4: Parang hindi, kana na, bahin na sa violation sa driver, no?
3: No. O niya,
4: ang ato lang ane, mawa yun din niya, kada nang daghang mga tag-iag tricycle na kininiang usaray tag-iya, unya, murag iyang ipanigyan, di ba na ito, ikalimod na nandaghan, maniaman din niya sa atong dakbay.
3: Ano, ito, na pre. Ano, mangkong yun ang uban niya. Pero mga lagi, isubay mo, di ba, po ilangan, God, gitawag na ito ba na yung mga dabi, ba?
4: Ako man nagipatawag sa una, pre, kaya di lagi ko gusto nga, ingon ana, pero ang tag-iya po, katong nag-angkon o daghang mga unit, gidami, nangita ako mga inan nga, pangitaan ni niya nga tag-iya, tinuod ba nga iyan eh. Giadto niya, pre, giadto Glite, giadto Dabaw. Hingtong ha man, ako mag-investigar, nga mag-akong i-cancel na na, nga makasapot na na.
3: Matutunga man po, no? Mag-present na po.
4: Matunga, pero ang ako tiyali-advise na, panahon sa ating radio sa Mesag Business Permit, makahawakin niya nga, franchise, pagkuha ng franchise, pag-renew, kanalagi, dili na mo dawat o kininang SPA.
3: SPA, mag-inap eh.
4: Actual yun, actual yun, ang maong tag-iya, mo'y muna ha diya.
3: Yes, pre. Amo na nang gikwan, salamat ka naman sa gistan dati, ikaw may gadaan na, amo nang gi-consolidate ng mga mayo mga suggestion o niya, si City Administrator Alvin Acusar is on top on this man, kasi siyempre, na may gi-create ni Mayor Jane niya, task force, especially dedicated na yun sa mga concern, problema, reklamo bahin sa tricycle.
4: Yes.
3: So, ang atong City Administrator, mo na gimugna ni Mayor Jane kay, malagi na, ibang purbagkanta nga mo, ang City Mora, BPLO, o kang opisina, may mupoko. So, kagama si Mayor Jane o Task Force, headed by City Administrator Alvin Acusar, specifically to address ang mga reklamo, concern, problema, o kanang, malagi na, how to improve the operation sa tricycle din sa syudad, especially ang mga reklamo o violation, no?
4: Okay.
3: Kwan,
4: so, maura tingali na parang hindi akong ikatampo aning discussion na ito bahin sa kininya.
3: Salamat, pre. Pagdaghan ito. Pagdaghan ito. Manawag na niya, pagkunin mo, pre. Huwag na yung mga meeting, mga ipunin mo o mga mayong idea. Kan, ikaw may gadaan. Ako, wow, 1 year pa man ko nga nagdaanin ko an.
4: Eh,
3: first time pa po ko gadao kaning committee bahin o kaning Pesikol.
4: Okay, sige, oh, sige, so,
3: pre. Salamat, pre.
4: Ako, upit kayo ito, pre. Ayaw ka kong call you anytime. Advices, mahin, ana. O niya, salamat na kagawad earn.
0: Yes, salamat kay Consul Jire, ha.
4: Salamat na panahon. Ngayon mong gihata ko niya, paring ide, may gabi ini mo, pre.
3: Okay. May gabi, pre. O, butawag-tawag niya ko po ni mo, pre.
4: Sige, pre. Dagan salamat, may gabi.
3: Salamat, may gabi ini mo.
0: Okay. So, salamat kayo. Unya, Consul Ide, imuhanag yung, imuhamang yung napagawas, o imuhamang yung nabutyag, no? Ang, okay. Okay. So, kaning Sir Ide, Consul Ide, salamat kayo sa imuhang,
3: salamat kayo, kagawad rin, no? Unya,
0: thank you for
3: the opportunity. Once again,
0: Consul, napay cooler. Ako asang i-accommodate. Hello, may gabi eh.
5: May gabi, Boss Earn.
0: Ay, yes. Hello,
5: Didi. May gabi eh.
3: May gabi eh, Brad. May gabi eh, mo.
5: Tampo lang ko gamay, sir. Kagawad. Tanang
3: bihin mo ang
5: God na din sa Boss Agbilaran Kagawad. Livelihood man eh. So, kung ikaw may tag-iya, dapat ikaw may mo drive sa inyong traffic call. Ang ito po karon kay ginegosyo naman. Kumaw sa maong negosyo, ipaabangan, mahalang abang sa tag-iya, siyempre ako'y driver, gusto ko mabuhi nga legal sa ang pamilya, tarong ko nga tao, mahal man ang abang, mauna nga manuli ko, manigbas ko sa pitihan, mauna iusa kahinungdan sa problema sa syudad sa tagbilaran. Kinahanglan, kung ikaw may tag-iya sa tricycle, ikaw gi dapat mo drive kay dawat manimo pilar di madawat imo nga abot anang adlawa sa ibaw kakaroon ng san itabo binegosyo na ang mga tricycle na uba nang abot na sa puso tagiya ang sa unang balaod dili ka makatagiya tricycle o dili ka butanti sa tagbilaran ang san itabo pangutana pwede ba mubutar sila sa tagbilaran na transfer sila nga wa man sila magpuyo din sa tagbilaran kung saan barangay na ilang gisuwat na ipatrace up na sa barangay na ana wa na din ha sa barangay tua na sila sa ilang lungsod
3: ang uli, o lungsod
5: so i-cut off na aminlaran na kinanglan tagbilaran ray maka dawat anang maong tricycle o mahimo usar kabuhok sa matang tao o katong inyong gingon nga 1 year sakto na kay nga no aron mailha na matris up o ibaligya ba ng tricycle gawas o ingon sa hing palit nga hala friends ko na itrabahoan yung franchise di ay 2,000 aron ingon nga imo gihapon eh oh, so makasapi ang tagiya gihapon lipay ang tagiya mo prasi siya basta na ikwarta gilaog oh muna nga sa tanang problema sa tagbilaran ang pulot dolo na kay gibaligya ang unit gipaabangan na o simpre ako manigbas yung kumplitihan 3,000 good ikaduha gusto lang ko kagawad nga what a in town yun yun ang mga tuda-tuda din ha ay unfair sa ubang driver's tricycle dili ka kong pasahero kay gihawakan sa mga tricycle nga hawakan ng tuda ha example ICM Alturas anong Alturas pikas-pikas side na night tuda na what's the purpose of tuda na hiningon ko sa usa ka tricycle asa man ka appeal wa ko mo appeal og tuda sir pero di makakaristo og wa kay tuda mo palit ra ko certification sa tuda sir 500 o unsa perde na hindi sa tricycle sa 3,000 ka numero imposible di makasakay ng tanan pasahero sa mall nga nang gawas interplay ng dagan sa tricycle ayaw ka ng tuda kay ang taga-sudra sa inyong munisipyo di sa city may nakadawat o sapi anak na ay sapi anak man ay palusok anak so kung mahimo ang binara ng balaod tris apa ni pinsan hindi pa maligya panang tangan ang tuna sa mga laing lungsod kay kung anak kanang illegal ilang gihim mo butas tagbilaran pero huwag magkuyos tagbilaran hindi bilhin na nga na araw na kagawad
3: yes sir sige sir amin ako
5: mahalo mao na ipulot-dulog sa problema sa gilaran kagawdyan ng ipaabangan na ng mga unit ba dili sila mo i-drive ang
6: nag-iya.
5: Dapat nag-iya. Kanya, masulti lang kung gamay kagawad. Plus, o mamatay na ng tag-iya kagawad, bawian na ng numero sa tricycle. Ayun, nabili na ng transfer. Istrikto na to ang tagbilaran. Pariha na yung managiya kagasoling station. Daghang mga mahibawan ng gasoling station. O ikaw nang apply sa gasoling station, natagaan ka o franchise, ma-operate ka na. Once mamatay ka, dili na na maka-operate ng maong gasoling station. Dili na mapasa ni bisan sa imong asawa o anak. Naunang makakita sa gasoling station, sirado, tungod, anak, kapatay ng tigiya. Una na, una to na. Stick palis eh.
6: Kana transfer ka na sa ears nila?
5: Oo, oh, kailangan ko na. Ang apply sa tricycle mo, si Jago yung drive. O dili na sa LT. O ipasunder na lang na kay Mauna Gadag. Problema yung sa tagbilaran nga morok sakit ng cancer nga wife, ayo-ayo.
6: Sino ko dyan?
5: Salamat kagawad sa ang kwan.
6: Salamat kayo ba? Lame ka to yung mga observation, no? Sige, ako gi-take note manita nan. Anya during sa ako po ni isulti og mapon during sa among public hearing ay mga observation. Mm. Kay tinuna very challenging gyud ning kadaan eh, kay daghang mga bright aning ga-operate in the circuit, you know. Daghang gatag-iya, may kaduha kanang bain sa pag-transfer bitaw. Oh, so sakto to yung observation. Ako i-take note yung tanahan. Then, ako i-include po rin sa observation during sa among meeting sa among committee ba, sir? Amo i-consider na.
0: Okay. Katong yung giingon po, Consel, ideo, katong mubayad kinintos para certification studa?
6: Mga bitaw, nakadungo ko, ang among representative, yun diha, kagawad rin, no, diha sa konseho, sa kaning naman ito People's Council God kani si Sir Burato former kanya retired a teacher niya sa University of Bohol siya may galingkod karon no sa mga kaugpungan sa mga tuda tinuto yung gingon kanang na tuda sa ICM sa kaning sa Alturas so amo le paibaw nga ila ang kaugpungan nila niya nakukuha na diyan bot na to ang report nga nay ilang taripa kuno nga ilang gisunod sa akoy paybaw sa atong running public nga kana ilang gi impose nga pritihan kuno ay approval sa city no nga for example gikan sa ICM kuno paayos pantalan mangayo sa lag 40 based sa atong taripa di ba maabot og 40 pesos ng gikan sa
0: ako,
6: ICM paingon sa
0: ako konsehal 50
6: 50
0: oh gi paabot ako na sa space
6: owner kana charging yan na siya kagawad
0: oh.
6: Di na pwede pwede na reklamo nimo
0: naabot gyud sa nagabot gyud mi sa ISP panahon ni Jonas to siya may gadasa kwan ano wa man ang solusyon adto nga na abot namo is kinumdum ka aning ugato kag Mindanao na ilugar diha nga dagko kayong tarpulin ipangbutang tong taripa.
6: Mm-hmm.
0: Oh, adto makita sa tao pilay plitik paingon ito sa asang lugar ra. Ayo pa ingon na naon po nato dire.
6: Pwede about ito lang suggestion, sige lang i-approve aning bagong taripa plitihan nato. Ibutang na to ni sa atong mga
0: ug naituda to ibutang tubanan.
6: Area, no? Mm. Kay mayo sa nga nganong mahal man ninyong plite katuruno kon sila gani day na info sa Facebook gikan sa ICM paingon lang sa IBT pila to yung gipangayo apil ang karga para mo sa sinta si tinta kaduol na na nga kuan kay tungod ko no kay intur gawat siya katuruno pero ako ipaibaw sa atong mga sumasakay na rin public nga wanay approval sa syudad. That is overcharging and pwede na ninyo i-complain, i-reklamo.
0: Kirin sa pantalan. Pila mo kabuk. Asa mo? Sa IC, DAO, terminal. O, 50-50 lang mo ito, lumam. 150, sakay. Sa yahang
6: TBH. Lahat na taripa ng pantalan.
0: Lahat po na sila.
6: Na approve ng taripa na sila.
0: Lahat po na ilaha.
6: Oh, nahi na ila.
0: Ah, okay.
6: May nang sabi pa, pero may
0: nang maklaro
6: po na. Pa sila sa ilang kubransa, violation na po na sa ordinance, pwede na reklamo.
0: Ah, okay. So, naan na sila ikagalingong taripa niya?
6: Nahi na ilang kagalingong taripa.
0: Ayaw, maayaw.
6: Kaling mga
0: gatuda?
6: Gatuda, kaling turno. Ang pantalan ra, is covered through an ordinance.
0: Okay.
6: So ako na ibawaan ron na ituda sa ICM, Alturas. So, gani ka lang sa ACE, bitaw, hospital, na po ituda. Wala'y ordinansa ng ilang pangkulikta ng aplitihan nga from Disagikan. Nakadungog ko nga from ACE to Bicchio ko no. Pila ito'y pangayin nila, 40, 50. Pila na may distansya na. Murag diba, di mo, subra na.
0: 3 kilometros.
6: Basihan lang nimo sa 20, ha, niya. Ang succeeding Diyos.
0: Correct. Murag,
6: subra na po na, no? Muna nga, karon, day proposal sa among committee meeting, magbutang ta kay ang uban bitaw kagawad hasulan na bitaw mato sa IBT mo padangat silang complain
0: sa
6: so na okay. Suggestion nga mabutang ta og satellite office diri sa City Square siguro no og asa to mga area nga strategic pa
0: sa to pa kining to, kining 15 pesos ugma pohon ugma aproba ni mo okay ni. Well, abot

0: mantu mama tu lagi propose satu ang butangan ug tarpaulin gitangtang nila o yung mo
1: mao nay para pod makita ako ako kabantay anyway
0: og sige ako na ikuan may mo gilay ato butang nang
1: para abang pasahero pod para pasahero bagong abot mao pay pagtungtong og tagbilaran dayon mahingang haba.
0: Correct, correct. Unya akoan siguro akong i-propose po din sa ato city administrator na may itong mga Facebook page ng tagbilaran na
1: i-publish.
0: I-post lang, i-publish lang atong taripa for the guidance. Unya, encourage ko kagawad there, no, na naman tayo mga pamilya, naman tayo mga katatong cellphone na aron makahatag po ninyo ka idea. Pwede na niyo mag-gisag-gisag asa ka bikyo pa yung kag-ICM, gamito ni mo ng apps, bitaw ni mo nga ka na sa Google Maps or sa Waze, matag man na pilay kilometrahe going to your direction.
1: Correct.
0: Bisa lag the nearest reference point pa nga makwinta ni mo aron matag guidance. Ako po lang isulti yung mapon sa atong kuan na encourage you nga kamo mismo, no?
1: Ano na, makahibaw mo pila.
0: Pila ba yung muplite? Oh. Paita, pero nagsakay ni mo, nagsakay ni mo sa sigol, inyo, pila po yung muplite, ma'am. Paita, makahibaw sila, nanay, taripa na, so, pagkutan mo, pila yung muplite.
1: Anyway.
0: Hindi na, tabagaman, gulinan sa, huwag mo mag ilang, kuhan, ilang gihimo nga, sistema nga, pagkutan mo ng pasero, pila yung muplite, ma'am. Ibaw, naglagbaw na muplite yan.
1: Orbida.
0: Hindi na, mungutan na sila sa pasero.
1: Mao. Preng, salamat kayo, Konsel, ini ha.
0: Salamat, Prehanya. Umapuhon, Preng, makalugar
1: yes,
0: ka.
1: Oo.
0: Sige, mayang gabi ka na itong talaan o more powering mo, Preng, kagawad.
1: Salamat kayo, Preng, mayang gabi.
2: Tagbilaran by night.
1: Si Konsel Leonides Ide Borja, mga kaigsunan, salamat kayo sa imuhang paghatag o katinawan, pagpahibaw sa ba. Ning bahin sa pritihan o sa sitwasyon sa transportasyon partikular sa mga tricycle diri sa syudad. Diretso ta sa itong mga lagad field reporters. Ito ang dawaton ang live report sa mga lagad field reporters gikan sa lantag sa tag sa area of responsibility. Gikan dito sa Kalungsuran. Minawang tan detalyes mga balita ka na hagpat pinagi ni Kuya de Barker Shell Remulador. Kuya.
3: Okay, dagang salamat Kuya Arn, 26 anyos nga mananagat nga nagpailang si Janelle Amolo nga tagalungsod sa Gindulman na Dagsa dito sa Barangay Aguinaldo, Macrohon, Southern Leyte. Sa aso ini nga sa kapulisan nga nanagat kini dito sa tunga-tungang bahin sa Bohol ug Leyte. Ibanabana alas 3 sa hapon. Gumikan sa kakusog sa habagat, nakahukom kini nga pupauli na unta. Apan way swerte, nagguba ang makina sa gisakyan na ining pampot, inungdan nga napugos kini paggamit og bugsay. O gumikan sa kakusog sa sug og hanging habagat nga hinungaw sa bagyong si Inday. Nagpaanod na lang kini o dito na kini nadagsa sa kabaybayunan sa Barangay Aguinaldo, Macrohon, Southern Leyte. Alas 4 na sa hapon. Giatiman sa mga local rescuers ang maong mananagat o ang lokal nga pangagamhanan sa mga lungsod, pinaagi sa buwatan sa MDRRMO, gimanduan sa mayor, aron matagan o dugang pagatiman o mapahilo na nga luwas kini makabalik sa iyang pamilya dito sa lungsod sa Gindulman. Nanukat gikan sa Campo de Cohoy, the Barker, Cell Remulador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
1: DYRD. Dagan salamat, the Barker, Cell Remulador, si mo live report, gikan dito sa Governor Silisiro Galeras Memorial Medical Center o sa Kariteradong Police. Gepo, Cell, dito sa Sagbayan. Detalye, pinagi ni Alerto Jun Gutierrez.
4: Yes, adaw salamat kay Air na tukaro mga oras sa paraigi hapon gatiman sa tuwag mga doktor ako sa kay retired police humang ginigip pusil atong adlaw nga Martes sa mga 6:50 sa gabi. Ang retired police gipailag si Samuel Lanacua sa 62 anos nga lumalag ng barangay Katipunan sa lungsod sa Sagbayan sa tuwa na sa iran basi usap sa asoy ni police captain Eric Binambang

0: ang hipi sa PNP Sagbayan nga to mga gikan kini tawag kuno umah kani si retired police sa iyang basakan og siya na pagpauli ngit nga atong sa may ngit-ngit nga bayan dahil kalit miguho nga usa ka wa maili nga gikitahapan og ipusil kini nga biktima og may pakaigo sa wa nga bahin sa paan ini og nakadagan kini nga biktima og giutuluhan pag nigpusil sa duha kay gayon pa wa kabuto minun na nakasur kining biktima sa iyang ipuyan og papila ka mga labay sa mga pila ka oras gidali usab siya og rescue sa tuong bahan sa tuong kapulisan diha sa Lusa Sagbayan og kuyog usab nga tuwa mga MDR RMO og gidagan usab diri sa tuong gala hospital na panatuwa nga gisusi karon nga gabi nga wa ni siya nga ma-admit gitransfer kini sa mga private hospital diha sa tuong nakbayan sa Tagbilaran og padayon sa pinisiya gatiman sa tuong mga doktor sa dugang nato pagginabi earn sa tuong pulis sa Captain na Eric Binambang nga dili padugay hanto karon mga oras sa wa pa masakpi ang gikatahapan nga nagpusil ani nga biktima hayan nga gitagaan nila palawom nga pag-imbestigar kay nanasalay nakita no na gamay nga nakita nga unsay inundan nga gipusil kini nga biktima diha sa Lusa Sagbayan.
1: Mhm. Sige John.
0: Okay, gikalang des sa tayo ng mutangan sa Galeas Medical Center. Kasi alerto sa kutseris, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang sanigan sa balita.
1: DYRD. Saka salamat, alerto John Gutierrez. Samtang tutas balita, gikan Square Post Kapulisan, pinagi ni RoboCop, Willie Maestrado. Wilma! Well, go! Okay, ito balikan si Willie, ha?
2: Tagbilaran by night.
1: Gikan dito sa, okay, may gabi ito ang viewers sa Facebook, ha? O, oh, nanas Willie. Willie, may isrado.
3: Yes, sir, dito sa Luxon sa Corilla, ako siniro sa usa ka hotel sa Panglao ang nasikop sa bypass operation ng ipaygayon sa kapulisan sa Corilla Drug Enforcement Unit kagabi. Ang gikatahapan na ilan nga usa ka John Ashley Buluwal 23 sa Antisolita o lumad kining Molopyo sa Purok 2 sa Barangay Tangnan sa lungsod sa Panglao. Kagabi ang kapulisan sa Corilla Drug Enforcement Unit na nagpahigay sa anti-illegal drug operation dito sa Barangay Sambog na sundan. Ini ang ikatapan nga namaligya sa Gingong Cebu. Sa supervision ni Police Lieutenant Mifil Makarandan, gihimo ang bypass operation batok sa ikatapan nga gisaktihan kini nila Barangay Kagawad Lordino Sali o Barangay Kagawad Raul Ributa sa Barangay Sambog o sakop sa media. Usa ka police pusher bayar, miparit nini usa ka putos nga Gingong Cebu sa kandidat nga 500 kapisos. Pagtunol sa ikatapan sa usa ka putos, dali kini nga gisiko pag pagsusi sa posisyon anini, laing upat ka mga putos nga Gingong Cebu ang nakuha ng ibanabanang matimbang nga ito sa 5.47 gramo ganas standard drug price o kabat kini nga ito sa 37,196 kapisos. Kaso ang iligal nga pagpayuhot o iligal nga pagupot sa ginadiling at lukas ang iandam sa kapulisan sa Corilla Drug Enforcement Unit ngayon pasaka nga sumbong batok sa ikatapan nga si John Ashley Buluwal. Gikan sa lungsod sa Corilla, ini si Willie Maestrado, ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
1: Mayong gabi, Sarah Jane, Xiong Yings, Jean Evans, Andy J. Arneta, Arneta Adaptar Family, Erwin Sotilhiwi, salamat kay Nilo Rinoblas, KB Tins, Richie Rotarte, Jamil Dikasa, may gabi, Genre Asilo Guloso, salamat kayo. Standby, siyong pagbalik. Dinilang siya itong tulubanon, TBN.

0: Hatod sa maintinguhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananahimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
1: Oras hatod ganato sa anda di Boracay.
2: YY Home Builders Depo. Nagatanyag ug gabligya sa mga construction og home finishing materials sama sa semento, kabilya, plywood o mga electrical o plumbing materials. Nagabligya usab sila og mga lansang, mga pintal para sa kahoy, kabilya og semento og puthaw ang mahimo usab sila mo make og mga color nga gusto nimo nga i-mix. Nagabligya usab sila og mga stainless mga PVC pan og nagabligya usab sila og mga empty drums og usab ang YY Home Builders Depo. Ilaw sa gibaliga ang mga imported o local ceramic tiles. At doon ang ilang tindahan diyan sa may 7G Avenue ni atong dakbayan sa Tagbilaran. O doon na sila isangang mga tindahan diyan sa J. Clarin, ang YY Homeware. O dito usab sa Ubuhan District ang YY Home Plus. Ang maong mga tindahan imong matawagan sa ilang telepono numero 0917-304-0392 o matawagan usab sa 0919-991-1584 o sa 0946-258-1707. YY Home Builders Depot. Ang Occidental Enterprises na maligya usab o nagkalain ng mga materials o saka hardware na maligya sa mga nagkalain ng mga construction o plumbing materials, electrical supplies. Nagmaligya usab sa nagkalain ng mga klase ng mga pintal para sa mga simento, hoy og putaw. Ganaa ang ilang tindahan diha sa may CPG Avenue apad kini sa Ball Print Shop ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Altura Shopping Mall din sa downtown area din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din imong mapalit ang mga naglalail mga palaliton diha sa mga tindahan. Igsoon kining tindahan sa Plaza Marcela din na maligya usab kini sa Marcela Free Tubo, garantisado kita sigurado. Ang ICM Kun Island City Mall, usa ka dako og labing bag-o ang moderno nga mall din sa atong dakbayan sa Tagbilaran din na imong mapalit ang tanan imong mga panginanglan sa mga tindahan. Mao kini ang The Store of You Have It All, ang Island City Mall. Lain nga naghatag kinabuhi ting atong tulumanon na maong Dumars Candlelight diya sa Malayo Norte Cortes Bohol. Di nagagabak kini o mga kandila, mga nakalailan ng mga disenyo sa kandila na gibaligya sa nakalailan ng mga moros din sa ato laluigan sa Bohol. Ang Dumars Candlelight, gidumala o gipanag-iya sa buutan ng tag-iya sila si Marcelo o Vida Tikong diya sa Malayo Norte Cortes Bohol.
1: Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm nga nahamutang sa Barangay Mayana, lungsod sa Hagna. Bukas kini sa adlaw nga tanan ug pwede mag-overnight camping didto. Gawas sa mabugnaw nga klima, makita didto ang strawberry ug ubang mga tanaman. Adunay restaurant sa sulod, busa dili lisod ang pagkaon didtong lugar. Ang Musfa Bohol Organic and Strawberry Farm gidumala sa mga mag-uuma sa maong lugar nga ubos sa giya ni Engineer Jun Daniel sa JD Kaligayahan Foundation.
3: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaon sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adtoa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
4: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ning siyudad, dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal o guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
5: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nagpuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gud ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
5: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog!
7: Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
8: Ang mga kanal nga naa sa atong kadalanan, maoy hagbongan sa tubig, mauwan man o ang ato mga ginamit nga tubig sa kabalayan. Undangon nato ang paglabay sa mga plastik o bisan unsang butang nga makabara sa atong mga kanal.
9: Love your environment. A reminder from Tarshier Foundation.
10: Nako si Noreen Gabunada, 28 years old. Nagpuyo sa Guadalupe, Cebu City. Akong trabaho is field agent. Gagamit ko sa Uniplus for 6 months. Gamit kayo siya na po kay para sa panahon karon nga magsigig ulan or init. Dayon ma-action, dayon may ubo. Every time nga ma-action ako ubo, ako na siya gamitan. Kay dili naman siya mo grabe. Kanang masilbi ako, ganin siyang sauon. Nagkainom na ko niya akong ubo, mawala. Ako mga ipambati, mawala ganun siya. Immuniplus, wellness everyday.

0: nakatilaw na mo sa ubang pan. Karon, tilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Catherine Diana, taga Linuan, Montidista. Usa ko sa makatestify kung sa kamayo ang makabuhay. Aron, hatagan po o precious Jude nga anak. Kinamang ko yung mga tao, mag-baby, ay, anak na babae, dinak anak, pinagi sa makabuhay. Nagkita gimi sa mong anak. Ginag ko sa ko ang ubigay ni nga general check-up. So, gitest sa ko akong heart, picos, pagtanong nila kay open na clear na kaya ko ang matres, giclear sa Ginoo pinagi sa makabuhay. Lipay Jude kay me, kay kung nato ko ang bana mo, testify gito kung unsa ka maayo gid ang Ginoo pinaagi sa makabuhay. Ulay atik.
3: Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Nagkinahanglan ka ba og dinalian nga kwarta? Ania na sa Bohol ang First Cebu Fund Ventures Incorporated.
5: Ana ang mahimutan sa second floor, Lightport Center, Tagbilaran City.
4: Mudawat og prenda sa daghang klase o brand sa sakyanan ug tituladong yuta isip kolateral sa ubos kaayo nga interest. Alang sa dugang kasayuran, text o tawag sa numero 0922-876-5059 o sa 501-0203. First Cebu Fund Ventures Incorporated.
6: Are you looking for a perfect place to dine and celebrate special occasions? There's only one place to go. Shang Palace Seafood Restaurant. We offer 2-in-1 great food selections, Chinese cuisine, and live seafood specialties. Live crabs, prawns, and lapu-lapu. Cooked and served in sumptuous meals. Discover our unique taste and experience our cozy, elegant ambiance at Shang Palace Seafood Restaurant. Commercial Center, CPG North Avenue, Taluto District, Tagbilaran City. So, dine now and enjoy our terrific food and great accommodation. At Shang Palace, we only serve the best that you deserve.
7: Accepts reservations for VIP and function rooms suitable for wedding receptions, birthday parties, graduations, seminars, and other occasions. For inquiries, call 0917-658-8654 or visit us at our Facebook page, Shang Palace Seafood Restaurant.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pag tumana ko Giditox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang Giditox Plus.
1: Giditox Plus Herbal Care. Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Medicine Plus Pharmacy, Paz Pharmacy, City Pharmacy, ug sa ubang mga butika.

0: Baliktad rin siyang pagpanaguban sa itong tulubaron.
1: Kapilaran by night.
0: Sir, mayong gabi eh. Mm-hmm. Na minaw mi karon diri sa Pook Pantalan, kusog kayo ang TBN. Salamat kay nabalik na ang live. Sir, kinsa may ginikanan in town atong bata, sir? Angay gito pang butang sa... Sorry? Pang butang sa... Una po yun. Pang bitayon ko, no? Sir, may gabi eh. Kumusta ang giposil nga na maligya o dito sa Hitafe? Sir, na ako nagipatay sa loon? Aha. No, pa. Good evening, sir. Namina-minimino diri sa Baiso Bingag. Kusog kayo, Antolomonons TBN. Pasalamat mininyo, sir. Kainyo yung giasikaso ang pagpasimintos kalsada labi na ni Mayor Miriam Sumaylo o Congressman Babayap. Sir, bago. Okay. Bago na hipi sa Luway? Yes. Si Police Lieutenant John Ray Ulid, no? Sip Idol, may gabiin mo diha, ha? Unsa naman po na, sir, na balita sa TV, nga nisaka na po ng kasus COVID dito sa Quezon City. Actually, 256% ang pagtaas sa COVID-19 cases sa Quezon City. No? Sud lang sa tulok ka semana. Matod pa sa Quezon City Epidemiology and Surveillance Division, 23 ka kumpirmadong kaso gikan sa May 1 to June 10. Unya ni kalit og 84 cases June 11 to July 1. No? Niabot og 146 ang ilahang kumpirmadong kasos COVID-19 dito sa Quezon City, mga kaigsunan. So, napod, COVID napod. As per information, mga igsoon. Ha? COVID ah. Kung nanapod ng COVID-COVID, ala. Kung problema na to ini. Ha? Wa, para bagayod may kadawat o ng hiya. Ha? Kanang health emergency allowance. Swerte kayong uban kayo. Nakadawat na. About aning atuang wa pa man. Mayong gabi, sir. Minaw-minimo diri sa Lungsos Baclayon sa San Vicente. Kusog kayo ang Tagbilaran by night. Mayong gabi. God bless. Okay. Okay. Dapa. Sir, good evening. Hapit ng pista sa Balilihan o sa Taluto. Advance, happy pista ninyo. Actually, kuan? July 16-17, no? Ang pista? Huwag ko masayop. Napa, may gabi eh, sir. Naminaw-minaw mo diri sa Baguio Drive. Diri, Ciudad sa Tagbilaran. Bueno, mga kaigsunan, matay kong oras ng pagpanag-uban sa itong tulumanon. Sa nga na lang, sa kinitibukang pwersa sa atuang mga alagad field reporters sa DIRD News and Public Affairs Department. Tangan sab sa itong partner ni Speaker Salawak, Engineer Gilbert Tulop. Kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita.
2: Ladies and gentlemen, we now conclude another day of broadcasting activities. You have been listening to DYRD AM, a commercial broadcast station, a sister enterprise of the Bohol Chronicle. Owned and operated by Chronicle Broadcasting Corporation, as authorized by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communications. DYRD AM operates daily from 5 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 1161 kilohertz on the AM band with a power of 5,000 watts. The studio and transmitter are located at the Bohol Chronicle building along B. Inting Street, Tagbilaran City, Philippines. DYRD AM is operated and maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission: Phil Abandula, Jerry Cajes, Nestor Maglajos, Alex Igan, Gualberto Tulog, all first-class radio telephone operator. DYRD AM is now signing off.

0: DYRD Radio Balita.
1: Iya ramai nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karabuntagan ng adlong Biyernes Julio 10, 2000. By designs, patayng lawas sa bagong inanak nga bata nakitaan sa lungsod sa Baclayon, gituhang gilabay sa dagat. Sa lain nga bahin, patayng lawas o sa kakuritanyos nga ginang nakitaan sa usa sa kabalay sa barangay Kauswagan, Trinidad. Kapin na 22,000 ka mga family food packs giandam sa kagamanang provincial sa Bohol alang sa posibleng epekto sa bagyong Inday. Nangulang usaka lang niya human mi bangga o babao samtang nagmanihog motorsiklo sa lungsod sa Panglao. Luwas nga napadpad sa baybayon sa barangay Aguinaldo, Macrohon, Southern Leyte ang 26 anyos nga mananagat nga taga lungsod sa Gindulman. Magandang mga igalang at mga uluhan. Ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy po sa paimbuntag.
2: DYRD Nag-una sa mga balita.
0: DYRD Kinaham Kanuna.
3: Nicolas, diin magkagikanoy. Kung sa manay mong ibitbit.
4: Aga, may tambong kong bansay-bansay may tungod sa pananom o gutanon do. Mayo man di ay nga doon na kita'y atong kogalingong garden. Aron kung ganahan ta maglutog o tanon, mukutlo raman ta sa atong garden. Sa ingo ni Ana Presco, ang atong utanon nga kaunon, o ganoon na pagkildagang kayong sustansya do.
3: Gusto ka yun, Nicolas. Mayo na nga kaalam ngay mo nakatunan da.
4: Nala, beto, ito na ko. Ako pang andamon. Ang akong gamay nga luna diya sa akong nataran. Aron makasugod na ko sa akong vegetable garden.
3: Sige, Nicolas. Kay maghimo sa ko sa akong garden.
5: Ang Departamento sa Agrikultura nag-awag sa pagtanong og mga utanon diha sa inyong tagsa-tagsa kanataran. Kining mensahe gihatod ganato sa maayong kabubuton sa Department of Agriculture Regional Field Unit 7 o NING Estasyon.

0: mensaheng ito ay handog sa inyo ng Department of Agriculture at ng Hipilang ito.
1: Para sa adlay, mais, saba at iba pa ay ihalo sa kanin. Alam mo bang mas magiging masustansya at malasa ang kanin kapag hinaluan ng adlay, mais, saba at kamote? Ito ay dahil sa mga carbohydrates na ito ay may taglay na sustansya na wala sa puting kanin. Kaya naman para di paulit-ulit ang kanin, subukan o haluan ito ng iba pang carbohydrates. Rice mix, mas masarap na, mas masustansya pa. Be Rice-sponsible. Yeah!

0: ang paniwala ng iba. Habang bata pa ang palay, ay kailangan ng magbomba agad ng lason laban sa mga peste para hindi sila dumami. Tama po ba ang gawain ito? Ang sagot ay hindi. Maling akala po ito. Hindi kailangang magbomba kung bata pa ang palay. Bakit? Huwag mabahala kung may makikitang mga atake ng peste gaya ng uod sa mga halos katatanim na punla. Alam niyo po, habang katatanim pa lang ang palay, ay sabay-sabay na dumarami ang mga kaibigang kulisap at mga peste sa palayan. Ang mga kaibigang kulisap ay mga likas na kaaway ng mga peste kaya makakalikasan. E anong masama? Kung magbomba ng lason, mas madali kasing mamamatay ang mga kaibigang kulisap kaya bumibilis ang pagdami ng mga peste. Alam niyo rin ba na may kakayahang makabawi ang lumalago pa lang na palay sa pinsala ng mga insekto lamang? Tama po ang narinig nyo. Kung may pinsala ang talbos na dahon ng palay, ay mabilis na magdadahon uli. O di ba? Minsan, ang kinainan ng kalabaw ay sagad hanggang sa lupa. Pero ilang araw lang, may talbos na naman. Kaya mga kaibigan, payo ng mga eksperto, huwag magbomba ng pamatay kulisap sa unang 30 hanggang 40 araw ng palay. Sa panahong ito, mababawi ng palay ang anumang pinsala nito, kasabay ng mas mabilis na pagdami ng mga kaibigang kulisap kaysa sa mga peste. O kita nyo, ang daming benepisyo, tipid sa gastos, naiingatan ng kalusugan ng mga magsasaka, at nakatutulong pa sa kalikasan. At inyo po sanang tandaan, ang magaling na magsasaka, hindi naniniwala sa haka-haka at fake news.
1: Ang pagpangumanga mo ay labing unang panginabuian sa tao sa pagkahimugso ning kalibutan. Mao kanunay ang gihatagan og pagtagad sa gobyerno. Daghan ang mga interventions og teknolohiya ang gihatag ngadto sa agri-fishery sector. Pagsiguro nga adunay makaon, din adunay pipila nga wa masayod nga gihimo kini sa gobyerno. Hinungdan nga namugna kining tulumanon ang bul-anong panguma. Tunga sa oras nga tulumanon nga ipahibaw kanatong tanan ang lakat sa agrikultura sa Bohol. Ang bul-anong panguma og ganiya ang atong mga farmcasters.
2: Mayong adlaw ka na itong tanan. Welcome no sa tuang radio program sa Department of Agriculture. Ako ang inyong host, si Kuya Miko, o si J. Michael Braga sa Department of Agriculture, Region 7. O karong adlaw ang mga kaigala, atong makahinabi karon atong pinalanggang mag-uumagikan gayod sa Oslo, Cebu. Namianhi gayod rin no sa Cebu City alang sa pag-interview mga kaigala. So, daghan kayong salamat ni Ma'am Renilis P. Toko, gikan sa Oslo, Cebu. Mayong buntag, Ma'am Renilis.
3: Mayong buntag, usab kanimo, sir. Ako di ay si Renilis P. Toko, presidente sa Kanokban Skilled Workers and Farmers Association sa lungsod sa Oslo. Ang among association natukod atong 2017, hantod karon active jud mi. Unya, bago lang mi na-registro sa SSC, karon lang last year 2025.
2: So unsa ning SSC gayud, ma'am?
3: Security on Exchange Commission.
2: Okay. So sa inyong association pila mo kabuk ani, ma'am Ren?
3: Naami 50 ka member, 36 females og 14 males.
2: So na-establish ang inyong association since 2017. So, 9 years na din, ma'am, no? So, dugay-dugay na gayon siya.
3: Yes.
2: So, kaniyang, namoy position po sa inyo, member ka, ma'am, or president?
3: Ako yung president. Pag-register yun sa mga association, ako yun ang nakaparehistro. Ako pa ato president din. Naabot ang akong termino, napulihan na sa duglain, din na-elect na sa kubali karon.
2: So, ma'am, giyon sa nimo pag-manage ang imuhang association?
3: Actually, ang pag-manage sa association, dili gyud sa yun. Kay lisod kayo paglala og mga tao, pero naagid ang atong pasensya o determinasyon kay pagpailog, aron mupasabot po ta nila kung unsa ang mga angay buhaton o mga kaayuhan nga angin na tumabuhat sa isig magbauma.
2: So, nga nun nagtukod manggayod ka o association, ma'am? Unsa man yung purpose ni ini?
3: Gitukod ang among association, gitabangan sabi sa LGU MAU aron mulambo ang amuang katawhan sa kanokban pinaagi sa pagpananom. Sa una pagtukod sa among association, ako willing jud kaayo nga mo appeal niini aron sa akong pananaw ma-improve ang ako ang kahibalo kay naman sa mga trainings nga ipahigayon ang DA o ang mga seeds nga hinatag gisuportar usab sa DA. So listen na nga among gasto kay di naman may mapalit og seeds na may gihatag o kulang manggaling usa pa may makapalit o no, kulang ang amo ang seeds nga igtalanon.
4: So ako lang i-clarify ma'am, ikaw mismo ang nag establish ani inyo ang association.
3: Ano ba nan sa LGU? Giingnan mi nga maghimo og association then moto ako may gi-elect nila nga president. Then hatod to ako moy naning kamot og balik-balik sa dole.
4: Okay, so ma'am, sa wala pa kaming himo no sa maong association. Kamusta ang imong pagpanguma?
3: Sa una gyud, ang among pagpanguma sa wala pa jud may mga trainings kay ang trainings rin di pa agi naman og association no. Lahir jud kayo kausaban kay naa may mga teknolohiya nga angay na to i-apply o naa na po yung mga bagong pamaagi nga unsaon din ato pag sumpo ang mga dangan o mga sakit sa mga tanong.
4: So sa imuhang pagpanguma ma'am, doon na ba kay mga challenges nga na sugatan like katong wala pa kay nadawat gayud nga suporta kayo sa gobyerno o sa uban pa, so silbi ikaw ra mismo ang nangunay sa imong pagpanguma.
3: Oh, sa una nga naadyo challenges nga man na agian, ako lang mismo ang nag-self kayod lang gyud kay wa man tay problema gyud ta kay bukid man amo hinahinay lang palit lang mi og ginagmay nga mga binhi yung among itanom. Yung kulang ra kayo kay napoy usahay po di man gyud perfect ang atong pagpananom kay na may bagyo usahay bagyohon danganon moto nga padayon lang gyud isip mag-uuma.
4: So pila na kakatuig nang uma day ma'am?
3: Sukat pa gyud sa akong pagkabata farmer lang gyud ko kay wam ko ka human og school og college.
4: So sa imong pagpanguma usay mga klase-klase ni mong gipangtanom?
3: Number one mais, tanon litos. Actually, litos, kanamang association, naagin may untay communal garden sa una, naputo lang kay tungod lang sa problema sa tubig. Ang litos, unta na mo sa una, continuous na unta to, kami mo'y mag-support sa mga resort diha sa Oslo. Then, naputol kay tungod lang sa problema sa tubig.
4: Mm-hmm. So, kana siya, ma'am, na solusyonan na rapod ganyan niya sa inyong association?
3: Kuan, ang problema karon sa tubig sa mo, hopefully, nga, nag-ingon man to si ang pinalanggang Mayor Ronald Guarin nga coming na ang tubig sa amo hopefully madayon na to.
4: So karon nga na problema mo sa tubig, asa man mo nagkuha sa inyong source sa tubig ma'am, sa man inyong pamaagi?
3: Kuha, nagsalig ra gyud mi kung naay ulan.
4: Uwan.
3: Oh.
4: Mm. So karon nga panahon nga na may El Nino so sa man.
3: Karon wala jud usa koy tanom kay lisod kayo sa among pag mainom na mo nga tubig. Gamay pa sa tusto sa Lumboy ang nag-agas na lang.
4: So nindot ni ma'am no nga kaning kung nalang yung tubig makasupply gayud mo og lettuce sa maong mga resort oh. Diba daghan man kayong resort diya sa Oslo.
3: Oh.
4: So kanu sa mo ani nagsupply sa una ma'am?
3: Actually pag mga before pandemic nga 2018 2019 nagsupply mi sugo dito sa Sumilon Island diha ang mga resort sa Tanawan sa Butanding ug uban diha sa lungsod sa merkado kami sa lusahay magkuan diha magsupply.
4: Asa po ba nigikan ng lettuce ma'am? Unsa po siya nga klase nga variety or nabay specific ipangayo ang mga resorts din na?
3: Kuan, daghan ang klase sa lettuce kuan. Ang kusog yun sa mga resort nga ilang demand kay iceberg, katubitang mupo sa mura o repolyo. Then, naapoy ka ng leafy, greenspan, pero dili kayo siya ang ilang ipangita katubi yung mo-ukol ba?
4: So, sa 2018 to 2019, so bali 2 years ra ang inyuhang pag-supply sa maong lettuce.
3: Oo.
4: Pero sa uban pa, ma'am, napa mo ilaing ipang tanom like mga vegetables aside sa lettuce?
3: Oo, naa. Kuan, sili, talong, kamatis, pipino, okra, o katong kuan, zucchini nga squash.
4: So kada inyuhang ipang tanom, ma'am, para unsa man ni inyuhang lang konsumo or nadyo may target nga makabaligya gayod sa merkado?
3: Target na makabaligya ay gumi ato. Nagin mi ato ay dako-dako nga abot. Kaso lang na hunong lang.
4: Tungod sa tubig.
3: Tungod sa tubig.
4: Tubig lang gayon tubig yung problema. Okay, so ma'am, pwede isa-isay ni mo ma'am ang asa ka nakadungog sa maong Department of Agriculture?
3: Nakadungog ko sa Department of Agriculture. Sa una pag yung nag-eskwela ko, Eskwela Kasunod na Department of Agriculture, so meaning sa pagpananom. Mo nga hantod karon kay wala man ko naka-eskwela o college, pangumamag yun ang amuang gitikad sa bukid, mao nga ako, active yun ko sa Agriculture, Department of Agriculture sa lungsod sa Oslo.
4: So, na yung mga technician or mao nga nakabisita gayo sa inyong farm?
3: Oh, sige na. Natanang suporta ang gihatag sa amo ang mao nga pinanguluhan karon ni Ma'am Jacqueline Villagantol o si Ma'am Elby Apawan ang iyang staff o uban pang mga staff dia sa DA Oslo. Usasab ang suporta po sa LGO sa among pinalanggang Mayor Ronald Guarin.
4: So unsa inyo hang mga nadawat or doon na ba mo'y nakatunan gikan sa LGO, sa MAO or sa Department of Agriculture mismo, ma'am?
3: Daghan kayo may nakatunan, so pwede na masaysay usa-usa. Ang amuha lang yun nga ang mga bagong teknolohiya, kung saan na ito pag-manage ang mga piste o sakit sa mga tanong.
4: So muna inyo hang kwangaroon problema ang maong peste o mga dangan sa inyong pananong?
3: O usapod ang tubig.
4: Tubig. Oo. So karon ma'am, unsa may inyuhang mga nadawat gayud no sa Department of Agriculture aside atong na-mention nimo pag-una nga seeds og trainings?
3: Nadawat usab namo sa among association ang machinery sama sa shredder para sa magaling mi ato og organic pananglitan sa bunot or uban pa. Pwede pud mi makagaling ato og mga silage, balani, kanang mga napier, aron ikumpay sa among mga hayupan. Nakadawat usab mi og mga baril. Gamit kani mga baril ito sa bukid kay wala man may tubig, among kunduhanan og ulan para lang magamit sa among mga tanong.
4: So giunsa man ninyo ma'am nga nakakabot gayud mo aning mga agriculture inputs no or interventions gikan sa Department of Agriculture, lisod ba ka siya kwaon or sa may pamaagi para ma-share po nato no sa ubang mga association na wala pagyapon nga meetup no or miduol sa Department of Agriculture?
3: Sa akong nasinatian, dili gyud ta mohunong o musuporta sa Department of Agriculture kay sila andam gyud mutabang. Maduol lang ta sa ato ang municipal agriculturist sa lungsod o mga iputagtabang sa atong mayor kayo kung pananglitan na ay mga trainings or andam po siya muhatag sa transportation.
4: Okay niya. Hindot po no nga, ang imuhang mga members no, inyong association is willing po nga mo trabaho gayud ma'am. No? So shout out deko no, balik sa Kanukban Skilled Workers and Farmers Association Corporate. So, gingon rin nga, skilled workers. So, ngano skilled workers ang inyong gibutang ma'am sa inyong association?
3: Kana, nahitabo ng inangangalan, skilled workers kay. Dili pa na mag-uuma ra ang ilang pangita. Naapoy, mga panday, nanarbaho ang uban yan na samtang kung may trabaho mo uma inana.
4: So tindot din nino nga dili lang day kanang ang pagpangumang ilahang gikabisihan na pwede sila ilain nga gitrabaho. Oh. Pero what did gayon ninyo ibiya ang pagpangumang?
3: Wala mao gyud main source.
4: So karon unsa mga training inyong giapilan karon dinhi sa Department of Agriculture?
3: Karon dako na ko kayang pasalamat kay naapil ko sa karon si Manaha naka-appeal ko sa specialized training sa Highland Vegetables. Dako kayo na kong pasalamat kay napunan o napukaw ng ako ang mga pamaagi kung unsaon na to di ay pagsumpo ang mga sakit o dangan sa mga tanong.
4: So sa inyuhang kwan din ma'am, pagpanguma, doon na ba mo'y mga pamaagi po nga inyo halang yun sa inyo pagsumpo inyong mga peste o dangan?
3: Sa una gyud sa wala pa may nahibaw-an ang samua lang gyud ang mga dangan amo na diretso bumbahan o mga chemicals aron lang mupatay mamatay sila pero karon di ay naapod di daghang pamaagi kay dili sa dili na gasto sama sa biological control
4: mga biocon no mga biocontrol agents so nindot din siya no nga maunga training in daghan gayud mong nakatunan. So, pila mo kabuk sa inyohang association ang ni-attend, ma'am? Ikaw ra or isa? Duha mo?
3: Kuan ni, 5. 5 ka barangay. Kada usa ka barangay. 1 participant.
4: So, mahulog nga sa inyong association, lima mo kabuk nga barangay na dito sulod.
3: Oh, so lima may ka-association karon.
4: O ikaw mismo ang nag-establish ni ini, no? Mga proud man si Ma'am Renilis, no? So, grabe, giyon sa niyo pag-handle dyan, ma'am, no? Nga, lima kabuk nga, sa sinugdanan, pila pa mo ato, ma'am?
3: Sing ah, ka-member?
4: Oo.
3: Sa una na organize me, kuan 20 plus, agad mi ato.
4: Kisa mo po inyo ang ipangpili ng mga member, mga silingan na ba? Or...
3: Oh, ang amo ang dipili gud ato, ang lumulupyo si sa anang barangay, sa among barangay kanukban, o kanang edad 18 above.
4: Okay, so ma'am, kani ang doon na ba kayo mga mensahe sa ato ang mga kapwa mag-uuma na wala pa naka-join og maong association or naka-join naman ka ha, pero wala pa sila naka-attend sa maong mga training. Unsa man imo'y kahatag nga advice kanila?
3: Ako'y kahatag nga advice kanila nga kung naay mga trainings nga ihatag o isulti sa Department of Agriculture, dili na to balibaran kay nadiha ang ato ang dakong kahibalo. Kung kahibalo man galing sa una, mapukaw ang ato ang kahibalo nga maode ito ang atong angay buhaton. Sa itong mga tanong.
4: Ikaw ma'am, isip na individual nga mao nga farmer, unsa man imo ikasulti sa Department of Agriculture?
3: Ako, sa akong kagalingon, ang ako ikasulti sa Department of Agriculture nga dako kaining tabang sa ato ang panginabuhi. Kay kung wala pa ay mag-uuma, di gyud mabuhi ang mga tao. Kay di man sa mag-uuma nagagikan ang mga tanom o ang mga pagkaon nga gipangkaon sa mga tao nato tanan.
4: So ma'am, ngano pangumang imuhang gipili? O tinuod ba nga makakwarta gayo ta sa pagpanguma?
3: Oo, tinuod. Makakwarta ta sa pagpanguma. Alipay kaayo, may mag-uuma, nga inignaan na may abot, na may kita, nga hinaguan sa among singot. Lipay kayo may nga mugasto sa maong kwarta. Nga nadi ay may hinaguan nga naabot sa among ang pitaka. Ako isip individual nga farmer, gidasig ko ang tanan. Ako sa akong kagalingon, dili jud ko mohunong sa pag pangayo o pagtambong o unsa may mga kaayuhan nga ihatag sa Department of Agriculture kay kini dako kayang tabang sa among sa ako ang kagalingon isip mag-uuma.
4: Piso na nakay mga panghangyo o request man kahaban sa Department of Agriculture?
3: Na ako'y ikahangyo nga pwede ba unta mapunan tong amo ang mga baril dito sa amo kay aron maubay-ubay din. Kuan po mi, mapwede po mi mo request o galingan sa mais kay wala may galingan sa mais kay mutugong pa man mi mo pagaling sa mais sa ubos niya. Gasto na kayo plite niya, mahal po ang bayad po dito sa ubos na.
4: Unsa pud nga mga training ang imong gustong maatenan pohon ma'am, no? Uban sa imo kaubanan sa imo mga members sa imo ang association.
3: Akong gusto nga training nga ang training unsaon pag operate sa machine o training kuno kay naa pa joy uban nga mga members namo nga unsaon na to pagdala ang atong ang pagdala sa atong tibuok association kay naay uban pud ma'am nga dili na to kalikayan naay dili kabalong modala og tao ba inan.
4: So ma'am, kabahin sa inyong association, gyud sa ninyo pagbahin-bahin ang inyuhang ahang inyuhang halin, no, sa inyuhang gipang panguma, no, inyuhang harvest na nabaligya na.
3: Sa amo ang pag garden sa unak sa wala kami nakaundang, amo nang gibahin-bahin by percent, itagaan na mo og 3% sa association gyud, then the rest ato among napay pila ka percent nga among gigahin pud sa maintenance, like mupalit may og seedlings kung panalitan wala may matanom, mapalit mo seeds, kung wala na ikahatag ang DA, nahurot na, moto maintenance, then shares association, then the rest, ana, bahay nyo na namo sa mga farmer.
4: So karon ma'am, sa inyong sitwasyon, dako-dako po ng inyong kita sa inyong association. Doon na ba'y kalahian sa katong ikaw ra mismo as individual ng uma or kaog sa katong naanakay gi-establish nga mao nga is association.
3: Karon mas advantage ang naanay association ma'am kay ang uban gud nga establishment mangita man og kanang grupo ba nga asa nagigikan nga association. So kung association na gani, kuan kay sila mo dawat gyud sila sa among mga abot.
4: sa man may ka-advise ma'am no sa atong mga individual farmers nga maulawon gayud or kanang dili sila kayo ganahan mo join sa mga association kay kuan mabahin lagi ang ilang halin nana.
3: Ako ikasulti sa mga farmer nga ayaw lang mo dyan mo kaulaw nga mo join sa association kay ako sa una ako mangilawon gyud ko sa akong katungod pero ni pursige gyud ko kay para lang po nila sa atong kaayuhan kay dili man sa karon nga panahon basin day og sunod nga panahon kita mabulahan na.
4: Okay, thank you kayo ma'am. Renelis Pito Konog, gikan sa Oslob, Cebu, og sa iyang association nga Kanukban Skilled Workers and Farmers Association Incorporated. Ma'am, base na kay mensahe no sa atong mga listeners karon, mga pa-shoutout man kaha or sa
3: shoutout kay ko sa una sa tanan sa taga Oslob. Sa LGU Oslob pinangulohan ni Mayor Ronald Guarin og mga konsehales. Og ang Mao sa Oslo, pinangaluhan ni Ma'am Jacqueline Villagantol. Og ang Tibuok Kanukban, daghan kayong salamat sa inyong pagsuporta sa Kanukban nga association. Daghang salamat.
4: Okay, thank you kayo Ma'am Renelis. No, pito ko ato ang Farmers sa High Value Crops Development Program or HVCDP. Nga sila mismo nananom sa maong mais, lettuce, doon na po sila yung communal garden, din ang ilahang mga pananom kining sili, kamatis, pipino, okra. So dili jud ta magmahay mga kaigsoonan no, mga kahigala sa pagpananom kay makakwarta gayud ta no nya nindot nagbayad dito sa Oslo nga daghan pud og maong mga resort. So hinaot nga sa puhon-puhon ang uban na po natong mga silingan din ha no sa south nga makapanom gayud no og makaproduce kay naara available ra ato ang market no dinhi sa Cebu. Daghan kay salamat ma'am og hinaot sa sunod na pod nga higayon. Ma-invite ka namo og uban pod nimong mga members no hinaot nga maka-appeal pod niini sa to ang radio program sa Department of Agriculture. Daghan kay salamat og maayong adlaw kanatong tanan.
1: Inyong napati ang ato og inyong tulumanon ang bulanong panguma nga magdungog matag Lunes, Miyerkules ug Beres nga tanan sa semana sa may mga alas 4:30 hangtod sa alas 5 ang takna sa kahaponon. Salamat sa inyong pagpaminaw.
5: Ninyo usa ka talagsaong paghitabo sa panahon o weather phenomenon diin matagamtaman ang grabe o sobrang kainit sa temperatura. Dili man nato mapugngan ang El Nino apan mahimo nga mapangandaman ang mga epekto niini sa humayan pagtanom og mga matang sa humay nga dali rang maani gamit og humay nga makasugakod sa kakulangon sa tubig ug sunda ang alternate wet and dry nga teknolohiya. Pagtanom og mga utanon nga dili kaayo kinahanglan ang tubig. Pagtanom og mga kumpay sa hayop nga masugakod sa hulaw. Paghimo og silage. Ipasiguro ang mga tanom og hayupan sa Philippine Crop Insurance kun PCIC. Paghimo og mga water catchment og labaw sa tanan, pabilin nga alerto og maalamon mahitungod sa El Nino. Hinumdumi, basta maghiusa tanang hagit sa panahon og lima atong mapangandaman og marisolba. Usa ka pahinumdum gikan sa Department of Agriculture, Regional Field Office 7.
6: Nako, wala namang maibubugay ang hybrid rice mo na yan. Mataas ngang umani, eh hindi naman pwede sa tag-ulan. Mahina!
7: Tado, matagal ko nang nasubukan ang hybrid rice sa tag-ulan. Maniwala ka, pwedeng magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan.
6: Hybrid rice sa tag-ulan? Pwede?
8: Pwede. Pwedeng pwede magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan. Tulad ng inbred rice, bantayan ang tubig nang may iwasan ng pagdapa. Sa pag-aabono naman, gawing 2-3 beses ang pagpapataba ng nitrogeno para iwas sa pag-atake ng mga peste. Tandaan, hybrid o inbred rice man, siguraduhing tama ang pamamahala mula sa pagpili ng binhi hanggang sa pag-aani.
9: Magtanim ng hybrid rice sa tag-ulan man o tag-araw, siguraduhin lamang ang COPS sa inyong lugar.

0: BYRD Radio Balita. Balita.
1: Iga namay nga buntag kini si Ray Tuta sa mga uluhan sa mga balita karbuntagan ng adlong Biyernes Hulyo 10, 2020. By the signs, patayng lawas sa bagong inanak nga bata nakitaan sa lungsod sa Baclayon, gituhang gilabay sa dagat. Sa laing nga bahin, patayng lawas o sa kakuritanyos nga ginang nakitaan sa kabalay sa barangay Kauswagan, Trinidad. Kapin na 22 mil ka mga family food packs gandam sa kagamanang provincial sa Bohol alang sa posibleng epekto sa bagyong Inday. Nangulang usaka lang niya human mi bangga o babao samtang nagminihog motorsiklo sa lungsod sa Panglao. Luwas nga napadpad sa baybayon sa barangay Aguinaldo, Macrohon, Southern Leyte ang 26 anyos nga mananagat nga taga lungsod sa Gindulman. Maagad ng mga igalang at mga uluhan. Ang mga detalye karong alasay sa buntag sa DYRD Patrol Balita. Uban kang atoy ko sa paimbuntag.
2: DYRD Nag-una sa mga balita. DYRD Weather Report.
3: Maayong buntag, ani akining pinakauli kalambuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gyapon nato nga gibantayan og gimonitor kaning maong bagyo nga si Inday nga naa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Base sa Tropical Cyclone Bulletin number 10 for typhoon nga si Inday. Ang bagyo nga si Inday nag-weaken kini further as it accelerate northwestward over the sea east of Batanes. Sa may alas 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang sentro sa mong typhoon nga si Inday ginabana kini base sa tanang available nga mga data ana kini mahimutang sa 620 km east of Basco, Batanes o ana kini sa coordinate na 20.3 degrees north 127.9 degrees east. Samtang nagdala kini sa hangin nga dunay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 150 km matagtak na do sa sentro. O gado na kini gastinis nga mukabat nga ito na sa 185 km tagtak na. O kini nagairog sa direksyon, aminihang kasagpan nga doon na gigusun sa pag-irog 20 km matagtak na or northwestward nga doon na gigusun sa pag-irog 20 km matagtak na. Base sa extent of tropical cyclone wind, strong to typhoon force wind extend outward up to 860 km from the center. Ang ato ang track forecast sa among bagyo, unya sa alas 2 sa hapon, ana kini sa 515 km east of northeast of Itbayat, Batanes. Samtang ugma sa alas 2 sa sayo sa buntag, ana kini sa 445 km northeast of Itbayat, Batanes. Samtang ugma sa alas 2 sa hapon, ana kini sa 550 km north of Itbayat, Batanes o gawas na sa Philippine Area of Responsibility. Og tungod nining maong bagyo nga si Inday, doon natay tropical cyclone wind signal nga giisa. Tropical cyclone wind signal number 2, giisa kini dito napita sa may Batanes, eastern portion of Baboyan Island, lakip na usap ang northeastern portion of mainland Cagayan. Kaning mga lugraha makasin natin hangin nga magasukad sa 62 upataas nga ito na sa 88 km matagtak na. Potential impact of winds, minor to moderate threat to life and property. Samtang a tropical cyclone wind signal number 1, giisa usab ditong dapita sa may Reyes of Baboyan Island, Reyes of Mainland Cagayan, Isabela, a

Payao, northern portion of Abra, huwag nga masab sa Kalinga, the eastern portion of Mountain Province, the eastern portion of Ipugao, huwag lakip na usap ang Ilocos Norte. Samtang kini mga lugar, usap makasinati og hangin nga makasukad sa 39 pataas nga to na sa 61 km tagtak na. Potential impact of wind, minimal to minor threat to life and property. Samtang another hazard affecting land areas. The enhance of southwest monsoon, tungod sa pag-enhance sa maong southwest monsoon and the periphery of Typhoon Inday, kini nagadala og strong to gale force gas. Strong to gale force gas over the following areas, especially coastal and upland areas exposed to wind. Karong adlaw, most of the country, or lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol, makasinati ta og strong to gale force gas nga enhanced by southwest monsoon. Samtang hazard affecting by coastal water, moderate to rough sea over the falling coastal area up to 2 meters wave height. The remaining seabird of Visayas, og lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol, Southern Luzon, Surigao del Norte, Dinagat Island, lakip na sa ang seabird of Camiguin, Misamis Oriental, Zamboanga del Norte, and Southern Seabird of Basilan. Kaning mga lugar ha, padayon nga giebasuhan, kining mga ato ang mga mariners of motor bangkas and similar size vessel are advised to take precautionary measure while venturing out to the sea and it's possible avoid navigation under the sea. Mananga kung mahimo is avoid na lang, dili lang ta mo biyahe karong mga panahona. Samtang ang track intensity outlook sa mong bagyo, ang bagyo nga si Inday is forecast to generally move northwestward while remaining over the Philippine Sea and may pass closest to extreme northern Luzon between tonight and tomorrow morning. Afterward, Inday will move toward the southern island of Japan and may make landfall or fast close over the northern coast of Taiwan. Inday, it will then exit the Philippine area of responsibility by tomorrow or afternoon morning. Then it make landfall over eastern coast of mainland China by tomorrow evening or Sunday, July 12 or early morning. Then matud pa, si Inday mo exit ni sa Philippine responsibility ugma sa buntag or sa hapon. Then pagkahuman, mo landfall usab kini ditong napita sa may eastern coast of mainland China ugma sa hapon or sayo sa buntag sa Domingo. Samtang ang ato ang forecast karong adlaw, ang ato ang probinsya sa Bohol ug lakip daw sa ang ubang bahin sa Kabisayan. Karong adlaw makasinati kita og madag-umon nga kalangitan ug dunay katag nga mga pag-ulan ug mga pagpanudlo pagkilat gumikan sa southeast monsoon o habagat. Samtang kasarangan og ngadto na sa kusog nga hangin nga nagagikan sa kasagpan ug paingon nga to sa batang kasagpan nga mao imong paslabi sa tibuok Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol ug samtang kadagatan ini malugar ha kasarangan ug ngadto na sa pagkabaluron or baluron nga dunay wave height nga nagasukad sa 1.5 to 3.4 meters wave height. Manay bantayan na to nga kaning 3.4 meters wave height. Then ang ato ang adlaw, samtang ato ang temperatura dinhi sa atong dapit, magasukad sa 25 pataas nga ito na sa 31 degrees centigrado. Samtang ang atong adlaw, misidlak sa may alas 5, 28 sa kabuntagon, umusalop sa pagkini sa may alas 6, 8 sa kahaponon. Dinila lang kutob, kininagikan sa DUSD Pag-asa, Albuquerque, Borada Station, Yunardo Samar, Mayong Buntag. DYRD Weather Report.

0: Maingay ang buhay at maraming pagsubok sa daan. Tibay ng loob na gawin ang tama ang pinakikinggan. Kasama ang Tanduay. Higit 170 years ng swabe at buo ang lasa. Tibay ng loob. Tibay. Tanduay.
1: Drink responsibly.
0: Tibayan ng loob ngayong tag-init. Tibay. Tanduay.
1: Drink responsibly.

0: kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante, nga sigurado ta sa kalidad. Dapat, gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong nga pagkaon og exercise.
1: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
2: Aldridge, Balitang Kalusugan.
3: Higala, maayong adlaw ka na itong tanan. Good morning, may papanikaisikay sa itong mga kaigsuunan nining adlaw karon. Adlaw nga Biyernes, tuig 2026. Ani na usab ang itong tuluman noon, Aldridge Balitang Kalusugan. Nagpahinomdom ka na ito sa itong mga produkto sa Aldridge Corporation. Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahe, Pau Sports, Energo Toro, mga higala. Mapalit sa inyong suki ng mga butika. No, sa mga suki ng mga butika din ha, sa inyong tagsa-tagsa kadapit. Adunay mga 150 na kuno. No? Matod pa ni Pari Gilbert Arise ang ginaghanon sa mga butika. Nga na ang ato ang mga produkto sa Aldridge Corporation. Purabuyag, no? Nagkadaghan. Nagkadaghan ang mga butika nga nagbaligya sa itong mga produkto. Tungod kami salig sila, mga higala, nga nga itong produkto makatabang o makatabang pag-ayo sa ito ang panglawas. Ang Pau de Arco Herbal Capsule, Pau Liniment, Pau Masahi, Pau Sports o Energo Toro makatabang sa ito mga inadlaw ng mga gikinahanglan sa ito ang lawas. Pangsuot sa ginuhaan, auna ang itong Pau de Arco Herbal Capsule. 1988 pa kini nakasod dinis Pilipinas. Dinis tong lalawigan sa Bohol nakasod 1999. Hangtod karon nagpabili na nga to ang mga produkto nga wa gisuroy-suroy naa sa mga butika. Naa sa mga butika ang Pau de Arco Herbal Capsule ug uban pang mga produkto para sayon sa tumong mga kaigsoonan nga maka palit, no? Nga di na makasaoy-saoy pa ngadto sa ubang mga lungsod kun dili diha gyud sa inyong mga lungsod, diha duol sa inyong tukaran kun duol mo og butika ang inyong gipuy-an ninyo. So good morning ni Ma'am Dori Kagoko, ni Ma'am Betty Humawi, ni Bosity Sanchez. Good morning usab ni Brady Tony Boy Itak, no, diha sa Graham Avenue, Barangay Kugon. Ma'am Enday Bonete sa Hazel Bulaluan, good morning. Biloy Bustamante de sa San Isidro. John Rin, no, good morning. Junior Ano diha sa Habitat Bool. Si Paring Vin Arrigo diha sa Habitat Bool. Mayo nga pagpamati. Evangeline Libot Inas, good morning. Okay, salamat kayo. Ma'am Dors Kaluyong, good morning. Si Ma'am Maria Jima Auman, Pau Liniment User. Okay, salamat kayo. Ingon mo sab si Boss Iti Sanchez, Pau Liniment User ni sila. So misalig sila sa to ang mga produkto. O salamat kayo sa inyong pagsalig sa to ang Pau de Arco Herbal Capsule o uban pa ng mga produkto sa Aldridge Corporation. So, ang atong mga kaigsuunan, mga higala, nga naka paminaw sa ato ang tulumanon, ato silang dasigon kanunay, no, sa paggamit sa ato ang mga produkto sa Aldridge Corporation. Ang atong Pau de Arco Capsule nga makatabang o makatabang pag-ayo sa maayong sirkulasyon sa dugo, mga higala. Importante kayo nga ma-circulate ang dugo sa tuang lawas kay naa dito ang mga nutrients, oxygen nga gikinahanglan sa mga organo sa tuang lawas. Kung aduna kay problema sa sirkulasyon, magproblema ang imuang heart, niya duna po'y mangkuan kining manghubag, magkuan bitaw ka nang naimura ka o manghupong, no? Basta adunay problema sa sirkulasyon. Basta adunay tao nga problema sa sirkulasyon, kinahanglan nga magpahilot-hilot gyud, no? Magpahilot-hilot unya haplasan sa tong pau liniment aron mong gawas ng mga hangin-hangin sa lawas. Marianila Nilia Tasong Ado, good morning. Estrella Libanti Andal diha sa lungsod sa Tubigon. Si Ma'am Doris Caloyong, Pau de Arco Liniment o Pau de Arco Capsule User. Okay, salamat kayo, Ma'am Doris Caloyong. Kitang mga senior citizens, labi na gyud, no? Natong mga sektor sa mga may pangidarona. Dili alam ito, ingong mga tiguan na kay daga mga makuhan marang mamahi ubos. Katulad naman na adunay pangidarona, no? Hinay na nga itong panglihok-lihok. Kinahanglan nga di ta magpakawa sa ato ang Pau de Arco Herbal Capsule. Di ta magpakawa ani mga higala. Og ang haplas sa ato ang kalawasan nga muatiman po sa ato ang pamanit. Skin care, kining ato ang Pau Liniment. Muatiman sa atong pamanit katong mga namugis-pugis. Sulayilan ninyo ang ato ang Pau de Arco Pau Liniment panghaplas. So mao na to, no? Ang ato ang pagpahinumdum sa to mga kaigsuunan. Shout out ko ni Mother Mother Cass Kayo og Pau de Arco. Okay, si Ma'am Marianette Salibay, iyahang inahan 88 anyos na. Wow, no? Salamat kayo kayo, no? Magpasalamat gyud sa atong labaw makagagahom mga higala. Angayan gyud pasalamatan ang ato ang Dios nga naghatag sa kinabuhi kon makabaton kana og taas nga edad, no? So 88 anyos hilang na nga makit-an ang maong pangidaron karong panahon na mga higala. Okay, so Josephine Lumaad Tabuno, good morning. Maayo nga pagpamati diha sa Barangay Daon ng atong siyudad sa Tagbilaran. Salamat kayo sa inyong pagtubay o ikalimot sa itong mga produkto sa Aldrich Corporation. Mayong buntag ka natong tanan. Ato usab nga timbayaon na si Attorney Edgar Migrino Chato sa unang distrito sa itong lalawigan sa Bohol, uban siyang banay, Brad Ching, Sister Alice Tandog. Sa Bohol Bicycle Supply sa ilang mga sukid, SCP Junior Avenue, ang Cortez Bicycle Shop na sa Upper La Paz, Cortez, ni Ma'am Christine Joy Tandog o ni Sir Jay Tandog sa Dawi Cycle Center. Good morning. Mga pensionado sa SSS, GSIS, so mga senior citizens, sukin nila ni Ma'am Jig Jig sa Cebu, APC Finance Corporation. Good morning. Bradley Batugan, Sister Phil Batugan sa Riffles Jewelry and Repair Shop. Ilabihan kugihana kayo nga kagawad mga higala sa Barangay Kugo ni ito ang Dakbayan. Bro, kagawad Dani Abiliana. Kagawa Roberto Batsoy Alba, kugihan po sa Poblasyon 2 ni atong syudad. Mayong pagpamati po ni kanhi kapitan o kagawa ni Mansa sa Paul Pahang, no? Nagpaminaw sila karon. Ingon man usab nga to ni kagawad sa Barangay Buol, Ma'am Isabel Rinca. Good morning, ug mayong pagpamati ni Ma'am Lali Aliman ang napadagan sa Serenity Park na sa tip-tip kansang buhatan na nahimutang sa second floor sa Galeria Luisa na itong Dakbayan sa Tagbilaran. Good morning. Nga ni City Councilor Tim Butalid o ni City Councilor Plong Rinca, no? Good morning. Mayong pagpaminaw o pagpamati usab ni Engineer Edgar Maminay Balungas sa Balungas Lichon, Esporok 3, Barangay Dao. Magkontak sa 0939-904-6801. Greetings sa Tanang Tagabuhol, Community Multipurpose Cooperative and Satellite Offices Nationwide. Oban sa BOD Chair, Sister Melchor Daniel. Ugang General Manager si Ma'am Janet Romero, taga Bohol Tropics, good morning. Bohol People Slumber, Relief Appliance Plaza, good morning. Ni City Mayor Jane Yap, mayong pagpamati usab ni Congressman Baba Yap. Good morning sa mga miyembro konsumidor sa Buhiko 1, ubos sa mayong pagdumala ni General Manager Dino Rojas. Sa tanang taga BDMPC, good morning, ubos sa magpanguna sa pagpamati sa General Manager nga si Ma'am Jocelyn Taguktok. Good morning usab ni Ma'am Maricel Gritan. Ang BDMPC nagpadaga gasoline station is 45 Barangay Bohol, Brato, ilang mga produkto dito mga higala. Municipal Councilor Sin Gingging sa Baclayon o si Muloy, Municipal Councilor Muloy Caballo. Ma'am Edith Rebeta, good morning. O ni Ma'am Claire Dahay sa The Generics Pharmacy, nagpadagan sa daghanang mga butika sa The Generics Pharmacy din sa Bohol. Vice Mayor Dan Samar, ang kinakusgang BC Mayor sa lungsod sa Albuquerque. O ang kinakusgang usab nga hotel manager nga si Sir RJ Astronomo sa 925 Maxi Hotel and Event Center de sa Palma Street, Poblacion 2 na itong syudad. Haom sa tanong mga events mga higala. Dool ra kaayo, 3 minutos o gunong pagkasakyong gigas pantalan itong syudad. Maingat.
2: Inyong napakinggan ang Aldridge Balitang Kalusugan para sa magandang kinabukasan. Handog ng Aldridge Corporation sa bayan.

0: Alas 6:13 na o garon sa detalye sa atong mga balita. Unahon na itong mga balita din sa itong dapit o sa kabagong inanak nga bata ang nakitang wanay kinabuhi diha sa lungsod sa Baclayon. Din gituuhan kining gilabay sa dagat. Pastilan. Atong paminawon ang dugang detalye sa report ni Earn Pahayahay.
1: Batay ang lawas sa bagong inanak nakit-an sa Baclayon. Din ang bata gituhang gilabay sa dagat. Nakit-an ang batay ang lawas sa kabagong inanak nga batang lalaki sa baybayon sa Barangay Laya, Baclayon, alas 8:20 sa buntag gagahapong adlaw. Sumapa ni Police Senior Staff Sergeant Ian Mikutuan nga hinabi sa TBN kagabi nga ang bata giputos og cellophane o gisulod usab sa garbage bag. Sa wala pa makit-an sa usa ka caretaker sa mga cottage. Gituho ang gipadpad kini sa balod ngadto sa baybayon. Gidala ang patayng lawas sa bata dito sa Governor Celestino Galeares Memorial Medical Center alang sa medical legal nga eksaminasyon. Samtang padayon ang investigation sa Kapolisan Aron Matino, ang tinuod nga hitabo og kinsa ang waypo angod nga nagbuhat sa maong bata. Kini si Earn Pahayahay, ang friend mo forever. Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Alas 6:14 atong sayron sa bang lakat sa kahimtang sa panahon sa Super Typhoon Inday. Naspikas linya magigala si Sir Leonard Samar. Good morning, sir.
2: Good morning usab kanimo, Sir Allen. Good morning usab sa tanan nato mga suki nga ating paminaw ni mong istasyon sa DYRD. Mayong buntag ania kining pinakaulang kalumbuan sa kahimtang sa panahon karong adlaw. Padayon gihapon nato nga gibantayan or gimonitor kining maong bagyo nga si Inday nga naa sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Samtang pinasikad sa Tropical Cyclone Bulletin number 10, kalabot na sa maong typhoon nga si Inday. Ang typhoon nga si Inday nag-weaken kini further as it accelerated northwestward over the sea east of Batanes. Sa may alas 4 sa sayong kabuntagon karong adlaw, ang center of tropical the center of Typhoon Inday was estimated based on all available data at 620 km east of Basco, Batanes. Og nagdala kini sa hangin nga dunay gikusgon nga mukabat ngadto na sa 150 km per hour near the center and gustiness up to 185 km per hour. Then gi-forecast kini nga magairog northwestward nga dunay gikusgon sa pag-irog 20 km matagtakna. Extent of tropical cyclone wind is strong to typhoon force wind extend outward up to 860 km from the center. Base sa track forecast sa mong bagyo, unya sa alas 2 sa hapon, anakini sa 515 km east-northeast of Itbayat, Batanes. Samtang ugma sa alas 2 sa sayo sa kabuntagon, anakini sa 445 km northeast of Itbayat, Batanes. Samtang ugmang adlaw sa may alas 2 sa hapon, anakini sa 550 km north of Itbayat, Batanes or outside Philippine Area of Responsibility. Tungod nining maong kalambuan, tungod nining maong bagyo nga si Inday, doon natin tropical cyclone wind signal nga giisa. For tropical cyclone wind signal number 2, giisa kining dito napita sa may Batanes, the eastern portion of Babuyan Islands, the northeastern portion of mainland Cagayan. Kaning mga lugar makasinatig hangin nga magasukad sa 62, pataas nga ito na sa 88 km matagtak na. Then a potential impact of winds minor to moderate threat to life and property. Samtang a tropical cyclone wind signal number 1, giisa usab ditong dapita sa may risk of Babuyan Island, risk of mainland Cagayan, Isabela, Apayao, the northern portion of Abra, Kalinga, the eastern portion of Mountain Province, the eastern portion of Ipugao, o gingon man usab ditong dapita sa may Ilocos Norte. Samtang kini mga lugar usab makasinatig hangin nga nagagsukad sa 39 ug ngadto na sa 61 km tagtak na. Potential impact of winds minimal to minor threat to life and property. Samtang hazard affecting land areas, gumikan sa pag-enhance sa southwest monsoon, the enhance of southwest monsoon and the periphery of Typhoon Inday will bring strong to gale force gas. Sa ato pa magdala ni og strong to gale force gas or magdala ni og Unos. Then the following areas, today and tomorrow, most of the country, akip na ang ato ang probinsya sa Bohol, makasinati ta og strong to gale force gas. Samtang og mga adlaw, Luzon, most of Bisaya, Zamboanga del Norte, Misamis Occidental, Luna del Norte, og Camiguin, og Davao Oriental. Samtang hazard of coastal water, up to moderate to rough sea over the following coastal waters, up to 2 meters wave height sa Visayas, remaining seabird of Visayas, lakip na sa dinis atong probinsya sa Bohol, lakip na sa pang southern Luzon, Surigao del Norte, Dinagat Island, og seabird of Camiguin, Misamis Oriental, Zamboanga del Norte, og seabird of Pasilan, Sulo, Tawi-Tawi, og Davao Oriental. Manang padayon nga nagpainumdom, mariners of motor, bangkas, and similarly sized vessel are advised to take precautionary measure while venturing out to the sea. And if possible, avoid navigation under this condition. Then ang ato ang track intensity outlook sa mga bagyo, Inday is forecast to generally move northwestward samtang anaa pa kini sa Philippine Sea. Then, og mo pass closest to extreme northern Luzon between tonight and tomorrow morning. Human ini, afterwards, Inday will move toward the southern island of Japan and mimic landfall or fast close over northern coast of Taiwan. Then, it will then exit the Philippine area of responsibility by tomorrow morning or afternoon. Mugawas ni si Typhoon Inday og mga adlawa sa buntag or sa kaudtohon or sa kahaponon. Then, and make landfall over eastern coast of mainland China by tomorrow evening or Sunday early morning. Human ini nga makagawas din maglandfall kini dito na pita sa mainland China ugma sa gabi or sayo sa buntag sa Domingo. Then, ang ato ang forecast karong adlaw, ang ato ang probinsya sa Bohol ug lakip na usab ang mga kalungsuran o nagpiyan sa Tagbilaran o lakip na usab sa ubang bayan sa Central Visayas, karong adlawa makasinati kita o madagumon ng kalangitan o ganoon ay katag nga mapagulan o mga pagpanurpakilat gumikan sa Southwest Monsoon o Amihan o Habagat samtang kasarangan o ganto na sa kusog hangin nga nagagikan sa Kasagpan o ganto na sa Habagatang Kasagpan nga may mopslabi sa Tibo Kabisayan ug lakip na usab dinhi sa atong probinsya sa Bohol. Samtang kadagatan, kasarangan ug ngadto na sa pagkabuloron. Manang dunay wave height nga equivalent nga 1.5 to 3.4 meters. 3.4 meters is delikado na gyud kini sa mga gagmayng sa kinang pangdagat. Padayon ta nga magpahinumdom sa tanan ang kantong mga gagmayng sa kinang pangdagat nga magbanin tayo sa kanunay or posible nga dili gayud sila mo labigar karong mga panahon sa atong mga kadagatan. Samtang ang atong adlaw misidlak sa may alas una, samtang ang atong temperatura magasukad sa 25 pataas ngadto na sa 31 degrees centigrado. Samtang ang atong adlaw misidlak sa may alas 5:28 sa kabuntagon umusalop sab kini sa may alas 6:08 sa kaponon. Dinhi lang kutob kinadagikan sa Dios ti pag-asa at Albuquerque Moon Radar Station. Yunardo Samar, mayong buntag. Back to you, Sir Nern.
0: Dagan salamat, Sir Leonard Samar, og mayong buntag, sir.
2: Why, sa pen, sir, dagan salamat, og mayong buntag.
3: DYRD Radio, Balita, Balita.
0: Alas 6:22 na, aritas balita, gikan sa kaulohan. Ashfall gikan sa pagbuto sa Mount Canlaon, miabot sa pipila ka lugar dito sa Cebu, dugang detalye sa UNTV.
4: Gladys, may abiso na ba kung hanggang kailan mararanasan ng volcanic haze dyan sa Cebu?
5: EMB Central Visayas, ito ay dahil sa direksyon at kondisyon ng hangin na mula sa Negros patungo sa Cebu. Ayon sa ahensya, hindi pa matukoy kung hanggang kailan mararanasan sa Cebu ang pag-ulan ng abo, kaya magpapatuloy ang kanilang pagmomonitor sa kondisyon at galaw ng hangin at kalidad ng hangin sa Cebu dahil sa insidente. Ayon sa ulat ng Cebu Provincial Government, kabilang sa mga lugar na nakaranas ng ashfall ang Toledo City, Aloginsan, Pinamungahan at ilan pang bahagi ng lalawigan. Dahil dito, nagsuspindi ng klase ang ilang lokal na pamahalaan bilang pag-iingat sa kalusugan ng mga estudyante at upang maiwasan ang paglanghap ng volcanic ash. Kabilang sa mga nagpatupad ng class suspension ang Toledo City, Talisay City, Cebu City, Mandawi City at Lapu-Lapu City. Paalala naman sa publiko na magsuot ng face mask at manatili sa loob ng bahay hanggat maaari. Isara ang mga bintana upang hindi makapasok ang abo at takpan ang mga pinagkukunan ng tubig at mga pagkain upang maiwasan ang kontaminasyon. Samantala, nakataas na sa heightened alert ang district and provincial hospitals sa Cebu bilang paghahanda sakaling magkaroon ng anumang health o emergency concerns. Monica, bukod dito ay nagpadala na ng assessment teams ang probinsya at namahagi na rin ang mga face mask sa higit na mga apektadong LGUs. Yan muna ang ating update mula rito sa Cebu. Balik sa iyo dyan, Monica.
6: Maraming salamat, Gladys Suabi.
0: Sa laing abahin sa itong mga balita sa kauluhan, pipila ka mga lugar sa Mindanao, gibaha. Ubikan sa epekto sa Super Typhoon Inday o hanging habagat. Dugan Italia sa UNTV.
7: Nalubog sa baha ang ilang mga lugar sa Mindanao, bunsod ng malakas na mga pag-ulan na dulot ng bagyong Inday na sinamahan pa ng habagat. Sa kuha na ito ng isang netizen mula sa sitio Nes sa Barangay Tambunan 1 sa Maguindanao del Sur, halos umabot na ng bubungan ng mga bahay ang tubig. May ilang residente ang kinailangan ng magsuot ng life vest dahil sa taas ng baha. Sa Barangay Managok sa Malaybalay, Bukidnon, kita ang mabilis na pagregasaan ng tubig na kulay putik. Sa paghupa ng baha, tumambad ang mga inanod na puno at mga kahoy habang nasira rin ang ilang mga bahay. Umapaw naman ang ilog na ito sa may sitio Ilak sa Barangay Kuya, South Upi, Maguindanao del Sur, kung saan may ilang mga bahay din ang naanod. Sa Barangay Colube, Sityon, Sinumbalian sa Palimbang, Sultan Kudarat, kita rin ang mabilis na pagregasa ng baha sa mga kalsada. Pinasok na rin ng tubig ang bahay ng ilang mga residente sa May Esperanza sa Sultan Kudarat. Nagsagawa naman ang rescue operation sa mga otoridad upang mailikas sa mga residente na naapektuhan ang mga pagbaha sa Mindanao.
0: Sa laing bahin, ang DSWD naka-red alert usab gumikan sa bagyong Inday o habagat. Hazard prone areas ang prioridad. Diogang detalye sa UNTV.
8: Nag-red alert na po kami for the quick response team.
9: Handa nang umalalay ang Department of Social Welfare and Development anumang oras silang kailanganin pagpasok ng bagyong Inday at sa posibleng epekto ng habagat. Ayon sa DSWD, naka-standby na ang kanilang mga quick response team at mga gamit upang agad na makapagbigay ng tulong sakaling lumalang sitwasyon.
8: Tiningnan po din preparedness disaster risk assessment, tiningnan po natin at kinumpara kanino maikukumpara si Inday. So sa historical data lumalabas kay Typhoon Goryeo, no? So yung lakas ng hangin niya at saka yung tubig na dala kahit na wala siyang landfall at hahatakin niya si habagat. So ang mas nangangamba kami is kay habagat. Kasi si habagat ay tuloy-tuloy ngayon. So ibig sabihin po yung paglakas ni habagat dahil kay Typhoon Inday.
9: Prioridad ng DSWD ang mga lugar na mataas ang panganib sa pagbaha, pagguho ng lupa at iba pang sakuna. Kabilang dito ang Batanes, Bicol Region, Eastern Visayas at ilang bahagi ng Hilagang Luzon na inaasahang makararanas ng malakas na ulan dahil sa habagat. Tiniyak naman ng ahensya na sapat at nakapreposisyon na rin ang milyon-milyong family food packs at iba pang relief items sa mga resource center, rented warehouses at mga storage facilities malapit sa mga high-risk na lugar upang mas mapabilis ang paghatid ng ayuda kapag nangailangan. Binigyan din ng DSWD na nakanda silang mag-augment sa mga local government unit kapag hindi na sapat ang kanilang mga resources sa pagtugon sa mga nasalantang residente.
8: Confident po kami dahil sapat naman talaga. Even in Mindanao, kahit naka 5 times na po tayo dahil prolonged yung stay ng ating mga affected survivors, tuloy-tuloy, kompleto at may sapat naman po tayong preposition. For this Inday and Habagat, prepared po ang ating mga local government units and the field offices na DSWD.
9: Sa kabila ng paghahanda, may nakikita ang DSWD na lapses o pagkukulang sa disaster response. Ito ang kakulangan ng mga women and child-friendly spaces o mga silid na nakalaan lamang para sa mga kababaihan at mga bata sa mga evacuation center.
10: Samantala, dito sa DSWD Central Office, ipinakita ang ideal na ayos o setup ng mga evacuation center na dapat na makita sa mga evacuation site. Kabilang sa binibigyang diin ng ahensya ang mga safe spaces para sa mga bata, babae, may karamdaman upang matiyak ang kanilang kaligtasan at kapakanan habang nananatili sa mga evacuation center.
11: Now, in children-friendly spaces, we use play as a form of therapy. Alam nyo, pagka

0: hanggat tiniyak ng DSWD na nationwide na ang kanilang paghahanda sa kanilang mga tauhan, relief supplies at mga disaster response system upang agad na makatugon sakali mang pumihit papalapit sa kalupaan ang bagyong Inday. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
1: Inyong nabati ang unang bahin sa itong mga balita sa Marcela Feeds.

0: Oras alas 6:31.
1: Time check brought to you by That Terrace Restaurant and Cafe.
2: Where?
1: At Mansasat Seaside at the Old Lantau. That Terrace Restaurant and Cafe. The new talk of the town restaurant.
2: Takna sa Buhol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Hatod sa maiting uhaw kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances ug daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta.
4: Time check is brought to you by Newsip Z Plus Forte. Newsip Z Plus Forte with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
5: Time check is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic. Time check is brought to you by Rexidol Forte. Mas paspas banat sa bughat ug dangandungan nga sakit. Bughat nga nailabad sa ulo ug pamaol nga adunay hilanat.
4: Time check is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar. Time check is brought to you by Alaksan. Pag totoo ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR. Time check is brought to you by Parex B Complex. Walang BBTO, mag-Parex B araw-araw. Time check is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Esquilan. Mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
5: Time check is brought to you by Downy. Downy Rock, the rub bango-bango.
6: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap, lakas ng tama.
5: Time check is brought to you by Revicon Tablet. May palag ang lakas mo.
4: Time check is brought to you by Vino Culapo. Kondisyon sa naay ambisyon.
0: Alas 6:33 niyang headlines itong mga balita karong buntaga. Gipaabot nga mubalik karong adlaw ang biyahe sa mga barko sa pipila ka mga bahin sa Bohol nga nagkanselar kagahapon tungod sa bagyong Inday. Pipila ka mga tricycle operators nakbay sa Bilaran na nag-iya o gatuluhag to sa 5 ka unit sa tricycle bisan gidili ubos sa ordinansa matod pa ni City Administrator Alvin Acusar. Ipadayon ni Mayor Celeste Lirion ang kontrobersyal nga Kantakoy Hydroelectric Power Plant sa lungsod sa Danao. 15 ka mga lungsod sa Bohol wa pa makapangapod-apod og tagnapo ka kilong nga bugas tungod kay nagpaabot pa sa delivery karong buwana. Gisaway sa mga netizens ang deputization sa LTO din sa Bohol tungod kay di gihapon pwede makapanakop og mga kolorom ang o nga van ang city traffic enforcers. Bago itong mga uluhan sa itong mga balita karong buntaga at ang iyang kompletong detalye unya sa alas 7.

0: Mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
1: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine.

0: This time check is brought to you by BJV Printing Press, located in Judge Antonio Opus Building, Corner Banting and M. Turalba Street, Tagbilaran City. For inquiries, please contact us at 038-501-9547 or 0917-724-8119. BJV Printing Press, your new home in digital printing.
1: Kasagaran, ingon sa uban, basta barato ang tambal, basin dili epektibo. Pero ang tinuod, mas importante nga sigurado ta sa kalidad. Dapat gihimo sa mga eksperto. Dapat tested og certified. Og syempre, pioneer sa generics. Maubitaw nga na ang TGP Paracetamol para sa hilanat og sakit sa ulo og TGP Vitamin C plus Zinc para kusog ang resistensya uban sa husong nga pagkaon og exercise.
2: Siguraduhin ang quality. Dapat TGP Generics.
3: Good news! Sa ML Year, walang interest ulit! First time ML Quick Cash Loan customers, enjoy zero advance interest for the first month. May existing sangla sa ibang pawn shop? Ilipat na! At makuha rin ang same benefit. Available nationwide. Pero huwag palampasin. Hanggang May 15, 2026 lan. Per DTI FTE 248973, series of 2026. Magkauban!

0: Alas 6:47 na aritas mga balita gikan sa Tigbilaran City Hall nagin ni Kai Casinillo.
1: Nagpahibalo ang City Government of Tigbilaran pinaagi sa Tigbilaran City Primary Care Facility nga ipahigayon ang kasaulugan sa Diabetes Awareness Week 2026 pinaagi sa usa ka programa nga ipahigayon karong July 17 didto sa JJ Seafood Village Main Hall. Ang programa nga gihimo sa pakigtambayayong sa Diabetes Philippines Bohol Chapter bukas alang sa tanang barangay diabetes patients nga nagtumong sa pagpalambo sa ilang kahibalo kabahin sa maayong nutrisyon ug healthy lifestyle. Adunay 300 ka slots busa giawhag ang mga interesado nga magparehistro daan sa ilang tagsa-tagsa ka barangay health center. Ang registration ipatuman sa first come first served basis. Matod ni Mayor Jane Yap, prioridad sa city government ang pag-atiman sa panlawas sa mga tagbilaranon, pinaagi sa preventive healthcare o health education. Giawhag niya ang mga adunay diabetes nga mupahimalo sa maong programa para mas makakat-on sa husto nga pagdumala sa ilang kondisyon o makapadayon sa himsog o produktibong panginabuhi. Live, gikan sa Tagbilaran City Hall, kini si Kai Casinillo Bayocot, ang friend mo forever. D-Y-R-D.
0: Alas 6:49 na.
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
0: Alas 6:50 na aritas mga detalye gikan sa Round Bohol Balita sa mga patrol reporters. Patayng lawas sa usa ka 40 anyos nga ginang nakit-an sa kusina sa iyang balay dito sa Barangay Kauswagan, Trinidad. Sa dugang detalye sa report, Masculado Winnie Reyes.
4: Wala na'y kinabuhi ang lawas sa kaginang nga nakit-an sa sayong buntag kagahapon sa kusina sa balay nini sa Purok 5 Barangay Kauswagan, lungsod sa Trinidad. Gituhan nga nagkutlo kini sa iyong kaugalingong kinabuhi, pinaagi sa paghikot og nylon na pisi sa iyong liog sa dihang nakaplagan sa anak nga lalaki. Dila ang biktima nga alias sa Bibing, 40 anyos og residente sa maong dapit. Sumala sa taho sa kapulisan ang biktima, may depression sa dihang nagpakamatay. Sa gihimong pakisusi ni Doktora Novarisa Evangelista, ang Municipal Health Officer, walay foul play kung tinunto nga nahitabo sa maong kamatayon. Gikan sa Trinidad Municipal Police Station, kini si Winnie Reyes ang friend mo forever. Basta balita, DYRD ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Mayong pagpamina usab sa tanang mga naka smart TV sa inyong mga YouTube, palihog og like og share sa tong smart TV YouTube account sa DYRD radio na TV pa. May pagpabinausap ni Jocelyn o Jocelyn Malanog dahil sa Kanangkaan Corilla o ni Jun Socorro. Good morning ni Paz Dicchio Anaviso. Good morning usab ni Rufina Anyos dia sa San Jose, Inabanga. Sa laing abayin sa mga balita, gidagsa dito sa kabaybayunan sa Barangay Aguinaldo, Southern Leyte ang 26 anyos nga mananagat nga tagalungsod sa Gindulman nganong naabot man ito. Atong paminawon ang dugang detalye sa report ni The Barker Cell Remolador.
5: 26 anyos nga mananagat nga nagpailang si Janelle Amolo nga tagalungsod sa Gindulman na dagsa kini dito sa Barangay Aguinaldo Macrohon, Southern Leyte. Oga sa asoy niini ngadto sa kapulisan nga nanagat kini sa tunga-tungang bahin sa Bohol ug Leyte. Gibana-bana alas 3 sa hapon. Gumikan sa kakusog sa hangin, nakahukom kini nga mapauli na unta apan way suwerte naguba na hinoon ang makina sa gisakyan niini nga pambot. Inungdan nga napugos kini paggamit og bugsay apan gumikan sa kakusog sa sog ug hanging habagat nga hinungaw sa bagyong Inday. Nagpaanod na lang kini hangtod nga nadagsa kini sa kabaybayunan dito sa Barangay Aguinaldo Macrohon, Southern Leyte, alas 4 na sa hapon. Giatiman sa mga local rescuers ang mga mananagat o ang lokal nga pangagamhanan sa mga lungsod pinagi sa buatan sa mayor. Gimanduan niini ang tinugyanan sa MDRRMO o ubang ahinsya sa gobyerno. Aron matagan kini og dugang pagatiman o mapahiluna nga luwas kining makabalik sa iyang pamilya dito sa lungsod sa Gindulman. Nanukad gikan sa Campo Dagohoy, The Barker Cell Remolador, ang friend mo forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: May pagpamino ni Alberta Nining Perez de Asa Sikatuna, ni Midwin Inting, ni Gemma Ramiso sa Purok 7, Tinibgan Maribohok, ni Army Liray Budyungan sa Lubok, ni Tanduway diha sa Bingag, ni Maria Gemma Auman diha sa Bool, Barangay Bool, Tagbilaran City, o Pedro Besas diha sa Bugsok, Sierra Bulyones. Sa laing abayin sa itong mga balita, nakaangkon o angol ang usa ka langyaw na nag-drive o motorsiklo manibangga sa usa ka baubao dito sa Panglao. Sa dugang detalye sa report, si Alerto Jun Gutierrez.
6: Sa dagan diha sa East Medical Center, ang usa ka Parish National human kaning nakadasmag o usa ka baubao dito sa lungsod sa Panglao. Ang Parish National gipaila nga si Olivier Nickel na temporary kini nakapuyo diha sa may Goto Drive Resort, nagbasi diha sa Katawala, Panglao. Sa tunas ay lang, naghahapon sa Marasais, sa gabi, nga kini nga Parish National padong nauntang kini sa Barangay Tawala. Lulan sa ingida nga motosiklo, pag-abot ko sa may Barangay Bulot, iski na doon sa may kabahin sa may Dumaluan Beach, wala siya makabantay sa usa ka baubao nga gidriban ni Danilo Isulat Rulida na taga Bulod Panglao. Kaya gani, dapit sa may tunga-tunga nga bahin sa ilang Bulod Panglao. Minunda nga nanismagan kini sa Osaka Parish National o mayintang makabalintong. O sa tuwa nga mabaginabi ni Police Staff Sergeant Rick Bastasa, Police Alonso sa Panglao.
7: Vehicle 1 was passing the same intersection means when above riding his vehicle from Dumaluan. It's going to fix it. And vehicle 2 was riding his vehicle from Tawala going to Libao. When vehicle 1 was already at the center, so si vehicle 1, si Tiago Yuna sa center of the intersection, vehicle 2 hit from
8: Vehicle 2 sa Katong Paris National.
7: Oo, katong Paris National, yung bangga ni Tiago Yuna.
8: Aba, namaunsa na itong driver sa Babao, kuhan na natalay agreement pa kayo moon?
7: Ugma pa, mamalik sila.
8: Ah, ugma pa sila mamalik. Katong kuhan, katong...
7: Ang sultihan eh, mamalik sila ugma.
8: Katong tagtungod sa atong Babao, atong bigyo.
7: Sila mismo, both parties.
6: Tang dahil sa East Medical Center, kasi leto sa Butseris, ang print mo forever. Basta Balita, DYRD, ang sarigan sa balita. DYRD.
0: Good morning ni Roger Pugo di sa Antiquera, ni Amalia Bernal, ni Juanitz Prima, live from Kabayugan Kalapi, ni Junit Romulo, Lino Maghinay, Lito Umboy, Abrio Galio Barbarona, ni Belinda Valias di sa Baclayon, Tata Inting Datoy, good morning usab ni Patrick Panong Ridulia, ni Buboy Ingking di sa Kugon, og ni Ralph Abelgas. Good morning. Sa laing abayin sa mga balita, libuan ka mga pamilya o family food packs ang gitagana sa probinsya sa Bohol alang sa posibleng epekto sa Bagyong Inday. Lugar Italia sa report, earn pahayahay.
9: Gipahibalo ni Gobernador Arish Awintado kagabi nga bisan dili direktang maigo sa Bagyong Inday ang Bohol, nag-andam na ang provincial government pinaagi sa pag-preposition sa 22,158 ka family food packs sa nakadayang lungsod o siyudad sa probinsya. Matod sa gobernador nga maong food packs gitagana aron masiguro nga dunay mahatag nga tabang sa mga pamilyang mahimong apektahan sa binsa unsang kalamidad o emerhensiya nga mahimong kadaot sa bagyo. Ipasalamatan usab ni Gobernador Arish Awintado ang Office of the Provincial Social Welfare and Development tungod silang paspas nga pagpangandam o padayon nga pagpaningkamot aron masiguro ang kaandam sa probinsya sa pagatubang sa kalamidad. Nag-uawhag usab si Gobernador Awintado sa tanang bulanon nga magpabiling alerto sundo na mga pahimangno sa mga otoridad o mag-andam aron malikayan ang posibleng peligro nga dala sa dili maayong panahon. Kini si Earn Pahayahay, ang Friend Mo Forever, Basta Balita, DYRD, ang kasaligan sa balita. DYRD.
0: Yunabati ang mga detalye sa Round Bohol Balita.
3: Round Bohol Balita. Mga nag-unang balita gikan sa kalungsuran. Round Bohol Balita. Uban sa DYRD Tagbilaran, Radyo Hagna 100.9 o sa Radyo Obay 95.9. Round Bohol Balita.
2: Ang Round Bohol Balita atod kaninyo sa EJL Commercial Incorporated, ang complete wholesale and retail store sa mga textiles, sports, school and office uniforms, tailoring, sublimation and upholstery materials, plastic wares, kitchen appliances, hotel and restaurant supplies. Naimutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, Tagbilaran City. Sa EJL, you buy more, you save more.
10: DYRD. Operation. Tabang.
0: Arit as itong Operation Tabang. Good morning. Hello, good morning. Hello, good morning. Hello. Hello. Good morning ni Adelaido Herobise diya sa Brazil. Layo amin eh. Rufo Tagbilaran Tagupa sa Dimyao ni Maria Inot Villar. Good morning usab ni Karing Tumo, shout out Van Sarigumba. Good morning usab ni Juni Vlog. Unya ni Eric Bukod, shout out Teofilo Bisi, good morning. Sa tanang mga nag-view, salamat kayo sa itong mga viewers sa Facebook Live. Buwan na tayo, tabang niya. Jenner.

0: Ato na lang paminawon atong mga donor sponsors itong Tabang portion.
1: Magpasalamat ta sa mga loyal donors sa DYRD Operation Tabang. First Consolidated Bank, FCB, Bohol Quality Corporation, Alturas Group of Companies, Florencio's Caltech Station, Island City Mall, Tagbilaranon Association of Southern California Incorporated, Mario Cirujales, RL Vision Loans Bohol and Tom's Lending Services, Taseco, Bohol Shipping Lines Corporation, Maria Praxedes Mahumas, TCB, ug MJ and 30.
0: Good morning ni Rolando Minyon o Rolando Minyon sa Sagnap Luway o ni Kian Dros Monton mayong pagpaminaw. Salamat kayo sa itong mga nag-view sa Facebook Live. O tayong oras may gala, musunod na ang mga balita sa alas 7. Sa ngalan ni Atoy Kosap, kini si Alin Doidora o ba ni Konsehal Engineer Jerry Cahis o Bumbolero. Mayong buntag ganatong tanan. Keep safe. God bless.

0: Oras alas 7:02.
1: Kaaso-aso ng mga balita. Dini lang sa Patrol Balita.
2: Takna sa Bohol Live. Panuga para sa tanan, kalipay sa tanan.
3: Oras hatod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato ang mga tambal. MedSure Pharmacy. Nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy. Buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building. Kilid sa Old Alturas Glass Service. B in Ting Street, Tag Bilaran City. MedSure Pharmacy. Barato na! Sure ka pa!
4: Hatod sa may tinguha o kabubuton sa EJL Commercial Incorporated, ang kasaligan nga tindahan sa mga tela, fabrics, housewares, kitchen appliances o daghan pa. Ananay mutang sa number 13 Emilio Jacinto Street, luyo sa Tagbilaran City Square. EJL Commercial Incorporated, adto na ta!
5: Oras hatod kaninyo sa Red Horse Beer. Lakas ng sarap! Lakas ng tama.
6: Tanjik is brought to you by Vino Culapo, kondisyon sa naay ambisyon.
7: This news is brought to you by Downy, Downy Rock, The Rub, Bango Bango.
8: This news is brought to you by Revicon Tablet, may palag ang lakas mo.
9: This news is brought to you by Yusip Z Plus Forte. Yusip Z Plus Forte, with zinc, pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
10: This news is brought to you by Alaksan. Pagtoto ang relief, totoo ang relax. Alaksan FR.
11: This news is brought to you by Esquilan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababa bay sa agay. With Esquilan, mas mutalab para sa agay, hiyang para sa heart ug sa bulsa.
12: This news is brought to you by Vanwilar, ang gamot sa diabetes at cholesterol. Sabayan ng Vanwilar.
13: This news is brought to you by Biogesic Tablet. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
14: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
15: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na, new Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
16: 3 times faster.
15: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
16: New Alaksan Extra.
15: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
16: New Alaksan Extra.
15: Extra paspas. Extra galing.
17: Pensioner ka ba? Nanginahanglan og kwarta? Duula ang EMB Capital Lending Corporation. Nag-offer sila og pension loan alang sa mga SSS ug GSIS pensioner sa mubo nga interest ug di kalidad nga serbisyo. Anaa sila mahimutang sa Espuelas Corner Tamlot Street, Tagbilaran City Bohol ug naa sad sila'y branch mahimutang sa Sentro Suba, Tubigon, Bohol. Unsa pa inyong gihulat? Adto na sa EMB Capital Lending Corporation. Serbisyong may puso.
4: Mayong adlaw mga Boholano, build your future with us. Ang Asian Divine Light College Incorporated karon open house sa enrollment para sa TESDA accredited training programs. Cookery NC2, Bread and Pastry Production NC2, Housekeeping NC2, Organic Agriculture Production NC2. Kung gusto nimo makat-on og pag-ong kahanas, makakuha og TESDA National Certificate ug makabot ang mas maayong oportunidad sa trabaho. Kini na ang imong higayon. Praktikal nga pagbansay, kalidad nga edukasyon og certifikasyon nga giila sa tibok nasod ang naghulat kanimo. Dali na og pa-enroll kay limitado ra ang slots. Magsugod na sa dili madugay ang training. Bisita ha ang among campus o i-message sa among Facebook page alang sa dugang impormasyon og enrollment details. Asian Divine Light College Incorporated, kauban sa matag Boholano sa pag-abot sa mas hayag nga kaugmaon. Enroll na, build your future with us.

Nagbaligya sa barato nga presyo itandi sa ubang mga butika? Anha dayon ang mga butika sa kalapit butika ng bayan nga naimutang diha sa eskina Miguel Parasog BNP Poblacion 2, diha atbang sa Ace Hospital sa Mansasa, diha sa Yukon Building sa J.A. Clarin duol sa Holy Name University, diha atbang sa Romero Hospital sa Dan Galyares ning siyudad, o diha sa City Square atbang sa Jollibee Alturas Mall ning Dakbayan sa Tagbilaran. Nining panahon nga nagkalisod ang dagan sa Panginabuhi, ang dili gyud unta angay nga magkasakit, mao nga mopili ta og butika nga makadaginot og diha lang sa kalapi butika ng bayan. Gamot na mabisa at abot kaya, gipanagan o gipanagiya ni Isabelita Rinca, at tuwa og palit na.

0: gikan kanamo sa DYRD. DYRD.
1: Balik sa buhol, balik.
0: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Good morning ni Rolando Minyon. Nagtanaw ka na ito karon live sa DYRD Facebook. Jamel De Casa, good morning. John Mark Yungson, nagtanaw po ka na ito. Timoteo Salmar, si Ryan Palak, Juanis Narisma Ugaris Prima, nagtanaw po ka na ito. May buntag usam, naminaw po si Ma'am Nila Cajes Cagulada, Sir Ray Cagulada, Sir Bert Pamugas, good morning, naminaw. Ma'am Chuding Pamugas, good morning. Usap Sir Nonoy Zamora. Sir Nonoy Zamora, good morning. Atong Zamar da sa Dahab Restaurant. Good morning, Daniel, sir. Ipadayo ni Mayor Celeste Lerion ang kontrobersyal nga Kantakoy Hydroelectric Power Plant diya sa lungsod sa Danao. Atong paminaw ng report ni Alagad Allen Doidora.
1: Ang kontrobersyal kaniadtong Kantakoy River Hydroelectric Power Project sa lungsod sa Danao subling gibuhi sa administrasyon ni Danao Mayor Maria Celeste Lerion. Gipahibaw kini sa mayor atol sa iyang State of the Municipality Address kun soma nga gihimo kagahapon dungan sa pagsaulog sa ika-65 nga township anniversary sa lungsod. Suma ni Lerion anaana sa preparatory stage ang lokal nga panggamhanan alang sa pagpadayon sa plano sa pagtukod sa hydroelectric power project sa Kantakoy River nga nahimutang sa barangay Gay Kabatuan.
2: We are also looking ahead to a sustainable and responsible use of our natural resources.

0: B-Y-R-B. Balita, balita Pilipinas.
1: Kining balita Pilipinas sa ganato sa BGY Enterprises Incorporated nagabaligya kinis mga baterya ang motolite sa mga sakinan, hardware, plumbing fixtures, electrical, electronic supplies and construction materials nagabaligya usab sa mga genuine o replacement parts sa mga motorsiklo, kotse o truck sa kubos nga presyo. BGY Enterprises dalan Lower Binting Dakbayan sa Tagbilaran. Magapadayon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte tungod kay wa magpagawas ang Korte Suprema o temporary restraining order aron ihunong ang mga proseso matod kanin ni Senate President Sherwin Gatchalian. Ang hangyo alang kanin sa TRO gilakip kini sa usa ka very urgent manifestation with motion nga gisangat sa usa ka grupo sa mga abogado sa pagsugod sa husay batok ang Duterte sa Senado ni atong adlaw Lunes. Sa dihang gipangutana kon na nakaapekto ba kini sa ang petisyon sa mga proseso ang Senate President mitubag nga wa kini makaapekto. Usa sa mga petitioner mao si abogado Israelito Turion kinsa na ilan usab nga kalyado ni Vice President Sara. Apan ang iyang abogado nga si Michael Poa nagaingon nga wa sila masayod sa plano sa grupo nga dadon ang maong isyo ngadto sa Korte Suprema. Sa ilang petisyon ilabing gi-question usab ang mga abogado kun sa mga abogado ang pagapili kang Senator Francis Ches Escudero isip presiding officer sa impeachment court nga nagpunting unta nga ang presidente sa Senado lamang ang mahimong mango sa ubang mga impeachment trial gawas lang sa kaso sa presidente sa Pilipinas.
2: TYRD Radio Balita. Balita.
1: Dugang balita Pilipinas humani ini.
0: B-Y-R-B. Balita, balita Pilipinas.

0: BGY Enterprises Incorporated delivers complete lines of hardware, plumbing and electrical supplies, motorcycle parts, genuine and replacement parts for all Japanese vehicles, paints and other construction materials. BGY Enterprises along B Inting Street.
1: Get a great deal at BGY.
0: Your choice. Get there first.
2: Kining ang Balita Pilipinas, sa tugan nato sa Tire Queen. Go to your service tech, your first stop in first class tire service, na kalidad nga serbisyo. Tungod kay gipalayuhan sa Goodyear, doon magkaroon ng Tire Queen. Go to your service tech, Dalan Binasio, Pinting Avenue, Dakbayan sa Tagbilaran.
3: Gitugutan sa Sidingan Bayan, 2nd Division, ang pagbakwi-withdrawal ni Senador Chingo Estrada siyang motion nga nangayo og temporaryong kagawasan gikan sa prisuhan aron makatambong sa impeachment trial ni VP Sara Duterte. Gumikan sab niini ang mando sa korte nga nagsugo sa prosecution nga magsumeter og komentaryo, opisyal na nga gibakwi o gideklarar nga moot an academic. Base sa manifestation nga gipasaka sa kampo ni Estrada, adunay sayop tungod kay ang motion na duso sa 2nd Division inay sa 5th Division sa Sandigan Bayan.
4: DYRD Radio Balita.
2: Balita. Balita sa gawas sa nasod ug ang paugnan sa kusog human ni ini.
5: D Y R D. Balita, balita Pilipinas. Ang atong unang duawon alang sa First Class Tire Service, Tire Queen Goodyear Servitech sa Binancio Pinting Avenue ning siyudad sa Tagbilaran. Alang sa paggam sa mga ligid, ato alang ang Tire Queen Goodyear Servitech. Imumaangko ng dekalidad nga serbisyo uban sa modernong kaimanan o ang kasayon sa First Class Facility. Kasaligan ang serbisyo tungod kay gipaluyuhan sa Goodyear. Ato karon ang Tire Queen Goodyear Servitech. Tire Service you can trust.
2: Balita sa gawas sa nasunod ka nato sa Tire Queen at Goodyear Servitech confirms sa U.S. President Donald Trump nga nakikontak na kaniya ang Iran humanusab sa sunod-sunod nga mas bugat nga mga airstrike gilusan kani sa Estados Unidos batok sa mga target sa habagatang baybayon sa Iran o sa mga isla niini. Matod sa U.S. Central Command, ang mga pag-atake tubag kini sa gitawag nga dili makiangayon nga aggression batok sa barko o mga personahe diha sa Strait of Hormuz. Nagasunod kung nagsunod ang lakang sa naunang pag-atake sa Estados Unidos niadtong Martes, gisundan kini sa pagbaos usab nga pag-atake sa Iran sa mga facility sa militar sa Amerika o Bahrain o usab ngadto sa Kuwait. Gikan sa DYRD Bohol Chronicle Sports Monitoring Center ng balita sa paugnat sa kusog.
3: Sa nata sa tennis, seeded player na sa National Bank Open si Pinay tennis star Alex Ayala. Nakatakda siya nga mamahimong seeded player sa National Bank Open dito sa Toronto, Canada. Gumikan sa pagsaka sa iyang ranking, makakuha si Ayala og first round bye sa WTA 1000 tournament nga ipahigayon gikan sa Agosto 2 hangtod sa Agosto 13. Si Alex Ayala may unang Pilipina nga nakadaog sa women's singles main draw match sa Wimbledon ug unang Pinay sa Open Era nga miabot sa ika-upat nga round sa Wimbledon. Sa balitang artista, ipatawag sa MTRCB ang production team sa primetime series sa Sigabo na Sigabo sa ABS-CBN. Isip gabay silang responsabling paggabay initiative. Kinihuman nakadawad og reklamo kabahin sa giingong sobra nga bayolente nga mga eksena sa mga series nga gibidahan usab ni Coco Martin.
2: Bukti sa peso itandi sa dolyar o mga salapi sa kalibutan ni mga gutloa.
3: Ang US dollar sa 61 peso so 42 centavos. Japan yen 37 centavos. UK pound 82 peso so 6 centavos. Hong Kong dollar 7 peso so 83 centavos. Canadian dollar 43 pesos o 26 centavos. Singapore dollar, 47 pesos o 53 centavos. Australian dollar, 42 pesos o 52 centavos. Saudi Riyal, 16 pesos o 36 centavos. Euro, 70 pesos o 7 centavos.
2: Inyo na ba't ang balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, your first stop in first class tire service, Dalan Binancio Pinting Avenue, Dak Bayan sa Tagbilaran, naging panapos sa mga balita sa Tire Queen, Goodyear Servitech, ang mga pulong sa kaalam.
3: Ang atong kasiguruhan sa kaluwasan, gipasika sa bugos o hingpit nga kaluwasan, nga gihatag ka nato sa Diyos, pinaagi kang Heso Kristo.
2: Mong kanto ang nagbagang balita, karumbutaga, inabati pag-una din sa numero ng stasyon sa Bohol, gisaligan sa mga bulanon DYRD. O sa ngano sabi ni Sir Raychan James o kang kagawa Jerry Cahes, ang atong attack on duty, mga sakop sa DYRD News Team, Arnold Lucas and friend mo forever.
3: O gini, si Glee Orcolio, ang friend mo forever.
2: Labing labas o kompletong balita, dinis DYRD, may buntag. Gisaligan!